0: or teams are already on the ground implementing major infrastructure projects, sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: sa ni kining nanginhanglan na siya og vitamins and minerals. Asa man nato makuha ang vitamins and minerals sa pagkaon? Ang pangutana karon sa pagkaon nato mga higala matag adlaw. Makuha ba nato ang kuan? Kabalo na mo mga higala sa tubag ni ana. Mga katropa di ginato makuha tanan balik-balik man usay buntang nato bulad. Yo, lami man ang bulad mga katropa pero utana lagi unsa man tayo makuha nato mga higala nga bitamina. No, madaghanan pa na itong kaog kanon kay bulad at sudan. Samot na nung kataas atong sugar, mga katropa. Mais-mais, madaghan sa nato. Muna pag Santon plus herbal capsule na ta, magkaigsunan. Oras by, alas 8:11 na ni akong partner. Ready na ka niya? Na, bira na ni mo imong mga herimintas niya? Okay na? Wa pa. Oh, good morning, katropang Bricks!
1: Good morning.
0: Asa man nga
1: na unsa naman taon ning ako ang
0: nibad ay naman ang imong mikropono di. Mao gyud iyang plastada?
1: Wala na ni energy ni kay inom premium
0: D3. Wala na ni premium D3 na ba? Tumaro na to na.
1: Painumon ko manginig isa ka galon nga premium D3 karon.
0: Good morning, Katropang Bricks. Manimbaya sa itong mga tigpaminawan?
1: Oh, may buntag sa tanan na itong mga tigpaminaw, mga energetic o mga non-energetic. Kato mga non-energetic, hala, panginom ta karon og Santon Plus Coffee Mix or baka Premium D3 sa Premium D3 Coffee Mix. Parang tuskig, kanunay, ato lawas.
0: Tuyakaw, pirmi.
1: Tuyakaw, pirmi, ha? Manggawas. May muntag sa tanan ito, mga igsoon, din karon sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mo, mga katropa? Diha karon sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao. O mayon manusab, nining ako ang mouse nga dili na mo function ano man yung bag-or man yung kayong battery nga
0: low kitaon na kukaroon
1: lobat siya bag-or ang kayong battery kitaon
0: na basing na bali
1: wala po nini bali kay nilihok-lihok man siya gamay pero akong usbon ha
0: be oy may buntag Roman Mansio may buntag gikan sa membro nun sa Aguanta Partiles gikan sa Tumoy-Tumoy Maasin City sa Leyton. Ada lugar no Tumoy-Tumoy lugar no.
1: Karon pa ug kadungog ana ba. Naposyon tunga-tunga.
0: Napay tunga-tunga na poy sugod-sugod pod. Kana.
1: Ngita din ni sag itom di ay. Sos pastis.
0: Ana, okay na.
1: Good morning sa to mga igsoon diri karon da napita sa siyudad sa Davao. Sa tulo na to ka mga kuan kinibang distrito ug mayon man usab sa to mga kaigsoonan mga katrupa ha. Na karon sa nagadaiyang mga probinsya nga sakop sa Davao
0: region. Diri sa Tagum.
1: Sa Tagum may City may bunta po ninyong tanan ha.
0: Atong hapa-hapa na ko atong Bernes. Good morning.
1: Mawa. mao tong basig magpamimbro sa kuan sa kining magpamimbro sa Aguanta Party List.
0: Nangitag form.
1: Mutana dagway ba niya tapos medyo nalang-alang lang siya nga. Di na lang siguro sa ko maulaw man ko. Ay kaulaw.
0: Pakita.
1: Ato bang nakituyo ato bang
0: pakita para malabhagan
1: kay delikado man kay nang magapahapa kadi ha basig maalaan kadi ha kinibang miyembro sa pahapa gang
0: impas ka ba igo kas mais
1: niyaga dunay kwan dili dunay unsa ni kinibang mais tinod na na mais niya delikado ba kini mais ko manampak
0: mamunit niya. Mamunit niyo ka.
1: Nako nakita nga kanang kuan, kanang gipost ba sa mga vlogger ba nga abi nilag hubog. Ilang gi kuan, ilang gi kulata. Sus, kay kusok pa man dahil silag kumo ang hubog. Aluka pa sila, naglisod og bangon.
0: Munit tagam.
1: Nauwaw, intan. Nauwaw og bangon. Abi ninyo hubog ha, kusok pa din kumo ninyo. Alang-alang ay RH ang ginom, di pati kusok ang masipa.
0: Ingon si kuan ba, si Linduero nga, mga sir, pag makainom ka kuani o Santon Plus, maka-ismiringhoy ka kuani. Ay, oo!
1: Santon Plus?
0: Oh.
1: Ay, ismiringhoy lang?
0: Makahatag, mag-energy na.
1: Oh.
0: Kumbati ka.
1: Pero gusto pag inimo nga kuan, kanang pure todo ismiringhoy, dito kita sa kuan, kinibang nga.
0: Ay, sa to.
1: Di sa to. Di sa to. Di sa to. Ato sa to, excuse.
0: Abit ka masipya to.
1: Oh. Di sa to na to, i-appeal ha. Eh, iya naman ito, giangko na dito niya di ay.
0: Giangko na to?
1: Yatis po, no? Tiyayara po niya.
0: Ano na nag-iya ito, katropang Bricks?
1: Kapitalan to ni boss, tapos giangko na niya.
0: Giangko na. Iyan na lang.
1: Kunti hayaya niya.
0: Hayahay mo lang. Alas yan.
1: Bantog na nga nagpa-breed sa ilong sa nguso, katropang Arnel.
0: Di basta-basta, nagkapatulid.
1: Nagkapatulid sa ilong. Di basta-basta.
0: Di basta-basta.
1: Gigastuhan sa bus para nga mutaas ang ilong ng puting panguha.
0: Di basta ayo may

0: aigok pun aku apa no.
1: Andi mana ai pangok pot bijon. Nak aku mana nak kuluk apa mana. Andi kado ko nga ku ana nak hangat.
0: Do binalukan ba?
1: Dika, dili ka ka, dika ka lingkong swimming pool na kay permiti.
0: Malumos! Oh.
1: Higo permi.
0: Ay, dako. Alas 8.15 na, bagay gala ang takna sa tubag ba nagubanuban. Uy, diretso ta, katrupang bricks.
1: Oh, dito ta karun besa to ang mga iskutanan day unyang taod-taod mga katrupa.
0: Bag-uraman katrupang bricks ni Gawas, good nga, negative 11 ang rating oh. ni PBBM. Karon.
1: Pero okay ra siya no? Wa maghihapon kuno siya naka wa maghihapon siya natandog aning negative 11.
0: Unahon nato ning kuan ngano kaha nga ngano kahang negative 11? Oh. Ano ang di mag negative 11 nga ang mga solusyon sa problema sa Pilipinas di man pud kuyaw man pud. Oh? Paminawa gani gab unahan tong balde gab. Oh. Unahan tong balde gab kung di nimo maka unahan na lang siguro ni. Ah, pwede ni mo unahon eh. Ge-explain ni Auntie Claire nga wagi daw matandog si BBM sa negative 11. Kay bisag asa pa kuno nga sorbe. Wa kuno sila pakialam. Basta nagtrabaho lang kuno ang presidente mga kaigsuunan. Aron, oh sige. Ina ko ready na si Auntie diha. Auntie Claire, imo na kay
1: na, Birahi.
0: Wa kay klaro. Bira.
2: XFM Katropa.
3: Kahit kailan. Kahit ano pang survey firm, tumaas, bumaba, hindi na apektuhan ang Pangulo. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho.
0: No, birahan na po. So,
3: very timely lang kasi ang paglabas nito. Dahil maraming issue na kinasasangkutan ngayon ang Vice Presidente. So, again,
0: Puyo. Kasi connection sa maraming issue ang kinasangkutan ng Vice Presidente sa pag-utiurok sa rating ni PBBM. Ganun ba?
1: Ikaw ko na. Mangutana ta karon.
0: Mangutana, sige daw.
1: Auntie Claire, mangutana ta ka Auntie Claire. Og nananghin na ba ka sa presidente bago ka muyaw-yaw diha tubang sa matig balita? Basig
0: isa na.
1: No? Ah, basin og sipyat na buka Auntie Claire.
0: Isa na katrubang res mayon tanga. Kining iyang giingon, mao ba ka ni ingon ni Marcos?
1: Mao ba ka ning ginasulti gani kay ultimo na ginasulti nga para raw ta to sila consumption gi panabi.
0: Di pa.
1: Usa ba ning ato ang spokesperson day karon sa palas sa Malacañang katrubang Arnel.
0: Di masaligan
1: spokesperson ni o leader ni sa Matsismusa.
0: Kuwane kinang kuwane ang founder sa Marites Partiles.
1: Hawa. Katong leader sa mga manghihintuay, manginiksik.
0: Oh. Tinuod ka katrabang pres makaingon ka garon nga. Mao ba pud kaha ni?
1: Oh.
0: Oh, naana tay. So, nawala na ang pagsalig sa tao o ang kumpiyansa sa tao ngadto kang Auntie Claire. Ano man, mismo naman iyang amo mo nilaglag niya nga. Ikaw talaga Auntie Claire, hindi ko naman ba't mo sinabi yan? Diba? Sa to pa karon, tanan niyang statement baka ingon ta Auntie Claire, mao ka na iingon ni BBM? So, unay rason?
1: Mangutana lang kita sa iya, kanunay. Kung doon na siya, mga ipang issue karon ng mga statement, katropang Arnel, kung, kuan ba ni? Per instruction ba ni sa presidente? Kay, nahibaluan na to, nabagul siya karon. Tanan din nga mga statements nga iyang gi-issue diha karon sa mga media personnel, dili din ni iya sa presidente.
0: Dili, kayo mo si...
1: Nimuhimo rin eh, niya ni.
0: Oh. Una, muna eh, karon. Oh, panalitan, kaning iyang bago.
1: Tinood ani karon katropang Arnel, lili ni siya peacemaker, troublemaker ni ato ang spokesperson. Siya, diha karon nag-originate ang kining bangi, ang away sa politika diri sa itong nasun sa Pilipinas. It's because of Auntie Claire.
0: Niya, unsa pa may gi... Unsa pa may gilangan diyan? Anong naagpabilin? Tanggal lang, siguro ninyo na, oy.
1: Siguro, tanong na to, basiguan na yun, basig nakapiyong ba ni atong presidente, basiguan na yun, kahibalo nga, purti na day sukuha sa pipila ka manitisen sa iya. Tuwad lang sa iyang spokesperson.
0: Panalitan, kaning late, kaning pabago niya, pamahaya, kaning ingon niya ron, nga nagkataon lang kuno nga maraming issue na kinakaharap ang vice presidente lugar, mauni rason nga nung nitiurok ang rating ni BBM. Unsay connection.
4: Hawa!
1: Nga naman di ay.
0: Unsay connection, dapat ang rating.
1: Huwag pag-imasabot ani karon katrupang Arnel nga nakapaubos sa iyang sa rating sa presidente tungod sa away nila ni vice president. Ingano karon nga nitaas karon ang rating sa vice president. president.
0: Dapat ang kang vice president ka rating mo imo ubos ka trobang bres kay grabing issue.
1: O kung sa boxing pa ni Sato pa champion karon sa champion karon ang vice presidente kung dunay away. Oh. Kaya nitaas man niyang rating kumpara sa presidente. Kay base na karon sa pamasangil ni Antikler Castro nga ang nakapaubos sa hinungdan sa pagsukarap pag sa lukapa sa rating sa iyang amo nga si President Bongbong Marcos.
0: Ang mga isyo ni Sara.
1: Ang mga isyo ni Sara.
0: Sige, ato balikon. I-atras gamay kay para kasi yun sila nga marites po mong duha. I-atras gamay kay para ganagikan mismo sa muna ginaingos in English nga coming from the horse's mouth. Sige daw, sige daw, sige daw. Oh, atras gamay.
3: Again.
0: Oh.
3: Oh. Tuloy ang pagtatrabaho.
0: Hmm, tuloy-tuloy.
3: Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho.
0: Dayon.
3: So, very timely lang kasi ang paglabas nito. Dahil maraming issue na kinasasangkutan ngayon ang vice presidente. So,
0: unsay unsay koneksyon?
1: Dili, ako ginatanaw na ko katropang kanil ang video kung doon na ba'y mga mikropono sa mga reporter sa television dihang
0: anang lupan. Na.
1: Okay, mabunuan kini sila siya kung mikropono sa mga reporter sa television ba?
0: Hmm.
1: O kini mga radio station kay Radyo na TV naman ni Karol.
0: Mana.
1: Kaya po nakuha, nakawadagway na punto ng ihang kuha niya. Wala na tunong ng ihang statement ba? Para asa man ka naglaban? Dili ka sa presidente naglaban o sa vice-presidente? Kung sa'y rason mo, base sa imong pagtuon, kung nagtuon ni siya karon sa iyang iyaw-iyaw katrupang Arnel, nga include dili karon ang timing sa issue sa vice-presidente nga mong misukarap ang ang presidente.
0: Dapat ang vice presidente nga rating mo ini tiuro.
1: Ako'y presidente ani katrupang Arnel, ihigot ko ni diha karon sa iyang mikropono at tubang. Tubanga ra gud imong mikropono, murag wa kay tuon ba? Murag wa ni tuon sa iyang pang saysay katrupang Arnel, murag tuog ni.
0: Sa man
1: natuog ning tuang spokesperson. Ibalik ra gani katrupang gam. Eh gusto na ko paminawan og gusto nganong lambigit na diri karon ang isyu sa mga isyu sa vice presidente.
0: Hindi nagbabakasyon daw si BBM, pero nagtanaw Grand Prix.
1: Hindi nagbabakasyon pero nagtanong misukarap ang iyang rating.
0: Mao gani. Kay kung abi nimo kung maing tawo gyud kaunya.
1: Dili problema ni Ricardo. Dili problema ni Ricardo sa Palacio sa Malacañang. Ang usa sa mga hinungdan root cause kung ngano nga misukarap ang spokesperson.
0: Mao na no.
1: Kay matakal lagyawit. Tanaw ra gani katrobang ani. Gitunan ba niya ni iyang statement karon atubang sa mikropono wa? Patakal lagyaw-yaw ba?
0: Nya, makaduda na gyud ta kay mismo naman kung si BBM ang nagbutyag nga o iyan ang gibulgar nga Anti-Claire na, ano yung mga nag-iistorya?
1: Ang nagdaot ni Ricaron, ang nagdaot sa image, sa imahe ha, sa Presidentes Pilipinas, mga katrupa, ang kining iyang spokesperson.
0: Duda ko ni si Anti-Claire, parang,
1: kung ano ba? Double blade, di ba?
0: Kung ano ba? Duterte yun siguro ni siya.
1: Duterte, benay ka neto. Di ba? Vlogger sa mga Duterte, ka neto katrupang Arnel, gamit pa ni siya radyo sa una. Ang katong radyo mo, Bisaya.
0: Diba?
1: Dito man na siya? Kaniadto, dayon na nibalhin og Laila Bong Network. Mani siya, Duterte man ini, kalitra manigwan, katong, nikalitra manig balik, katong pang Arnel, katong nasa state, katong duha man to sila nag-tandem.
0: Karoon, hinainin ako nakasabot ba? Basig, muon ni papel ni Antikler. Nandaw na ni Awayon, katong pang breaks?
1: Di na to Awayon eh.
0: Di na to Awayon, basig mo ang papel ba nga? Sulod ka na sa mga ka-BBM mo niya. Ikay may tigpamaba o niya binuangi. Okay, sa tinuod lang, tama na nga itong pangagpas ba nga? Basig tama na ba nga? Muunang nisamot na noong katiurok ng rating ni BBM. Luyo pa man siya ang mga ginahimo. Tungod aning iyahang spokesperson nga clear ang pangalan pero kuwe klaro ang storya.
1: Pero kaya nakasabot, makasabot naman gini si Presidente Bongbong Marcos katrupang Arnel. Eh karon nagsugod na sa kasabot, ikaw Anti-Claire, ikaw talaga Anti-Claire. So matagal na siguro na monitor ni sa presidente kining si Anti-Claire Castro.
0: Charo naman no.
1: Dugay na siguro ni na monitor ba kay isan asa ni sa mato, mura ba gukdon man ni siya mga sayaw. Gukdon man ni sa mga gitawag nilag didilis.
3: Hey!
1: Kaya, katabi taong ni Anthony dito sa, asa ba to? Sa Canada ba to? Sa Russia?
0: Oo.
1: sa US
0: Canada,
1: ba to?
0: Canada to.
1: Canada, Canada to? Oh. Katong gigukod sa mga
0: gigukod
1: Ilongga?
0: Gigukod sa mga kuwan to.
1: Mga Ilongga. Ilongga. Oh. Ating ginano mo si... Stilar. Ako'y naluoy ato sa iya. Katong mga
0: kanil. Palaban na ba na yun?
1: Ako'y naluoy.
0: Nga ipadeport na ito mga Pilipino nga nigukod niya.
1: Nonsaka.
0: Ha? Oh. Iba, so, Mr. President, kung napakada saktong pamuot, tanggalan na na, oy. Hawa! Ay,
1: Hey. Mora rin yung makadaot sa mga pamilyang Marcos.
0: Kay, tanawa ha, si Aimee, nibirada yun na kang BBM.
1: Mm.
0: Pero di yung kakadungog ni BBM nga ni Birada balik ni Aimee.
1: Wala.
0: Magulang bayan niya.
1: No? Wala itubag. Wala itubag.
0: Wala kasi na itubag. Kabalo ka kasi ni Birada ni Aimee ni Ingon nga kam, team itim daw si Aimee. Team itim. Kinayos, antiklar. Hawa!
1: Siya may naingalan na itong team itim.
0: Oh, so ang pangutanan ako, kanang word nga team itim, gikan ba na kang BBM? Kaya pag spokesperson, manggood ka, wa kay imuhang sariling pung diha. Tanan, tanan nga imong gipamung diha. Gikan na, ug muna'y pasabot, ug muna'y makonstru na ito na, nga muna'y buot i-istorya sa tao nga imong girepresentahan, spokesperson kung ka. Hawa!
1: Na-remember nako ang gatong kuan ba? Kinibang comment sa usa sa mga spokesperson sa Vice Presidente. Itong babae, gatong former undersecretary sa DTI. Ingon siya nga, kining image, kining position ni Auntie Claire is an attack dog.
0: Mm.
1: Attack dog. Sige, magpangatake.
0: Gani.
1: Ang yung ginahimo de karon na mount og kanang nag-mount ni siya 60 caliber machine gun para sa iyang kontra nga mura bang nagpabuto kang wakay kontra no kani nga panahon na karon
0: tira pasagad
1: na lang. To whom it may concern. Muna nahitabo karon sa spokesperson sa Palacios Malacañang. If I am the president, dilan ako ni bitay yung patiwari katrobang Arnil. Took on ko ni todo. Ikaw makapadaot sa kong imahe.
0: Diba?
1: Ultimo ang anak sa presidente murag na damis tungod sa iyang iyang mga atake nga way nada. Tama ni karon ang nahitabo sa sistema diya karon sa Palacios Malacañang nga dapat obserbahan na sa presidente katrobang Arnel kining ginahimo diay karon sa iyang spokesperson.
0: Pero kasi siya mismo malukmay mangut si BBM gaina ra man siya nga sorry sir.
1: Mao lagi mao po lagi kay pinalambing pug tirada ba no?
0: Sorry po BBM. Sorry po.
1: Ha?
0: Sorry BBM. Ano na yon? Uli ana na yon si BBM. Ngano man?
1: Sorry baby. So ma'am, tarong diya, ma'am. Sorry, baby.
0: Sorry, baby M. So, dapat, kaya na kung concerned pa siya sa iyahang presidency, ayaw po rin. Kita, di magkita mo, magigala mo, mangandoy ba nga mabagsak ang presidency ni BBM. Nga naman, mga katropa, bagsak po ta as Pilipinas. Kaya kita may gaantos karon sa ilang mga incompetence nila o sa mga kapalpakan nila, kita'y gaantos. Mga kaigsuunan. Ingan naman lang BBM, no, Mr. President, sir. O kinsa may nakadungog diha, inan na si, kuan nga, Auntie Claire, relax na ka. Pag full-time na lang o vlogger diha, kay mapuslan ka diha. Ano na lang, o kaha, pag-radio ka, no? Eh para...
1: Di ang kuan gamito nimo ang power sa pagka kuan
0: mo reporta pa report di ayo sige apa amo sa ning humanon sa namo ni okay na si Auntie Claire okay na o sige sunod mga higala no so ni ingos spearhead diri katrobang breaks nga discriminate firing daw ang hilig ni kuan ni Auntie Claire no
1: discriminate firing.
0: Oh, pataka na lang pusil. Sa maigo na lang. Nan, karon mga katropa. Pagkaingon ta, isa sa rason, mga kaigsunan, ganong niubos ang rating ni BBM. Kaniho, kiniyantig ba maba? Isa pa ni Ana, no? Kung ang presidente mga higala, ingani mo istorya, dapat ang tigpa maba, mas makapasabot. Kung ingani kainit ang politika, ang tigpa maba unta katropang breaks, mas makapasify. Pero makapagubot man huog samot. Isa pa ni Ana, unsa man pwede mga diskarte nato sa atong gobyerno karon nga? Para saan eh? Gab, okay na tong tubig? Okay na, baldi di ay. Ano mapalit ton man tag-baldi karong mga panahon na gadro pang bricks? El Nino man, mangandaman to sa El Nino. Di ay solusyon, mga igalagi kan sa administrasyon.
2: XFM, Katropa.
4: Part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children.
1: Mr. President. Sir.
0: Ikaw, katrobang Brits, nakauyon ka na kana nga solusyon?
1: Wala po ko kasabot kay ang presidente mismo ani mo ragwa kasabot sa insulti. Masama ning gamot na malinis ang gamot ta para anong gamot? Gamot ng gamot sa tambal o gamot ng kahoy?
0: Gamot sa kuan ganang
1: ugat, di ba? Ugat man ang kuan, no? Ugat man ang Tagalog sa gamot.
0: Gamot sa albutra.
1: Gamot tambal. Tambal, balde. Unsa may saluro na itong tambal aning ulan, ha?
0: Kuan daw, di, butangan, no? Salo daw tag tubig, unya, butangan itong tambal.
1: Tangan na itong...
0: Ano ba siya? Unsa may, balde man daw, balde niya, butangan itong tubig niya, butangan tambal.
1: Butangan na itong tambal. Muna nga, medyo wala ko kasabot kayo sa iyang punto.
0: Unsa ka klase nga tambal, no?
1: Basta yung gamot man, eh.
0: Di ba ka inoflux ng tambal? Hawa!
1: Gamot, tubig, gamot, kung Bisaya pa lang unta mo masabtan-sabtan ako kay ang tubig pwede, ang pwede. Gamot gihulom sa tubig sa balde.
0: Pwede kay para gawas ang mga nutrina.
1: Nga dito ta mo lala og tubig sa katong hinulom nga gamot.
0: Mo panalitan ka nang
1: Tagalog man.
0: Gamot sa mangustin kay mo na gamit sa Santon Plus. Atong ihulom na to
1: ihulom na to na, ya, pwede man na sa inumon.
0: Pwede.
1: Okra, ato ihulom sa kinang tubig, tapos sa momani ito ang lalaon.
0: Kining,
1: tambal man na.
0: Kining premium dietary kay VCO man eh. Lubi man eh, lubi.
1: Lubi, nailana. So,
0: mukuha tag ng gamot sa lubi. Ato ihumol.
1: So ihulom na to sa balde, tambal.
0: Tambal.
1: Gamot na to. Pero, ang iyang punto diri siguro katropang Arnel is tigo mog tubig para magamit na to ni sa ting init.
0: Ana yang point padung namang El Nino mamalit tag balde. Pero
1: so dili ni siya tambal.
0: Very impractical na katropang Bricks nga naman. Dali man kag pila ka buk balde imo paliton asa magamit tag balde. Binuang man istorya.
1: Over po kay ning statement mo Mr. President. Isa ka balde, isa ka bubo nimo nang mangbuhos ka dito sa inyong comfort room. Isa ka baldihan gina. Okay, para nga malimpyo ginang imong bowl. Siyempre, hutdo na itong palit ng balde karong porting daghana.
0: Mao din isumpay sa mamahayag nga kung babaha, iipunin natin ang tubig. Mao na ni siguro. Butangan na itong tambal ang baha, ang nang tubig baha, para mo tinaw.
1: Wala ko masayag katropang Arnel kung asa ni nga argumento gikuha sa presidente. Kay siguro katoy ang amahan di po tumuingon nga katong kanhing presidente ba?
0: Ay, bright man to.
1: Wa po to nagsulti siguro nga bong. Pagpalit og balde kay magsalot tag daghang tubig. Imposible kayo katropang Arnel. Imposible. Nga ingon nga bong pag kuha og daghang balde kay kining mga tubig sa baha ato aning hipuson. Ato aning isod anang mga balde. Di, lahi man to kang presidente kanito kay Marcelo man to.
0: Pero sige mo ni BBM karon actually. Na ni Piskay ang patigayon sa balde.
1: Nikusog
0: ang negosyo sa balde. Karon
1: ka mukusog-kusog yata ang planta ni Attorney Ani ba?
0: Na may HR na to, no?
1: Namantay
0: mananghid ko sa HR on mag-sideline ko. Mamaligya ko balde niya.
1: Ano ba siya daghan na may planta si Attorney?
0: Mukumpra ko nitong balde.
1: Attorney Ryan, Bisnar, para sa kasayuran sa uban doon na ni plantas mga plastik.
0: Mukuan yan ko, mukumpra ganito.
1: Mamalita nitong daghan ng balde karon.
0: Solusyon sa ito ang kapobrihon.
1: Hindi, kaning solusyon sa mga sakit.
0: Balde.
1: Ang tambal, balde.
0: Ang pangandam sa El Nino, balde.
1: Balde, tanan.
0: Muro magbalde-balding pa-premium katong atong gibiyaan sa ulo.
1: Balde-balding
0: pa-premium. Dundong katong atong balde-balding pa-premium.
1: Balde-balding pa-premium. Sa akin.
0: Ito ka balde, bisag ipus-pus ni mo sa ulo ni Auntie Claire.
1: Di mabuak.
0: Di mabuak itong balde.
1: Grabe, kagahit.
0: Kahit ito ba?
1: Gahi pa sa ulo to ni Ate Claire.
0: Dila na to, mapromote na inoon.
1: Ay nako. Dili na to ni promote ning balde ni Attorney Ryan. Okay, daghang kini sa balde, nagplano nako nga manindan na kog balde ani. Kaya total ang ato ang endorser karon di ba sa basta. Ang endorser nato karon President of the Republic of the Philippines.
5: I talk to my where the
0: Maoron. Sige, adawat sa nag-report. Katropang Briggs, unahon nato ning atong Davao del Norte, kalabot atong update mga katropa, ka-judge lang kayo.
2: XFM Katropa.
0: Davao sa, okay. Sige, Davao sa di ay. Ikaw na tirada, Katropang Briggs.
1: Ato sa atuan karon ang report ni Katropang Marvin Ibano kay PRO 11 o Bureau of Fire Protection, Davao. Ni paklaro kini nga dili ilang nga mga sakyanan ang viral nga fire trike o bao-bao patrol. Katropang mo sa balita, si Katropang Marvin Ibano. Murag yan, naulaw na guwain taga Bureau of Fire Protection na ni. Katropang Marvin, go ahead!
2: XFM Report.
6: Giklaro sa Police Regional Office 11 o sa Davao City Fire District nga dili issue gikan sa ilang mga ahensya. Yes, Katropang Arnel, Katropang Briggs.
0: Wade klaro? Kay giklaro man.
6: Yes, giklaro mga katropa nga dili ila ha. Kana mga katropa. So, kini may kalambigitan kini sa viral rugby nga fire trike ug bao-bao patrol nga nagaresponde sa mga emerensiya. Diin sumala ni Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine Delarey nga dili issue gikan sa Philippine National Police ang viral nga bao-bao nga gigamit isip patrol vehicle particular din sa may Katiil Municipal Police Station sa Davao Oriental. Apan, gipalit matod pa kini og gidunar sa lokal nga kagamhanan sa Katiil gamit ang kaugalingong pondo. Din gamit ang mga babao sa revitalized police sa barangay.
1: Ila, di gihapon katropang Marbs. Sa NGO. Ila, gihapon sa police kay gipalitan man sila sa local government unit. Niya kay nanan naman sa police karon ilaha na to.
6: Yes, na ilaha kay gidunar ka
1: to. Gidunar man, na ilaha na. Sige lang.
6: Yes. So kini matud pang bao-bao patrol dakog tabang aron maghatod og serbisyo ilabi na ngadto sa mga hilit nga barangay sa Katiil. Diin gipasabot nga bisan dili kini sama ka kusgan ining mga ordinaryong patrol car sa kapulisan apan makatabang kini sa pagdala sa mga pulis. Labi na usab ang mga kagamitan o bisan mga relief goods ngadto sa hilit o lisod maabot ng mga lugar. Sa pikasbahin, giklaro sab ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Francis Maris Andreas nga wala nagapalit ang Bureau of Fire Protection o fire trike isip kapuli sa fire trucks nga nagaresponde sa mga sunog sa nagkariyang bahin sa tuong nasod. Di na, minado sab kini nga mahimong gamiton usab ang fire trike isip pa unang responder sa mga sunog ilabi na sa gagmay ng mga karsada o iskinita nga dili usab masudlan sa dagkong fire truck. Di gipasabot ni Andreas nga dunay mga fire trike na nga gigamit na sa pipila ka lugar sa Pilipinas lakip na sa Davao City. Apan
0: nanay ato anak dere?
6: Yes, na ipipila matugpa ka mga barangay katropa nga Arnel.
0: Cute.
1: Basi, wala ka makukakita katropang Marbs. Basi, wala ka ito gisulod o kaban.
0: Morag yan ko masulti, anak. Cute.
1: O, gibita ito sa bangkihan.
6: Yes, na, katropang Arnel, katropang Briggs. Then, ang kini matod pa is gipasabot sa BFP Davao nga importante gayud ang ligon ug dekalidad nga mga sakyanan aron dili kini dali maguba ug masiguro gayud ang kaluwasan usab sa mga responder. Ingi klaro nga ang mga fire trike nga nag-viral sa social media lakip ang gikan sa pipila ka lokal kagamhanan sa Cebu ug Nueva Ecija dili gayud kini gipanag-iya sa BFP. Ug bisan sa negatibong mga komento sa may mga bihikulo ginakonde apan susamong gipasiugda sa BFP Davao Bureau 11 inisiyatibo kini sa matag lokal nga panggamhanan aron tabangan ang mangintumdang ahensya nga sa pagpalig-on partikular sa seguridad ug pagsiguro nga walay rason nga dili kini makaresponde sa mga emerensiya. Mo kanang impormasyon aton hipos sa Davao City alang sa Ligusan Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat po ning ato ang isay LG God nga porti magini ang panghambog in town ani nga mga fire trike katropang Arnel niya. Tapos karon ato na matikdan murag gikaulaw naman ini sa mga local government unit o mismo ang PNP ang taga Bureau of Fire Protection kay di man nila ang kunon.
0: Wala ang kuna no.
1: Oh. Ilang ikuan niya iya na sa kuan local government
0: sila unit. Sila gahatag
1: ano sila gahatag. Ilaha na. Tanawa ra gani o pagtuluyan na kay sa ato ang mga pulis gipaka Togin Secretary no. Darapat ako'y sulat ipadala sa imo sekretary nga basaha lang to. Makatabang to sa imuhang opisina. Oh.
0: Ay, nako.
1: Sige. Kita na lay kwan. Ay, alam mo, pagkaulaw na. Unsa na naman. Asa ba inyong pilion? Kining namoy fire trike diha o kining magbit-bit lang mag kaltik?
0: Okay na kaysa mag foot patrol mo.
1: Oh, okay mag-foot patrol mo. Okay. Asa may maayo.
0: Okay na siya. Oh. Okay.
1: Pa sa naoy, dawatan na lang na ninyo. Kay...
0: Sa Davao Oriental, magkabayo ba yun tato sila? No?
1: Pero total, ang gukdo ninyo, diha tao man nga kanang maglakaw, di man katong, di man pareha ng uban nga, labi na sa mga rural, urban areas, katropang Arnel nga, di sports car. Ang mga kawatan dito, sports car.
0: Kuha na siya, ay nalang mo kating nga inigabot ninyo, wala na igubot. No?
1: Wala na.
0: Wala na.
1: Di man ninyo maapsan kay, siyempre, bawbao man yung
0: bawbao
1: service.
0: Man yung gamit.
1: Yung patrol ninyo, bawbao man.
0: So, pagkaya mo 80 daga ninyo, mga yabo mo,
1: ano na lang, kini, justifiable man eh, kay ang police is four piece man.
0: Sige,
1: pagkabot ninyo dito, linaw na.
0: Sige, kay, commercial sa daw tagi, sinya. Alas 8.41, katrabahay mo kawa. Balik din, kadali lang yung kayo.
2: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
9: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
10: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga bukol-bukol.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutan, epektibo.
14: Kaya na nga mong mag-iinom mag-ani Santon Plus Capsule
15: tayo. Oo, lagi sa akong ganlak. Nag-ako kayo. Amor nga no, yung tubo mo sa dre. Nyaman sa nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya, mga almoranas. Balik ko dahil yun na naman ang orin mo.
14: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
15: Mga kapisimana. Nahiyos na.
14: Dako ay tamang si mga Santon Plus Capsule.
15: Ayo mo na nga, sige na ako hantod karon.
14: Kumusta naman ni mo ang danlak ron tayo?
15: Awa no.
14: Wala na?
15: Oo no.
14: Okay na kayo.
15: Uli na.
14: So, uptake na kayo ron tayo?
15: Oo.
14: Pila na may edad mo ron tayo?
15: 94.
13: Usa ka mo, pag

partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderiya nga ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad.
3: Exciting!
4: Bullseye!
5: Oras, alas 4, alas 8:44 na, mga katropa! Basta mamo diha, oy. Wag, wailuya, hi! Mag-premium D3 ta, ako bitaw, mga kaigsunan, no? Naka-premium D3 man. Akong, kung amahan po katropang Bricks, no? Senior naman, na 65, 64, no? Ang iyahang edad. Kuan gina, isa ka box ang ginadala. So yeah, premium D3 pang kuan niya. Ang pang 3 months na, 3 months na niya
6: katong coffee o katong
5: capsule? Dili, kanang capsule.
6: Ah, capsule.
5: Pang kuan niya na kay di man pud mahilo na god, magsige bag atong uma.
6: Mabit taning mga kuan, kining mga senior karon nga anat sa uma katrupang Arnel ba nga di gina magpapugong in town sila bisan pag ingnos doktor nga tay. Ay lagi pagpasan-pasan og balde nga punog yuta, ay sus inisayon ka katrupang Arnel to ana. Nya, nakita na nimo nagpungko na dito siyang garden.
5: Kay pag-wait trabaho niya katrupang
6: Bruce. Luya man na.
5: Kalas kay tabako.
6: Kalas kik putos bulan. Dayon og pamunit. Pamunit atong dito sa kanang basket nga nay napay bula panda
5: putos sa bulan. Mga papel sa grade 3 masi. Kalas. Sigiglikit. Nasa trabaho, nasa mga lampasunod, mga ano, di sa mga kuan kayo. Di kayo sa makapanabako. Pero pag naaras balay, magsigpitik-pitik anang langaw. Ay, kalas kong tabako.
6: Unang nga. Dara, marimember na ko na kung uyuan na ni Katrupang Arnel pag mahutdan o papil nga putos bulat. Purti ka yung murag gatibok kalibutan, muhugno sa iya ba? Grabe yung kasuko niya basta mahutdan ng papil nga putos sa bulat. Kaya muna iyang ilikit atong iyang trisbe.
5: Gani eh. May muna gawin na ilasa ba?
6: May na kay kanunang sugbag bulat.
5: Oo. Ay, dako bitaw si ako amahan naka ginadalaan gyud ako nakatrabang sa box nga premium D3 pang kuana pang 3 months niya na kay baskog man iyahang kuan mga iyahang paminsar iya lang ang ako lang giinan karon nga undangan nagtrabaho kaning paggabas og kahoy kaning chinso ba kay kuana man gud senior naman gud
6: bugat kay. Bugat ta makina oy
5: bugat makina
6: niya guyuron ba kay nang chinso no
5: mo nang relax na kang makina ron di na kayo kuan mo lagi na usahay laayon. Magsigig pa andar makina.
6: Kinahanglan pag ni sila god kanang kumhunong na sila trabaho katropang Arnel magluya hinoon na sila.
5: Oo, mura na sila masakit
6: kuno. Masakit na hinoon, pasagda na lang gina sila. Basta bantayan lang gid kanunay ba nga delikado madakdak, no? Kay tigulang na lison makarecover kung pananglit madami sa bukog. Para nga maligo na tong bukog, inom ta og premium D3.
5: Premium D3. Okay ni pa sa atong sa bukog no.
6: Okay, mo gini siya pangpalig-on sa atong kabukugan ang premium D3 soft gel capsule no. Pwede po do kining kape kaning premium
5: D3 coffee.
6: Premium D3 coffee mix.
5: Oh, ninot na i-partner katropang Bricks.
6: Kay kini mo ampon ako kanunay ginainom. Kagahapon gasakit akong hawa kay kini laging na okasyon katropang Arnel. Naginagamayng kuan ba na mga gamayng painit dunggan. Daghan siro kay tug acid guro. Akong ginuman og premium D3. Nawa man
5: neutralize yeah.
6: Oh na neutralize.
5: Kapo
6: ang so mo gini sa epekto ani para sa tanan nato nga mga tigpaminaw karon nga usara na ninyo. Ang pag-inom na ninyo premium D3 kay labi na nagsaka ng atong edad no. Importante nga matagad na to ang ato ang lawas pinagi sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
5: Correct,
6: kini ma protektahan ta sa premium D3 coffee mix o premium D3 soft gel capsule.
5: Yes, mapalit na sa butika ha mga katropa nationwide. Nan alas 8:48 naman report na Gab. Tagom ta tawagi sa si Katropang Lar para update atong sa panabo katong gipusil. Karon mga panahon. But meanwhile, samtang gapa plus tarta sa ato aga kuan.
6: Kaya nang utana diri Katropang Arnel si Ardel Crisar Antonio ingon siya nga seminary di ay kagikan na Sir Arnel. pari naman gani.
5: Ay, lagsaba.
6: Di lang ginawang tatun ako isaba, pero nasaba naman.
5: Alas 8:48 na, sige.
6: Pero mo ni, paring abutan.
5: Butan. Dili ni, parihan ni Padre Flabby.
6: Flabby. Eh, Padre Flabby, nagsugi si, nagpalabi na lamang puto si Flabby po. Sobra na po tayo iyaha kung daw, kayo eh.
5: Di daw, baka kung daw si Gracioso. Kanyang katrobang Brex, oh, nakaukay po ni sa online. Ining, kuan ba? Pag-approve ba si Kanre? Kuyawa, no? Ang budget ba? Usually, manggod, kining mabalaod ba eh? Mga katropa, katropang Bricks. Katulo man gyud ni ka reading.
6: Tulo.
5: No? Usually adto gyud mo man ay kuan gyud no kanang proseso, no? Is upi kumbaga. Adto na gyud na kasagaran ang read approval sa third reading and third and final reading kung tawagon. Wala na nay mga amendments diha, no? Kini karon sa atong budget katropang Bricks ba?
6: Siguro reading ra
5: 7.2 ba ni? 7.2
6: trillion. 7.2
5: trillion. Second reading ra taman.
6: Sa man diay.
5: Grabe nang hilak pas kalipay ang mga kanahan.
6: Sila may hari. Ilaha, ilaha mang kalibutan karon.
5: Grabing lipaya nila. Uy, kahilak good.
6: Mani, ingon sa mga netizen katrobang anila. Nabasa ba nimo ang mga comments sa netizen aning gipost sa, kuan, sa social media?
5: Social media?
6: Wadyo ko'y nabasa dito nga isa katrobang Arnel nga nagdaig.
5: Lagi no?
6: Noon sa mani nga, imbis nga nalipay, malipay tani kay diay dakong pundo ang itong gobyerno para manistuwa kay return man daw ni nila.
5: Oo.
6: Nagsige naman yun ang panaway ang mga netizen katrobang Arnel.
5: Pero tingguula sa mga netizen katrobang Brix, oy.
6: Oh, kaya sumala pa nila, kinilang hilak-hilak ko no, hilak ko no ni buaya.
5: Ay, delikado ba kanang luha sa buaya katrobang talagsa una?
6: Kinsa man din nga ito ang, kinina nga ito mga kongresista karo mga buaya na din eh.
5: Oh, maoba.
6: Dili siguro tanan po, doy.
5: Siguro tanan, oy.
6: Di po siguro tanan. Kaya, kung atong basihan din sa Davao Region katropang Arnel, gibalik ba yun sa itong mga kongresista? Gibalik yun nilang ilang mga napupo nila dito karon para ni sa tuwa din eh. Nagibubo nila sa DPWH, nakaroon sa DOH.
5: Dili man tanan.
6: Dili tanan. Kaya purya lang Alsa Bangko katropang Arnel. Parehan ni sa Davao de Oro.
5: Oo.
6: Si kisa man ang duha ka congressman diha
5: congressman si kaning sani si Batang Pantukan o si
6: Batang
5: Samura?
6: Pantukan ang kini sa Batang Pantukan si congressman Jong
5: Sinisa
6: unya ang kining sa Davao sa District 1 si congresswoman Zamora si congressman Maricar Zamora
5: buhong pong mga tao buhong
6: man pong mga tao
5: dito sa Davao del Norte
6: District
5: 1
6: Distrito 1.
5: Congressman Uyuy.
6: Porti na pong grabe paaspalto karo sa kalsada katong mga Arnel.
5: Okay lang na ingana katropang Bricks.
6: Pero mga project no nakita na to ang mga proyekto. So sa ato pag-return nila ang pundos gobyerno.
5: Ya para sa atong distrito.
6: Ang upan nito katropang Arnel kini sa nyo ba isiha man si Kwan, di ba si Bibi Hilak?
5: Swansing?
6: Ko si Swansing, di ba si Bibi Hilak man eh kay naman boy Boy Hilak.
5: Inday Hilak.
6: Oh. Si Inday Hilak ni.
5: Nya si Abante.
6: Ah, si kwan man to? Si Boy Dila man to?
5: Boy Dila, Boy Tulog po. At sa dawa to si Katropang Lar kay investigasyon sa pagpusil patay sa Panabo City, Gi Palauman, Megala. Sa kapulisan, katropa mo sa balita, Katropang Lar Sanyol.
7: XFM Report.
8: Sa samtangang gipagayon karon sa Davao Norte Police sa Provincial Office, pinagi sa Panabo City Police Station, ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Ronald Lau, officer in charge, ang lalom nga investigasyon kabayan sa insidente sa pagpamusil patay sa Puroka Katuray, Barangay Nanyo, Panabo City, ni atong October 9 sa hapon. Gahapon at labo, October 11, 2026, sa buntag, ipangunahan ni DNPPO Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines, ang usa ka conference na nagtuki sa mga pinakabagong kalambuan kabayan sa investigasyon o ang padayon ng mga lakang aroma siguro na masusi matod pa ang tanang mga mahinundanong detalye sa maong krimen. Gipresentar usab sa mga opisyal o mga investigador atol sa manong maong panagtigom ang dagan sa investigasyon o gatagan ninyo gibukaton nga ang panagigusa matod pa sa kapulisan o komunidad mahimong dakong kabahin aro matumbok ang sospek matino ang motibo o makabot ang justisya alang sa mga biktima. Mahinom naman nga sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, igulaman na patubil ang mga biktima sakay sa Toyota Hilux nga itom sa Maygas Gasoline Station sa Maong Dapit. Yang kalit lamang kiningiduol sa wala maling sospek sakay sa motosiklo dayon gipamusil sa daghang higayon. Subay sa naipos nga impormasyon sa kapulisan ang mga biktima na ilang nga si alias Don, 48 anyos, minyo o saka corporate secretary o residente sa Buhangin, Davao City, o si alias Lando, 53 anyos, minyo o saka driver sa kumpanya o residente sa Davao City. Samtang gipalom na sa forensic examination ang mga ebidensya na recover sa crime scene nga nalakip sa unom ka basyo sa balang gituhang gikan sa punto 45 nga pistola o usa ka slug ngan man ang usa ka duha ka piraso sa buing bala sa nasangpit nga kalibre sa armas. Human sa maong panagtigom gipasalig sa Davao Norte Police Provincial Office nga uting kayon matud pa ang mga posibleng motibo sa krimen, pakusgan ang tinguha sa pagsubang sa maong kaso o na pagsiguro nga ang tanang nga responsable sa pagpamusil patay manubag sa balaod. Yawab sab sa kapulisan ang publiko nga posibleng dunay mga positibong impormasyon nga makig-coordinate sa kapulisan alang sinaling pagsulbad sa sangpit nga kaso.
5: Katrapang Lar?
8: Yes, Katrapang Amel.
5: Kumusta nga itong panahon karon sa gawas gabayan sa itong dakbayan sa Tagum?
8: Yes, Katrapang Arnel, sa pagkakaroon na piskay ato ang panahon particularmente, natakaroon din sa May Tagum City Police Station. Totoapod nga pag-follow-up sa mga na-insidente, mga nahita mo. So far, Katrapang Arnel, grabe kainit ang silak sa adlaw ini mga oras sa diri sa dakbayan sa Tagum.
5: Alright, sige.
8: Ikan diri sa gawas, alang sa rekrutan Pilipino, para sa Pilipinas, Katrapang Lars Sanyol, XFM News.
7: XFM Report.
5: Murag gi-challenge si Sir Lau. Karon mga panahon na, mo pa ilang begling ko niya isip OIC sa Panabo, Katropang Brix.
6: Si...
5: si Ronald Lim Lau.
6: Ah, na siya sa Panabo karon.
5: Siya. Siya may kining officer in charge karon sa kining Panabo.
6: At least, kuhan na siya. Kanang wala na siya dito sa pinakatumoy sa Luzon.
5: Tugigaraw.
6: Okay. Mm. Grabe taong kainit itong Tugigaraw. Mm, unsa nakakaroon kung mag nailin niyo?
5: Pastilan.
6: Sige. Pution na ba kainit si Parilaw? Oh.
5: Ay, imo ni kumpare, kumpare ni mo na.
6: Pari, manamo ni ni paring Alfonso Lumanso.
5: Mm. Sige, ito na ni tanaw ng mga hilak.
6: Be?
5: Mga hilak, luha, mga katropa.
6: Nantaw na ito ni BK. Natay question.
5: Napa isa, napa isa report. Napa daw isa ka report, katropang Brice. Ano sa inyo daw ito? Okay, para tuloy-tuloy na ito. Tuloy-tuloy direct sa commercial.
6: Ah, si katropang June Marata.
5: Katropang June in town, ha? Kuan ra ba ni katropang Brice kagahapon? No, eh, gumikan na niyang motor nga na niungot ba?
6: Uy, ang kuan ang
5: kadina yata ni ungot og pinakalit. Sige daw katrobang ang report ni katrobang June. Sige katrobang Bricks.
6: 74 anyos ang sikop sa bypass operation sa kapulisan. Dito napita ni sa may Eden Police sa katrobang mo sa balita si katrobang June Marata. Katrobang June Marata, good morning. Please come in.
7: FM report.
9: Ang malampuson ang gikasang bypass operation sa tumong kapulisan sa kog kini sa Eden Police bandang alas 2:20 ang takna sa sayong kabuntagon kagahapong adlaw. Diin na sikop kining usa ka Marco di Pamin Marco Pasaol Yankee di Pamintel 24 anyos kini lumulupyo kining sa Chico Bambo ini Chibangkal ng atong syudad. Sumalapa nagkiktransak ning isgutan nga suspect there is may purok 5 barangay kilati turiling atong dakbayan sa Davao ging gamit ang 1000 ka pesos nga maoy nga gigamit sa nagpakaruing ng pusul bayon natong kapulisan ug bitunol usab kini isgutan suspect ug usa ka sasi sige katuang nga syobo. Sa dihang na sikop kini sa dihang na pusasa na kini isgutan nga suspect dito nakuhaan pa kini si ang posisyon ug laing duha ka sasi sa gikatuang nga syobo. Matud pa kani nga suspitsado admitado siyang gibuhat gani matud pa usab niya bago pa lamang siyang nagagamit ginadili sa maong ginadili nga droga gani ang iyang duha ka igsuon ana pa usab karon sa bilangguan o tungod usab gihapon sa kasog at droga. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang June Marata, XFM News.
7: XFM Report.
5: Alright, adaga salamat katropang June sa detalye sa report. Dari nataka-roon, katropang Brice, mahilako na nato sila.
6: Hmm?
5: Hilak na!
10: Hi!
6: Dari sa mga congressman, mga mga congress.
5: Mga tongrisman.
6: Mga tongrisman. Di po kongkogrisman.
5: Pwede po kuan, kining representatives.
6: Representatives?
5: Kawatan. Pero, daghang kawatan, tips man.
6: Pero, doon ay pagutana kung nga nung ipasar nila karon sa,
5: second reading, no?
6: Second reading. Basi nasipiat lang po ng mga reporter karon sa pagula. Basin og dili tinuod dili baoni ang tuyo sa kongreso ba no
5: paminaw na lang nato ni sila
6: paminaw na nato kay approve naman kuno
5: kuan na rin bicameral conference na din sila no sige
7: XFM Katropa.
11: There's a motion to approve on second reading House Bill number 10858 as amended. All those in favor of the amended House bill say aye.
10: Ay!
5: Oh, labing, singgaak sa mga buaya.
10: Ay!
5: Ay! Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sige, sige, sunod, sunod, sunod.
11: For not in favor, say nay. The ayes have it. House Bill number 10858 is hereby approved on second reading as amended.
5: Mahilak man!
6: Anong mahilak bitaw?
11: Session sus...
6: Aprobahan man ginagatubangan niya. Gusto din mo guway pundo niya itong gobyerno.
5: Mahilak, sabi.
6: Drama naman siguro kayo
5: ni... Drama hilak-hilak. Kawato na magyapo ninyo na.
2: Hawa!
5: Ayaw! Hilak-hilak. Pinahilak-hilak sila nga. Kay bawa maming masuro na siyong bulsa.
6: Ay.
5: Pastilan, Dolor. Ikaw katrubang presyon sa may
6: ipapasang kaya na. Ay pocket daw. Ay pocket. Beside pocket.
5: Pastilan.
6: Mm. Now, kining hilak-hilak ni Manggod, no? Mm. Matingala tanga no, maghilak-hilak ni sila nga. Natural man nga aprobahan sa Kongreso. Mm. Para nga dun ay pundo nga magastos ang atong gobyerno.
5: Kunuhay, naglisod sila sa pagpalabang.
6: Nalisod sa pagpalabang sa inyong baga.
5: Well, sila may majority, super majority man sila.
6: Nagamagani kayo ni Babag, anak karong katubang Arnel, nga nung 7 trillion yun, nga po, 6 man to trillion katong ni Agi.
5: Gabi ka.
6: Ginagdagan pag inilag isa ka trillion.
5: Gabi na oh. Itong gobyerno.
6: Ano, panaasa man yung, unsay kastuhan mo na pangutana karon sa yanong mga lungsuranon.
5: Mm.
6: Yanong mga Pilipino ang gitawag ni Kongres ano ni Senator Hontiveros og taong bayan,
5: taong bayan.
6: Oh. Yeah. Now, nagapangutana sila para sa asa kining 7.2 trillion.
5: Ano?
6: Okay.
5: Hilak sa kalipay kay daghan nagkawatunon.
6: Hilak sa kalipay para puno. Nalagi ingon ang sanitizen dito katupang anil ingon sila nga yehe na napoy mag mamalingking mag kuan mag Land Cruiser doon na napoy mamalingking mag BMW.
5: Di na lang ako imbis kaya nagplano pa kung mudagan sa atuang kuan ka agwanta party list di na tamagapil-apilan na
2: hawa ay
5: ano mo ana ano man o mati budget kaya po kakalabas na tanila. Tagaan ba ni kag-budget? Tama na mga kalaban di, kanang mga kwan. No?
6: Ay, sulti sa nitisig ito pang Arnelo.
5: Katrobang Brex, nakoy kanta, Katrobang Brex.
6: Sige daw.
5: Nakoy kanta nga. Meron din palang ganda ang buhay. Pwede nang mangawat.
2: Pino!
5: Meron din palang handang dumamay. Pwede nang mangawat.
6: Praktisan na to na, Bik. Ito na mag-consult na karoon kitsa 18.
5: Ah, sige, sige.
6: Oh, praktisan na to na. Second voice ko, second voice ko, ha? Backgrounder lang ko. Nabitaw sulti karoon sa mga netizen, ha?
5: Mm-hmm.
6: Na sila yung mga sulti. Kuhan ko noni, hilak ko noni sa mga buaya.
5: Mm.
6: Now, pagtana po sa uban po, nga nung tawagon man sila buaya ng ato mga kongresista?
5: Nga, no, bakit? O ni, kuan pa, eskulero.
6: Oh, bakit? Oh. Mm. Ang tawag sa mga politiko nga buaya, simbolo ko nun yung kining dagwais buaya, kinamantag ipadala din ato pang gab na ulos buaya.
5: Oh, pakita na ito.
6: Tanawa rin ko na, Beke. Mo na ilang ginalantaw yung taman ba? Ginatutukan gini sa netizen ba? Ha? Nadia sa kining bullseye, katrupang gab.
5: Oh.
6: Simbolo ko na ako na, kining buaya di ay, simbolo sa kakug-hakug ba ni buaya ni?
5: Pabili mo, masakug bang politiko kaysa buaya ba?
6: Kaya, pagkawin siya mabusog bang kuning buaya, din na yung
5: tao na mulihok.
6: Di na mo tuha. Di na ni mo tuha, katrupang kanil.
5: Correct.
6: Ang uba ng politiko, bisan pagbusog, mutuhak ni hapon.
5: Tuk-tuhak.
12: I talk to my tuk-tuhak.
6: Mutuhak gihapon.
5: Tuhak mo
6: sa ito pa, ang kalahian sa buaya o kalahian sa politiko, pag mabusog na ang buaya, mutulog, mupahulay.
5: Oh, relax.
6: Di na mutuhak. Samtang ang politiko, pag busog, mutuhak gihapon.
5: Wa may mga, kuwan na, wa mga batikulo na.
6: Oh. Di, wa'y katagbawan, wa'y katagbawan. No? Oh. Simbolo kinisas kahakog, korupsyon, ang pinulungan nga dinikaroon sa politika sa Pilipinas. Dako kay nga budget, no. 7.2 trillion gani o.
5: Niladag na o nga ni buaya.
2: Hawa! Ayaw!
6: Niladag yun. Dako, muna ginatutukan sa netizen. Ay, ginatutukan nila mo, ginin yung mga buaya.
5: Yung buaya, tinood ka, tinood mo katrobang presa. Ang buaya, pag makakaon na din naman, manghilabot.
6: Matugra na silang ilaw.
5: Kita, bito ko anong buaya diya sa Crocodile Park. Dito sa Crocodile Park, baka suroy, bago diha, no? Buaya, relaxing man kayo, di man kayo sila. Basta mukha na sila pagkanon, pero human o kaon, mag-relax naman sila, di naman sila.
6: Mm.
5: Kining politiko kay human o kaon.
6: Kaon man yapon.
5: Yung kumarasan sa tao. na kamo kinagam. Last time mo commercial dia. Oras boy, doon na tayo. Ay, mukhawa. Kada pwede kang buhay among iskutan din. Dari lang yapon, Katropa, sa XFM Davao Region, 89.1 XFM Katropa Davao, o 107.1 XFM Katropa Tagum. Alas 9.3!
7: XFM.
10: XFM.

0: Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning ang Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Check!

0: Exciting! Exciting!
1: Oras may kalat na tayo, 9 minutos na. Pasado alas 9 buntag. Timbaya sa Yagan Trabang Bricks ang mga... kuandiha, mga tigpaminaw na to. Si Kuandari o si Cyril King Udrasil. Ingon siya nga, ang buaya kung politiko kuno way ugam. Hindi na matagbaw. Di pa busog. Kanang way ugam, way busganan.
2: Kila gutumon?
1: Di gutumon, no?
2: Kung baga, sa term, ana sa kuana, kanang muraga, way kabusganan ba? Mao din ning mga kuanday, mao din ni ato mga kongresista. Anyway, nari mga comment diri ha, sa mga tao ha. Ay si Ma'am Romilita Bacaro, good morning din mo ma'am, no? Ingon pa niya, good morning katropang Sir Arnel Pineda, tama, Jod na Sir.
1: Ano si Arnel Pineda naman tayo?
2: Arnel Pineda. Sir Arnel. Pineda na din mo. Di ba si Arnel Pineda mao maning nagkanta sa kuan?
1: Wala man, nagkanta sa Journey.
2: Sa Journey?
1: Cortez in taon ko ma'am oy.
2: Cortez Gloria Malala Apilo, may buntag ni mo ma'am. Good morning sir, listening Bullseye from Bayugan City.
1: Thank you.
2: Okay. Nya si Randy Santisas, listening.

0: Pedro. Mayon nga bunta katupang Anil Cortez. Good long morning. Time no here. Nadungog na yun ka. Namo balik. God bless.
1: Ay, salamat kayo. No?
0: Dito, manistago. Mintawang katingog. Karon balik na Bugdabaw. Klaro na istorya katubang Arnel nag-add to siya kay adira kay nagtan-aw siya team dili kabalo maulaw unta gabaan. Diyoy ang yadong tuon dito ang prime minister man sa Singapore. Si apelyido atong
1: Wong.
0: Si Wong. Oh, mao man toy ang tuon daw sir. Atuon niya dito dili daw tong mutan-aw siya og kinibang Grand Prix.
1: Pero daan siya paborito nga paborito nga team.
0: Pero doon na lang siya team. O mga ito, iyang tan-awan ka itong iyang paborito nga team. Huwag po niya gisulti, kay confidential po daw.
1: O gani.
0: Si Ma'am Tia Alcaraz, may bunta katrupang break sa Indarnel. Happy Monday mga katrupa. God bless. Happy Monday ni mo, ma'am, no? Kani anti-clear og BBM ba? Lami kayo pakungon ang ulo. Si Johnny Kyle. Oh, sa kay kuan ani, pati gi sukua gid ani niya ba?
1: Suko na kay sabaw.
0: Di man kapulo pakungo ni BBM ug kuan na unsa kay tingog ani katropang Arnel.
2: Hawa.
0: Sige. Kuan na siya kanang ang tingog ani niya karon bung, di ba? Bung, bungol.
1: Hagubhub kayo.
0: Bungol ba way way laman? Umbot pa sabot way laman ba? Way sod. Norberto de la Cruz, good morning idol dirigali sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Si Norberto de la Cruz. Good morning kaninyo diha, ma'am, sir, no? Sa Kabangkalan Negros Occidental. Layo ani katupang Arnel, abuta dito.
1: Abuta dito.
0: Oh.
1: Ay, palit na mo balde kay.
2: Hawa. Ay.
0: Tigo mo na to ning tubig ba?
1: Sa tubig daan.
0: Wala na to magulan kung dili mag kundi matuloy ang kining kuan, kining El Niño.
1: Sayang sa bitaw ang tubig, sayang. Si ingon si ko Andre, si Biram Tiniam Iros, good morning katropang Arnel o katropang Briggs, God bless niyo doon. John Bert Daet Tapdos, hilak na skalipay katropang Arnel para naanapod sulod ang bulsa. Naana may suda nilang bulsa. No? Daghan na kwarta na nila. Marvin Dacquiado, murag nang imbita og dinggis BBM kay magtigo mug tubig sa balde. Muna, si Garin na po yung solusyon na basta dinggis. Hoy, si mong kagaran. Si kesa pamilya si taga YouTube na to. Rilly Navarro, Jeffrey Bilango, gikan dia sumay asa ni siya. Jose Madalag, Jose Dalman sa Buanga del Norte. Lingaw min Minaw nimo kami ni Tito Ladion og Gunggong, Suan og Uji Recaport og Dodo Kutad. Salamat sa pagbasa. Si Spearhead no, mayong buntag. Mingaw lagi nawala ang mga trolls. Nawa na kay wala ko pansina. Kung man ako basaha itong uban. Mugara man ako. No? Kaya kung maghihagi itong isang tinuod siyang tao, mawala siya doon sa shrine. No, doon sa likod sa XFM Katropa Station. Sumbagay mi dire.
0: Magdala mo uling kay dinaghang kuan dire, daghang saging nga kardaba dala si Katropang Jubet ato na tabang sugba.
1: Ano nga maginanggang ta?
0: Ginanggang. Hoy Ma'am Ginaline Arcio Amaro, good morning ni mo ma'am watching live do kuno siya sa may San Francisco Agusan del Sur.
1: Salamat
0: Mindanao. Salamat ni mo ma'am, salamat ma'am ha.
1: All right, again Katropang Briggs magpasalamat day ta. Katropang Briggs ni abot day 8,000 plus 14,000.
0: 8,000 plus 14, 22.
1: 22,000 atong naabot nga kwarta. Gikan sa atong mga tigpaminawan, salamat kay di na ako mausa-usa, but thank you kaayo ninyong tanan no sa natigom na to nga inyong gitabang no diretso gid namo ni walang labis walang kulang mga katropa amo ning gitanan gihatag dito kang Nanay Maria no para kang sa iyang anak nga si Daniel
0: Sipuentes.
1: No? Og ato na puding napa city scan ato siguro ang tanawon no kining
0: video ni katropang Juvet Espanyol no sa dihang ilang gihatod ang pasyente padulong dito sa hospital. Ang hospital nga gidad-an ani para masiguro gyud ang sa kinibang kining kuan no Davao Medical School Foundation, DMSF.
1: DMSF. No, DMSF.
0: Iyan sa mga brothers di adapita sa may kuan, sa may bahada. Nataw na to si Katropang Juvet.
1: Okay na, Gab?
3: XFM Katropa.
4: Ayan, maing buntag mga katropa. So as promised, no, ito ang gibalikan si Daniel there is sa my phase 1, 76-A, Bukana, Ningdakbayan sa Davao. O karong adlawa, sama sa tuang isaan sa iyahas, iyang pamilya, kay Nanay Maria, atong dadun si Daniel sa

0: DMSF, no, sa mga hospital Trisdak Bayan, aron nga mapa-CT scan tungod kay nakumpleto na, no, ang kinahanglan nato nga funds para sa iyahang medical nga panginahanglan.
1: Ayo. Nay, may buntag. Ready na mo? Diretso na ta? Tanin ninyo hang katong city scan.
2: Wala mo ni ako, mamaya. Anas ka ma.
1: Ah, bali mang check up na po para sa status na ipot ang CT scan. Ah, bali, wala man mo natandaanag tong request jud, no? So, karon ang buhaton is maka-check up. Ah, check up siya gahapon. So, wala mo natagaag request for kuan.
3: Ipakita yan.
1: Ah, naman tong request na ito kung papel.
4: Wala naging reactions, Daniel, no?
1: Mga ninyong nabayaran gahapon. Ah, nara. Kaya na, ang sakot na.
5: Kanyo siya, sa kali ng kantinad, ang 2,000 ana.
1: Ah, muna ni. Ah, okay. Mga katropa, muna ang ila ang kining laboratory request form para sa CT scan ni Daniel. And kagahapon, no, matod pa ni Nanay Maria, na-check up na. Bali, ang nahitabo katropa, ang Arnel katropang breaks. Mag-back to zero sila, no, since sa SPMC, manggutog himo itong una nga CT scan, tama, Nay. And then, wala man sila na taga-request form. Ang kinahanglan sa DMSF, i-check up balik si Daniel, and then kung unsay resulta sa check up, tagaan og another request form ug dito na sa DMSF ihimuon, no, ang kining CT scan para sa iya or laboratory. So nanadri kagahapon, since human mag check up ang buhaton karon, ihatod nato si Daniel para sa iyang CT scan. So this CT scan na sa diretso ani nay. Okay, so muni ang iyang kinahanglan cranial CT scan plane. So 9,333 og ang kinita yung professional fee sa doctor's fee, 2,000 pesos. So, enough man na to ang funds, no? Salamat sa mga katropa na to worldwide na nagtabang, nakatigom tag 14,000, no? Kapin. So, napatay sombra ni Nay, o gamot ang ihatag sa inyo hapon ang sombra. So, ato alam sa nimbayaran dito pag abot na to karon. So, ubanimin yung mga katropa, ito ang ihatag si Daniel sa DMSF. Mabang karon. Unsay gingon sa inyo hanay kagahapon sa doktor pag abot ninyo karon, patapasulatan na lang dayon nga masitiska o bulatan ang, ang kining result.
4: Ano ni mga katropa ang pag-transport na nato ni, no? Paingon dito sa DMSF katropa BRICS, no? Biyahe na, paingon sa DMSF.
6: Sakay na sa patrol.
4: Sakay na sa patrol. Magaling na itong patrol, abin mo, nili lang ni mga igala, kuan.
6: Pang-patrol, pang-ambulansya pa ni.
4: Basta-basta ni, patrol na, ambulansya pa ni.
6: Nagikargahan na po ni Ogkuan.
4: Nakatabang po ni, katong panahon sa linog, katropa po. Dito sa may Gumayan.
6: Pura-pura buyag, nahimo na po ni siyang purlon. Kakargahan na po ni siyang patay.
4: Gani po ni tayo. Kaluoy po ni atong patrol, no?
6: Kuha ni, bisan on sa ni.
4: Kaling atong patrol po sa Tagum, paingani-ngani rin, abot ni Daan Bantayan, Cebu. Nagkabiba ni Og,
6: bugas? Itong karga niyong bugas, no?
4: 500, kuanto? 500 to tanan ka, unsa ni?
6: Ang pinaka-dabis nga ako ang nakuha ni, ang ako ang nakita ni, kining nag-gunit sa Manubila, kining driver kita ni?
4: Si Tia, no?
6: Si Tia Darwin.
4: Muli budala sa, siya na budala sa X-rated unya.
6: Siya na?
4: Siya daw. Okay, siya mo pulik ang katropang jubit.
6: Pwede, kayo.
4: Yay, Tia, kaluun.
7: Hawa! Hawa!
4: Bilas, si katropang jubit, na.
6: Ito na. Sila sa entrance hospital.
1: Paabutan na ito ang resulta ng
4: katropang. So, napasitis ka na mga katropa si Daniel, no?
6: Tulog ni nato niyo sa
1: katropa Arnel katropang BRICS ning kasamtangan na sulod na si Daniel sa CT scan room og ipahigayon na siya ha ang kining medical check up para ma-assess no kung kumusta gid niya ang kahimtang. And karon nabayaran naman nato tanan kinahanglan og napa may sobra no ang kwarta ni Daniel sa tanan na likob nato. So ato ning i-forward ba ihatag nato ila Nanay Maria para sila yung course, ang kining resibo sa ito ang bayaran karong adlaw na eh. Ang andikan sa XFM, lagi po sa tabang sa ito mga katropa na suporta sa ito ang para kay Daniel na karong adlaw. Isabay mo ikain mo na sa ito mga katropa na nagtanaw ka ron, labi na nga na sitis ka na yun si Daniel.
3: Mga katropa, labi na sa 81.9.1 XFM. Salamat sa inyo ha. Na wala mo dito ni mga tabusa kung anak daghan kaya salamat sa inyo ha ang hindi mga balos sa inyo mga yung stasyon na diya ang tao usbaw pa dito daga pang matabangan kapto ng hatag sa kuha salamat ninyong kanan ang kaila sa inyo ha pero ka palang ginoo kamo ni hatag sa kinasingkasing tabang na rin ka na ako daghan daghan salamat ninyo rin mga balos ninyo kaya mga kaila balos daga kaila salamat
1: sunay na provide na to kanan kinahanglan ni Daniel no wala na muna gabuno wala na muna ni tagwarta para masipisan siya kanan tanan na buo na to pinagi sa tabang sa kong mga katropa o ginaot na makarecover na no si Daniel o okay ang niya ang resulta ka rin so God bless na yung amping mo kanunay ha o ginaot na okay na si Daniel na siya mas pasapot sa mga katropa magkatanong po ang reservation katropa Grisa SMM hindi si katropang Juvet Espanyol over ako si katropa
6: Marvin
1: Ibano sa
6: camera,
1: X7 News.
6: All right, so Arnel, ito ba rin special og pasalamatan po dahil si katropang Pops,
4: Pops no? Roldan.
6: Oh. Pops Roldan at Sandoval. Kaya mihatag po niya og 5,000 pesos, no? Na timingan nga niya sa dinhi. Balo jud ko ani niya basta ma-timing ni siyang na-address Davao katropang Arnel og doon natin tabangan mo tabang ni siya. Salamat kini mo katropang Roldan Rocks sa Sandoval.
4: Ato mga YouTube follow, subscribers
6: kanan yun, oh, sila.
4: Thank you kayo ninyo.
6: Sila gid ning mga nanguna katropang Arnel no. Nga nganong natigom ang kantidad og 22,000 ka pesos.
4: Pero una, gusto ta masayod katropang Rocks karon unsay resulta sa CT scan. Mugawas na ba na dayon o
6: 24 hours lang man daw to? Mugawas na daw
4: mabitaw. So pwede na tong tawagan si nanay siguro.
6: Oh, kay mabitaw tong dito na to gidala sa Southern
4: sa DMSF,
6: Davao Medical School Foundation kay 24 hours magawas na ang resulta. Palihog ko ani katropang Gab para nga to ang matawagan.
4: Oh, si Johnston 28, salamat kaayo.
6: Si
4: si Ma'am Irish no, katong si Ma'am Flora May Montesclaro, salamat. Ma'am Jana Loom no, thank you sa so, mga nagpadala mga katropa no. Salamat kaayo ninyong tanan. Dako kay tabang ni sa pamilya ni kuan kining Daniel Cifuentes. Ato na ning napa CT scan niya atong siren karon kung unsay resulta and padayon ang among panawagan diri ha. Niining naka kining responsable sa hit and run katropang Bricks.
6: Oh, kung doon naman kay kasing-kasing boss, ha? Doon naman kay kasing-kasing og tao ka man og buhi ka pa, anihaning pasyente nga imuhang na argabiduhan.
4: Kay napasintis ka na nato ni pagkahuman unsa naman dayon?
6: Pero patay na gani ka, padamgo pod.
4: Maupod.
6: Padamgo ba? Kay parang di nami maghandom sa imuhang kuan nga patay ka naman.
4: Oh, di nami diba? Mo di nami mo kuan, di nami mang hilabot nimo kay sa uban namo.
6: Sao man nga naman ka dito ni sagol naman ka dito sa gingharian ni Satanas. Sao man nga pagpanawagan ani.
4: Oy si
6: pero buhi pa ka. Timana siguro nito. Total di man nimo file o kaso sa imuha.
4: Gani. No si Gerardo Flores katrobang Bricks ingon siya nga paldo ang mga buaya. Shout out doll from Asuncion Dabnor Jerry Flores ni. Ano ba imo siguro parente ni kay Asuncion man eh.
6: Basig kuan man daghan man nag-son si katrobang Marlo dito. Dito sa Asuncion.
4: Oh, si nanay, nana si nanay. Katrobang Bricks si nanay Maria Cifuentes. Nanay, mayong buntag nay.
7: Ang buntag po sir.
4: Yes nay, kumusta man?
7: Kuan man namin nakitaan sa kuan sir ulo kailangan do i-admit
4: kailangan do
7: wala man mi magpa-admit sir kay adlok man mi ta bayron nang dili ko bayad nanguli mi nga pagkagabi kay kuan mo gud sa kanang di ka pugo maglakaw-lakaw gusto mo drive
4: unya unsa man kumusta na mas Daniel ron
7: sir
4: kumusta na mas Daniel ron
7: nga gani sa balay sir na gahapon dito min sa nibalik mi dito sa DCM nga magpatamig referral ba kay di sa skins na lang hindi man sila mahatag daw kaya wado na-admit mahatag na siga o na-admit
4: o na-admit ipa-admit na lang ninyo nanay
7: Mungani sa dito gani mi sa ni house man sa spinsi ka gabi eh.
4: Oo.
7: Nya to na buntag na lang mi sigila gyud paabot-paabot sa doktor. Okay. Nya karon pagka alas 4 na gitagaan mi bill. Oo. Nya ingon ato lang sa ipabil ni pagka man ato mo sa triad sa diri sa Bayjay ka.
4: Oo.
7: Nya karon pagka kon ni pagsaludo mga mga alas 6 ingon nagko na mi dito sa kaning nurse nga nag entertain.
4: Mm.
7: Ala una pa daw ang doktor
4: sa SPMC ni.
7: Oh, sa SPMC. So,
4: paita ba
7: na? Gabi dito.
6: So, gusto na nimo ipa-admit unta diha na sa kuan manang sa Southern Philippines Medical Center.
7: Unta sa kay ni anong anam po tong kuan gabi ha, katong nurse na kuan na balik lang mo sa ala una kay kuan daw ang doktor, ala una pang doktor. O kung sa doktor daw o kirahan ba daw ang ulo o patient o tambal lang ba daw.
6: Pero dala na ba nimo ang katong result sa CT scan gikan sa unsa ni gikan sa DMSF?
7: Oo.
6: Na doon na yung mga reading ang doktor ato?
4: O unsa may basa daw sa doktor na sa CT scan?
7: Gano, wala gani nagi basahan kay una pa daw ang launa daw ang doktor.
4: Pero dito sa DMSF, sa DMSF, wa ba dai mo kinamay mo na may bayad tong professional fee nga 2,000.
7: Unsa daw? Gani no. Ana man lang tong doktor nga sa kanang lap nan kanang sa surgery daw tuod siya, pero na pud labaw niya.
4: Oo.
7: Nya gitagal mi grisita. Pag uli na mo. Pagpamutan na namo sa talimot mo yung pangutahan sa iya ago, datong nasa nga dito nagkuhan sa Arcita. Pagpangutahan mo din sa may Mercurio Pharmacy, parilax lang dito, sa power lang dito sa halusinisyon sa akong anak. Open reliever, o itong namang napalit, gabi, atong sa gabi eh.
4: Nag-halusinate na daw si kuhan Daniel?
7: Oo, oh, atong sa gabi eh. O lagi sa gabi.
6: Wala hindi siya may mutang. So mag-hallucinate na siya.
4: Hallucinate na siya, no?
7: Matutigin siya sa itong doktor.
4: Pero na, i-admit na lang nini sa DMSF.
7: Maganit eh, gusto na mo sa inyo. Sa man, mahadlok kami sa Byron noon. Magkabayan.
4: Ay, yun lang mukahadlok ka ng Byron noon. Kaya pwede man na matatabangan kaysa, sa man, nakita nga kuan klat sa ulo ni Daniel?
7: Oo, naagaw. Kaya yun, sa nga, kung sa, kung ano sa, i-admit daw, o admission daw.
6: Pila kaadlaw ang ilang estimate, pila kaadlaw ang admission?
4: Oo.
7: Oh. Wala po sila nagsulit eh, kaya nakapirma naman yung dito, nga dili yung mag-uad, kapirma naman yung nga dili yung mag-
4: pa-admit?
7: Oo, oh, kaya, ay, adlo kayo yung itong bayan.
6: Ani, timpaha. maayos siguro, aninay, para ma- matiwas na gid nang kuano matiwas ang solusyon sa inyong problema diha karon. Pili mo kung asa i-admit sa kining DMSF or dito ba sa Southern Philippines Medical Center.
4: Di pa ko na masulbad.
6: Oh, kay magpabili na ang problema na basi maglala pa hinuon na kuano. So kuan lang i-admit na lang na dito asa ninyo gustong i-admit, no?
7: Naman sir, kay nakakuha naman ko na sa triad sa kuan, PNC. Malaw na pa daw.
6: May nana kay number.
7: Oh,
6: nana kay number diha. Kay, di ba, numbering man na diha, no? Magpila man, no?
7: So, nakasaka naman ko na sa second floor. Sabi ko sa may neuro.
4: Ah, okay. So, nana mo PNC karon.
7: Balik lang sa balay, sir, kay di makatulog ako. Kuan, anak, kay saba dito. Sa muli lang, sir, kumama, uli sa ako. Amo lang pa yun na, para hindi na pumasuko.
4: So, unya, balik mo unya ala una.
7: Oh, alas 12 yan.
4: So sige, ingani na lang kung inon mo sa SPMC nga i-admit na
6: i-admit na lang dito.
4: Ipa-reading man ninyo na nang gidala ninyo ang kuno kanang resulta sa CT scan.
7: Oh,
4: dala ninyo na unya kung unsay desisyon dito pag moingon nga ipa-admit, ipa-admit na lang yun na ninyo si Daniel kay mo ora magyud ay solusyon ana nay.
7: Lagi sir kay magabi man gusto itukar niya. Gusto lagi mag-drive.
4: Oh, gani. Oh, nga di pa ko tibo o kinabuhi mo magpugong-pugong in taon ano naman mabalik siya sa kuan ba no mabalik siya sa iyang
6: dinanda na gisiguro niya katropang Arnel nga kada gabi magbiyahe siya ba nang mamasada para makakwarta mo na nasa natanom sa iyang hunahuna kanunay
4: nya di man pwede lagi kay alalayan man gani siya og murag siya ma di ba murag di siya kabarog kaayo
7: Hindi pa gani ka. Nang lakaw na ba nga, builo ba, anak?
4: Hmm, di ba, murug mapalid. Murug mapalid siya mulakaw. Kita mo ko
7: sabihin. Oo, anak. Oo, anak, sir.
4: Say why umuwi ba kumbaga so dili pwede na kuan kung unsay ninot na naana mo sa kuan no naana man mo sa SPMC no pag moingon og admit no anyway na
6: yeah, admit na dayon
4: kay mga mapatabang lang sa ato mga katropa na lagi makatabang ana nanay
6: nakadindot lang pud sa SPMC kay do natay direkta diha karon nga kuan kay di ba na remember nimo tong storya sa presidente nga ang tanang baya at tanang balayro no diha bayad na. Oh, so what ay kadlukan diha, madam? No?
7: Unong po, tay kanya naman may bill. Hindi lang nga ako magsubahan admit. Dito, di social na mo. Alam ko yung mabayaran.
6: Oh, so, muna nakanindot diha sa Southern Philippines Medical Center. Pero mo lagi na mag-antos at tagpila. Kaya dili man na siya ma-admit hangtod nga walay clearance gikan sa doktor nga for admission na ang pasyente, no?
7: Hindi, no.
6: So sa karoon nga panahon, sabton sa nato ng ilang proseso diha, kay kita may nagapanginahanglan. Di lang kita surrender kay miyembro man ta sa kinibang agwanta party list.
4: Mo, no?
6: Oo. Oh. Muna siya nga magwanta sa takaroon, madam, para nga makuha na to ang atuang gusto diha dapita sa Southern Philippines Medical Center.
7: Salamat kayo, sir.
4: Oh. Sige na. So, mo update lang nini mo. Ugma kung unsa na idagan, ha?
7: Sige, sir. Salamat kayo, sir. Yes,
4: salamat kayo. Kamping mo diha, nay.
7: Salamat.
6: Okay. Okay. Tingnan na po.
8: XFM Katropa.
6: Alright. Tingnan lang po ko katropang Arnel Bang. Anong walay reading tong doktor gikan sa kuan? Sining di misef nga.
4: Sama nito nga PFDI katong 2,000.
6: Gibayra naman tato siya 2,000. Basig na kinala pa siya another 2,000.
4: Basig para lang to sa kuan. Kining RadTech.
6: Di kaya ang mayang doon ang itigbasa diha mga doktor yun no? Kaya ang nag-perform maguda na mga radiologists sa radiology technicians.
4: Mga RadTech, no?
6: Oo. Maugin na sila mag-unsani, maugin na sila mag-perform. Tapos ang katong result na katong film, dando na dito sa doktor, mo't yung mubasa, mo't yung magsigig siling-suling dito nga, o say, dapitang, asa dapita ang depikto.
4: Mo'y nakapait lagi, magkita in taon pumuri, masakit lagi ba?
6: Mano, sa iba ka ng maglisutag argue sa kaning kining kuan bitaw kini bitaw nga maobserbahan bitaw sa uban kadtong pangarnil nga pobre lang manggood mi oh di man namo di man gunamo kaya ang bayad sa mga bayronon sa ospital unya di man pud mi kuan wala man pud mi saktong kaalam lawyer gi in town kadtong pangarnil oi dili intay ngunani no siguro unta mas maayo unta nga kining mga nagadumala karon sa mga ospital o askin sa man nga mga ospital tagaan nilang sakto
4: ay si ingon si Ma'am Delia Baliroso Duran nga hello sir murag wala gud na bayad kung diri sa DRMC tago moduol lang sa maip problema kay taga Davao manggud ni sila nanay lisod kayo no apike kayo pag diha sa
6: Davao Medical
4: Davao Regional Medical Center okay tinuod na no pero daghan po kay tao sa DRMC Puryabuyag katropang BRICS anyway commercial ta sa to pagbalik mga higala dugang pang mga katikaran isgutanan sa atong serbisyong katropa pod o mga dugang pang-isyo sa atong pagparagubaduban. Oras ba? Doon natay. 34 minutos pasado alas 9 sa buntag.
8: XFM Katropa. Oras hapon ka rin nyo sa Windsor.
9: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: XFM.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Send money abroad quickly and easily with Mluyear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mluyear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Oy pare!
13: Nausagong ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Oh! Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare! Na, masuko pa dyan kag mabaliban! Exciting!
14: Exciting!
4: Alas 7.36 na, may galandag nas buntag. Katrabang Bricks, balik ta!
6: Bahala na ubang problema dahi. Ilahanan na problema ay.
4: Maluya lagi ko ba sa mga kuang ko ilan nanay kay
6: pero kini ilan nanay dili tabangunon ginato ni katrupang Arnel
4: yes, kay
6: okay na naagod din tao ning kuan ba na itabang in tao ng ato ang mga katrupa ani nga naminaw dili lang mga katrupa nato nga gikan diri sa
4: Davao region o Tagum o diri sa kun dili
6: apil na sa abroad no? Ang kato mga OFWs nato mga overseas Filipino workers mga katrupa nato nga mga kuan no mga migrants Filipino migrants nihatag
4: tabang
6: nihatag og tabang so gibati nila ang gibati po din taon sa inahan mao nang ang inahan po din taon karon ni Daniel kaming kining si Manang Maria. Di po basta-basta ang iyang pagpasalamat in town. Doot sa dughan po. Doot sa kasing-kasing.
4: So, at least, okay na karoon na sila sa SPMC. Niya kung ma... ato lang advice ka nanay yun. Kung ingon nga admit na lang yun. No, okay. Wa may laing pamaagyan eh. Di man na basta naagoday klat sa ulo na.
6: Hindi sa masulbad. Mas masulbad mo lala ni sa katupang Arnel.
4: Yes, makadubay.
6: Kung dili na makita karoon kay... makita ng mga espesyalista ni. It's either duhari pilian na ni. Operahan o... madala rag tambal.
4: Madala rag tambal. Mahilis ba? Oh, sige, ito nang tutukan mga katropa mga kabalaka. Diyan pa ilain mga... di pa inindot na, di nilain. No? Diyan pa dugang mga katropa, kini katropang Brice.
6: Dili ka ni Lami, ni Lami.
4: Viral sa di?
6: Yeah.
4: Viral ni Intown, luoy sa di katropang Brice ba?
6: Tama. Ang kining usan na to ka problema ron aning kuan?
4: Ako nang gikontak, pero pamamutubag. Kaya gusto na ako siya ma-interview kung sa bang hitabuo in town nga. Ato daw na siya sa... Ngunit rin man sa may Lanao area. Niadto siya og kuan kining release sa uplift. Kay ang iyang bana maoy na apil. Basig di sila kasado ga ipon-ipon lang ni sila. Galib-in pero na may anak man ni sila katropang Bricks.
6: Dala pa ganin niya ang anak,
4: dala, diba? Niya, oh. So nangutan na siya sa tigapod-apod nga, pwede ba nga ako'y mukuha sa kung bana ang iyahang share sa uplift? Di man dahi pwede katropang Bricks. Niya, ang iyang kwarta kay igo ra pa masahe. Muna nga, nanghangyo siya siyang katapad. Akong pwede pa in taon, manghuam og jis? O mangayog jis?
6: 10 pesos?
4: Uya po din taon. Ay. Sira, katrobang gab, ato daw ang ipaminawan, ug tanawon ang iyang problema po.
15: XFM Katropa!
16: Alang, pwede ko mangyo, ma'am, o pwede lang ko din, ma'am. Mangayo ta akong jis ba pa masaw?
4: Uya po doon.
6: Pisos sa ginin tao.
4: Oh, just pisos.
6: Yung kalipay, ani ka to. Oo,
16: ma'am, kay. Dili daw pwede ang asawa. Ngani-ngani po ko, iguro ito masahe. No, upuan, mambukit mo ni trabaho. Dili. Dili, ma'am, dayon. Ninghangyo lang ni ba kay. Basin o pwede niya. Dili man dahil pwede nyo. Maura po na akong pumasay pa doon dili. Kainan po na akong upuan. Kainan po na
6: akong
16: kanang
4: makuha
16: ko ba? Salamat kayo, ma'am, ha?
4: Alas 9.40 na mga katropa. Antag na sabuntag, katropa. Sumuni ang...
6: Pagkatandog ni sa
4: dughan. Sakitas mo dughan, oy?
6: Mura magi buno akong kasing-kasing ani katropang Arnel. Mura ga... Ni Akson Ugkuan ba? Pitik-tik. Anak na akong nadungo, ginako yun.
4: Pas... Mutuo na unta ko pero nadungog manimo po. Bakso na tanak og hilak pa pero kinadungog naman ko ni.
6: Sa tinod lang gisakitan jud ko ani. Oh, kay ultimo inta pa masahi ha papauli sa ilang balay di nakasakay. Oh, di nakasakay. Kinagtuo na gid ay siya nga pag-abot niya dito
4: makadawat
6: sa kining ko sa asa tong binyo nga ipanghatag tong kinibang pundo nga hinabang no. Kuan din ila kining uplift di ay package for unified package for livelihood industry food and transport. Modeling uplift nga project, government project ni siya para sa mga nagatrabaho, no? Nga kulangan ang ilang mga
4: sweldo.
6: Oh, manay tabang sa ila.
4: Oh.
6: Ang butog nga no na lang pod nga unsay nakaon aning atuang sistema sa usa ka ahensya sa gobyerno nga dili man nila mapatuloy.
4: Wala konsiderasyon di ha?
6: Wala may konsiderasyon.
4: No, kaya ang bana mang godo niya mo ay naapil. Katropang Bricks, no? Yan man nag-explain sa video niya. Di po ka makaiw nangilad or nangwarta si ma'am kay pila raman tayo gipanghayo katropang Jis ra!
6: Jis piso sir ra!
4: Oo, okay, igura doon yung pamasahe. Kanyang kwarta, igura po rin tayo pamasahe. No, paminaw na itong balik ha, mga katropa. Sige daw katropang aga, paminaw na itong balik ning kuan.
14: Pwede ko ma'am yun, ma'am. O pwede lang sa mo, ma'am. Mangayo ta po, Jis, ba pamasahe?
4: Sus, ginoo ko, Jis, in tao, no? Asan kasing-kasing sa itong gobyerno, ani ba?
14: Salamat sa inyo, ma'am. Dili man good ni ka uha, ma'am, kay dili daw pwede ang asawa. Ngani-ngani po ko, igura pa masahe.
4: Kita po ng karakihaw.
14: No, upuan, ma'am, bukid mo ni trabaho.
4: Kung hindi ako masabdan sa sistema ba?
14: Dili, ma'am, gayon. Ninghangyo lang ni ba kay basin o pwede niya. Dili man dahil pwede niya. Maura po na akong pamasahe pa doon dili. Kaingon po na ako, upuan. Kaingon po na ako, kanang mapakuha ko ba. Salamat kayo, ma'am, ha?
6: Nalipay na lang. Sige,
4: tama na.
6: Nalipay na lang yun yung
4: tama na, Gab. Sakit na kayo, Gab.
6: Nalipay na lang siya na tagaan o 10 pesos katropang Arnel.
4: Makahilak na po ming katropang Bricks.
6: Kapit na gano'n. Tulo na gano'n tani akong luha. May gani, kaya napay break. Wa pa ni ka break. Wa na, ganina rin ni Agas ba?
4: Matuo na unta ko, pero na may break. Bitaw ay
6: kini to na lang kining katawa mga katropa no kay kini magudusahay bang kining sobra ta kaseryoso po magsakit kasing-kasing na to oy
4: maluyat ay ni ko magprogram ba
6: sigurado ko natagam na ba ko anak katropa ni sa dito pa ko speakers kay kini mangong pagtabang mangod no kinahanla nagikan sa mo kasing-kasing na di na pwede nga di magkikakatabang katropang Arnel kung wakay dugukan kanang gitawag nila sa mga Cebuano ba nga grabing dugukan yun no? Kasing-kasing nimo kanang kaluoy sa pagkahatag nimo kung wakay kaluoy so naging kay kaluoy mo na nakahatag ka muna ito ang ginahimo karon pinagis sa programang servisong katropa sinabak ni nga tuluman nun sa bullseye actually napurman ni tungod sa kining kuan no tungod aning manang nga among nakita sa social media katong si manang si Puentes nga nakita namo nga gibati namo ang iyang gibati nga kakulangon
4: og kabugat sa iyang
6: kabugat sa problema
4: kani sigundahan na pod karon bugat gyapon ning
6: karon mura na po yung kahilakon ani limang ka 10 pesos lang mura ni ikalipay na lang niya para lang gid makauli
4: para makauli lang kay nang namasin lagi ang taon.
6: Wag din tawi kini yang anak nga gikugos katropang Arnel wag din tawi sintik ani ba
4: ang akong di masabtan katropang Rex bay ngani ang bana na appeal sa uplift kay kulang ang income karon ang gusto sa gobyerno ang bana nga tuag bukid noon moy mobiyahe paingon dito silang lugar ug asa man sa taga Lanaw yata ni area para kuhaon lang ng uplift so asang logic gibutang di ba di pwede na kuhaon sa asawa o kapuyo nga pwede man ang ma-attest diha sa barangay i-release na di ba din na mapamatud-an di as barangay nga tinungod ng bayana tinungod ng tawhana kapuyo o asawa aning mapamatud-an man na nganong kinahanglan pa magyud nga personal mo apir tong tao ano mo yung sistema na to ang nagkarimao ba
6: kula na gani ang sweldo katropang Arnel aning kamot in taon gani ning tao para nga di gin makaltasan niya ang sweldo
4: niya o so mag
6: ni trabaho ning bana ani
4: walay kuan ba walay pulos ng uplift ba nga paundang mo ni mong trabaho para mo claim lang ang uplift meron mag-usay in taon ka dako
6: pila na po ka may lang siguro na i-2,000 ani
4: mutubag lang ni si ma'am Hatagan ka namo isa kasakong bugas, ma'am. Mumutubag ako ng gitsat siya. Katropang breaks, isa kasakong bugas, ma'am. Ihatag namo siya mapilar man tao ng 25. Ang isa kasakong bangod karo 25 kilos na lang katropang breaks.
6: Oh.
4: Sa atong panahon, ang isa kasako
6: 50
4: yun na.
6: 50 kilos gina. Karon kay nanamay tag na isa kasakong 25.
4: Napoy
6: 5 ra.
4: Napoy 5.
6: Gahapon na malit ko duha ka 5 gihatag nako sa kong papa.
4: Dituyo man guna kay
6: at least duha ka sako kung gihatag sa kong papa katropang Arnel. Duha ka sako na pero tag 5 kilos ra na.
4: Gituyo man guna tungod po nang style sa uban niya sig burike no. Sig burike mo na nga gibay 5 na lang katropang. Kidding aside no. Asa naman ang I mean sige butang nato mga katropa ang balaod nag-ingon mo ni dapat siyagi mo kuan diha mo kuha si banagi mo kasi nakapangan pero di man po siguro sala kung mo adto ta sa intention sa balaod intention sa unsa may intentions programa no para matabangan ang galisod nga pamilya. Dili man lang ang trabahante nga katong kuan kay para asang itabang nimo sa trabahante para sa iyang pamilya daw di akaroy pamilya no saro naman ko na may kasing-kasing ng kinsa man kang DSWD o barangay ka diha o worker ka diha no
6: pamilya siguro katropang Arnelo ang kuan ni kining mga local ano ba naghawid sa programa. DSWD plus local government, of course, dito ni sa mga mayor's office or barangay.
4: Barangay.
6: Barangay.
4: Hilas po ning uban.
6: Di nila ihatag kung hindi bang tao, laing tao ang mudawat. O, kinahanlan nga katog yung tao nga mo'y gikuan, gingalan nga rin, mo'y mudawat sa kwarta.
4: Lagi, pero ang mo'y nakabutang, butana na to, letter of the law, mo'y letras balaod nga, dapat yun mo'y mudawat. Pero atong balikan siguro, ang intention, nga nung gimugna ng uplift, nung gimugna na, kaya para matabangan tong galisod. Para kinsa man, para sa iyang pamilya. No, no di akaroy pamilya. O tinuod ni silang kasado, pwede ba ni magdang marriage contract nga? O, banag yun ako ni nakasuwat niya. O kaha, kung live-in man ni sila. Because,
6: may kanang, mga ID.
4: Kanang mga nagakuhabit. Gitan na umabuna sa balaod nga nagpuyo sa sila kasal na malaykuha nga na nila kanang kuan pero nagsamata sa balaod no naman na sila yung mga property ganin pamilya man na sila katrobang bricks no? So kumbaga nasubraan na siguro ta sa litra sa balaod at siguro ta sa intention or spiritus balaod ay grabe naman pud mo diha ka
6: sagulan o kanang kuan ba spiritus gugma ba
4: oh.
6: Kay mag-unsa man ning ato ang gobyerno kung walay gugma
4: pastila ni
6: kalaya no? So wala ni Igor tao-tao sumayan na ni kanang sa tambay pa man rise ning klase sa kuan ni kining klase sa mga sistema no
4: kay ngano kuno inganaon kay para masigurado daw nga di makurakot ang pundo o di mahatag yun nga to sa kuan karon pa mo ma-concern ana karon pa mo ma-concern ana samantala sa kadagang kwarta nga iron gipang waldas ra ng mga congressman yata igo no ni akong kamot dress gamay microphone padamo. Karon pa mo sus Ginoo ko.
6: Masa may
4: para sa 2,000 pesos. Pero sa
6: 2,000 lang gini.
4: Sa 7.4 billion pesos okay ra mo dito sa hospital Ratos Martin dito. Paeta ning gobyerno ha oi. Pag kita pobre in town may ambot eh. Ikaw na lang tiwas anak katropang pekyo. Lagot mo.
6: Para sa mga kwalipikado nga mga kuanin no, mga tao nga makabinipisyo aning uplift program sa gobyerno. Kita lipay yung tatani kay at least makaabag ning atus mga nagapanginanglan na may trabaho pero kulang in taon ang kita. So, di ani para sa transportation ng mga assistance o food assistance para sa pamilya. Pamilya ni.
4: Pamilya ni.
6: Oh, para ni sa pamilya. Ang butog kining nag spearhead aning distribution dis kini pag dispense no sa pundo kung may naaba ni dughan sa pamilya, dughan po sa uban nga kaluoy ba buti natong na ipasabot kaluoy nga to sa uban. Ngano nga ilang pugngan di man na ilang kwarta man sa gobyerno, kwarta man sa mga magbubuis. Na kung mayon siya nga magbubuis mo ko di ihatag na dito sa tanan kay naa naman kay imo, ihatag na sa katungwa. Oh, di ba? So ba ni karon ang ato ang katuyuan ani karon. Pasalamat ganita nga dunay ingon ani nga programa ang atong gobyerno at least maka ay, atag man lang og jutay nga kamugaway sa jutay lang ina kamugaway ha? Sa usa ka pamilya. Tapos inyo pag idumili pa niyo hatag.
4: Muni tanaw ni BBM ga palami-lami kag tanaw ng lumba sa mga sakyanan diha ng Yatis.
6: Kare na sana hinumduman ako dito ka trobang ani nga dunay usa ka gina nga nagreklamo kay ang iyang pundo dito ni Matanaw Davao del Sur. Na remember nimo tong usa ka barangay dito nga gi sarado, gipang suspended tanang kagawad o kapitan kay gikaltasan ang hinabang ayuda lang ato sa tao. Gipasakan to sila kaso.
4: Habi ka ko na naay mga nga nakaron no, laliman ka nang atagang na ayuda 2,000 ra imuha o 10,000 2,000 ra imuha ang 8,000 mapaingon dito sa Galihok. Kabuuan mo ni istoryaha.
6: Gamay ra kay madawat sa tinuod nga tawo nga gisulat ang pangalan diha sa listahan kay muni hatagan sa gobyerno.
4: Stilan.
6: Lahi ang nakabinipisyo.
4: Naalam ko yung madiskubrihan nga na barangay nga na lagi. Muna ginayon ako, di gid mo magmahay deris bullseye mga katropa.
6: Kaya ako ba'y gobyerno ani katropa nga nil? Kintahay, ako'y kapitan ani? Nga tapos sa wako kay balong akong mga kagawad o ako ang mga kinibang barangay pangsyonaris naghimog kabuang. Magpalit kong isa kadram nga asido. Ako ni itoslo ni mga panuway ng klases mga tao ni.
4: Diyan na magamit ang balde ni BBM.
6: Oo. Oh. Magkaingon gyud mo kining balde ni BBM, magamit gyud sa asido. Ibang tuslo ni mga dagway ni mga tawanan ni way mga uaw mga bagag dagway ba. Di ba na ilang kwarta? Kwarta manis gobyerno ni, kwarta manis mga tao para po sa tao.
4: Labi ni stila.
6: Tingala ta nganong pugna nila. No nga di ba na ilang kwarta?
4: Kapanakla na gyud tao ta katrapang breaks. Kaya na, mo relax na ta.
6: Relax na ta, kay.
4: Murag na action na kagka-high blood, ah.
6: Sa kitas, dughan na to, aning niya. Oh, makakita ta sa babae, yung tao lagi nga naghilak, iwa na'y pamiliti.
4: Oh, to, kung nakadungog man siya, karon Inday, si Inday nga ni, mani, Lin, Inday Lin. Kung paliwag kong reply ato akong kuan, gichat ni mo, kaya gusto ko takang ma-interview o niya, basta mo reply ka lang, no? Isa kasakong bugas, ihatag na ko si Muha. No? Para... kaluoy po din taon. Hago aning kalag ang gobyerno eh.
6: Sige, katropang guys. Reply Lin. Para nga mulupad na nga mo ang sinakong bugas diya. Katropang Arnelo, daghang kainig ko. Napasay swildo sa YouTube. Napasay swildo. Purti naghan na. Bulabog man.
4: Di talang kumusumpay.
6: Actually, wala pa na-release.
4: Bulabog.
6: Kining mga... Kaakwa na gini, kining mga tungod lang gini o tungod lang gini sa kining nga mga miyembro sa
4: Aguanta
6: party list. Kaya nag-aguanta po din tao ni sila tinigom na katrobang Arnel ba, no?
4: Muna gini, muna gini ako nga lisod man tatanan. Pero naging mas lisod na to eh.
6: Naging mga naglisod.
4: Tabiasan eh.
6: Wala ginayin tayo pamasahin.
4: Imagina katrobang Bricks, jeez imong pangayoon. Unsa ka kapait?
6: Buti naging pait ah. Ako naluyan katropang Arnel kinay bata nga
4: gidaladalang bata.
6: Nay bata nga gikugos wa na lang ginaluoin taw.
4: Ingani unta o?
6: Taga gobyerno
4: ato. Ako'y head anong nagdi-distribute. Ya pwede ko mayungon nga ma'am lisod man gyud ni. Kay di man nato ni pwedeng mapirma sa imo kay di man imo pangan. Pero ingani among buhaton. Magamot-amot mi diri tag 100 na po ma'am diri makadagyo kag 1,000 pa uli.
6: Nya pareho nang bana bayri lang ning mga nagamot-amot. Ana na lang unta no. Kita pa maagi.
4: Wa kay boy puangon.
6: Pamari imong bana, mukli man eh.
4: Bayri lang
6: dito ning amot-amot
4: for bida.
6: Ana na lang. Kay gusto magyuga nila nga di nila list doon nila mga tao katrobang Arnel.
4: Sige, kay musulod ka ron
6: mga... oras mga kaigsunan. Kinana si Doc CJ diri ka ron.
4: Paminaw mo.
6: Nakisikisi na ni si Doc CJ.
4: Kay paminaw mo mga katropa alang sa ato ang mga kahimsos panlawas. Mga impormasyon, mga higal aron kita nga ma-piskay. O gang ato mga higal ang mga...
6: Kinsay gusto nga himsog ang inyong lawas. Kung ina nga di ko gusto himsog, maminaw ko ni Doc CJ.
4: Sige. Nya pagkauman kang Doc CJ, musunod ang 30 minutos man ni kang Doc. Nya musunod ang programa nila Maring Erika o ni Master Inday Tanini nga Kung Ako, Ikaw. Right,
6: katapos. Panaman tayo oras mga kaigsunan, hindi ka rin sa panaguban sa ngalan na lamang si Natibo ang Puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines. Alas sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Kiniyong higala sa kanginan katropang Bricks Flores sa magbiling kaniyo sa kamay buntag. Dalagun ng Diyos Davao. God bless Philippines!
4: Sa ngan, may galas kinatibo ang Puwersa sa XFM Davao Region, dinhi sa Dakbayan sa Davao, 89.1 XFM Katropa Davao. Dinhi mga katropa sa Tagum City, 107.1 XFM Katropa Tagum. Inyong alagad sa kahanginan, nag-agwanta sa kanunay. Founder sa Agwanta Partilis. O author sa libro sa Paniid, Sikan Edition. Salamat! Maayong buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Play the best music nationwide.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Check!

0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Mayong adlaw mga katropa, and welcome dinhing atong programa The Secret of Health. Ani ang inyong makauban yung health consultant si Jenny Drudahan. Ining ato ang bagong oras sa ato ang Secret of Health Mindanao. Ang programa sa yapon maghatod kanyang informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay anining atong lawas. No, syempre ning atong programa ato gyapon hatagan og pagtagaan kini kayong atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan og malikayan ang mga katropa pinaagi gyud sa herbal ug naturala. Busa welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar ha tungod kay live ang atong programa karon kini sa gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Labi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamutanan din ha? No? Davao Anyas, kamusta ang iyong adlaw, kabuntagon? No? I hope and I pray nga din anang kamukaroon ha sa kahimsog kapiskay sa panglawas. No? Samtang gayod, nagkapaminaw nining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usap ang atong programa. No? Madungog ninyo mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. Oh, kamusta kamo din ha mga taga-Tagom? Hilabi na sa atong mga avid listeners. And avid client po ng Yes to Health Clinic. Kamusta kamo og welcome sa ato agayong programang The Secret of Health ang mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nganhi ka nato. Hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Ayaw taon, kawalas paglaom ha. Bisan pa man loyunin mga panghitabo sa ato ang palibot. Paningkamuti nga diin ato ang matuldukan. Kana gayod na inyong mga balatian mga katropa. Ayaw pong kumpiyansa kahit kung okay mo ang paminaw ron. Nakabitaw sa gitawag na ito kalagsik sa panglawas. Ay kumpiyansa kaya ang atong panahon raba di na ito mahibaluan. No, mamurag atong panahon ba nga karon lami kayong panahon, no, init. Para pag-abot sa paghapon na ito kalitlag ulan, no. Ang lawas sa tao, inanausap mga katropa, karon murag himsog ta. Tawatan na sayod, pila kaadlaw, pila kasimanag bulan, tuwa, no. Kalitra kag kalintura, kalitra kag lubog. Tungkod kay lagi, wataan na sayod mga katropa. Mo nang gikinahalan kini atong pagpangandam, no. Welcome kamo mga katropa, tungod kay unya, aduan na usap kita'y pagkatungan, nga din usa sa pinaka-importante nga atong ilhon, nga kondisyon sa ato agayong mga kababayan.

tungkol kay kini ato ang mga pagpanambal, no, mga serbisyo sa Yustro Health Clinic. Tinudlag din pa dyan ni Makayod, no, tungkol kay ang kaayuhan. Gikan rama na sa gitawag na tog buhing Ginoo. Okay, kung adunay mo ingon din ang makaayo, dili na tinud mga katropa, ha? Tungkol kay kini atong mga produkto, mga serbisyo, mga instrumento lamang kini. Alang kayo da sa pag-uswag o pagkahimsog sa ato ang panglawas mga katropa. Pero ang kayuhan, ato ng pirming ginapahinumdom nga din kana nagikan lamang sa ato ang buhing Ginoo mga katropa. No? And that's why, atong ginapuhan, labi na sa mga katropa nato, ubay-ubay karon ang mga nag-undergo medication. Labi na kayo sa ato Yustro Health Clinic at Dagong Branch. Ubay-ubay ang mga nag-undergo medication. We're praying, no? And hoping nga diin na mahimong okay and good result ang ato agayong gihimong medikasyon. And speaking of Yustro Health Clinic, mga katropa, ha? Welcome kamong tanan sa atong mga katropa din, ha? Nga diin na naminaw karon. Asa man mong lugar, nga diin nagapaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. So, welcome kamong mga katropa, ha? Tungod kay ang ato ang Yustro Health Clinic kapadayon. Ang paghatod kaninyo og libreng check-up og libreng konsultasyon. Prido kita matag adlong Domingo hangtod Bernes. No, adlong Sabado lamang kita sarado mga katropa. Unom ka adlaw sa usa ka semana mga katropa o sa semana. Abrido gayo da ato agayong Yustro Health Clinic para gayo sa paghatod kaninyo og mga libreng serbisyo, no? Labi na kini ato agayong libreng check-up og konsultasyon. O sa akong giyawag ang tanan, labi na kung aduna mo gipambati din na sa inyong panglawas, ay mo kaikog. Og ay na mo paglangan na bisita ha ang Yustro Health Clinic. Dinhi gayo da sa Davao Region, ha. Doon na kita'y duha ka branches mga katropa. Makaapas pa ta, makahabol pa ta tungod kay bago ta mo ato bang nining bagong tuig sa ato agayong kinabuhi. Paling kamutan na itong kalin mahimong mahimsog ang ato ang lawas. Ado na kita hinagiban. No, bisan pa man sa mga panghitabos palibot ang mga katropa. Abrido ang atong Yustro Health Clinic alas 7 sa buntag. Hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Dinagayod sa atong Yustro Health Clinic at Tagong Branch. Nga nahamutang sa M Central Building, door number 8, narata sa first floor. O ang atong pinaka-landmark, tapad rata mismo sa Mr. DIY Public Market. O sa mga taga-Davao, ha? Abrido ang atong clinic usab mga katropa mataga Domingo hangtod Bernes. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong address, anak kita sa Cellpole Building, door number 3. GSIS Heights, MacArthur Highway na siya mga katropa. Dali na kayo nato na i-locate. Tapad ta sa Tago Mag-Cooperative at bang kayod sa Durian World. Sharo, daggan kayo ga landmark, no? Mana ato ang Yustro Health Clinic Davao Branch, ha? Ilabi na sa mga nagpaminaw karon mga katropa nga mga taga Davao. And the good news, ha? Tungod kay matag adlong Lunes o adlong Martes, mao gayud ang atong schedule para sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinhi sa Davao, mag-uban-uban ta matag adlong Lunes o adlong Martes. Sa mga taga Tagum, every Wednesday, Thursday, and Friday, kauban usab ang adlong Domingo, no? Ilabi na sa atong mga katropa din, ha? Ang adiin nagasimbag Domingo. Kasi di ay doon na mo'y panahon, hugikan niyo'y simbahan na pwede usab ka mo hapit, no? Sa ato agayong Yustro Health Clinic mga katropa. Tungod kay abrido kita og adlong Domingo, okay? Ayaw kalimot, Yustro Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And the good news, no? Atong ipahabol mga katropa, no? Tungod kay padayon na sa gihapon, kini ato agayong gitawag nga raffle promo. No, nga diin, gidalit nga na kaninyo sa Yustro Health Clinic ang mga katropa. No, nagsugutan niya itong September. No, papataman ta Disyembre mga katropa. So doon na pa yung mga pipilang kabulan. Pwede pa kamo muhabol mga katropa o muapil, no? Nini ato agayong raffle promo mga katropa. Hindi lamang kini usa ka simpleng raffle promo. Tungod kay usa-usab kini kada kong benepisyo hilabi na sa ato agay mga katropa din, ha, nga din na pirmi nagagamit sa ato mga produkto, na tungod kay aduna kitay gitawag mga bundle promo, hilabi na sa atong mga katropa din, ha, nga din nag

0: Gamit pirmi sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, tungod kay karon mga katropa, grabe mas gipabrato gayo ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, dati ang usa ka box 1,350 ang SRP. Karon kumuadto mo sa atong Yes to Health Clinic ha, 1,000 na lang. Isipon niyo mo, no? Dako kayo og discount mga katropa ha. Busa sa mga listeners nato din hay labi na sa mga nagagamit sa atoang produkto. Adto na mo sa atoang Yes to Health the Clinic tungod kay no, talagsaon lamang kini og wata na sayod hangtod kanus a kini nga promo. Busa i-grab na mga katropa. Adto ang Yes to Health Clinic tungod kay only for 1,000 only. Adto na kay usa ka box nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. How about sa ato ang Santon Vitamin C? Mas gipanindot kini ato ang Bundle 2 promo mga katropa. Tungod kay buy one na get one. Kung mapalit ka og usa ka box, doon na pag-ipakapin nga usa ka box sa Santon na Vitamin C. Diba, inanak kanindot mga katropa ha? Busa, bisitahi lamang ang Yes to Health Clinic ano, din sa Davao or sa Tagum asa mang kakaroon nga lugar para gayon maka-avail sa ato ang mga promo mga katropa. And then of course, no, if you avail 500 worth of purchase mga katropa, automatic na apog kay gitawag nato nga one ticket entry para gayon sa ato ang pagahimuon nga raffle promo mga katropa. Mga kana ano, and then syempre mato na naman jud ka sa atong Yes to Health Clinic, i-avail po ang ato ang libreng health checkup o konsultasyon. Balik kita mga katropa humangad sa mga pipila ka mga pahinumdom ilabi na sa ato ang paghimon nga health information. Apa na maminos ang kitag manindot nga testimonya gikan gyud sa atong master controller Sir Gab. Okay mo gawa ha, balik kita mga katropa humangad sa mga pipila ka mga pahinumdom. Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at umakauban si Nanay Melinda Dao. Busa gayot ka active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ano sa imong experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinaagi niya ng
0: produkto.
1: Produkto. Mm. Ang akong pagkatulog, normal na yun. Mm-hmm. Salamat sa atan ng mga uba nila ng mga produkto nga isang pulsa vitamin C, mm-hmm. Nga, coffee, mm-hmm. Nakakana sa ako, nakahatang na ako sa video sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit po ka og Santon Coffee?
1: Oo, oh,
0: sa gamit po ka og Santon Vitamin C?
1: O, vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka og yulok. Pero karon nanay, kumusta? Sa diyang na-maintain na kaog Santon Plus Gold, unsa na kadugay na gamit sa ato Santon Gold?
1: Magkuman ng gold.
0: So it means sa Santon Plus
1: Gold? Sa unang pa Santon Plus, pero mas, ang napamitan sa Santon Gold is mas kuandip siya, mas nindot ako pa magpamitan.
0: So na-okay na gina mo ang pagtulog karon?
1: Okay na gina kaayo.
0: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santon Gold.
0: Santon Gold. Unsa po yung maingon ni mo nanay sa Yes to Health Wellness Center ilabi na sa atong mga produkto?
1: Yes to Health is very good. Mm-hmm. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kuandita sa nyalan anang sa mga synthetic. Mas maayo na siya. Tested and probed.
0: So daghang salamat no Nanay Melinda Daog from
1: Sibagat.
0: Sibagat Agusan. So usa gayud ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.
0: Yan.
2: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. Kauban sigapo ninyo ang yung health consultant CJ Nedruda. Pag inyong nandungog no, ato ang manindot nga testimonya, Nanay Melinda Daog. Presko pa kayo sa ako ang panghunoon ng mga katropa sa diyang ato ng interviews na nanay. Tungon kaya lagi makita ni mo sa iyang panagway. Noong nga din gusto gid siya mo paabot sa iyang gayong kalipay. No, og syempre para usab mahimo siyang usa ka buhing testimonya alang kay sa mga katropa nga diin adunay gipambatis panglawas og nagduwa-duha pa sa paggamit sa atong mga produkto og sa pag-ato mismo sa atong Yes to Health Clinic, no. Indot kayo ang testimonya ni Nanay. Yes to Health is good. No, ang iyang pagtulog nahimong manindot na. Mga problema sa panglawas mga katropa banstaban sa atong buhing Ginoo. Nawala gayud og nakaangkon siya kayuhan. Usa iyang gawa gantanan ha, hilabi na sa mga naminaw karon asa man mga lugar. Bisitaha ang Yes to Health Clinic mga katropa watay gipili edad basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga moadto og bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic ha. And then again, ayaw kalimot, libre ang ato ang serbisyo. Libre atong check up, libre atong konsultasyon. Napagitay dietary guidelines. No, kayong uban manggod, libre ang check-up lagi. No, pero basig magka-problema po ta, kawa man tayo pang avail sa mga medication. Sa Yes to Health Clinic, dili na problema tungod kay bisan man, wa mo'y budget nga mo aton sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna man tayo libreng dietary guidelines. No, kana ato ang dietary guidelines, ang pinaka-purpose niya na kadiin tudluan mo mismo no, sa inyong health consultant. Diin unsay pwede ninyong himuon no pansamantala labi na kung wa pa mo'y budget pwede ninyo nang himuon sa inyo ang panimalay no halimbawa warm water every morning with 11 leaves of manga 2 leaves of pandan sand bathing or sun exposure pipino sayote juice with carrots depende na kung sa inyo ang kondisyon na buko juice every morning hot seat bath hot compress dagantag mga modalities especially juicing therapy nga din atong pwedeng i-advise sa inyo ha depende kung sa inyong kondisyon nga din bisan pa man wa mo'y budget mga katropa, di mo magka-problema, nga din muli sa inyo ang panimalay, no? Nga din mas na-stress noon tungod kay lagi na hibaluan ng balati, ano niya, wabay pang panambal, no? Muna inanak kanindot ang ato aga yung dietary guidelines, no? Bahalag di kay gwapo mo sulat na inyuhang health consultant basta atong paningkamutan og sulat na mga katropa din sa inyo mga papel para lamang mapadala sa inyo ang atong dietary guidelines og pwede ninyo na susihon pag uli ninyo sa iyong panimalay hilabi na gusto mo mahisairan or nakalimot mo kung si angay mga buhato no? So nindot kay na mga katropa ha og kana inyuhang makuha or ma-avail kung kamo gayud mo ato sa atong Yes to Health Clinic no, din gayud sa Tagum og sa Davao okay? Ato ta sa ato aga yung gamay health information tungod kay nagtanaw ta sa atong oras paspas kayo mga katropa ato ang sugitan kadali kining gitawag na to ang arthritis nga kondisyon nasayod ba ang tanan hilabi na sa mga katropa na to din hangadin adun na arthritis nasayod ba mo kung unsa nga klase ang inyuhang arthritis nasayod ba mo nga ano nagsugod ka na or nahitabo ka na ano kay basig duga na taong panahon gidadala ninyo na mo nasayod nga inani di ay nga arthritis ang anaas ko ah ug inani dia ang rason no nga anong aduna ko'y arthritis so ato ang sugyutan kadali mga katropa no kun di man kaya sa oras idi atong ipadayon ugma no sa ato agabi nga programa mao gyud pang oras sa mga katropa dinhi gayud sa ato ang radio station no XFM mga katropa so kini gayong gitawag nato nga arthritis no ngano man nga nahitabo kini sa ato ang lawas particularly kini sa ato aga yung mga lutahan no kay diha man gid na ma-develop kini ang gitawag nato nga arthritis mga katropa so mala pa sa pagtuon sa ato mga eksperto ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga katro sa mga health experts nato nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakaapekto din na gayud sa atong mga lutahan no nga di kini magresulta og sakit da pagpanghubag no pag ubos sa paglihok no sa imuhang tiil sa imuhang kamot no og usahay gani adunay kondisyon usab gani na deform ang mga pipila ka mga lutahan gayod sa usa ka katawo mga katropa no o, kini magong gitawag nato nga lutahan nato dapat ang normal condition ni ini dapat hapsay, nindot ang paglihok, way sakit, no?
nga mula kaulakaw ka, wakay bation sa imong tuhod, no? Sa imong mismong lapalapan, sa imong hawak, maunay normal, no? Nga diin nga kalihukan dapat sa atuang mga joints. And that is the help, no? Pinaagi gayo din yung gitawag na to nga cartilage. Apan, unsa man dayon hitabo nining kondisyon sa arthritis, no? Dina sa atuang mga kabukugan, mga katropa, doon na magunay gitawag na to nga cartilage, no? Kanang cartilage, para mas dali ninyo masabtan na kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan, basta mga any pwede nimo masakyan nga basta adunay mga brake, no? Nga din adunay brake pad, mga katropa, sama na lang sa sakyan or motorsiklo. Ko ang brake pad gani, no, mahilis na, mga katropa, delikado nga nakaay na tungod kay ang imuha nga mismong tawag ni ana rotor disc, hindi mo automatic mudikit gid na sa imuhang rotor nga din wa na may brake pad. Saba na kay na hantun maguba ang imuhang rotor nga din mas dakong problema. Inana po na ang lawas sa tao, labi na kung kining gitawag nato nga mga bukog. Kung nahilis na gani kining gitawag na itong cartilage, namurag nagsilbing brake pad, mga katropa, sobra kasakit tungod kay dili pwede nga magdigkit kining mga bukog na ito, mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra, nga din dapat dili gina siya pwede magdigkit. O kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag nato arthritis. Ug ang pinaka common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage, no, nga atong giingon ganina nga murag nagsilbing brake pad, no, diha gayod sa ato ang mga kabukugan, nahilis na, mga katropa, ug kana nagresulta og tumang kasakit, pagpanghubag, no, ang paglihok medyo lisod na. Maunay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawhan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag na tog osteoarthritis. Although dagang klase nga mga arthritis karon, no, aduna po yung rheumatoid arthritis, aduna po yung gout, no? Maunay mga pipila ka mga klase gayud sa arthritis, pero ang pinaka common kini yung osteoarthritis, no? And then kining gout, naapod na, mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis. Ugma atong ipadayon kung unsay angay na to buhaton, especially sa mga katropa na to din ha, nga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala. Dagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wa mang gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma, mga katropa, unsay angay na tong buhaton in a very natural way, no? Especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, ato agay yung pag-aistutan ka na ugma, mga katropa. Panwa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa na to din hanga din na minaw. Apan, bago tamo human, ato sa hatagan o pagtagad, no? Kini mga nagpadalan sa ilahang mensahe from 982 Mayong Adlaw, Doc. Na ako'y bukol, Doc, sa akong liog. Tabangi ko, Doc, unsay angay itambal. Salamat sa pagtubag. Bukol sa liog, mga katropa. At waran ng dalion tungod kawa na tayo oras. Pag doon ang ganin mo'y bukol, ha, asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag sa inyo ha ganing liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili ra na normal nga bukol, ha? Basig dili ra na simpleng nodule din na gayod sa imuhang thyroid gland. Mas maayo ipa-check jud dayon na asa man nga parte sa inyong lawas kini mga bukol-bukol bitaw, ipa-check up dayon. Ilabi na kun diya sa inyong liog, no? Og nya kung inyong lugar, ilabi na sa atong texter mi kung layo-layo mo sa gitawag na tong hospital or asa man nga pwede ipa-check. For the meantime, kung dunay butike din, ha, pangita agayod ang ato ang mga produkto, no? Aduna tay mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Uban ni sa ato ang Santon Vitamin C, paspas kay na mo ta mga katropa, mutabang tungod kay kini lagi hataas kini og anti-inflammatory properties, para paspas mo kuyos. And then syempre likay pugas mga bawal kining tamis og tambok, mo nay mga pinakabawal ning gitawag nato nga bukol, ha. Unya kung duna nay panahon, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, ha. Aduna tay branches sa Tagum, duna po tay branches gayud din higayon sa Davao.
O naman tayo igong oras mga katropa. Dagan salamat no sa mga katropa na itong adinyuban. Huwag ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Kinigayo na inyong health consultant si CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Plus Herbal Soap.
2: Ugo si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santo Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santo Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santo Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Santo Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santo Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santo Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung daw niya. Mayo ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santo Plus.
3: Kamusad? Mag-Santo Plus. Herbal Capsule na.
0: Santo Plus. Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santo Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santo Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko'y ni bata akong lihok ba.
8: Sao na?
7: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say,
8: labi na kong lahi ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini, kay nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: sa usa ka ba na nasakpan si asawa ba nga nayuyab nga 13 anyos apana sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay
1: pero kung bungod ito yung mga higala
2: hawa ay
3: mga katupa.

0: mga buhay uli. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines. And hello world. Mayong morning. Welcome, welcome, welcome. Saan ba ni? Hello? Hello, check? Saan ba ni? Murag mo, echo lagi. Check. Oy. Ah? Oh. Ah? Ah, okay. Ah, dito sa ako. An?
1: Good morning, boys and girls.
0: Lailang ang kinay. Mula ko kong ipakuratan. But anyway, no? Welcome sa programang Kung Ako Ikaw. So, siyempre, ako ay inyong ubos. Ngayagala sa kanginan, ang
1: good
0: anak sa
1: morning,
0: amahan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Ong awalain ako nga. My name is Master Inday Tani. Ne. Okay, siyempre. Ani, anapay na ilalala ko ako kauban nga di basta-basta. O sa kabigat la ang non-re sa Pirido og mangunay og silingan. Ani anak. Maring Erika.
2: Charan. Good morning, good morning.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning, girls and boys.
1: Good morning, boys and girls.
2: Kamusta ito ang mga tapay-tapay?
0: Uh-huh.
2: Wala ba na-stress ang tapay sa kainit sa panahon?
0: Grabe, oy.
2: Wala ba stress ang mga tapay sa kamahala sa ito ang gasolina, mga higala, mga maring?
0: Sige, ito makuratan, mga maring. Kaya nakanda dapat ang mga taas. Ang itong makuratan, ka na muubos.
2: Ang maubos ang unsan.
0: Ang short sa ako and
2: binakog ni
0: Ruel.
2: Ang binakog tapay-tapay. Kanagal yung mga tapay nga medyo may pag-around head.
0: Kanagal yung mga inigwa dito, inig sa pakikats ni mo. Kaya maalam sa tingin mo ganyan. Sa pa ni? Isunod kong polo shirt. Naalam may kwilyo.
2: Maragi suutan siguro kong polo shirt. Ay, ano man?
0: Hello man.
2: Nakikita na ko na kwilyo. Pero kahibungan kayo, kaya di parehas ka na kuwan.
0: Alo, uy. Usa di parehas kayo. Sa pika sa na kayo, kuwan man kayo, lutay.
2: Wala kayo nakitaan ba? Wala kayo nakita.
0: Wala, uy.
2: Wala kayo napamatundan.
0: Dili na lang ko na inumduman.
2: Mga maring, welcome sa ito ang pinaka-didling na programa dili sa Tibok sa Isla sa Mindanao.
0: Yes!
2: Didli pa ni sa...
0: Didli pa ni sa mga... Kuan? Mga... Mga boxer nga mga... Kuan kayo mo kaon o ginumo?
2: Kana mga boxer ng mga heavyweight?
0: Ah, mga heavyweight? Kanang mga heavyweight o kanang flyweight?
2: Ay, sa una, kanang mga... Gagmay na mga bantamweight.
0: Ah, kanang gagmay ka ng mga bantamweight. Okay, kabalo mo na... Kuan mo na kanang layaw ba yan?
2: Layaw po, kanang mga bantamweight, sagu... Kuan mo na ba, sparring naman sa mga heavyweight, amura yun sa kanang banok na bantam, sparring sa kaber.
0: Oo, kada, amura kaging, ang kalaban mo kanina kaya kanang, kada ganing basilan.
2: Basilan?
0: Kaya kanang manok na basilan, kanang mapil mong jogging. Lain ang manok ka, kaya mag-jogging, mapil mong jogging.
2: Mamaak siguro na siya, uy.
0: Dili, uy, na. Kaya may ikaw ka ng tahod ano, mga kontra na, kaya may gusto, kaya dumpul mo ng tahod ana.
2: Mabadi ay?
0: Oh,
2: mura din, nag-iya sa kuan, iya ni Quintasio.
0: Oo, kada, ay, Quintasio. Oy, ato yung shout out B ang mga katropa na to ang live ka rin nga nagtanaw sa to ang kuan nag live
2: po sila sa page.
0: Yes, ang mga Facebook page lamay-lain ang ato ang diya sa XFM Bukidnon.
2: Good morning, sub sa mga nanamati ka rin diya sa XFM San Fran.
0: Okay, okay, syempre magpabitin pabalay lang ang XFM General San City.
2: Ay, syempre maulay pabalay rin mga sa lugar ni Pikong ang XFM Ati City.
0: Aba, onya, lababa ba din sa may XFM, magpabitin ba din na ang si ato amigo din sa XFM Pagadian, wala lain si diyan sa XFM Pagadian nga na diyan si Stanley Duhinyas.
1: No.
0: Okay, Abigail, si Abigail San, sa April.
2: Si Abigail, murag ganang kuan, murag himarako.
0: Himarako kayo, murag si Luta Sagi di Estrada.
2: Bigtianan
0: pa biyan eh.
2: Murag si Wilma Joaquin nga, kung ano kuan siya, murag ganang nindot sab kaayo.
0: Nindot sab kaayo, kanang purgada, no?
2: Ano yung pinaka-asa, taga-asa si Wilma, taga-Compostela, masiguro na siya.
0: Wilma, amo taga-asa ni siya, pa APM, murag ko Wilma Joaquin. Joaquin B.
2: Ato ning i-google B kung nag-asa
0: yun na.
2: Si Wilma kay... ato ning patalang Sopina.
0: Ha? Sopina yun?
2: Sopina.
0: Si... Persis Piona. Sorry.
2: But anyway, mga igala, live na takaroon sa ito ang Facebook page. Paki-search lang, paki-like, and follow and share. Mm-hmm. Sa tanan nga makitaan nyo din ha, mga igala, labi pa ito ang live drama today. XFM 107.1 Tagong... Siyempre, maring kini ato ang programa lang pay ato. Hatod ni ka na ato sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
0: Yes! Ang siyempre, ang Yes to Health na kamalo ka, mga taga-Dabo, kay live po naman tayo sa Dini sa Double City.
2: That's right?
0: Yes, that's right.
2: No ba?
0: Oo, namina na sila ni Hank. Ano na yung ginainom nila?
2: Si Josephine Kagata o si Kuan, si Annabelle si... Balocon.
0: Oo, si Lucy.
2: Si Paking.
0: Ah, si Pak. Wala man to. Wala man to. Grahe naman to. Ayaw naman. Hindi kita kaagidin to. Galanog-lanog, may tanis masigit bulan.
2: Oh, thank you. Ako, di masin kumana diya. Ikaw na dito. Ah? O niya, matubi ka o niya.
0: Basta kay ako. Basta kay ako. Kay mukhaan ako diya, pero di ko magpabalo.
2: Di ka babalo?
0: Di ko magpabalo. Kaya di ko sa TV5 mo ambak. Kaya dito ako mukat-kat kong. Oh.
2: Makuhaan ka ni Brail diya.
0: Ni Perlas. Sige, sige.
2: Ay, nako mga gala. Santan Plus Herbal Capsule ang color sa ato ang box ni ini mga mari. May namaklaruhon na ito niya. O si color bayot?
0: Kanang medyo maroon.
2: Maroon?
0: Maroon siya. O niya na siya mga color-color.
2: Ano siya mga?
0: Yes.
2: Ang ato ang Santan Plus Herbal Capsule. Grabe kayo nga kapsula ni siya mga mari.
0: Uy, grabe. Uy, kaya ako na siya. Manggustin ko na. Manggustin ko na.
2: O niya kay Gisagula. Pag ginisa mga gulay nga. Giuhusa sa kapsula niya. Ano nga pag-alim sa mga balatian.
0: Correct!
2: Nakababa ka na itong Santan Plus Herbal Capsule.
0: Oo.
2: Muna ang ginainom sa mga senior, mga hamtong, mga edaran. O the best po rin siyang ipainom alang ato sa mga wapay gibati aron nga maprotektahan batok gibati.
0: Muna gitawag og prevention is better than cure da tagam lagi mo da da da. Da.
2: Anya pilihan lang sa mga
0: mga. Diyas agud na. Big sinining kay Garcia nga sayo kay ni. Hoy good morning mga maring. Oy request kong song be woman by Jan Lingin. Jan Linon.
2: Ah.
0: Ato na kantahon unya.
2: Oy live puta karon may nang may bamo. Malay puta karon sa to ang ako ang Facebook sa Maring Erika.
0: Aba.
2: Ano
0: ako ba? Sige.
2: Ano kay Facebook? Kaya ginaman ko ni Edgar. Paghima sa Facebook, kaya diyata na ka ang tanaawin.
0: Ha? Lalo eh. Lalo lang si Edgar ay.
2: Edgar ba? Nagkadugay, nagkamaro na ba? Lalo lang si Edgar ay.
0: Uy, ano si Amam Abigail? Salamat. Shout out, sir. Hook up me diri sa, nga ba? Sa Eiffel? Sa Eiffel.
2: Uy, maduhang punta sa XFM Eiffel?
0: Eiffel. Oo, maduhang kayo tayo sa XFM Eiffel. Shout out si Sir Jobet na Mara.
2: Kumusta si si Abigail. Kumusta na ito ang mga tapay?
0: Ay, Abigail. Ang sabi nyo ka, Abigail ay lailagay ka.
2: Lailagay ka, Abigail ay... Sige, oy. Lain pa ato mga gala. Atong welcome. Ato ang abihan. Ato ang katropa. Okay!
0: Yes!
2: Ato nang iablihan kay... Ganina mga maring, may namasayod mo kay... Madungog naman ninyo si Kuan, si Doc CJ ni Druda sa alas 10 sa buntag. Gato na sa alas 10:30 sa buntag.
0: Oo, oh, yes, niya, indeed.
2: Pag tune in ninyo, ayokin nyo pislita yung radyo kayo. Dili ba na sa itlog?
0: Oy, ayun nyo, pislita nyo si Pagtun nyo na. Kuan ka ng humbag. Ayun mo, pag-inawa si Pagtun nyo, matagtike.
2: Ayaw yung lisoan.
0: Oo. Sige, ngayon, lisoan mo na ninyo. Ang samayat magto nyo, dalunggan?
2: Oo, ganyan. Sige, magto nga, pungango na.
0: Pungango na. Wala yung lagi mo ay.
2: Lagot na ba dahil yung kuha? Hablan na ba dahil yung kuha?
0: Marag si Darwin. Marag si Darwin.
2: Alam mo sa kayo. May hablan mo sa kayo ng ang humba kay Prus Unod. Hoy, good morning kay Tia Daria.
0: Kaya ni. Gahapon no, kaya ni. Apil kisit programa na ko gahapon, day.
2: Si Tia Daria?
0: Nagkatuyo lang ubul-ubulos, bayot yun.
2: Nya, kamusta man ang iyahang kuan nito?
0: Gipakusga ng aircon ni kuan ni Royce, ni Gawas ang bayot. Kaya ni Saka daw ang iyang itmigim sa Moronodog Siko.
2: Ang iyang itmigim?
0: Iyang itmigim?
2: Kasi nakuha na ba itmigim sa niya siguro. Uy, kaya naku, mga siyang tao sab.
0: Kasi naku kayong babae, murag si Debiana.
2: Murag na, murag si kuan sa... Kato ka nang sa salida nga kuan, katong priminti kong trabida.
0: Si Bidia Flores.
2: Murag ka nang, kanang tag-iya sa kanang boarding house, mga, ang mga renters, mahangyo kay krisis, digid pahangyo.
0: Ay, kasi si Sreida?
2: Dili si kuan, si...
0: Isa man, need bed.
2: Kalimot
0: naman. Ada, assignment na lang na o eh.
2: Ay, be, ato na lang kantahan din sa tayo mo ang...
0: Be, kuan be, woman by Jan Linon be, kaya ato na lang kaninang request diri be, ato na kantahan. Gika ni, kuan eh, si Nining Garcia, ay, si Rio. Good vibes mga katropas. Salamat kayo si Guapahara kayo
2: salamat
0: sa mga.
2: Salamat kayo Rio sa imuhan ng kuan.
0: Headband daw.
2: Pag abi-abi.
0: Pag talo-talo sa mo Rio si.
2: Thank you so much for my tapay-tapay today.
0: Yes, si Gaga Baron na nagtanaw sad. Sige.
2: Katasa na bi. Syempre kana imong kanta nga musunod hatod kana to sa Santan Plus Herbal Soap. Galing na kapag init-init medyo sa mga bayot sa tagom kay wala pa minabalaka pa maying tumi kay nakasabon na mi tawag aning Santal Plus Herbal Soap o gato ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Mm.
2: Daba? Ato ginusto sa to ang
0: mga lagang bahin. Gato ginusto sa pag-ato naman sa pag-ibig kayo sa, oh, grabe, flawless mga ni mga bayuta niyo, eh.
2: Yeah, pag-ato naman sa Tagam City Police Station, ay, mga gwapo ni mga bayuta.
0: Correct. Alam nga, listen, pag kamong may gwapo niya, kami may delay, pakyas me, no. No way. Check, check, check.
2: Ano ang kanta, mga igala?
3: Check, check.
0: Check. Ah, dara. Check. Okay, kan ini kan ini pikir nak kan nak marah kan.

0: Thank you.
1: Salamat kayo nga gi.
0: Pa si Wilma nga maayong morning Erica and sabi niya kumain ka sa lipdan man ako cellphone diri.
1: Hoy si Quarag o si Wilma wake magpabigti na gini siya dai.
0: Si Wilma.
1: Erica master. Taga Maragosan man ko tapos napalid ko sa hangin diri sa Agosan aba.
0: Si Junji ni bahala ni mo dia.
1: Si Junji ni bahala ni mo dia.
0: Si
1: basta kay
0: wala eh, kuhan, wala. Ito, alaangol. Wala angol.
1: Wala angol. Basta importante niya.
0: Wala angol.
1: Wala angol, Junji, ha?
0: And, ayong morning, napalit lagi ka, charot, guwapa, yun. Di lagi kumbinsido si Maring Wilma, ang mga guwapa, tadri, ay.
1: Nalagi na siya, ay.
0: Nalagi na siya, yahapod. Ernesto Adolfo, maayong morning, katropa, okay kaayo, shout out, midri, sa Misa sa Tagum. Hoy, mga taga-Misa, hello.
1: Hello.
0: Kamusta ito, mga suki nga namati karon din ha kang Ernesto Adolfo, salamat kay Ernesto ha. Ayaw nagbalhin Ernesto diyan na kay kanang lansangin na imong kuan imong radyo ayaw lang martilyo ha.
1: Ayaw lang martilyo ha kay magwala pa na mahagit narapas si Sir Briggs ito si kuan si Arnel ha.
0: Wala pa ma, mga tigur.
1: But anyways Ernesto Adolfo shout out good morning katropa okay kayo shout out bidri sa Misa Tagum manan naman ninyo ay dami balik ko panit oy
0: manan na panit sa tuhod.
1: Uh-huh.
0: Ay, maghawa mga marin. Kaya mamalik may human lang aning pipila ka mga pinom. Magsata ang pabalik marin. Manganta pag-iapunta.
1: Manganta ba ito?
0: O, katangan nilang ato ang
1: drama.
0: Live drama. Ato ang tulad mo yun.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diryo.
1: Ay, dali na.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, ikapakarap ng ulcer. Sinagingon ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukarap ng ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, nagkakitik dati para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Kami na kayo ako paminaw. Jubertenicer, tagamatan.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibumna na mo ni nga Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Alright, balik tau mga katropa. Okay, syempre sa itong programang kung ako ikaw.
1: Alas 11.05 na nga itong oras, mga higala. Syempre, kaaban nga pa rin kanyang mga babae ganoon rin sa inyo na dungod sa kahanginan. Ako ni si Maring Erika, ang dili guwapa, dili mistense sa apan, dili makumpian. Dili makumpiansahan tungod kay mga walang silingan.
0: Kana.
1: Ang importante nga.
0: Buhi. Nga, wala.
1: Wala angol.
0: Wala angol.
1: Alas 11.05, balik-balik ang oras, mga higala. Siyempre, kating oras, hatod ka na to sa Santon Herbal Oil.
0: Yes!
1: Sa mga doon mga piang, doon mga nang lisa, nang na-slide, naka-split. Mm-hmm. Ah, basta kayo wala masama.
0: Ang pinitinigbasan?
1: Dili, ang katong sa mada ay. Aplasin lang ka na, mga higala, mga maling ang Santon Herbal Oil. Mapalit na sa mga parma sa butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ako ka na ganun, mapaakan ganun kung kanang kuwan. Kadali mong kumamula ka na makuwan mong kulang.
0: Oh, kasi primestesa ba yaka?
1: Matuon mo yakong pamanit.
0: Yes. Rich kid.
1: Mapaakan ko ka ng mga amigas. Ako na naan sa haplas dahil. Dili siya kakuwan ganun.
0: Dili ka penetrate.
1: Dili siya kakato. Dili siya kakuyanap. May mga viruses. Ako rin sa badangan. Mapunin ako. Ako apod na.
0: Ang mga lamok. Dili ka. Dili ka ingkip ang mga lamok dahil.
1: Tapos ka na mag-date mi ni Edgar. Ambot, hindi nga man siya nga, umutan mo eh.
0: O, dili siya bahong amplas?
1: Di, wait, pero old nga ka ng haplas ka po siya panimaman, pero dili
0: siya. Dili siya ka lang, oh, marang limo kang tiguwang.
1: Kanang lamian ka, mama. Kanang ganun si Ralph gani, akong gi-masahay ko ni Ralph. Anak man si, anak ko siya nga, napo ka, extra Ralph.
0: Kanang sensual nga hilot.
1: Ano, same klaseng extra, kanang kuan ba, ganang...
0: Prostate massage.
1: Ay, lagi ka, ay.
0: Ang alam, prostate massage. Ay, katahin na sila, B.
1: Basta mga maring, ato ang Santon Herbal Oil, mapalit na sa mga parmasyang butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ay, naman, ato sa layo kay...
0: Ano, malarabay mga airboxel dito.
1: Masa na is airboxel?
0: Anang airboxel silupin. Ayaw, good mo, anak. Si Ganaro Sulas, ay gara-gara niya Ganaro Sulas.
1: Congrats di ay kang sa Tagum City Police Station, abos na pagdumala ni ato ang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Ay, nakakuha sila karon mga maring og medalya.
0: Aba.
1: Nakuha nila ang medalya ng kagalingan. Isip bugti kanin sa ilahang malampuson nga pag-implementar sa mga warrant of arrest. Labi na gid katong October 1, 2026 nga narakpan o meresulta sa pagkadakop kang alias Giselle.
0: Aha.
1: Nagila top 1 most wanted person sa kasong murder. Hoy, congrats, Colonel!
0: Colonel! Layo ka, Colonel Man, ay mga ako siguro na, sir, Sir Colonel, oy.
1: Ito na siguro yung agdahon si Colonel, oy. Kaya yung si Colonel nga, ah, sige na mo di akuan-kuan niya, di mo mangagda sa kuang.
0: Sige na mo ka, sige na magsugba-sugba di ha.
1: Sige, ah, mag-set, guru tani, adlaw, Colonel.
0: Ha, kalang, kuan, Colonel, mga ka na makantik ka, niya makantik sa admin, doon ha. Kami muling honey mong Colonel.
1: Yan, nagkita pa salbahan ni Colonel.
0: Colonel, tingati mo dyan, Colonel, ha?
1: Si Colonel nga, ikuwaan ang gunibi, ibalhog niya dito sa...
0: Ibalhog na dito, eh. Ako, sagot ako ibalhog para... Pero katong na ikuwaan, katong
1: na... Dito sa katong...
0: Katong na nag-inusara.
1: Katong na nakpan sa isti... sa nakpan sa lasto.
0: Sa lasto, o, dito. Bagduk ka na ko siya mo, bagduk mo ko dito.
1: Bako mo itong baye.
0: Mahala siya.
1: O niya dito ka ipon atong... Ningawat diri ang sakuan nga nahuman na piang nabuklad ang ulo
0: na kuan ganang takalag suong.
1: Oh, katong diri sa katong Imperial Appliance ba tong ngawat diba nakpaman na nabalhog naman turon. Na dito ka iipon.
0: Iba ba dito?
1: Oh.
0: Magtinarong kus kong kinabuhi oy.
1: Basig inagawas mo daghanag bangag na imong kuan kay.
0: Ay, lagi ka.
1: Gitabangan man ka.
0: Ay, lagi ka. Ay, ginabuli mo lagi ko.
1: Wilma Joaquin, sana all Edgar. Ay, ikaw.
0: Ay,
1: ako na ako, Edgar, si Wilma Joaquin. Ginusara siya bugdaw yung Pasko. Okay. Wala sa iya.
0: Bigtiin na lagi na. Ay, magpabigti na si Wilma Joaquin.
1: Ga clear soap kamaring Erika. Sa paman di?
0: Sa paman di ka, klaro. Ano, natog mo?
1: Hey na, si Mami Josie. Palit na po diya sa parmasya o sabon niya. Kanang clear skin herbal soap mga maringka ato adri herbal nga sabon dito sa bunon.
0: Yes,
1: dita manabon anang kuan kanang
0: mga chemical
1: gani unsa na siya
0: kanang di na ta mention oi. Basta kayo kuha ka naman mga anekimikal gani, mga blue wheel, ano ba? Mga super wheel, ano ba?
1: Nabanay sa ban nga real?
0: Wala ko kabataan super wheel lang kaya ka.
1: Ay na ay real, uy.
0: Real, wala kaya ko nakakuha lang. Ako ka lang sa super wheel, kabalokang. Kaya ang indoor sila kay si Lito Lapid.
1: Wala na may blue wheel ron, kikuha naman.
0: Well, well, well. Super wheel. Sige na, ikaw ikatay na sila ba?
1: So, taga ay kong Juan Dizon di ha?
0: Juan Dizon by Tommy Jones by Kalom na.
1: Si Kuam.
0: Ah, Juan Dizon.
1: Si Doi mo siguro.
0: Si Doi siguro na. Juan Dizon di Agentasyo.
1: Juan Dizon ka na. Juan Dizon. Yan,
0: ka na.
1: Ato na ipahinangod kang...
0: Kakinsa, kakinsa.
1: Kang Wilma Joaquin, Mami Josie, o kang Hinaro Solas. Salamat kayo sa inyong paglilidi ha. Ayan, nagiglilidi nga mo ang kineng kuan, butanganan sa tungaw. Ako na na si El Mawakin Erika. Ay, mukuan po, dede.
0: Gani, baby. Ani-ana. Hello. Na, so, atos pa si Mang Pakpak.
1: Hello, hello. Muna siya?
0: Hello? Bunal, kay na kanal.
1: Yada ka, backwards
0: check.
1: Happy.
0: Dara. Check. Kana.
1: Hello. Ako lagi. Hello. O, nara kanta. Ipainan ko na ito sa mga namati. Mga senior, hello.
2: Wow. Disoras kanda
0: hawa ayah

0: Thank you. Tulis-lis rin mo gina itong kapuling mo na ning kalakiha, oy.
1: Si Yudahim, hindi ang kalang pinilin, Bing. Eh, ganaan kay Kuan ang ganaan. Dagay nag-request yung pinilin si Kuan, si Abigail. Ano si Abigail? Ay? Request ko pinilin?
0: Mabali, asa mo na ididikar kang
1: Abigail? Kang Abigail. O, oh, sa taga XFM Ethel.
0: Ay, Abigail, ha? Ikaw, kita biya itong doon na bilin sa Kuan. Sa asa? Sa Singapore.
1: Sa Singapore. Mawa mo na abot o ga Singa 5.
0: Mawa ito tami yan. Sana dito, dito dahil.
1: Layo naman itong Singa 5. Balik tag Singa 3B. Ano passport rin na Singa 4? Ako yan,
0: sige. Masakay tag train.
1: Mag-train, mag-train.
0: Masakay tag train. Sige, tayo na lang. Ayaw na.
1: Bebe.
0: Mukhaan ginang pakpakin ng pitas ni...
1: Abigail, this song is for you, Ihan.
0: Siyempre, kinikanta ang mga ingalatod kanatod sa premium D3 capsule. Kontrahe ang mga virus, kay virus lang ikuan.
1: Ay, sa ikuan sa... Kanila, imakward na kanila lang.
0: Masa mo na, tula na, ina?
1: Tula ni.
0: Mura, tula lang ito siya. Kinikanta ha, ang pinakalas na kanta, parang adawa. Kaya umalain na po nga kanta.
2: Been a lane and there's a barter showing a photograph.
0: Ah, besides, I've got down in one.
2: Good to know.

0: Pun dogay na magkantahan na maklarong lyrics ano okay. Eh.
1: Good morning dai atong itimbaya master ug formal nga pagkatimbaya kini mga taga Ipil. Ko ako masaya mga igala kini Ipil. Address 28 ka mga barangay.
0: Ah. Kalang kun man siya kana pagkaon may nagbaboy na. Dagan nagbaboy na sa Ipil. Kana bitaw. Ipil, Ipil bitaw sorry.
1: Sa una kay wala na may progreso na Ipil may
0: pagkaon gani.
1: Sa mga taga barangay Bakalan, barangay Bangkirohan, barangay Buluan, sa Kaparan, na Dumandan, Don Andres, Donia Josefa, Gituan, abin ako Gitian, sa Gituan, Ipil Heights, sa Labi, sa Lugan, Lower Ipil Heights, sa Lower Taway, Lumbia. O, daghanag barangay sa Ipil, 28 ka buong.
0: Hello?
1: Kamang tira nga namati ka rin sa may Ipil. Salamat sa iyo.
0: Hello?
1: Kamusta ato ang mga tapay-tapay?
0: Ang ato ang mga pamitay diyan, mga tapay-tapay na ito, upad pag mga kuan ng siwil diyan, kanang mga batunis.
1: Kung mauna, pasgin.
0: Kanang mga kuan, pasgin na ninyo. Kay kuan ba lang, kanang magkakuan ba lang siya, kanang...
1: Ako, nagapasaw mo, Jogko.
0: Manok, kanang sana magka... Sana ugahe.
1: Makahalap na siya.
0: Oh,
1: Ako, nagapasaw mo, Jogko. Manok, nagapasaw ko na... Una na ko pasgin, nahwira magin ako na.
0: Ang tapay.
1: Oo, oh, ang tig-ik lagi, oy.
0: Okay, ako... Ako sana naga kada lagi ako magpasok ko sa una no kanang manok sa una mare.
1: Ikaw napasgan na ka.
0: Ako gikwalo lang ko ako lagi kurtiha gamay oi.
1: Pasgan ta ka.
0: Kato nga gusto ko tunay mugawas tong civil gamay ning ana mayo tong palong jug kaayo.
1: Kanang dapat kita sa pasgan ka.

0: nga sa bungero pag sabong mo kuno ni mapakan.
1: Oo, may ko sa makwan sa.
0: Nga anak ko tud, tinud kay inang sabong bitaw kay mo gyud ni pakpakan.
1: Hoy, labi na kanang ang kaning pagpasong nimo sa manok dai kanang puo kayo nya.
0: Puo itip kayo.
1: Oh, itip kayo kanang makita lagi ng utok sa maulos manok ba. Kanang ako kay pagpasong. Oh, ang ako kay katuro mo yung pinaanak kanang kay binabundo gani kay para pag-away pag
0: murag siloy anak.
1: Murag siloy, murag langgam siloy ba. Ja. Hoy, request daw si Kwan Bay Lota sa akin. Sa may mong request mo, Lota?
0: Stephen Bishop.
1: Stephen Bishop. Gusto kayo kapabigti, ha? Sige.
0: Ay, kapag Kwan Bay Lota, kay nakulong na ba ito yung parinti?
1: Kasi si Stata. Si Jingoy. Si Jingoy. Hoy, hoy, Ma'am Lota. Gusto ito niyo, Ma'am Lota.
0: Sige. Ay, Darwin Dan is watching.
1: Aba.
0: Salamat ka ayo diyan sa inyong paglili. Alas 11:18 naman na ang atong oras, mga higala. Doon na pa isa kakanta. O sa nga Stephen Bishop, It Might Be You.
1: It Might Be You. O, kantahasa na ni Maring.
0: Kantahan ito ni Eva, si Bang Luod din tapay ni, ni Luta Sagid. May ano na ipiko.
1: Mogani.
0: Tagay mo diyan, It Might Be You ni Stephen Bishop.
1: Manangan, Stephen Manangan. Uy,
0: aso diyan si Maring Daria, mga Maring. O si Daria kay, Daria is watching.
1: Si Daria diyan. Uy, nagpahipi rin na siya di ha.
0: Dito na sa si Daria sa XFM Davao. Daria sa Shrine Hills. Ikaw siguro kanta na. Kita doha.
1: Ah, ikaw. Check.
0: Ako ni, ako. Hello, ako ni. Di mo na.
1: Check.
0: Ato sa Digihan.
1: Ah.
0: Well, oras mga katropa, 19 minutes.

0: Salamat kayo sa nag-request ka na Lutang
1: Saget Estrada.
0: Matigang oras pa rin. Tambagin na marim. Sa'yo mamasulti.
1: So, matuto nga yung swat no? Atong tambaga na karoon. Kaya mo, naman ginilagan sa tangguan yun. Mga naman yun siya sa tababuhatan eh.
0: Okay, so welcome sa tuang live drama ng atuang tulumanoy.
1: Kung ako, ikaw!
2: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakasukwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: Sugus, maayong pamatasan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Tuguti ako nga makahatag sa inyong hang pagtahod. Sa pagtahod ka ninyong duha mga maring, labigira kang bong, bong, bong. O sa mga suking tigpaminaw ning inyong hang tulumanon, kung ako ikaw.
2: We...
0: Ayaw naman. Mga maring, ako na si Ibyong. Nakaipil sa buwangga ko, mga maring. Grabe kayo niya kung kuan mga maring ba? Kung problema ron kay behind me sa kong kumpare na ko nga Sidro. Kanimang unang kong kumpare nga Sidro, mga maring. Kung kayo ba lang may pagka-upgrown kayo siya, maraga paminan ako, ingitiro ni siya. Dagang kayo, kung dagang kong istorya, dagang po siya istorya, nagi siya karibat nga ako. Yan! Nayusayan ni mga maring, kanina nga, naglalis magod mga ni, bahay na niya ako nga, nag-breeding mo kong mga manok ba? Nagay mga binuhing manok, mga maring, kay, kung anong ko, kanang, ilado mang kundre nga breeder sa mga lugar na sa Ipil. Lawyer na pigpalay ni, kung Andre, kanina nga, gwapa nga, inyong kauban? Si Abigail? Sa'yo, kitangan ako ni sa Abigail ni, mag-kwane, mag-walking-walking ni siya. Sa'yo, kayong ako, grabe yun, kanang nga, yaha, pakalitanan. Mga maring, para masabtan ninyo kung sa'yo, ano di akong suwat, yun ano yung mga panghitabo?

0: buhapon ko ning manok na ko nga puwa bigay. I derby na ko ni sa tuwin sunod Domingo. Na ko na ikin si Mel nga precious sa mga daw sa tuwin. Ha? Tanga na ko ni kinang lunok ni yang pako aron nga ipit-pilit kay pag maigo ang kalaban na sa lisig. Tawag manok!
1: Ang manok ka nga bawat magtinawkan.
0: Ay, tay. Nanay ka na, tay.
1: Kanina ra ko naniin mo na guna-guna ko dito sa loyo. Paghambog na baro yun ang manok ni mo ng bantam na.
0: Si bantam. Huwag ako yapin ang bantaman. Gini kong manok, tay. Standard ang tila ni. Quatro ang til. So, but masabot ang buwangan ni Itariyo ni quatro sa tay.
1: Lingaw yung kontra si Gupigop sa maong mapilde na. Kapitir ba nga tiglamiag mga pagkaon ng imong manong nga indosyonir?
0: Tay, conditioner, tay. Conditioner. Lahi man ang indos, tay.
1: Sa pagkul dahil ng mga timakuso ito kaya kung naandan pagpangumaraman. Kumpare man yung munang paingon dire.
0: Oy, pare!
2: Karaule, ilo! Oy, pare!
0: Oy, pare! Sebaktas na
2: yun. Ah, pero yun, sebaktas ka pare, maging walking ba?
0: Ah,
2: healthy living ba? Healthy living ba?
0: Ah, mula ito yung nung smarry, nga taas ko nung mong yurik.
2: Oh, taas. Ayo, nagkangkaan ko kay likay-likaya na kong itlog pare. Pare, dito ko gikan sa mga bagay ni. Istoryan na yung mga asawa, luta ba?
1: Exit ako kay manok naman yung isgutan.
2: Ah, sige, Cho, sige, Cho, sige, Cho, sige, Cho.
1: Bolsa mo.
2: Dito ko, gitan mo kayo sa kong asawa nga si Luta niya. Ningo siya pa rin nga na ako nga rin. Nagkakuha ko nga sa mga backyard farm.
0: Ah, dito kay kini ako mga manok, bre. Gikaintapan, manisipikas barangay ko.
2: Oo. Oh.
0: Ah, ang kato nagkalabay nga si Mana Manggod na nabong ko dito sa kiningati ng pikas barangay. Ah, dito sa barangay Kaparan.
2: Oo. Oh.
0: Ah, suko mga tao, dito ipapulipulihan ako nito lo.
2: Yamatra, yamatra, yamatra. Oh, kuya mo ko na ng istorya hagod.
0: Kani lang ang kanyang pula na kung
2: mamanok. Saan ni breeding ni mong pula na eh?
0: Lemon sweater ni.
2: Ha?
0: Lemon sweater.
2: Mantor kay doon siya sa limonsito?
0: Mabag. Kita kasi kong Jack Manok.
2: Ah, buyawo.
0: Kung tugnaw ro, nag-sweater.
2: Nag-sweater gina siya.
0: Napo ko yung mga under, pre.
2: Oo.
0: Kani, kanang limon itipor. Limon itipor.
2: Kuyao bagod. Limon itipor?
0: Oh.
2: Kuyao na limon itipor. Wala bungo na pare.
0: Mga bagtik ini kung mga manok dari klase ini. Game mga kuwani, mga selected eh. Gikan sa Australia, ilan ni Linlin.
2: Ha? Ngiga ko na nagon.
0: Ay, yan. Isa man, magkikwaga mo.
2: Ay, ako, ano ko yung manok dito pare. Breeding na dito pare.
0: Manok? Sa may...
2: Kuyao itong manok na. Sa may
0: sistema.
2: Wapo kayo itong kapay.
0: O sa muna yung manok? Yan,
2: kulikoton o sungo.
0: Sa muna yung manok ka ng Blue Marlins na ikapay?
2: Dili! Kwanto ka lang, Texbull!
0: Texbull? Kuya ka ito! Kung rasaha, pre?
2: Pare, kuya ka niya kung manok pare kay Iniga.
0: Hindi nanay agi na. Basi ko panay agi. Basi nga
2: naman. Na! Pare, ane! Danto ko, dayo ko dito, pare. Dayo ko dito sa dito sa tulugan ni sa Ipil.
0: Oo.
2: Bistam dito na. Ay, pare, inighagdap. Babab ana lay pare.
0: Grabe kaya pitian.
2: Sa ilalom pare. Ayag pare.
0: Ilalom, ilalom.
2: Ana pare.
0: Piti pataya pare.
2: Abot si babab. Ana lay.
0: Daog pre.
2: Ha?
0: Daog.
2: Bakay kung wala na kwan pare, wala na suso kung manok pare. Daog, klaro kayo.
0: No. Pili man
2: gagamay man. Suso, pare, kay kuya mga titikasan mo ko pare.
0: Ano man?
2: Ang gigamit ako nga bulang pare, kay kanara mga kwan pare, tunok ramas bungol. Kato kayo yung cutter man pare.
0: Diskasi, oy.

Mga maring! Kaya kong kumpare na ko sa paring Sidro. Pwede kayo kayong gitiro kayo ba? Diyo kong gilungan nga, mas balay. Kaya diyo kong gihiram kayo sa manok sa kuwa kayo. Mag-breeding ko na siya nga manok niya nga giyang ang breeding kay kanang tixbull. Punto parang nga mariwa diyo ko ka balibad kay sa'yo pas buntag to. Di, ato diyo ko sa balay. Pag-inali mga pakita po.

0: damugan ko niya kung mano kay sabon.
1: Pre!
2: Oy, pre!
1: Pare!
2: Sino ka gagi-agi mo doon naman
1: pre, kay... Pre, peps!
2: Mamugan sana ko niya kung mano, pre. Ako...
1: Papapara ako, ako may mong ikuan, pre. Ako may mong... ako may ipugwaka ni mo, pre.
2: Lisansya ka gamay, kagadamong ko doon.
1: Lain kayo, libugbog ni mo, pre. Nangay mga resiko, pre. May kabunggay, pre.
2: Ay, mo rin ito na hinundan yung ako na pas mo, pre.
1: Nga naman, pre.
2: Kay Kiki.
1: Ay, bagas ka.
2: Ay, kini akong manok, pre. Ah, namong ko ni gidungog nga... Ah, sunod buwan pista naman kuno dere sa kuando.
1: Ah, sa Pigas Barrio, pre.
2: Sa may Barangay Lugan.
1: Ah?
2: Barangay Lugan ba?
1: Ba gani na pare-pare.
2: Nag-andam ko nag-prepare ko dere duha ka buhok kay Two Wins kuno ni.
1: Two Wins, pre.
2: Two Wins. Kabalo ba ka play premium?
1: Play premium.
2: 15 mil.
1: 15 mil.
2: Oh.
1: Di pare. Ang kabalo ka gasi ang first prize ang champion pare-pare.
2: Mm.
1: 20 mil.
2: Mao ba di gidugang ag 5.
1: Kuya kay pare ano? Para okay kay ang breeding ni mo din manok. Ang manok pare. Kuyaw kay na pare.
2: Na, mas kuyaw pare?
1: Ticks bull na akong manok pare. Hiram man na to ni pare. I-breeding na to ni.
2: Ano siya may huraman mo kanya akong broodcock?
1: Kani mong broodcock.
2: Kahit ah, mahal na mahal na ba ni pre?
1: Pare.
2: Ba't siya ganting mawaan dito
1: kawatun? Pilar naman ni kadaog ni. Pilar naman ni kadaog ni mong broodcock ni mo.
2: Puli-pulihan na ganyan siya kadlo katulo. Unya gisigundahan mo itong Two Wins kadaog po ni.
1: Iya matra.
2: Siguro kaupat na kadaog ni pre.
1: Pare, kuya ako kamahaning ako ang mabay nga kuan pare kaning ako tiks bol.
2: Kasi amahan, kasi amahan.
1: Ama ang amahan ni pero kag si amahan ni pare. Na aginahan ani si Wilma.
2: Kuya og gid na de.
1: Kuya
2: di ba sa basta gid.
1: Pare, di ba sa basta di pare ang amahan ani pare di ba sa basta pare.
2: Si amahan na pre.
1: Alvin.
2: Ah, si Alvin?
1: Alvin ko. Di ba sa basta.
2: Kuya og nga bloodline.
1: So kay mo kuya kay nga bloodline pare.
2: Kuya nga bloodline kay Hapuyutar.
1: Apo yung gwa daw,
2: kita pare. Ang pingin daw ni Priha.
1: Pare.
2: Kay mahal biya ni Manok ka ni.
1: Dili ka magmayan ni pare. Ay ka malaga pare.
2: Ano sa mga itong partida ni Manok be? Eh ako man yung brudgak. I-breeding si mo.
1: Ade, ito nga ta. Tulo ka kung pinipindi sa itlog pare. Pinipindi sa pusa pare.
2: Pinipindi sa pusa?
1: Oh.
2: Ah, pasi taguan ni mong pusa.
1: Ay, dili pare.
2: Tagaan siya kundi mong kabhang.
1: Tagaan siya kundi mong kabhang. Ana.
2: Sige, dala ni.
1: Ha?
2: Dala ni.
1: Sige pare ha. Dala ko ni.
2: Dala.
1: Sige.

0: Hoy biom, sa katong kita na lang ako, ito yung pare ni mo si Kwan. Si Sidro, dali na itong lakaw lagi.
1: Ay, kuhan
0: niya. Bit-bit na itong manok lagi.
1: Ay, itong manok man, itong mahalon ba, itong limon, bagi laman ni pare, kay iya ko nung i-breeding niya, tunga ko nung ispiso.
0: Hoy.
1: Ang kapag magpupul ko nung kuhay ang manok, man, wala po kadungan ko ng textbol ko.
0: Ikaw ba, ay kupiansa na yung pare mo, kaya sinanggo, kagdagway nito hana na.
1: Tuon, no?
0: Pidagway na, ulit po kayo na ba?
1: Salig man ko, nagkumpare man ako sa bungiro, po na.
0: Mahabala ka, ha? Basta kaya ko, kung sali ka ng dagway ni mong kumpare ni mo.
1: Ayun ako, kuhan-kuhan. Pero nalang kung sige o kining ni ang kuhan niya, reklamo, duda.
0: Di ba, kaya siyempre, ako lang kayo gagastor na yung manok ni mo.
1: Ay, piyungan na lang gasto, mga. Piyungan, importante nga malingaw tayo, dili droga itong kalingawan. Manok rin kalingawan.
0: Bahala ko kagod, may pamagayin kayo, kalingawan ni mo ng manok. Ako, wadyo ko ni mo kalingawi ba?
1: Ay, dungog na pungkat. Ya Jiron, tanong ka.
0: Pamatod eh.
2: Ang manok ni San Pedro nga ugis ang balahi.
0: Mga maring! Kuto na ibuong ko sa kong kumpari, mga maring ba? Ngayon, dali siya, iyang gibabreeding siya. Labay mga pila kabulan, mga maring. Na ibuong ko sa kong mga manok, mga maring, kaya piso naman ba? Nakugang ko mga maring, o ginali mga pang-

0: Hoy, pre!
1: Pre, peps!
0: Sakto kayong, kuwan, maraga, gikan sa paglakaw ni mo, hapit buwan ka mabalik diri sa bahay. Nakapisod atong manok, pre.
2: Natural, kay Bobby, rin nakabutang sa script. Pre, ano, paminaw. Kitagdala ko, ako kinala ang mga, miso naman niya itong mga kuwan, kita naman ka, o kitalihan, bago rin talin eh. Di ba?
0: Kuya, wala ni manuka, pre.
2: Kita ka niya, oh.
0: Na may balhibong tiil?
2: Pre.
0: Pang-an, pagdito ba?
2: Dindo, di ba? Kita ka, pre, oh.
0: Sinyalan, pre.
2: Na may balhibong tiil, pre.
0: Marbo ni manuka. Mura ni si, kuwan, si Abigail.
2: Kaya si Abigail, ayaw mga na pare, kayo meron tanawa pare, oh. Lami kayo pare, lami kayo, tanawa,
0: Akong sapa mo, uy.
2: Oo, tanawa.
0: Himusag lawas.
2: Oo, oh, di ba? Oh.
0: Murag si Abigail. pre,
2: pare,
0: klaro pre ba, kanang okay ba na yung bloodline siya, manog pre?
2: Pare, oh, kita pa dyan ka, tixbol pare. Tanawag sungo pare, oh. Kulikuton, sungo pare.
0: Huwag sungo pre.
2: Ang kapay, tanawa.
0: Sungos butito.
2: Kapayason kayong lawas pare, ang dugan, kapayason kayong dugan.
0: Inoon pre, murag lahi gini manok, di ba? Murag mungagi ka siguro ni.
2: Di ba?
0: Kambisa na ko ba, oh.
2: Dito, oh, tanawa.
0: Trisibong king.
2: Trisibong king.
0: Napagin siya, pamandulan, tibukan.
2: Banugon pare, banugon.
0: Kuyawan ni mga
2: piso. Kuyawan na, banugon na. Di na basta-basta pare. Pare, matos ako pare. Ha? Matos ako.
0: Sige.
2: Sige pare, salamat sige. Ka pare.
0: Karun, sikat ako sa barangay. Masikat pa siya ko karun kayo. Doon na ako yung mga manok na di mga hitsas kayo. Dito tamo ibut tabdanta mo stangkal be. Kanon tamo pulard.
1: Ayaw pa.
2: Usa ako kahuhan tong ulitaw. Hoy! Eh, Byang! Byang!
0: Hoy, Mang!
2: Eh, ako diri?
0: Ako diri, stangkal!
2: Stangkal? Na? Tanawa na ito yung mga piso di mo dito, oh?
0: Ah, siya man.
2: Nagkuhan ba ito yung mga piso, pero wala ilang ito mga purma lagi, pangdungoy naman lagi ito. Maraming lagi ito.
0: Masay dungoy!
2: Maraming ito yung pag-asuang plaka?
0: Ah, masay dungoy. Basigin mong gikuan na, basigin mong gihiluan.
2: Ah, ano hiluan ko na lang ko, ganda yung mong kuangod. Mong manok ni mo.
0: Dunguyon man ang manok na ko. Nindot pa nang abrihan ako ng tangkal.
2: Tanawa ko. Tanawa ko.
0: Sus, ginuukos
2: mo. Tanawa mga manok ka. Naisan ni mga mugmo. Na mga balibog til. Mga mugmo pa nang balibog til.
0: Laginag ng mga naong ni manok ka na kadago. Eh, mura mga bantam. Istukoy ko ano yung akong pari Sidro eh.
2: Dalawa.
0: Grabe.
2: Dalawa. Kita ka ng mga manok. Familiar ka na ko na. Kaya nakagi ko niya sa may talaingod.
0: Napaisa nga walay balibo ang liog. Kubra man eh.
2: Palit. Salingon na. Dalawa. Talawa lang manok ni mo.
0: Kalag ko, tisparisidog, isahan ko niya eh. Huwag niya siya ma'am, agit akong julin gang, isprihan ako dagwalo. Linte ni si Sidro, makatilaw. Makatilaw, julin niya sa ko, Sidro, makatilaw.
2: Mga maring, muto naglagot ko mga maring. Puto akong game, kumpronta na ko akong pare na ko si Parisidro na ko kaya marag duda dyan ko ba nga akong manok yung gilisan ba? Marag yan ko lang kita ka, binuangan dyan ko na niya. Marag paminaw na ko ang katong mga langa piso, mutong piso sa niyang mga, katong mga Chinese chicken niya ba? Puto nga, ako yung kumpronta na yun, inani mga panghitabo.
0: Pare!
2: Oy pare, oh, ikape pare, oh. Santon Gold Coffee Mix pare, inom sa pare.
0: Di pala ni Santon Gold Coffee Mix, yabog ko din ako sa mbaba ni mo.
2: Pare, ano kinanaw ko kayo pag inanaw pare?
0: Nabong sana ko. Kalabi ah, Santon Gold
2: Coffee Mix. Natural.
0: Ito, mabot ka to ang bakit. Ayaw ba? Pare, hindi mo na kong gilingaw-lingaw. Lepay, ato ka nung mga maot magiglagway itong mga manok, imong ipangdaas akong bahay.
2: Pare.
0: Mga banta, mura mo itong mga... O sabi, pagsabong ito, katawaan ito sa bunga na ito.
2: Pare, ay ko ka na pag-istorya, pare! Timan eh! Naaka na rin sa poder na ko, pare! Usibot pa sa buti mo, pare nga, Ibyong!
0: Kita gani? Walo ka buk espre ni.
2: Ibong gibalo hanga, ibong gisprehan o ga flying tiger ko kawalo ka espre. O walo pod ka buo ka julin ang imong gidalo.
0: Basta ka, pamutahan na gani kong julin gan?
2: Pare!
0: Kamu lang ba kung sige kong bala, ne?
2: O saban?
0: Katong mato nga huli, nag-go kayo! Ayan ay mga pakay.
2: Katong mammals kayo nga may pakay o katong ay pakay?
0: Katong ay pakay. Ano ang imamang kong ilan nga mga manok na mga bisaya mga katong naong?
2: Ay kung kaluka na ang imon julim, sige magtukam taron.
0: Napuri kay imo di ay?
2: Busog ibut pa sa buti mo.
0: Tanawa mga manok limo nako dito piti mga murag mga waypulos, murag mga kaber, murag mga builder. Gipangisaw na ni marini mong isa kay nyati ni murag may baliway balibong lang murag kubra.
2: Pare. Kadagi mong manok di ba pare? Hybrid na. Di na basta. Pare, gikan up sa Puerto Rico ng aburiding, pare.
0: Mutuo kakuha niyo.
2: Kanya kong takes ball, pare.
0: Mutuo kakuha niyo, di. Kamu diha, mutuo kakuha niyo, tuhanan. Ang ingilad ba siguro ni Sandako?
2: O sa, nakikihistorya, pare? Ibu ko kipasagin lang ang kibinuangan ako imong manok.
0: Ha! Sige lang.
2: O sa breeding to imong manok?
0: Lemon itipor.
2: Lemon itipor, mo ha? Ako ha, takes ball 99.
0: Ah, mas kuyaw ng imo, pre. Sige lang, muli ko. Paglabay sa pipila ka mga adlaw o walay kausaban itong purma sa mga manok, balikan ta kadre. Ha?
2: Balikan ko! Ha! Adlokon! Pwe! Ah.
0: Ikaw pa'y nasuko!
2: Mga maring, muna ko problema ron bang? Nagdaga ng mga adlaw, nagadako ang akong mga piso. Kundi laib yung kita nao ni akong mga maring, nailan ba yung akong kumpare nga si Paring Sidro mga maring. Uy? Ang isa na kong kamanok mga maring, na ipalit, katong nga may murag kubra. Murag kubra mga maring, malain kayong tanahon. Nabukoy isa kamanok nga murag banugon. Ang akong katingadaan mga maring, kay naay murag katong nga dako kayo, murag buriler, o niya, katong isa po, kay kuan ka na nga, kaya murag, basta di ulo sabtan mga maring. Murag bantam! Nakani ko isa ka, nagtong isa ka manong maring murag pinimintig ipiskat ba? Kung baka ko binuangin akong ang kumpare maring nga si Zidro kay akong manong na ko, sayang kayo ng breeding ba? Kay natag, binis ko ang kumpare po. Mga maring, tuloy ko kasi mga kuhan ninyo niya, bay, kanang suito ba dyan mong manok? Tabagi ko doon ko, kasi kung pwede buhato na ni. Mga maring, usap gini akong kumpare, nangilan ba niya na ako? Nangilan ba niya sa kuang pagkatao? Magpaabot ko sa iyong tambag, kay akong sala, akong dakong sala. Mga maring, maluoy mo, ibyong.

0: Alright, so mo itong mga marig, no? Diyan mo itong problema ni Ibyong sa amin ng kuparing Ibyong. Uy!
1: Lagi mga anak nga kuan ba ka na ultimong kupari ka na taluhon gani ka na mangilad.
0: No, dili na lang nga. Grabe po nang kupariha. Uy, yeah. Nga.
1: Nakababakas panahon ng karon maring nga nagkataas ni nga ito ang panahon ng maayo. Nagkadako, nagkabililhon kaayo ng mga manok panabo.
0: Mm-hmm.
1: Nga gani, matag bulan sa Disyembre, mas mukusog ang manok ana. Mas mukusog po ang kawat kada kanagi kaing sabo.
0: Yes, yuna. Indeed.
1: Spoko mo na mga twins, doon mga three wins.
0: Mga pastiskil. Mga ba?
1: Ano ganitong manok ganit ni Tio Sidoy kanong nakalabay ang ano, nakapasti skill.
0: Amaw ba?
1: Mga tulog ka-uras daw.
0: Ang grabe eh. Nakita, ang manok sa kululo pa rin. Ang mga maring, grabe kaya maring.
1: Ano saan na manok?
0: Pildi ang kalaban. Uy, kayo laliman ka, pagbangga nila sa maring. Pagdito man to sa ganrodaan, matina, dulak, derby man to. Na, mga maring, di ka mo to. Pag hakdap ana mga maring, ay na, di ka mo to mga maring. Pikas ng sa kahit sa bulang
1: napikas?
0: Napikas ang manok sa ko ang lolo.
1: Uy, uy sa ginoo ko ka. Oh. Kahit na si buwang.
0: Nipakpak ang mga tao, mga maring. Uy, kay kuwan ka lang napikas ang lawas sa manok sa ko lolo, mga maring. Pagkatidiyod, mga maring. Nitindog, bito na maring.
1: Uy, akatong pikas.
0: Atong duha, abog, duha na sila kabuok.
1: Uy, itabangan ang isa.
0: Niyana to yung nisurrender ng kalaban. Uy, kay duha naman ay sila. Daog ako lolo. Uy, kuya, itong manok kong lolo.
1: Sa kong lolo.
0: Sa pala yung manok sa kong lolo.
1: Nandiyan to yung manok sa kong lolo. Mayintas gito.
0: Sa pala ito dahi.
1: Kaya yung manok sa kong lolo kay kuan kay hitsas ka iba. Pero minti yung mamimilas.
0: Pero minti mamilas. O, nya, nya.
1: Tapos karing gisabong man siya sa kong lolo niya. Ang kalaban kay binabae man. Pag birig-birig na manok sa kong lolo. Pag dool sa kanang kalaban, habali bitaw.
0: Ang yabalan?
1: O nya, pag gumagkuan na, namuhipoy.
0: Namuhipoy ang naghabal.
1: Namuhipoy ang kalaban.
0: Ang kalaban.
1: So dito nagitiwasan.
0: Dito nagitiwasan
1: kay ko ni habalan di baka.
0: Di baka di kay dito gi kwan, grabe naman no. Eh.
1: Mo na say mga ang anak
0: sing. No?
1: Tabagan ta ning kaagi ni kwan kay wala naman tay oras tay.
0: Bebe kay pa di 5 naman di ayo.
1: Well, mawakin. Wow, cute kuno kaayong manok.
0: Ba?
1: Mas cute pa na si mong manok. Ay. happy ta mamatay ang saban. Sige, oi dan, sana si Will mawakin takara man sa ukon. Sige, unsa inyo matambag sa tuang swat kaagi ang gibasa karon mga higala sa tipo Mindanao nga namati karon. Hala text ka mo sa tuang hotline 09663069569. Usbon ako mga higala 09663069569. O comment mo sa tuang live karon sa Facebook XFM 107.1 Taguam.
0: Alright.
1: Sa Facebook page.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga namati ron diri hagita po niya to mga suki nga namati sa mga taga Ifil. Hoy,
0: kamo pa. Oh, taga Ifil.
1: Sa Fagadian.
0: Nag-heart si Mama Abigail. Si Mama Abigail. Si Abigail Piñaranda. Aba, usa sa mga pinakagwapa na mga katropa diya sa XFM Ifil.
1: Kasi ikuan kong sigapa, si Ma'am Evelyn o si Ma'am Abigail.
0: Si pares mo sila mga gwapa pero lahat sila bracket. Naman sila yung mga bracket. Ang bracket ano ni Mama ni Ate Evelyn ngayon. Gwapa bila si Ate Evelyn. Marami na siya kabas bila ni Tichi Agbayani nila ni kuan ni Rioloxin. Mga kagumkum ba?
1: Na ni Nora.
0: Dito kato mga sexy. Mga sexy. Mga gwapa ba? Lampil sila Lampil Kuwangko.
1: Chiripay Pikachu.
0: Oo, anak. Mga Lampil Kuwangko. Mga Sarsi Emmanuel. Lala Montelebano. Ano yung mga kabats ni kuan ni kuan? Gani ni Ate Evelyn sa basahe.
1: Oo, din si Ma'am Evelyn.
0: Ang kani si Abigail, ang mga kabats, kani mga new generation, mga Kylie Padilla.
1: Mga kuan.
0: Mga kuan.
1: Mga makabago ni siya.
0: Makabago niya. Mamoy po yung buntag makakita. Taanin niya.
1: Ano gani? Manok nga pula ulo. Ingan pa si Gregorio Estomata. Salamat kay si imuhang pag-comment ha, Dudu, ha? Sa imuhang paglantaw sab. Katotohanan na hatapos nga drama mga higala hatudto ko nato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Naguna perminti mga maring ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule aron nga mas mawala ato ang mga panakit sa kalawasan, mawala ang mga didli kay nga mga balatian. Inumi lang kana adlaw-adlaw mga maring og Santon Plus Herbal Capsule. Gihiusa kini mga prutas og mga tawag aning gulay.
0: Gulay, mga fruits. Fruits and vegetables. Yes.
1: Aron nga mukuan o kapsula nga kining gitawag og Santon Plus Herbal Capsule. Grabe, ako gani marino. Naghadlok ato ng kalabay ni Simana ba.
0: Kay, kay ano man?
1: Murag na ay nakuan sa kong ubari ba?
0: Murag na ni kamkam, na ni kamkam sa mong grabe naman na yung mga.
1: Sa sikaro nag-utong ko, sakit akong ubari. Gihapakpit ako sa kong lulo. Ang gawin si ubari sa imong mata.
0: Nga. Nakuan man ka nga.
1: Bayot man ka.
0: Bayot man ma ako palopyan, ako palopyan chub na unsa naman ni oy ana mo no may nana sana all na mga palopyan chub
1: Dani.
0: Yes, sige.
1: Sige, ikaw na tambag ay kamay ka pa pasiyog Dani.
0: Mo gani so ato ni tambagan ni si Ibyong no. Ibyong well ma sa man ato ni mong kumpare at imong buhaton na Ibyong ay pera na sunod si mong manok kay masig masalisihan ka. Kung di para tablang tanan ihawa ni mong manok kunya pag human ka tupod iyang manok pag okay mo si mong kumpare kay kung mag okay mo si mong kumpare wala na ito, pangihawan na ito na ito mga manok pare. Di alam mo, mga, at least mabibo mo, magkakuan mo, reconcile mo, o niya, mabusok mo sa inyo mga binuhi. Di ba? Ano lang na, maray ko na, kung di ganyan makaya, padangat tapon mo, balik na sa itong si Bialan, kay tabagan na buka na mo nginani. Okay? So, yes. Salamat kayo, Ibyong, no, sa pagpadangat ng suwat sa itong tulumanong. Kung ako, ikaw.
1: Hantod o mapuhon, kita magkaoban mga maring sa mga kausap na aking kasalamat o
0: thank you for watching!

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Plus Herbal Soap.
2: Si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santo Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santo Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santo Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Santo Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santo Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung gaw niya. Mayo ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Samsung Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
6: Samsung Plus. Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia,
9: taga Puro,
8: Diamond,
9: Matina at Playa.
8: 75, pero baskog pa.
9: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
8: Nagainom kong kape.
9: Dili pa kaning
8: akong nadunggan sa mga
9: kauban ako na kaning
8: Premium Coffee Mix.
9: Mayo daw kini.
8: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
9: Sao na?
8: O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
9: Basay, labin akong lahin ng panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinood yun kini, kayo nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line-up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Check!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting!
4: Exciting time, alas 12 na.
5: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga pauning headlines atin sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Paulong Ferdinand Marcos Jr. nag-uwi po ng bago investment deals matapos ng 5 araw na working visit sa Singapore.
6: Headlines. Senado sinimulan ang pagtalakay sa 2027 national budget ngayong araw.
4: Headlines. Defense panel inumpisahan ang cross-examination sa huling testigo ng prosekusyon.
6: Senador Robin Padilla, hindi isinasara ang posibilidad na boykotin ng minorya ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
4: Energy Regulatory Commission, ipinagutos ang pagbabalik ng 2.64 billion pesos refund sa mga Meralco customers.
6: 72% ng mga Pilipino bukas sa pag-uusap tungkol sa mental health ayon sa SWS survey.
4: Manila North Cemetery, maaga pa lang po'y inilabas na rin ang UNDAS Guidelines 2026.
6: Sa balitang regional, DILG Secretary John Vicrimulya nilinaw na maayos na ang issue kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Respicio.
4: Balitang international, katropa, isa patay, 11 sugutan sa panibagong atake dyan sa Riyadh Airport.
6: Sa balitang showbiz, mga drug artists magsasama-sama sa Vinyas Deluxe Birthday Show sa October 24.
4: At sa Sports Converge, pasok na sa quarterfinals matapos patumbahin ang Titan sa PBA Governors Cup.
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, 12 na tayo. Araw po na Lunes, buwan na Oktubre 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayong sumasa inyo sa lahat po na XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
4: Nakatakdang magbukas sa 2028 ang pinalawak na cargo hub ng FedEx sa Clark, Pampanga. Na inaasahang magpapalawak sa pagpapadala ng mga produkto ng maliliit at katamtamang negosyo sa ibang bansa. Yan ang ilan sa mga oportunidad sa pamumuhunan na tinalakay po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang working visit sa Singapore, kung saan ay pagpulong din siya sa mga opisyal ng pamahalaan at mga leader ng negosyo. Kabilang din sa mga tinalakay ang $700 million na pamumuhunan po ng Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation. At planong dagdag na pamumuhunan ng Vena Energy sa renewable energy sa Pilipinas. Nakapagpulong din ang Pangulong BBM kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at matiyak ang pagpapatuloy ng mga prioridad ng ASEAN.
7: Singapore ay isa sa mga pangunahing katuwang ng Pilipinas sa ekonomiya at tiniyak natin na mananatiling masigla at malapit ang ugnayan natin sa pamahalaan at sektor ng negosyo dito. Our objective is not simply to attract investments today. We must also prepare the energy supply, the infrastructure, technology, and human capital necessary to sustain the industries of tomorrow. To power our growth, we will keep studying all viable options for our long-term energy security and build the technical capability to make informed decisions for our future.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: XFM News Nationwide.
6: Sisimulan ng Senado sa Miyerkules, October 14, ang pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Ito ang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin si Gatchalian na matatapos ng prosecution team ang paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Martes. Nauna nang inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang budget kabilang ang 116 billion pesos na pagbabago sa alokasyon na umani ng mga tanong at batikos mula sa ilang mambabatas. Inaasahang boboto ang Kamara sa pinaal na pag-aproba sa panukalang budget sa October 12 bago ito isumite sa Senado para sa karagdagang pagsusuri.
5: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Samantala, defense panel kinilatis po yung testigo ng prosecution na forensic analyst. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Inilatis ng defense panel ang testigo ng prosekusyon na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, October 12. Sa cross-examination, tinanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Cabrera tungkol sa kanyang karanasan sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa graft and corruption, maling paggamit ng pondo ng bayan at paglabag sa Republic Act 6713. Inamin ng testigo na wala pa siyang nahawakang ganitong mga kaso bilang abogado, gayunman igirit niyang madaling maunawaan ang mga elemento ng batas at alam ito maging ng mga estudyante. Nagkaroon naman ng palitan ng argumento ang depensa at prosekusyon matapos questionin ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno ang tanong ni Attorney Ferrer dahil sa pagpapahiwati gumano na walang sapat na karanasan sa auditing ang testigo. Ibinasura naman ni Presiding Officer Jesus Cudero ang pagtutol ni Jocno at ipinaliwanag na inihambing lamang ng depensa ang pahayag ni Cabrera sa kanyang isang taong karanasan sa naturang debisyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Kailangang magpakita ang prosekusyon ng matibay na ebidensya na nag-uugnay sa umano'y ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte sa illegal na paggamit o paglilipat ng pondo ng gobyerno. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong na hindi sapat ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa nasabing bangko upang patunayang ninakaw ang pera dahil kailangang matukoy ang pinagmulan at aktwal na galaw ng mga pondo. Binigyan din ng analyst na kailangang maipakita ng prosekusyon ang malinaw na paper trail na magpapatunay sa mga aligasyon sa halip na umasa lamang sa epekto ng mga inilalabas na impormasyon sa publiko.
8: Coming days, baka naman kasi they're just withholding it for the moment, and then later on they're going to bombard the defense with all of their evidences, that to the point that the defense could no longer withstand this, and at the point that the defense can no longer hide beyond or behind the procedural mechanisms of the trial.
6: Sa ngayon, sinabi ni Kalilong na inaabangan niya kung may papakita ng prosekusyon sa mga susunod na pagdinig ang dokumentong direktang mag-uugnay sa umano'y illegal na pinagmulan ng pera.
5: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, posibleng magkasama hindi dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang senador mula po sa minorya, ayon kay Senator Robin Padilla. Anya, wala pang napag-uusapan ang kanilang grupo tungkol dito. Pero posibleng talakayin nila ang hakbang dahil sa paniniwalang may mga nangyayaring paglabag sa konstitusyon. Napansin nitong mga nakaraang pagdinig ang pagliit ng bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon, habang ang ilan naman ay maagang umaalis o nahuhuling dumating. Gayunpaman, sinabi ni Padilla na patuloy niyang sinusubaybayan sa telebisyon ang mga paglilitis kahit hindi sa personal na dumadalo sa Senado. Samantala, kanina alas 10 na umaga, sinuspinde agad ni Presiding Officer Chief Escudero ang impeachment proceedings matapos pong opening prayer nang makitang walang minority senators ang present sa session hall. Ilang minuto matapos ang suspension, nagkaroon na ng sapat na bilang para ituloy ang impeachment trial kung saan 13 senador ang present.
5: XFM News Nationwide.
6: Umaasa si Senador Kiko Pangilinan na mas marami pang senador ang sasama sa majority block kasunod ng paglipat ni Senador Mark Villar sa mayorya. Gayunman, sinabi ni Pangilinan na mas mahalaga sa ngayon na magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Nang tanungin kung posibleng sumama rin sa kanilang grupo si Senador Loren Legarda, sinabi ni Pangilinan na hintayin na lamang ang mga susunod na mangyayari. Samantala, nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na inamin umano ni Legarda sa kanya ang pagsisisi na sumama nito o sumama ito sa Cayetano Block.
5: XFM News Nationwide.
4: Inakusahan ni Senator Joel Villanueva ang hindi pinangalan ng politic forces ng pagtatangkang sirain naman ang kanyang reputasyon kaugnay po ng aligasyon sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Sa 48 na anibersaryo ng JIL o Jesus is Lord Church sa Luneta Grandstand, sinabi ni Villanueva na mabigat ang naging epekto ng mga paratang sa kanya, lalo na raw sa kanyang pamilya at sa kanyang religious community. Itinanggi po ng senador ang mga aligasyong tumanggap siya ng kickback mula sa mga questionable proyekto ng flood control. Nauna lang iniugnay na ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, si Villanueva, sa mga irregularidad sa mga proyekto sa Bulacan. Kabilang dyan ang sinasabing pagtanggap ng 150 million pesos sa pamamagitan ng isang aid. Inirekomenda rin ang Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa po ng mga kasong kriminal laban sa senador at iba pang individual kaugnay ng mga hinihinalang irregularidad. Gayunpaman, nilinaw ng komisyon na hindi nangangahulugan ang rekomendasyon na napatunay nagkasala na mga inirereklamo dahil nasa mga kinaukulang awtoridad pa rin ang pagpapasya sa kanilang pananagutan.
5: XFM News Nationwide.
6: Ibinasura ng Court of Appeals ang apela ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na makalaya mula sa pagkakakulong. Sa desisyong inilabas noong October 5, nilinaw ng korte na hindi ang Bureau of Immigration ang nagpapanatili sa kanya sa kulungan, kundi ang desisyon ng Regional Trial Court sa Pasig City. Ayon sa Appellate Court, walang naipakitang paglabag sa karapatan si Guo o ni Guo sa mabilis na paglilitis. Sa ngayon, mananatiling nakakulong si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos mahatulan sa kasong Qualified Human Trafficking.
5: XFM News Nationwide.
4: 2.64 billion pesos na refund sa Meralco customers, pinagutos po ng ERC. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Live Report.
9: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Manila Electric Company o Meralco ang pagsasauli

0: Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala si Senador Erwin Tulfo sa mga kumpanya ng kuryente laban sa hindi makatarong ang pagtataas ng singil at mahinang serbisyo sa harap ng inaasahang matinding El Nino. Hinimok ni Tulfo ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na tiyakin ang sapat na supply ng kuryente at pigilan ang sinasadyang kakulangan sa supply na maaaring gamiting dahilan sa pagtaas ng presyo. Ayon sa senador, dapat manatiling makatarungan ang singil sa kuryente at hindi nadagdagan ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino. Batay sa pagtataya ng mga weather forecaster, inaasahang lalakas ang El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre at magpapatuloy sa unang kalahati ng 2027.
1: XFM News Nationwide.
3: Inianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang pagbibigay po ng katumbas ng isang buwang bonus para sa mga empleyado ng Office of the Ombudsman. Ginawa ni Remulla ang anunsyo sa kanyang unang taunang ulat nitong Lunes, kung saan nangako rin siyang patuloy na susuportahan ang kapakanan at profesional na pagunlad ng mga kawani. Sinilubong naman ang palakpakan ng mga empleyado ang anunsyo ng bonus.
1: XFM News Nationwide.
2: 72% ng mga Pilipino ang naniniwalang nakatutulong ang bukas na pag-uusap tungkol sa mental health upang mas maunawaan ito ng publiko. Batay sa bagong Social Weather Station Survey mula Setyembre 21 hanggang 27, 78% naman ang nagsabing nakatutulong ang pagbabahagi ng sariling karanasan upang hindi maramdaman ng iba na nag-iisa sila sa kanilang pinagdaraanan. Sa pagtataya ng mga respondent sa kanilang mental health, 18% ang nagsabing mahusay ito, habang 38% ang nagsabing katamtaman at 2% naman ang nagsabing mahina. Lumabas din sa survey na 29% ang unang lalapit sa kanilang mga magulang kapag may pinagdaraanan, habang 27% ang lalapit sa kanilang partner. Tumaas din sa 11% ang bilang ng mga respondent na lalapit sa lokal na pamahalaan mula sa 2% noong nakaraang taon, habang 10% naman ang lalapit sa mga profesional sa mental health mula sa 4%.
1: XFM News Nationwide.
3: Balitang lokal, tinakda po ng Manila North Cemetery sa Manila ang October 27 bilang huling araw ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura ng mga nicho para sa Undas 2026. October 28 naman ang huling araw ng mga libing, habang mula October 29 hanggang November 2 ay bukas ng sementeryo mula 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ibabawal din po, mga katropa, ang pagpasok ng masakyan sa sementeryo sa nasabing mga petsa. Hindi rin papayaga magdala ng baril ng matutulis na bagay, alagang hayop, mga alak, gitara, malakas na sound system, madaling magliab ng mga materyales at mga gamit sa sugal. Nanawagan ng pamunuan ng sementeryo sa publiko na sundin ang mga patakaraan para mapanatili ang kalinisan, kayusan at kaligtasan sa paggunita sa mga yumao.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita, dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sumasa sa inyo, katropa, sa pamagitan po ng XFM 101.7 Canloon, XFM 106.1 Kabangkalan Negros Occidental, at XFM 95.3 Brooks Point, Palawan.
1: Balitang regional.
3: Diretso muna tayo sa Tugigaraw. Ang balita dyan, si Remulla nilinaw na maayos na po ang issue kay BM Respicio ng Reyna Mercedes, at pinuri ang PNP bilang most trusted agency. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Live report. Kahit yung vice mayor ng Isabela, best friend ko, I put it behind. Kapusta yun, wala na kami pag-uusapan. Rod, ikaw na bahala, okay? But as far as I'm concerned, I have set my peace and I should take it no further, okay? Because as a country, we should move forward.

0: dapat diretso lang yung tingin natin.
1: Hindi na iwasang maisingit sa mensahe ni DILG Secretary John Vicremulia ang pangalan ni Reyna Mercedes Vice Mayor Attorney Harold Respecio sa ginanap na Unified 911 Emergency Response System Turnover Ceremony sa Police Regional Office 2 nitong 9 ng Oktubre ngayong taon. Dito nilinaw ng kalihim, natapos na ang issue nila ni Respecio matapos dumabas ang negatibong resulta ng drug test. Matatandaang ipinag-utos ng kalihim ang naturang pagsusuri matapos akusahan ang vice-alcalde na gumagamit umano ng illegal na droga. Matatandaan pa na binayaran ni Remulia ang 28,000 piso na ginastos sa pagsusuri matapos ipakita ni Respecio ang resibo. Ayon sa kalihim, mas nais niyang itoon ang atensyon ng DILG sa mahalagang programa kaysa sa individual na issue. Kasabi nito, nagbiro din si Isabela Governor Dito Albano na kulang pa ang naturang pagsusuri at kailangan pa ng neurotesting. Kasabi nito, itinuturing namaana ng DILG na tagumpay ang pagpasok ng PNP sa most trusted agencies sa ilalim ni General Nartates at tiniyak naman na magagamit ang 911 para sa mabilis na pagresponde. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigiraw para sa nikakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Sakinga, XFM News.
2: 41 kilo shabu, pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas na samsam sa Cebu City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Live report. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 278.8 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buybus operation sa Barangay Mabolo, Cebu City kahapon ng umaga. Umabot sa 41 kilo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na ayon sa mga otoridad ay pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas sa nakalipas na 10 taon. Isinagawa ang operasyon bandang alas 7 ng umaga sa Arca Street sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Ayon kay PDEA 7 Regional Director Jewel Plaza, isang buwang surveillance at case build-up ang isinagawa matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant. Batay sa intelligence report, umano'y kayang magbinta ng suspect ng 5 hanggang 10 kilo ng shabu kada linggo para sa mga drug distribution network sa Cebu. Kinilala ang suspect sa alias na John, 30 anyos, isang motorcycle taxi driver at residente ng Barangay Basak, Pardo, Cebu City. Bukod sa 41 kilo ng hinihinalang shabu, nakumpiska rin ang marked money na ginamit sa operasyon, isang cellphone na umano'y ginagamit sa transaksyon ng droga, isang sasakyan at iba pang gagamitan. Kasalukuyang nasa kusudiya ng PDEA 7 sa Barangay Lahog ang suspect. Inihanda ng mga kasong may kaugnayan sa pagbebenta at pagmamayari ng illegal na droga alinsunod sa Section 5 at 11 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapag napatunayang nagkasala, maaari siyang maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo at multang hanggang 10 milyong peso. Mga katropa, ugaling uminom ng Santona Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
4: Samantala, motor napper, dinakip po ito matapos maka-aksidente gamit ang ninakaw na motor. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
5: Nadakip ang isang lalaki na hinihinalang nagnakaw ng motorsiklo sa bayan ng Etiague, Isabela matapos masangkot sa isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masaya Sur sa bayan ng San Agustin, Isabela. Kinilala ang may-ari ng motorsiklo na si alias Ben, 51 anyos, residente ng Barangay Pangal Sur, Etiague, habang ang suspect ay si alias Felipe, nasa Hustong Gulang, residente naman ng Barangay Santa Monica sa bayan ng Etiague. Batay sa ulat ng PNP Etiague, unang naiulat sa pila ng pagkawala ng isang kulay pula at itim na motorsiklo na nakaparada sa harap ng isang komersyal na billiard hall sa Proxa East, Barangay Pangal Norte sa Etiague. Agad namang nagpalabas ng flash alarm ang PNP Etiague sa mga kalapit na himpilan ng pulisya upang ipagbigay alam ang insidente at makatulong sa paghahanap sa nawawalang motorsiklo. Kalaunan, iniulat ng PNP San Agustin sa Etiague Police Station ang isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masaya Sur na kinasangkutan umano panahon ng motorsiklong tumutugma sa paglalarawan ng nawawalang motor. Kinumpirma ng may-ari ang motorsiklong sangkot sa aksidente ay ang naiulat na nawawala dahilan upang dakpin ang suspek na nagmaneho nito. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act habang nagpapagaling sa isang paggamutan sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Masusing investigasyon sa shooting incident na kinasasangkutan ng tatlong pulis, ipinagutos ng ICPO Director. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Ipinag-utos ni Police Colonel Wilbert Parilla, Iloilo City Police Office Director, ang masuring investigasyon sa nangyaring vehicular accident na nagresulta sa shooting incident kung saan involve ang driver na doktor at tatlong responding police personnel ng Iloilo City Police Station 2. Base sa investigasyon na nagresponde ang mga police personnel sa 911 call sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City, kung saan nasagasaan ang kotse ang sari-sari store at ang nakapark na tricycle. Agad na humarurot ang sasakyan matapos ang insidente. Hinabol ng mga kapulisan ang kotse at kanilang naabutan sa Barangay Caingin, La Paz. Sa interception, ipinahayag na nag-attempt ang driver na sagasaan ng mga pulis, rason na kanilang pinaulanan ng bala ang sasakyan. Nakatamo ng sugat ang driver na doktor at nasa intensive care unit ng ospital. Nirelieve ang tatlong responding police officers at ipinaturn over ang kanilang service firearm sa crime lab bilang parte ng standard operating procedure. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
4: Patropang Brian, tuloy na lababas sa Tropical Cyclone Domain ng pag-asa ang bagyong si Koguma. Habang may isa pang Tropical Depression na namataan sa layong 3,030 kilometers silangan ng Central Luzon at inasa hindi papasok naman sa Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Samantala, mga tropa, easterlies ang umiiral sa silangang bahagi po ng Northern at Central Luzon, habang northeasterly wind flow naman ang nakakapekto sa extreme northern Luzon.
2: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang iba pang bahagi ng Luzon.
4: At ang araw po ay 5:47 umaga, nakita, at inasahan lulubog mamaya 5:38 na ng hapon.
7: XFM News Nationwide. Balitang International.
4: Ang Balita International hatid sa atin ng Suntone Plus Capsule. Katropa, isang nasawi at 11 nasugatan sa panibagong pag-atake sa paliparan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kahapon, isang araw matapos lamang ang nauna strike na ikinasawi ng 13 katao habang mahigit sa 300 ang nasugatan. Ayon sa mga otoridad ng Saudi Arabia, tinamaan na hindi pa nakilalang projectile ang Terminal 4 ng paliparan at nagdulot ng sunog. Iniulat din ng otoridad na naharang ng kanilang air defense ang mga missile na patungo sa ilang lugar sa bansa, habang isang drone ang nasira matapos maharang sa Eastern Province. Matatandaan na inako ng grupong Houthi sa Yemen ang responsibilidad sa naunang pag-atake at nagbabala ng mga sunod pang mga strike laban sa Saudi Arabia. Dahil sa mga pag-atake, pansamantalang inilipat sa online learning ang mga klase sa mga paaralan sa Riyadh hanggang Webes, habang patuloy din po ang pagsusuri sa kaligtasan ng mga paliparan.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Suntone Coffee Mix. Magkasama-sama ang musika, drug performances at kulturang Pilipino sa birthday show ng drug artist na si Vinyas Deluxe sa October 24 sa Rampa Club, Quezon City. Tampok si Vinyas versus The World, The Vinyas Deluxe Birthday Show, ang mga drug artist na sina Precious Paula Nicola, Brigidinga, Minty Fresh, Arizona Brandy, Kriana, Hanabeshi, Taylor Sheesh, Shewarma, Tai, Tiny Deluxe at Lance Reblando. Nakilala si Vinyas matapos sumali sa unang season ng Drag Race Philippines noong 2022 at muling lumahok sa Drag Race Philippines Laysan Royale noong 2025. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports.
4: Ang balitang sports katropa atin sa atin ang premium D3 soft gel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag-premium D3 protection sa buong katawan. Pasok na sa quarterfinals ng PBA Governor's Cup ang Converge Fiber Sixers. Matapos tambakan ang Titans sa score na 152-119 sa Araneta Coliseum. Nanguna po si Juan Gomez de Liano sa Converge matapos magdala ng 32 points, 12 rebounds at 13 assists para makuha ng kupunan ang ikalim na panalo sa 10 laban. Nag-ambag naman si import Cameron Clark ng 30 points habang nagtala si Justin Baltasar ng 20 points at 11 rebounds. Samantala, umusa din sa quarterfinals ang Magnolia matapos talunin ang Barangay Ginebra sa score na 112-93.
7: XFM News Nationwide.
4: Uy, 74 days na lang, katropang Brian at mga katropa, Pasko na naman. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon Lunes, October 12 na po tayo, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama din po natin, mga kapanayam natin, ang dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla at Dr. Ronald Paler. Mga partner, malusog na araw po.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Dr. Ronald po ito. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. At samahan niyo uli kami sa isang panibagong talakayan hinggil po sa ating kalusugan.
2: And Dr. Algie here. Good day sa inyong lahat, mga gilip po namin ka-wellness. Exciting ho ang ating mga pag-uusapan ngayon. Kaya sana tuloy-tuloy yung tumutok at i-share ang ating pong programang ito sa iba para mas makinabang po sila sa ating pong talakayan.
0: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng ating pong mga partner FM stations nationwide. At sa bahay din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page. I-search nyo po, i-follow ang ating pong mga FB page, mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yun dyan sa ating pong FB page. Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga mensahe na isip po ipaabot sa ating pong programa. Pwede kayo mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Umanhin po sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyong pong mga calls. Kaya kung meron kayo mga inquiries, i-text lang po yan, mga kaibigan. Para mabigyan daan din ang ibang mga texters po natin, ha. Sa mga kababayan din na gustong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyo mabilihan sa ating pong mga authorized dealers, mga partner drugstores po natin nationwide. Kaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drugstore, ganoon na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness, ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Para po makasigurado na inyo pong iinumin at gagamitin ng mga produkto, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit at mga fake products, mga ka-wellness, ha? Of course, pwede rin mabili at pwede ma-avail ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011.
2: Sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, pwede rin ho kayo makabili ng discounted kung kayo po ay senior citizen. At ang good news, meron po tayong promo sa lahat ng ating pong mga Yes to, ito exclusive lang. O sa ating Yes to Health branches, kapag kayo po ay bibili ng Yes to Health Vitamin C, meron po tayong buy one, take one. At meron ding pagbibili ho kayo ng Santone Plus Herbal Capsule na isang box, meron kayong opportunity to buy 50% discount ng ating Yes to Health Vitamin C. Ayan. At pwede rin kayo magpakonsulta, syempre, pag nandun na kayo sa Yes to Health, sa ating mga consultant, dahil marami to ay tayong program na pwede pong i-recommend sa inyo kung kailangan po ninyo sa inyong pagpapagaling.
0: Oo. Meron tayong mga personalized program.
2: Tama.
0: Na pwede i-recommend sa inyo if bibisita kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Maganda yan daw kasi may incorporate yan dun sa mga supplementations and other personalized program na gagawin nila doon para mas mapabilis ang recovery ng kanila pong mga karamdaman. Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gusto makabisita, makapunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahin niyo po ang ating mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704.

0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga MacArthur Highway, Matina exactly. Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ahead sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule, ang katawang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness ay pag-uusapan natin ang iba't ibang mga kaalaman, mga kahalagahan ng kaalaman tungkol sa iba't ibang processes ng atin pong pangangatawan, nutrition, disease prevention at mga natural approaches para panatili po ang magandang kalusugan. Pag-uusapan natin dito yung atin pong patuloy pa rin na tinatalakay itong problema about chronic inflammation. Tinagurian yan mga partner, no? Na tahimik na apoy sa loob ng katawan natin na unti-unti po tayong tinutupok. Yun ang problema dito sa inflammation po na ito. Ang inflammation or ang chronic inflammation sa atin pong sistema ay nangyayari dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Kaya atin pong hihimay-himayin kung bakit nga ba ito tinagurian, ano? Na tahimik na apoy sa loob ng atin pong pangangatawan. Bago tayo magsimula, Dr. Algie, bigyan natin ng... bigyan muna natin ang ating po mga listeners ng ilang interesting facts. Bakit ba natin dapat pagtuunan ng pansin itong mga problema about chronic inflammation?
1: Dok Mesel, ang unang napakagandang facts about it is hindi lahat ng inflammation ay masama.
5: Mm-hmm.
1: Kapag nasugatan tayo o sabihin na karoon tayo ng infection, ang inflammation natural yan, paraan ng katawan, na proteksyonan yung kanyang sarili at simulan yung tinatawag nating healing process. Mm-hmm. Ang problema ay kapag yung inflammatory response po ay nagpapatuloy kahit na matagal nang wala yung original trigger, o kaya kapag ang immune system ay patuloy po na na-activate sa paraang nakakapinsala na sa ating mga tissues.
5: Mm-hmm. Ibig sabihin, Dr. Algie, yung inflammation, meron two sides or two faces kung tawagin. Maaari itong maging protective sa katawan natin, pero maaari itong maging harmful kapag hindi na ito properly regulated sa ating katawan.
1: Exactly. Kaya kailangan natin ng inflammation po ay... kumbaga, alamin natin. At ang goal natin talaga dito ay hindi alisin ang lahat ng inflammation response, kundi masuportahan yung tamang immune response at maiwasan po yung prolonged unnecessary inflammatory activity.
6: And of course, mga ka-wellness, ang pangalawang fact with regards sa inflammation ay ang lower the inflammation ay merong mga tao na hindi nagpapakita ng obvious symptoms sa merong low-grade inflammation. And of course, hindi din lahat na may chronic inflammatory ay nakakaramdam ng sakit o di kaya lagnat o di kaya pamamaga sa katawan. Ngunit, tandaan po natin mga ka-wellness, hindi ibig din sabihin na ang bawat tao na walang simptomas ay meron ng hidden inflammation. Hindi din natin ito dapat pwedeng hula-hula lang natin. Kailangan natin ng clinical context sa mga ganitong problema at dahilan para magsagawa ng clinical test, mga ka-wellness.
5: Interesting yan, Doc Ron, ano? Kasi possible na wala kang nafe-feel, wala kang mga symptoms na nakikita o nararamdaman, pero mataas na pala yung risk mo na sa pagkakaroon ng ganito pong problema, dapat bigyan mo ng pansin. Ngayon ang tanong, Doc Algie, may kinalaman ba itong problema sa... itong taba sa tiyan kung tawagin or belly fat kung tawagin sa pagkakaroon ng mga inflammatory diseases sa ating pangangatawan?
1: Nako, oo, sa mga pag-aaral ang excessive visceral fat, yung taba na nandun, matigas talaga ulo niya. Ito yung taba na nakapalibot sa ating internal organs po. Kumbaga, metabolically active, maari itong maglabas ng inflammatory signal, sinatawag na signaling molecule. Kaya kapag meron tayong maraming visceral fat, abdominal obesity na tinatawag, hindi lang tungkol sa appearance, yung malaki yung pangitingnan.
5: Tama,
1: may kaugnayan din po yan sa insulin resistance, type 2 diabetes, at ganun din sa cardiovascular risk natin.
6: And also, tandaan din natin, ang chronic inflammation ay may papel sa napakaraming chronic diseases. Kabilang dyan ay yung tinatawag nating atherosclerosis. Common po yan sa ating lahat, sa napakaraming mga tao. Ilang metabolic disorders, also kasali din ang autoimmune disease at ilang uri ng mga cancer. Pero mahalagang linawin, hindi inflammation lamang ang sanhi ng lahat ng mga sakit na ito. Maraming mga factors ang involved, tulad ng number one, genetics. Pangalawa, pagka merong isang infection ng isang tao. Also, primarily itong lifestyle and also environmental exposures po natin ay isang mga factor din na pagkakaroon ng chronic diseases.
5: Ang isang malaking katanungan mga partner, Doc Algie, ano, eh may magagawa ba tayo sa pamamagitan ng pagsasaayos ng atin pong mga kinakain or yung atin pong mga ginagawa sa pang-araw-araw para makontrol or maiwasan ang ganito pong problema?
1: Definitely po, ano, kasi ang overall dietary pattern natin, regular exercise, yung tamang kalidad ng tulog, pati yung pag-iwas ng mga bisyo like sigarilyo, alak, ganyan, at healthy weight management. Number one na yan, ay maaari po makatulong sa ating metabolic at inflammatory health. Alam ng karamihan yan ng mga doktor. Hindi po ito overnight solution. Pero ang consistent habits ay malaking bahagi po sa long-term prevention ng ganito pong mga problema.
5: Kaya mga ka-wellness, alamin natin kung ano talaga ang chronic inflammation. Bakit ba nagkakaroon tayo ng ganitong problema? At bakit ito tinatawag na common factor sa maraming marlubha, yung tinatawag ng mga degenerative diseases? At para natin aalagaan ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng mga nutrition at healthy lifestyle. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil pag-uusapan natin yan sa pagbalik ng The Secret of Health.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health.
5: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan at patungkol pa rin sa atin pong tinatalakay, ano, about chronic inflammation. Ang malaking isa sa mga katanungan mga partner, Doc Ron, ano? Ano yung link? Ano yung kaugnayan ng always mataas yung emosyon natin to the point na tayo ay nagagalit in relation doon sa chronic inflammations na atin nararanasan?
6: Ang titingnan natin, ang inflammation ay isa po yung biological response o responde ng ating katawan sa sistema or system responde ng immune system natin kapag isang tao mayroong infection. Also, pagka meron ding tissue injury, kaya pagka nagkakaroon ng bali o nagkakaroon ng sugat, at iba pang mga harmful stimuli. Kapag may injury and infection sa ating katawan, na-activate ang ating immune system cells at naglalabas ng mga chemical messengers kung saan tumutulong labanan ang mga harmful agents at simulan ang tissue repair doon sa mga damaged cells. Kapag short term ang response at tumuhupa pagkatapos na ma-address yung problema, ito ay karaniwang tinatawag na acute inflammation. But then, ang chronic inflammation ay isang prolonged inflammatory response na maaring magpatuloy ng ilang linggo, yung iba buwan at yung iba mas matagal pa or years kuminsan, depende sa mga underlying cause ng problema.
5: So, itong mga ano na ito, nababanggit natin para bigyan natin ng bigger picture yung atin pong mga listeners. Pwede ka bang mag-cite, Doc Ron, ng ilang mga simple analogy about this?
6: First thing is, parang ano ba, parang alarm system ng ating katawan. Let's say, for example, isang building, isang bahay na mayroong fire alarm system. Kapag may sunog, of course, the alarm system, yung saktong alarm system ay tutunog at magbibigay ng alarma para dadating or magre-responde yung mga firefighters para kontrolin yung apoy or to apulahin yung apoy. Pagkatapos ng emergency, of course, dapat yung alarm system ihinto na din kasi patay na yung apoy. Uh-oh. Pero kapag patuloy itong tumutunog at patuloy yung response, mm-hmm. kahit na wala namang apo ay wala yung tinatawag na walang problema, mm-hmm. maritong maging tinatawag na problema doon mm-hmm. sa ating katawan. Ganon din sa inflammation, mahalaga ang immune response. Mm-hmm. Pero kailangan din itong ma-regulate. Of course, kailangan din ma-terminate or matapos yung kanyang trabaho in a certain period of time. Hindi pwedeng palaging ganon ang response ng ating katawan.
5: Mm. Doc Algie, ano naman po yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag persistent o nananatili pa rin yung inflammation na nandun sa ating pong pangangatawan?
1: So, actually, malaking damage ang mangyayari sa katawan. For example, may mga immune cells tayo na maaaring nananatiling active, ano? Mm-hmm. Patuloy na maglabas ng inflammatory mediators na tinatawag, mm-hmm. kabilang dito yung mga kilala natin bilang mga cytokines, ano? Mm-hmm. Meron din mga cellular signal pathway tulad ng NFKB na mm-hmm. tumutuling tulong na ma-regulate yung anong yan, yung inflammatory genes na yan. At kung normal ang mekanismong ito sa ating katawan, kumbaga mm-hmm. na nag yung pinakang control mm-hmm. mechanism ng katawan eh normal, mm-hmm. so automatic yon. So pag alam na ng katawan wala nang kalaban, natalo na, mm-hmm. automatic magsusubside yung mga inflammatory na yan na chemicals in the body. Pero pag nangyari na hindi nangyaring mag-automatic yon mm-hmm. at tuloy-tuloy, mm-hmm. ibig sabihin may problema talaga. Kumbaga may hidden problem na hindi natin nararamdaman pero still tuloy-tuloy mm-hmm. na nadidetect nung ating immune system kaya may mga prolonged inflammatory response ng katawan natin. So yun yung point na kung saan pag ganun kahaba, magiging damaging na yung epekto niya.
5: Mm-hmm. So, Dr. Algie, hindi lang basta pinag-usapan natin mm-hmm. yung mga simple lang na pamamaga sa ating mm-hmm. pangatawan, no? To the point na mayroong mga chemical signals at cellular processes na na-involve sa ganito pong condition ng katawan natin.
1: Tama po, kasi yung mahalagang point dito, hindi lahat po na inflammation pare-pareho. Mm-hmm. Kaya tinitinan ng doktor, may pattern yan. Magkakaiba yung dahilan, yung gaano ka-severe, mm-hmm. at ano to yung epekto nito sa bawat condition ng katawan. Kaya, pag ina-assess yan sa mga manggagamot, mm-hmm. tinitingnan ano yung mga sources at gaano ka-severe yung inflammatory response ng katawan natin.
5: Mm-hmm. Dr. Ron, bakit naman tinatawag ng yung ilang mga health educators mm-hmm. na common cause or common denominator ng maraming deadly diseases, ano, mga common cause of morbidity dito sa Pilipinas, itong chronic inflammation na ito?
6: Well, we can describe it as yung tinatawag natin na shared biological mechanism mm-hmm. ng ating katawan mm-hmm. or contributor sa tinatawag nating napakarami karamdaman. Mm-hmm. Halimbawa, sa atherosclerosis, nakikibahagi ang inflammation mm-hmm. sa sakos ng damage or yung plaque accumulation, yung mm-hmm. tinatawag natin na yung tinatawag natin inflammation sa ating katawan. Sa insulin resistance naman, ang inflammatory activity sa fat tissue at sa ibang organs ay maaaring maapektuhan mm-hmm. ang insulin signaling, magkukos ng insulin resistance. Sa ilang liver diseases, maaaring magpatuloy ang tissue injury or pagkakaroon ng fibrosis o pagka-damage ng mga tissues doon sa ating liver. Mm-hmm. And of course, sa ilang mga cancer conditions, ang mga long-standing inflammation sa ating katawan ay maaaring lumikha ng cellular environment na kasaan pabor sa abnormal growth ng mga cells na nagiging cancer. Mm-hmm. Pero ito ay hindi nangangahulugan na lahat ng chronic disease ay nagsisimula sa isang problema lamang, yung inflammation.
5: Mm-hmm. Kaya napakahalagang distinction yan, mm-hmm. mga ka-wellness. Ano? At hindi natin dapat sisihin na yung inflammation lagi ang dahilan kung bakit mm-hmm. nakakaranas tayo ng samot-saring mga karamdaman. Pero kailangan nating maintindihan yung role mm-hmm. ng inflammations or mga inflammatory response ng pangangatawan po natin. And Dr. Algie, ibig sabihin ba na kung gusto natin protektahan yung katawan natin is we must have a good and functional immune system.
1: Oh, absolutely. Kasi actually, yung immune system naman, mm-hmm. alam natin na yan ay napakaraming role. Hindi lang yan depensa. Ano rin yan, nagre-regulate din sa healthy cells kasi alam mo, immune system, kapag mayroon siyang nadidetect na threat mm-hmm. at ang katawan ay nagbigay ng signal, ang mm-hmm. pinaka-main player talaga niyan, immune system natin. Mm-hmm. O kaya siya rin yung isa sa factor kung bakit nagkakaroon ng inflammatory response ang katawan natin. Kaya dapat talaga, healthy yung immune system natin at to achieve that goal, maraming possible na pwedeng gawin, either nutrition, okay? Diyan pumapasok yung mga supplement, ano? And tamang pagkain, ganun yung tamang pagpapahinga, exercise o physical activity, and we need to basically know ano yung underlying cause talaga. Kaya yung pagpapacheck up, malaking bagay. Hindi yung puro ano na lang tayo. Mm-hmm. O, puro na lang tayo mga, tawag dito, chamba-chamba. kung ano yung ating kailangang maramdaman at ano nga ba talaga yung karamdaman natin. Marami ang ganun ang problema ng mga kababayan natin. Kaya sa halip na maagapan, lumalala kasi hindi sila nagpapacheck up.
8: The secret of health.
5: Dokron, ano po ba yung mga pangunahin na tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit nagkakaroon ng mga chronic inflammatory diseases or chronic inflammation sa pangkatawan ng isang tao?
6: Well, maraming mga contributing factors with regards sa inflammation. Mm-hmm. At kadalasan, hindi lang iisa, kung minsan multiple. Mm-hmm. Unahin natin yung tinatawag natin excess body fat, lalong-lalo na yung visceral fat. Yung visceral fat, yun yung fat cells na kung saan bumabalot sa mga organs na ating katawan. Hindi mo makikita yun and kakalimitan tumataas ang timbang at pagka maraming fats. And also, napapakita din kapag lumalabas na din dun sa yung mga, kapag humahaba yung mga waistline natin. That means meron ding tinatawag na visceral fat at nag-ano na siya, lumalagpas na doon sa ating subcutaneous fats.
5: Oo, kaya pala yung mga excess belly fat kung tawagin na yan, no? May kaugnayan sa mga metabolic problems. Nakita ko sa isang article na ang mga Asians pala ay very prone sa pagkakaroon ng larger belly fat, kung tawagin, ano? At Doc Ron, ano ba yung role ng high blood sugar in relationship doon sa pagkakaroon ng larger belly fat?
6: Ang chronic elevation ng ating blood glucose ay maaring mag-contribute sa oxidative stress at formation ng advanced glycation end products or AGEs. Yung makikita yung advanced glycation end products, makikita niyo yung ano, yung lechon manok. Ganun ang nangyayari doon sa loob ng ating katawan.
1: Parang naluluto ka ng dahan-dahan.
6: Naluluto ng dahan-dahan. Ang mga compounds na ito ay maaaring makilahok sa mga inflammatory signaling tissues at mayroon ding two-way relationship. Ang inflammation ay maaaring magpalala ng insulin resistance, habang ang metabolic dysfunction naman ay maaaring magpalala din ng inflammatory activity. Parang cyclical na problema.
5: So, nakita ko sa isang article, ano, or sa isang may isang kilalang doktor na sabi niya ang mga Asians hindi nila need na kinakailangan maging malaki ng husto para maging diabetic. They only need to have a bigger belly,
6: bigger, you know,
5: na magka-contribute na yun sa kanilang pagkakaroon ng high blood sugar. Ngayon, Dr. Alji, pag-usapan naman natin yung mga pagkain na may mga kinalaman sa pagtaas ng blood sugar level. Ano ba yung dapat, Doc, yung dapat nilang limitahan?
1: Actually, marami namang problema dyan, pero isa sa mga pag-aaral, sinasabi talaga nila na mahalaga yung overall dietary pattern. So you need to follow a pattern na lagi sinasabi, kung mas mataas yung calories, added sugar, yung laging ultra-processed food ang ginakain natin, tapos kulang tayo sa mga whole foods sa tinatawag, malaking chances natin na mag-develop nito kasi kulang ka sa fiber, kulang ka sa nutrients. So, ang end result, kapag lagi yan araw-araw kinakain natin, ma-overwhelm yung katawan mo. So, pag nahirapan siya, yun yung umpisa, ano, na magre-retain sa katawan mo yung mga sobra na yan, especially yung carb, like sugar, na na-develop into fat later on. That affects our general health, ano. Kaya, alam mo, sometimes kung papakinggan mo, simple lang eh. Pero karamihan ng mga tao, hirap na hirap. Ang daming hirap. Kasi nga, hindi rin naman simple per se. Nasasabihin mo ganun lang.
5: So, na kailangan, Doc, talaga balansin yung diet natin.
1: Yes.
5: And most especially, yung sustainable diet.
1: Pag tinawag na sustainable, hindi yung pwede kayang-kaya mo lang gawin ng isang linggo tapos surrender ka.
6: Balak na uli, isa dati.
1: Eh, mga ganun. Diet tayo. O, isang linggo, OMAD. Tapos nung magsawa na, hindi na kinaya.
5: Kaya dapat, kahit simple lang na ano, simpleng balanced diet, basta sustainable siya.
1: Dapat.
5: Yung kaya mong isustain.
1: Yun ang importante.
5: Oh, ngayon, Doc Ron, for example, ayusin natin yung diet natin, ibabalance natin yung diet natin. Ano naman yung kinalaman ng mga nutritional support, like taking supplementation like Santone Plus Herbal Capsule? What can it do to our body.
6: With regards sa ano, sa Santon Plus herbal capsule po natin, napakaganda itong i-induce na tigilan or pigilan yung mga inflammatory enzymes or inflammatory cytokines, also yung interleukin production sa ating katawan. So that is how, kasi pagka palaging na ano yun, palaging pinoproduce yun, that causes inflammatory response or immune system response ng ating katawan. So binablock yun ng alpha and also ng beta mangosteen, and also ina-activate niya ang NRF2 antioxidant pathway, na kung saan ay tinuturuan or sinisignal yung mga cells natin na mag-produce siya ng sariling protection or antioxidant na kanyang sarili in order to protect from inflammatory damage. Kaya taking Santon Plus Gold 1 capsule or Santon Plus Herbal Capsule 1 capsule 3 times a day ay napakaganda pong tulong para magpababa ng inflammation sa ating katawan, and at the same time mapababa din yung tinatawag natin na epekto ng inflammation damage sa mga cells natin. Kaya kapag kayo ay nagsisimula na nagkakaroon ng bilbil sa katawan, at also kaya napakaganda talaga magpa-test ng HSRP test para makita yung inflammation, and then you take Santon Plus Herbal Capsule. Napakaganda po talaga yan with regards sa pag-address ng inflammation sa ating katawan.
1: Actually marami ng testimony na nagsasabi hindi naman sila nagtitake ng mga pampapayat, pero when they consistently take Santon Plus Herbal Capsule,
6: yes,
1: napansin nila na mas simple sa kanila yung pagpapababa
6: ng timbang.
1: O kasi nga may special phytochemical yung moringin doon sa moringa inside the Santon Plus na nakakatulong para una yung cellular protection.
6: Yes.
1: Ma-trigger sa ating cells mismo. And also pinagaganda niya yung metabolism. So doon mo makikita na in a capsule, you have a lot of phytochemicals that can contribute sa normal body balancing yung process ng katawan natin.
5: Ayun. Maraming salamat mga partners sa mga infos na inibahagi nyo sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa pagsali sa atin sa mga avid listeners natin sa ating talakayan na puno ng mga health information. Bukas ipagpapatuloy po natin itong talakayan natin, karugtong ng ating pong pinag-uusapan, dahil mas mabuti na mga partner na maging well-informed tayo kaysa bigla na lang tayong bulagain ng samot-saring mga karamdaman. Kaya tutok lang mga ka-wellness, dahil magkabalik ang ating pong programa.
9: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlon, i-refill. Yung bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi po ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
5: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Eh, Doc, meron nagtanong dito sa atin. Mga Doc, ano po ba ang pwedeng i-take ko na wellness product ng GastroHealth para sa akin pong allergies? Si Jerry po ito.
1: Ayan. So, wag kang malito. Dahil sa Yes to Health, ang isa sa pinakang advisable na lagi namin sinasabi in any kind of condition, especially dun sa binabanggita. Kasi may kinalaman sa immune system yung allergy.
5: Yes.
1: Kailangan mo rin ng phytochemicals with anti-inflammatory property. Yung Santon Plus Herbal Capsule.
5: Yeah.
1: So, kung inaatake ka ng allergy, so you need to take at least 2 capsules 3 times a day. Medyo dagdagan mo ng konti yung dose kasi regular is 1 capsule 3 times a day. So, pag merong attack na ganyan, so dagdagan mo ng konti. Double dose mo siya. Then, take Yes to Health Vitamin C. Dahil ang vitamin C naman, sa lahat ng proseso ng katawan, kailangan yan. Kung meron pa kayong needed, ang isa sa pinaka-advisable, yung Premium D3. Kasi Premium D3 is for immune system support.
6: Mm-hmm. And also regulation.
1: Regulation.
5: Yeah. Modulation.
1: So yung tatlo na yon, yung Santon Plus Herbal Capsule, yung ating Yes 12 Vitamin C, and yung Premium D3.
5: Yan,
1: i-take to.
5: Sa lahat na may mga allergic reactions mm-hmm. na nararanasan, subukan nyo po yung mga suplemento ng Yes 12. Okay? Sa mga katanungan pa, meron pa ang mga nais ipadala ng mga mensahe sa atin pong programa, text nyo lang yan sa atin pong numero. At pong text line, 0969-609-6545. At sa pagbabalik po natin sa second part ng atin pong programa, ay atin pong tutugunan ng live ang inyo pong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
12: The Secret of Health.
13: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Kaya isulat piso ko. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
16: The Secret of Health.

0: Maysa. Balik po tayo sa ating program, mga ka-wellness. Sa mga nais pong magtanong, huwag pong mag-atubilin. I-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line numbers are 969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, atin po sa atin ang Santon Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Herbal Capsule ay isa pong powerful supplement na meron po yan siya mga bioactive compounds gaya po ng santones at iba pang mga compounds, active compounds ng mga powerful herb. Eh, biro yung mga partner, pinagsama. Yung queen of all fruits at queen of vegetables nandyan sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule. Ano? Ang kagandahan po niyan, pharma grade pa. Ang Santon Plus Herbal Capsule natin, kaya nga mula noon hanggang ngayon, eh tinatangkilik pa rin ang atin pong mga ka-wellness. Ha? At marami natutuwa, Dok, ano, na napakinggan muli nila. Ito ang ating ano, kasi parang medyo na ano nga eh, medyo na set aside itong Santon Plus Herbal Capsule natin, no? At natutuwa sila na nandiyan pa rin pala yan sa ano, sa market.
1: Para bumabalik daw yung alaala na nakaraan.
0: Bumabalik yung alaala
2: na nostalgia.
0: Kasi ang dami talaga nakasubok nito, especially ha sa mga kaubayan natin na meron po mga bukol sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Dito kasi tayo nakilala, Dok, sa ano, properties na ito ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule na natulungan yung mga kaubayan natin na numipis at totally nawawala yung mga bukol na kanila pong nararanasan sa kanilang pangangatawan.
1: So hindi natin sinasabi na gamot sa bukol ito, no? Ang kagandahan lang kasi ng Santon Plus Herbal Capsule, yung mga bioactive compound niya, especially Santon, tinutulungan niyang i-correct yung talagang supposed to be, trabaho naman ng katawan natin na i-correct yung mga bukol-bukol na yan. Meron tayo internal mechanism that is, sabi nga the body have the ability to balance everything. Kapag mayroong mga abnormal growth, the body is capable of suppressing that. Nangyayari lang ng mga bukol na yan, kapag hindi na kaya ng katawan gawin yun, sa reason na, alam natin, na overpower ng katawan, may weakness, mayroong high inflammatory process in the body na instead of makafocus ka dun sa trabaho mo ng pag-suppress, ang gagawin mo, para kang bumbero na lagi na lang papunta sa mga sunog. Doon ka na focus instead of building something or maintaining your cells. Eh, puro na lang control sa mga damage ang ginagawa ng katawan natin. So, by giving the body the right type of phytochemical, especially Santon, yun yung nagagawa niya na ina-align niya ulit yung ability ng katawan natin to maintain itself. Kaya yung iba sinasabi, ang ganda naman ng gamot niyo sa bukol. Kasi yun yung kanilang naranasan. Actually, ang isa sa pinakang mabilis kong nakita dyan, 1 week, meron siyang bukol dito sa may gilid. Meron tayong testimony noon. Sabi niya, after 1 week, kinakapa niya, hinahanap pa niya kung saan. Nasaan na may bukol. May bukol pa rin, pero mas lumiit na kaya hindi niya na masyadong nakapaagad. Samantalang dati daw, kahit tingnan mo lang na ganyan,
2: kitang-kita
1: mo na kung saan siya located. Kaya nagulat siya dun sa resulta sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kabayan natin dyan na gustong masubukan ang powerful effect at benefits ng atin pong Santon Plus Herbal Capsule, hanapin niyo po ito sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong lugar. Ito po ang itsura niyan, mga ka-wellness. Ha? Ito sa mga FB viewers po natin, ha? At hanapin niyo lagi yung tatak Yes to Health. Yan, yung tatak niya na Yes to Health. I-check niyo lagi sa mga boxes, even doon sa mga blister pods ng i-avail niyo na mga suplemento po natin, especially yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Para po makasigurado na inyo pong bibilihin at iinumin niyo ng mga produkto, ayan yung napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Mag-ingat sa mga fake, mga counterfeit products. Kasi yung Badok, pagka ano ka, maghahanap ko ng Santon Plus, ibibigay sa'yo iba. Sasabihin, meron din tong Santones. meron na rin Santones itong ano natin na to. So, hindi natin alam kasi kung ano yung mga composition ng kanilang mga produkto. Lalo tigit kung hindi pa yung FDA approved. Mahirap na mga ka-wellness. Ano? May sacrifice natin yung health natin, mga kababayan. Ha? So, hanapin lagi, tatak Yes to Health, mga kaibigan. Dahil pagtatak Yes to Health, garantisado talaga mula pa noon hanggang ngayon, mga kaibigan. Ha? At pwedeng, para makasure kayo, pwede sa mga wellness clinic natin kayo bumili, wellness clinic and pharmacy, para sure talaga yan, nasa atin po yan. Ha? Or dun sa Shopee page natin, sa Yes to Health 2011. And dun sa mga authorized dealers po natin. Available yan.
1: Pati natin si Budge K. Madronial and Femi Billiones. Ano, chatting live stream and also kay Mrs. Evelyn Bakla.
0: Yun, no? O, sa lahat ng mga viewers natin, ha, sa ating pong Facebook live streaming at sa ganun rin sa mga avid listeners natin na laging nakaantabay habang ano, habang kumakain diyan. Ayan, eh nakikinig sa atin pong mga programa. Doc, mayrong mga announcements lang na gusto kong banggitin, ano? Diyan sa ano, sa Tugigaraw, especially sa mga ka-wellness natin diyan. Itong darating po na October 15. Ayan, meron tayong gaganapin na Yes to Health Wellness Clinic day diyan sa Tugigaraw mismo, mga kaibigan. So, pwede yung puntahan ang atin pong stations diyan, 95.7 XFM station, para doon sa clinic
1: nila.
0: Day nila. O, doon yung venue nila. Nandiyan po si Doc Ned, mga kaibigan, ha? At ito namang ano, darating na October 18. Ano yan siya? Sunday yan siya. Sa ano naman, Doc? Sa Pagadian. Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Meron silang gaganapin, Doc, na health and wellness seminar naman. Nandiyan si Doc Cecilio.
1: Yung mga, di ba Zamboanga at Bacano? Paano sila batiin?
2: Sa sur is Cebuano.
1: Cebuano. Cebuano.
2: Pagka Zamboanga City, siya Bacano.
1: Paano bumati sa kanila ng...
0: May alam ka, Doc Ron.
1: Marunong ka?
2: Bisaya?
1: Wag na.
0: Chabacano.
2: Ay, hindi ako marunong sa Chabacano.
1: Ayan. No. So, puntahan lang po dyan, ano, yung ating ano dyan.
0: Yeah, meron silang ano, free health consultation, free taste ng Santone Gold Coffee Mix natin, at saka ano, ewan ko, baka meron ding Santone Plus Coffee Mix natin doon. Ano. So, you know, maganda yun. Kung gusto yung matikman, yung napakasarap at very healthy na coffee ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? So sa darating na October 18, so meron po silang seminar na gaganapin diyan sa Pagadian, Zamboanga, mga ka-wellness. Huwag niyo palagpasin yung mga seminars natin na sinasagawa. Dahil dito, maraming opportunities na makakuha po kayo. Bukod sa mga kaalaman, mga pa-promos, mga products natin, at meron pa mga pa-previous na ganito. Meron pa mga pa-premium yan minsan sa ibang mga wellness seminar natin. Kaya puntahan yan sila, mga ka-wellness.
1: Saka ma-avail niyo yung ating... nag-umpisa na yung promo natin ng buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. Just imagine that. Buy one, take one. Bibili ka ng isa, may libreng isa. So, pwede mo ng pangregalo. And pagbibili kayo ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule, mayroon kayo opportunity

0: Nagkaroon din po ako ng Bukol, yung kaliwang baywang ko po. Hapdi din. Oh. Taga Batara sa Palawan po ako.
1: May tama siguro na ano siya, no? The something na
2: injury.
1: Na injury, ano?
2: Na baka na ano, baka
0: natapilok,
2: na,
0: nadulas.
1: Oh, sinumbar dito sa balakang na ating banda eh. So, doon sa ganyan, sikapin nyo sana makapagpa-check up. Either, kasi i-recommend, baka mayroong mga dislocation.
2: Yeah.
1: Oh, may mga apektadong. So, pa-check up po kayo. Pero, ang suggestion ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng supplementation para makatulong sa mas mabilis na recovery
2: ng,
1: and also sa inflammation din. Mm-hmm. Okay din ang Santon Plus Herbal Capsule. Ano. Sabayan nyo po yung tatlo na ano natin. No? Santon Plus Herbal Capsule. Kung nagko-coffee kayo, palitan nyo yung coffee ninyo ng something na healthy, yung Santon Cold Coffee Mix. Kasi may collagen. Mm-hmm. Meron siyang 5 herbal ingredients din na nakakatulong sa atin. At isa pa yung premium D3.
0: Yeah,
1: o kasi premium D3 mayroon siyang magandang effect sa ating buto.
0: Mm-hmm.
1: O saka sa mga litid at kasukasuan po natin, maganda yung ano. And of course, hot pack.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Baka meron ka pang dagdag, Dok Ron.
2: Pakairo kung ano, kung kailangan siguro ipa-X-ray. Lalo-lalo na kung bumukol, siguro that means merong injury. Puwera doon sa ang ano, kapag ka bumukol galing doon sa injury, kailangan talaga sometimes it needs to be
1: surgery.
2: Sometimes kay yung iba kaya naman ng mga bone alignment. Kapag ka bukol naman with regards doon ng ano, yung kumbaga sa growth, hindi galing doon sa masses, hindi galing doon sa injury. Santon Plus Herbal Capsule, yeah. Talagang napakaganda po para dyan.
1: Kaya kung mayroong taga Batarasa ba siya?
0: Batarasa.
1: Malapit ba yan sa anong clinic natin?
0: Brooks Point.
1: Brooks Point. Pwede po kayo kumonsulta sa Brooks Clinic para mabigyan po kayo ng ano, ng advice. Ano yung mga
2: si
1: pwede
2: nyo
1: gawin? Yes.
0: Okay. Ito, another inquiry. Yung development of fibrosis sa lungs, ano po ang pwedeng i-take sa products nyo at ano po ang dapat iwasan para sa patient? Pwede po ba isabay ang pag-inom ng Santon capsule with our other vitamins? Mga paracetamol daw or iba pa na mga ano, for headache. So, yun daw, Doc.
2: With regards sa fibrosis, kalimitan yan, infection sa bagay.
1: Mm-hmm.
2: Nagkakaroon ng scarring. Kalimitan yan, virus. Mm-hmm. Viral problem.
0: Pa, yung mayroong history ng tuberculosis.
2: Yan. Kaya
1: bacterial infection.
2: Ang problema kasi nitong fibrosis is yung lumiliit yung mga sacs. Mm-hmm. Kaya kung minsan nahihirapan kapag huminga sobrang, parang tinutusok yung tinutusok.
0: Tapos yung iba, napaka-hollow ng nila? Shallow ng hinga.
2: Hininga.
0: Parang nandito na lang sa lalamunan
2: Kaya, and also, yun ay kapag kasyalo ang paghinga, that causes also yung inflammatory triggers sa ating katawan.
1: So, kasi magkukulang ka sa oxygen.
2: Yeah, kulang sa oxygen. So, if you want to na masuppress yung epekto ng kapag kaganyan ang problema, Santon Plus Herbal Capsule 1, capsule 3 times a day, and also yung Yes to Health vitamin C natin. Isang kapsula ng Santon Plus, tapos dalawang kapsul ng vitamin C natin, 3 times a day. And ang dapat iwasan is yung number one, karne ng baboy.
0: Mm-hmm.
2: Kapag ka mayroong problema karne ng baboy, itlog, also yung commercialized na karne ng manok, and also yung mga pagkain, mostly more on karne, meat as much as possible iwasan, and also yung mga crustaceans. Lalong-lalo na yung mga
1: talaba, hipon,
2: yung crabs, even lobsters.
0: Mga shells.
2: Yes, mga seashells is kuan kasi yan, host ng mga parasites and also mga virus. Kaya dapat iwasan po ninyo yan.
0: Yun, so mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito. Ang problema pa nito, pagka nagkaroon ka ng pabalik-balik ng mga fibrosis sa lungs area, ang hirap tanggalin yan. Di ba nga, yung sa balat na peklat, ang tagal kumalik. Lalo na yung mga nasa internal organs natin.
1: O kaya yung iba dyan, mag-upload sila, hindi nila alam, uy, may spot ka sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Yung spot sa baga, yun.
0: Hindi
1: nila alam na nagkaroon siya ng previous infection na akala niya ubo-ubo lang. Yung pala may tinatamaan na yung lungs niya. Pag nakikita yun, nakakahad lang yun para makapag-work siya. Kasi may mga bansa na
2: stricto sa
1: ganyan. Yes. So pag nakitaan ka ng ganun, may previous history to ng infection. Commonly talaga infection. Kung ikaw naman naninigarilyo, isa yun sa pinakang pwedeng dahilan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung cigarette smoke can also damage, direct damage sa bagay.
2: Yes, of course.
0: Ayan, kasi mga kabayan natin ha, na meron ganito pong problema, eh inuman nyo na

0: Ganyan, ang Santone Plus Herbal Capsule natin and other supplementation from Maestro Health. And doble-doble ingat talaga sa mga kinakain natin, mga ipapasok natin sa atin pong pangangatawan. Especially yung nagsusuppress ng immune system natin. Mm. At the same time, yung mga pro-inflammatory na mga pagkain. O, bukod sa mga nabanggit ni Doc Ron, plus yung mga highly processed or mga ultra-processed foods na yan. Oh, lahat yan sila. O, ano yung mga pro-inflammatory sila.
1: Unhealthy coffee also.
0: Yan, ako.
1: Kapag mahilig sa unhealthy coffee.
0: Tapos, syempre, mga vices, automatic naman yan na dapat pong alisin na talaga. Ang cigarette smoking, tobacco, e-cigarette na yan. Mm-hmm. Even yung mga ano, Doc, mayroon ako nakita na, even yung mga smoke from mga yung siniga sa labas.
1: Yes.
0: Yung mga, di ba, yung plastic, yung mga dayami, mga dumi. Nakakapag-contribute din yan sila, Doc.
2: O, tsaka yung mga, ano, mga pinausukan ng mga pagkain. Akala natin harmless yun, yung mga kumakain ng tinapa. Di ba, yung tinapa, pag pinausukan mo yun, it's a type of preservation technique. Pero, hindi ba natin naiisip na yung smoke?
1: Yes.
2: May, yun yung chemical na nagpe-preserve doon. So, based on some studies, although it can preserve meat, pero pag lagi mong kinakain kasi yun,
1: highly carcinogenic,
2: it can give some chemical in the body na can also cause cancer.
1: And also yung electronic smoke, kapag lalo-lalo na nagsusulda, meron kami yung pasyente dati na ganyan ang problema.
2: Electronic
1: technician siya, palagi nagsusulda, tapos hindi nagmamask. Hindi nagmamask. Baga talaga, tama.
0: Ganun din yung mga, siguro yung mga welder, no?
2: Basta mga chemical na yan, direct mo na i-inhale, may tama talaga sa baga. Kaya dapat protected tayo kung nagtatrabaho. Wala ka naman choice eh.
1: Mm.
2: Welder ka. So, ang gagawin mo, susuot ka ng protective gear.
1: Yes.
2: Para hindi ka tamaan yan.
0: Yun, okay ha. Tapos, take yun. Santone Herbal Capsule natin. Santone Plus Herbal Capsule. Para kahit pa paano makakopa yung pangangatawan po ninyo. Dun sa mga chemicals na yan, mga pro-inflammatory na nangyayari sa ating pong pangangatawan. Okay? Another inquiry. Tanong ko lang po, paano po ang taong pag-inom ng Vision X Plus? Bago lang po kami nakabili. At ang Santone Plus Herbal Capsule, paano din po ang tamang pag-inom? May tumutubong bukol po sa tiyan ng asawa ko. Kasing laki po ng butil ng bigas ayon po sa ultrasound.
2: Ayan. So, kung iinom kayo ng Santone Plus Herbal Capsule, tapos meron na nakitang bukol, may reason ka na para magmadali.
0: Yan.
2: So, ang pinaka-the best talaga na gawin nyo, 2 capsules sa umaga, 2 capsules sa tanghali, 2 capsules sa gabi. So, ito po ay gawin nyo sa loob ng as much as possible 90 days. Kasi consistent na dapat yun ang ipapasok mo sa katawan within 3 months or 90 days, ang laki ng ano ng epekto noon sa katawan natin. Kasi kumbaga, ibobombard mo yung katawan mo ng mga active phytochemicals na tutulong sa katawan natin. So, in terms of Santone Plus Herbal Capsule, yun yung way nakikita ko na maganda, lalo na kung may bukol na. Ngayon, yung normal dose naman, kung walang masyadong budget, you can start with 1 capsule 3 times a day. Depende na po sa inyo yun. Ngayon, yung Vision X Plus, 1 to 2 capsules a day. Especially if you're taking
1: Santone
2: Plus Herbal Capsule, pwede nyo pong isupplemental yon, 1 to 2 capsules a day. Yung iba, minimaintain lang nila 1 capsule a day. Wala namang problema, sinasabay nila. Yung iba na gustong mas mabilis na mag-improve yung mata, ginagawang 2 times a day. While other people, they take it 3 times a day. So, wala naman kasing sobra pagdating dun sa mga nutrients na yan. Depende sa need ng katawan. So, yun po yung masasabi ko dyan. At sinabi niya, may mga iba siyang iniinom. Pwede pa rin isabay yung supplement natin kahit may iniinom kayong ibang supplement.
0: Walang contraindications. Sa mga tinitake nyo ng mga multivitamins or other medications from your physicians, ay pwede nyo i-incorporate yung mga supplementation, especially from Yes to Health, mga ka-wellness. Okay? Another inquiry. Doc, lagi po sumasakit ang left side belly ko. Ano po ang pwede kong i-take? At yung binti ko po, laging bumibigat kahit hindi lang po ako lakad ng lakad. Sa
2: left side
0: belly.
2: Sa tingin ko, Doc Ron, ano yan? Constipated.
1: Yeah.
2: Kasi pag left side,
0: sa isang araw,
2: kumuli lalo may parang pain na tumatakbo-takbo paminsan. Baka hindi kayo nakakadumi ng normal. You need to have a healthy bowel movement. Okay.
0: Yun. Sa mga kabayan natin na hindi regular yung kanilang pag-dumi, minsan yung iba, 2 beses lang sa isang linggo. Napaka-delikado niyan, mga kaibigan. Yung iba nga, yung parang merong parang tumutusok na pain. Mm-hmm. Minsan napapapilipit eh. Pagka ano, umaatake yung pain po na iyon. Ano. So, try to regulate your bowel movement, mga kaibigan.
1: And also, pagka mayroon ng ganun, pinaka-the best, magpa-endoscopy sila. Kasi baka mayroon ng something
0: doon. Yes, oo.
2: Lalo kung matagal na.
1: Matagal na. May polyps or diverticulitis. Mm-hmm. That might also, yung ano kasi, yung polyps, yun, doon nagsisimula yung ano eh. Nagsisimula yung colon cancer.
0: Tama, oo.
1: Wag naman sana. Pero, dapat kapag ka meron ganun problema, ay magpa-check po kayo. Mm-hmm. And also, yung Santon Plus Herbal Capsule,
0: para
1: sa bawal. But then, kailangan din uminom ng tubig, ng ano ha, saktong dami ng tubig.
0: Water.
1: Kasi kahit na gaano kadaming Santon Plus Herbal Capsule inumin mo, pagkakulang sa tubig, mahirapang din dumami. Also, iwas din doon sa mga tinapay o mga wheat products. And also, yung mga refined products. White rice also does contribute to constipation. Mm-hmm. And also, yung kulang sa tulog also.
0: Dapat mga whole foods, ano? Whole foods ang dapat nyo pong subukan, mga ka-wellness, para mas, ano, mas maging maganda yung peristaltic function sa colon area. Mm-hmm. At tapos exercise, Doc Ron. Mm-hmm. Huwag nila nga kalimutan, ano? Yung pag-ehersisyo.
1: Maalala ko nga yung, ano, yung nag-walking tayo ng 10 kilometers. Ma-induce talaga yung peristalsis.
0: Tama, oo.
1: Merong supot sa malawak yung damuhan dun sa
0: yun talaga kasi ang colon natin is a muscle
1: diba?
0: Uh-huh. and then pagka tayo ay ano nag-move even walking nakakatulong yun siya to boost the process
1: peristaltic
0: movement na ating pong colon area ano? And then take care, huwag kalimutan Santon Plus Herbal Capsule kasi bukod meron yan mga dietary fibers. Mm-hmm. Meron pa yan siyang mga antioxidants na tutulong. Pero din sa mga ano microbiome sa ating pong colon area.
1: Pagkain ng
0: good bacteria sa colon natin. Eh, alam nyo ba, napakalaki ng colony ng ano dyan, ha? Mga good bacteria dyan sa colon natin. Parang ano nga eh, parang 80% ng immune system natin doon naka-focus
1: sa intestinal area natin.
0: So napakahalaga niyan na dapat maalagaan natin at maingatan po natin, ha. So take your Santon Plus Herbal Capsule at huwag niyo itapon, ha, yung mga empty pod niyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Kung kayo po ay nagki-take ng Santon Plus Herbal Capsule natin, huwag niyo itapon yung mga empty blister pod niyan kasi pwede niyo gamitin yan na entry sa atin pong paparating na raffle promo.
2: Timing, malapit na ang
0: ganun din
2: Christmas.
0: Yung ano natin, yung Santon Gold Coffee Mix natin.
1: Huwag
0: nyo itapon yung empty sachet niyan, mga ka-wellness, ha? Ipunin nyo yan dahil pwedeng gamitin yan na pang-entry sa atin pong raffle promo. At abayanin nyo yung raffle promo natin kung kailan mag-start yan. Kaya ngayon pa lang, mag-ipon na kayo ng mga pang-entry po ninyo. Ulitin ko po, ha, Santon Empty Pod or Empty Blister Pod ng Santon Plus Herbal Capsule natin at Empty Sachet ng Santon Gold Coffee Mix natin, mga ka-wellness, ha. Huwag nyo itapon yan siya kasi napakaano yan. Magagamit nyo yan siya sa atin pong raffle promo, mga kaubayan. Okay?

0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Ganyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pinamaoda, pagatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: Sayawi ko. Samtamhubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
1: Unsay buhaton ni buhat ng hait kinabaha?
2: Mauni ang butul sa inyong kinabaho. Sobrang katukirok. Putlon ko ni Arumat. Tagayang talahe.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: talipay at saka guntong sa aking pagmahal.
1: Sige pa, Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tampag pinaagi sa atong mga gigitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: higala o mga suki natong tigpaminaw. Kumusta ka mong tanan, mga pinalangga? Siguro nakurat mo karon, no? Nakurat mo sa akong ubo. Ha? Mga higala, ako ang inyong makauban ni mga takna akaron sa ngalan sa ato ang mga nipanaw, ay step nipanaw. Sa ato ang mga nakalabay, mga angkor ni ini atong tulumanon, ang X-rated. Temporaryo ako magagunit ni ini mga kapuryentehan ko. Tugote ako sa pagpailaka ninyo. Ako ang inyong Kuya Helen. Makiguban ko ninyo sulod sa mga pipila ka mga oras, let's say 2 hours, nga puno sa mga nindot ng mga sunata, ingon man suwat tampo, nga gipadadinhi sa atong tulumanon. Diba mo ganahan, ana? Ha? Ganahan mo, dili?
1: Okay kayo.
0: Okay kayo, ha? Basta sure ta, ha? Og bueno, mga paryente ko, asama mo karong dapitan ni ining atong kalibutan karon. Medyo init ang panahon, no? Ako gani medyo nagkaluya ko, mga paryente. Kay kinsabay di ganahan anang magluya ka nga init kaayo. No? Askang inita, mauna siguro ni ang gitawag nga El Niño. Yes, mauna siguro ni. So El Niño. Aw, El Nato ni kay ato amen ning tanan. Gani ang atong presidente nag-warning na, nagpahimang no na nga mamalit kuno tag balde mga paryente. Syempre sudlan siguro og tubig. Mamalit daw tag daghan kaayong balde. Pero murag wala man ay pulos ng mamalit tagdagag balde mga paryente kay magtipon tag tubig. Mao na po na hinungda na po sa mga lamok ay nabuang na gyud. Nahala sige bisag init kayo ang panahon apan kauban kamunako karon. Unsa may inyong gihimo diha sa inyong tagsatag sa karon nga mga puloy-anan na himutangan ninyo? Ang uban siguro karon naglawig tungod kay syempre nagdrive. Ang uban na masahiro, ang uban mga driver o taxi, jeep. Unsa man ay inyong gidrivean diha, ha? Ang uban karon nagapauraray, nagpahayahay diha sa ilang nahimutangan. Ay, kapoy kay imagine. Ay, basta kung unsa man ang inyong gitrabaho diha karon, makiguban ako kaninyo mga paryente o baniko ninyo tungod kay akong isaad kaninyo ang maanindot nga mga awit, akong ihalad ni ining adlawa diha kaninyong tanan, ha? Oy, diara oh. Astig kayo atong kantaron oh.

0: Singgit-singgit, singgit-singgit mga pariente, no? Kuyaw kayo og lyrics, oy! Muragrami, gyud, ang iyang pagdumot, mga pariente ko, kay matod pa niya, timan era o niya. Ha? Huh? Muragid o grabe yung kalagot?
1: Pinawa!
0: Imo pa karun. Kay ugma damlag. Doon naging mamukmo.
1: Pinawa!
0: Hello, maayong hapon sa mga minahal nato ang mga tigpaminaw dinhi sa atong istasyon, ang XFM. Madunggan kita, Visayas, Mindanao. Nining atong programa karon mga pariente. Agwanta sa muha kay wala pa tong inyuhang mga inyong mga babe, inyong mga dalaga, ng mga host nining atong programa. Agwantaha lang ko ninyo. Kato sila, mga babae. Ako, padulong naman po ko.
1: Pinawa!
0: So, padulong naman ko sa mga sa pagkababae. Kung kinsay una makasugat na ko, may una makatilaw.
1: Pinawa!
0: Uy! Kuya Helen, ninyong kauban karon. Nining init kaayo nga panahon. Ah, di ba, nakadungog naman mo nga, padungog ko no tag-il ninyo mga pariente. So, dili lang ni problema sa ekonomiya, mahimong problema sa nato mga pariente ang gitawag og panglawas. Kay kanarabang ting init mga pariente, maugit tinggawas aning buni. Uy, abot nga nun ni. Na, naghanjo ko kaila anak. Nga kung tang init, ang ting buni po nila. Hapit ko matakdan, oy, kitang sa Dabaw ko.
1: Pinawa!
0: Regards ko sa mga taga-Dabaw nga bunhion diya, ha?
1: Pinawa!
0: Mayog, ikayo mo ay. Mayog mo paliwatan. Abi ninyo mga pariente, basta ligon lang yun ang inyong lawas. Bisan pag unsang kambyo-kambyo sa panahon, kana mo bugnaw, mo init naman. Besan o gunsa pa ikambyo-kambyo mga pariente. Basta ligon ang panglawas. Dili kadali dali takbuyan, oy. Dili kad dili gyud. Mao na mga pariente, kumakahinumdo mo ha. Makahinumdo mo sa numero uno nga natural nga herbal nga inyong mapalit mga pariente sa mga butika o mga pharmacy, ang Santon Plus Herbal Capsule. Kato bang brown ang kwan? Tong brown ang kinini ang sudlanan. Kahinumdo mo ana. The best kaayong gamiton or imnon alang sa pagpalig-on sa imong lawas. Daghan kay tag mga kaila ni ana nga makapamatuod jud sa ka-epektibo ni anang Santon Plus Herbal Capsule. Siyempre pag mata nimo sa buntag unsay buhaton nimo edi kape ang atong imnon. Santon Gold Coffee Mix ha? Santon Gold Coffee Mix. Lami, humungot, ang ingredients, di basta-basta. Dunay glutathione, dunay collagen, nga magdepensa sa imong lawas, bisan pag ikaw mainitan, mga pariente. Oh, lahi, kinimagdag, init, mga pariente. Ay, grabe. Abi ninyo, kamong mga... Ah, dili kay kamo di ay, kita-kita po di ay, no? Katong dili, kayo tantong puti, may maning mga puti, kay initan, magpula-pula man. No? Unya karon kitang itumon kay kung mainitan magpula mang gihapon. Ah, mura taw ganyang uling gabaga mga pariente. So magbantay ha. Naani sa butika og mga pharmacy ang atong gihisgutan.

0: Anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

kining atong awit karon mga paryente, ato kining i-dedicate ngadto sa tanang mga security guard nga naminaw nining taknaa tungod kay ako manggod ako kayo ko og respeto niini atong mga security guard, no? Labi ning nagtrabaho sa adlaw ng mga security guard. Dili nimo basta-basta mga parinti. Dili basta-basta mahimong security guard tungod kay try to imagine gusto kang matug apan di ka makatug. No? Gusto kang mo trabaho pero wala kay mahimong trabaho. Kay siyempre magbantay ka lang, magsige lang kag pamina, magpasinaw ana imong batuta. Di na basta-basta. Uy. So, tanang mga pinalangga nako nga mga security guard nga naminaw karon. Kining awit alang ni kaninyong tanan, ha? Og siyempre, salamat sa inyong serbisyo nga nahimo kamong tigpanalipod sa inyohang mga area of responsibility. Nagtatig panalipod kamo sa inyohang mga gipangbantayan diha, no? Mabuhay kayo hangga't gusto nyo, no? Labi na sa akong higalang security guard karon. Naa dinhi sa Cebu City, dila nako itugan asa dapita siya, no? Nagbantay ni siya sa iyang amo. Una na sila sa mga silang bahay. Matod pa niya nga ako daw timbayaon ang iyang amo nga utong totok nga nilhig ko ng kwarta. Oy! Datuwa ko na na di ay. Pero unsa na, bisag unsa pa nakadako na imong kwarta di haoga kinini ay dili ka magatiman sa imong panglawas. Mahulog yapon nga useless, no? Importante gyud nga samtang duna kay kalagsik pa sa imong panglawas at imanagyod na. At imanagyod. Bata sana, pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Kung makahinomdo mo, katong brown ang color. No, maroon ba na or brown? Marag maroon, no? Maroon ang color, Santon Plus Herbal Capsule. Pag abot na to sa mga gibati ng mga bukol-bukol, doon na tayo kakulba, kay doon na tayo bukol-bukol. Matunaw na. Kanang dili natural nga bukol, basi kanang bukol pod nimo matunaw dili na makaya na. Kanarang na, kanang dili natural ba nga bukol. Ana motubo sa mga agtam, motubo sa buko-buko. Nga bisag asa di motubo ayaw tong naa dito sa ubos. Sa wa toy labot. Santon Plus Herbal Capsule, ha? O niya, parisan ni mo kini og premium nga vitamin, premium D3, I mean, premium D3, nga kapsula mga paryente, imuning duhaon silang duha. Mawala ang kabalakan ni mo nang giingon na po nila nga bago na pong plague mga paryente. Bago na po nga kakulba sa virus, bakteriya kuno ni, kining nakita nila sa Russia mga paryente. Ay, grabe naman po ni atong kinabuhi ron, no? Ang atong kalibutan karon mga paryente, nagkadamak, kadugayan. Alangan, dili magkadamak nga. Nakita pa ko atong opisyal na to sa gobyerno nga, pati yung gakos-gakos atong mga nanaog og basketball. Siya, well, papa, nindot kayo mo ang pag-shoot, papa. Mga paryente, onyang taod-taod, ako nang ihatod kaninyo ang suwatampo nga gipadadi ni sa atong tuluman nun, ha? At ang ininyo, ato ning pagabat-baton ang suwatampo nga gipadadi ni. So, at ang atangi, kay ang atong oras karon maura pod ni gahapon. Balik ra man guni atong oras good. So, nunid na isulti ng oras, oy. Kay balik man.

Para sa inyohang mga tambag unya, sa inyo mga greetings. Ang akong number nga pwede ninyong i-text, personal number biya na ko ni, ayaw ko ninyo i-scam ha, basig mag-scam-scam mo karon sa kuwa, bantay lang mo. Ha? Ang akong number kay 0919-498-3878. Osbon ako, osbon ko ha. Ang ato ang number din ni 0919-498-3878. E-text ko ninyo punya para sa tambag o sa inyo ha, mga greetings po di ha. No, ayaw mo kalimot ni Ana. Paguman aning taod lang ha, paguman aning usa ka kanta kay ato ng pagabasahon ang atong suwat tampo. Kining atong musulod nga awit hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Kay babo mo nga kung ikaw mo tumar og Santon Gold Coffee Mix, unang mabantayan nimo sa imuhang kaugalingon kining pagnindot sa imuhang kutis. You know why? Tungod kay doon na kini glutathione o collagen. Tinuod na doon na glutathione o collagen kining atong Santon Gold Coffee Mix. Magpanindot sa kutis, magpanindot sa lawas.

Maayong hapon kaninyong tanan, mga suki na klumpi di baminaw. Usa na sab kasuwatan po ang atong Tagalog pagtagad karon. Giingon niya din here, maayong hapon kanimo Kuya Helen. Huwag sa tanan nga mga suki ni mong tigpaminaw sa programang X-Rated. Kuya, ang akong pangutana sa dili ko pa isaysay ang akong suwatampo, kining inyo bang programa para lang ba kini sa mga ex? Dili siguro no. Kuya, ang akong suwatampo, ako kining isaysay kuya, diha kaninyo tungod kay gusto kong kakuhaan kini o pagtulunan sa uban ug usab matubag ang akong mga pangutana. Gani mga higala no kining atong suwatampo karon. Pinadakini sa usaka lalaki. I have no answers now, but this much I can say. Huwag matod pa niya. Kuya Helen, palihog, tawga lang ko. Ang babae di ay ni, uy. Palihog, tawga lang ko. Sa pangalan nga Jenny, 23 anyos. O kining akong problema kuya, may mahitungod kini sa akong uyab. Nagibuya sa akong mama kuya. Aron ninyong hinsabtan ang tanan kuya, ingani ang mga panghitabo.

0: Dawat ko ng imong kugma, Pap.
1: Ha? Tinuod ka, Jenny?
0: Oh, Pap. Nganong paantuson man nato, ang tagsa-tagsa na to kakaugalingon. Nga parehas matang nahikugma sa usag-usa.
1: Oh, Jenny.
0: Pap.
1: I love you.
0: I love you too, Pap.

0: Imo ako kung gisagpa.
1: Oh, tungod kay gisupak ni mo akong gusto. Nga nung naging uyab magka ni Bab, nga kahibaw naman ka nga doon ako yung giboyan ni mo gikan pa sa gagmayang bata ka pa. Gusto ko nga si Jim ang imong mabana, ha?
0: Ma, wa'y gusto ni Jim. Si Bab ang akong
1: gibuhan. Ah, Binoang! Ayaw yun ko sa paka, Jenny. Tumog kay magmahay ka lang. Buwagi ka na si Bab! Buwagi siya!

0: Bahala na ko sa may tabo. Digit na ko ti kabuagan. Mahal ko ikaw, Bam.
1: Pero ang imong mama?
0: Kung palayasun ko niya, mulayas ko. Mahimong mag-ipon ta.
1: Jenny.
0: Huwag ko mang binuang, Pap. Kung pugsun ko ni mama, aw mulayas ko sa amo.
1: Ikon anak ko rin mo kamahal.
0: Sobra, Pap. Sobra. Maung, huwag makabuwa

0: sorry di tayo, Jim. Pero ako'y gusto ni mo. Si Mama ra ang gustong kita ang magkauyab. Pero kahit bao kagyod nga ako'y gusto ni mo.
1: Olagi eh. Ako na pugos mas ako nga makigduol ni mo tungkol kay naamasas Mama o Papa. Sila may nagkasinabot si mong Mama.
0: Hinaot nga saptan ko ni mo, Jim. Dili yun mahimo nga magkakita.
1: Ayaw ka bala ka, Jenny. Misabot ko ni mo anong bahina.
0: Salamat, Jim.

0: Mab!
1: Salamat, mahal ko. Usagid ka sa gihimo na kong inspirasyon. Ulampos ko sa akong pagtuon. Ug niya, mi-graduate na gyud ko.
0: Oh, Pap.

0: kabantay ko niyo ba? Ning uhay mga adlaw. Ano magulanon kay ka?
1: O kinsa may di magulana. Naunom kabuan kikan karon. Malayo ka naman ako. Tungod kay musakay naman kaupar ko paingon sa gawas.
0: Di ba, gipasabot naman ta kaana? Nga, kung upalayo ko nimo, tungod kay na ako'y purpose. Gusto ko nga magtigom ko. Alang sa atong kaminyoon. Puhon, di ba?
1: Dili ba tayo pwede nga? Magpakasal lang ta? Bisag huwis lang?
0: Unya na lagi na. Ha, Jenny? Ato unang ipahimutang ang tanan. Ang akong mga ginikanan, dili pa sadya gusto nga magminyo ko. Gusto nila nga makalarga ko sa gawas. O, sure sab ko nga, ang imong mama, usupak gid ana. Maundi sa ta magunahon na og kasal. Pero wa na magpasabot nga di ko ikaw mahal. Ha? Mahal ka ayuta ka. Jenny, basta maulan ni Timan ikanunay. Ha, paminaw, di kita kapulihan sa akong kasing-kasing. Pagpabot tayo ko. Tungod kay mo balikid ko, tungod ugalang ni mo.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Saka pinagani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si

0: Ko dili man jud ko hilig og kape pero naa ko ang amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mido kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako as siyang gisulayan, nagto ka adlaw, nagarang-arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatya nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parias na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santhone at Vitamin D3 ka pa. Mapibili

0: do I begin? Kuya Helen, pila may dagan sa istorya kay dili man ni nato makanta. Nakalarga gud si Bob, kuya. Ato gud siya gawas. Gani sakit gud kaayo para nako, kuya. Pero wa koy mahimo. Wala koy mahimo, gawas na lang sa pagpaabot niya, kuya. Gani kada gabi eh? Kada gabi eh, gaun sa mani. Kada gabi eh. Kanunay ko nga maghuna-huna niya. Kalaruha pagsuwat. Gani mawi akong gisud sa akong utok, kuya. Nga mubalik siya nako. Gani, kuya. Milabay ang mga panahon ug maukini ang mga panghitabo, kuya.
1: Gusto ko nga planuhon na nato ang inyong kasal ni Jem.
2: Unsay kasal? Di man mi uyab. Og usa pa sab. Duna naman koy uyab.
1: Di ka magsupak. Ha? Nakasabot ka? Si Jem ang gusto kong mamahimo ni mong bana.
2: Pero ma, may uyab na ko. Uyab mi ni Bob.
1: Huna-huna man kaadto. Natuwa naman to sa layo. Makakita na to gain dito.
2: Dili ma. Misaas si Bob na ko. Nga mabalik siya. Og akura ang iyang higugmaon. Akura.

0: ni.
1: Ha? Unsay daw tang balita?
0: Nakaagi ko sa bahay nila ni Pap. O, nakagubot sila dito. Tungod kay may nabot sa ilang balita. Nanalunod ko lang barko nga gisakyan ni Pap dito sa gawas.

0: Jenny, kompirmado kayo nalunod ang bahay ko ni Pop. O hangtod ka ron, padayon pa akong pangita sa mga survivor.
1: Ang anong naitabo man niya? Ang anong man?
0: May lang ang taog. Buhay pa karon si Bob.
1: Buhay pa siya, Trisha. Buhay pa siya.

0: Hoy! Sige gihapon kag mok-mok niya. Gawas, oy! Patay na lang ang imong uyab. Magdawat na lang kamatuoran nga wa na siya.
1: Ma...
0: Mag-usa na kasi managikan sa trahedya. Ugway balita nga napanggan siya nga buhi. Uga! Ang patay-lawas niya. Mga ayan na pagunahuna niya.
1: Dili, ma. Buhi pa si Bob. Buhi pa siya.

Valentine's. Pero nagsubong akong kasing-kasing. Mag-usa na kabuan. Human sa hitabo nga trahedya. O giisip ng patay si Bob. Pero, dili. Buhi pa siya. Buhi pa siya sa akong una-una o kasing-kasing. Bob, paamuton ti ka. Paabuton ko ang imong pagbalik.

0: Nanay, dawatan nila ang gusto sa imong mama. Aron ba nga, himpit na kaya nga malimot ka ni Pab.
1: Mabalik palagi si Bab, Tricia.
0: Pero magtulog ka buwan human sa maong hitabo, wapagin mabalik si Bab.
1: Mabalik pa siya. Mabalik pa!

Eric Januari, kasal na kita. Sorry nga, miabot ka sa punto ha nga. Ingan ani, ako okay naman tako ba nga. Di tama kadayon pero mamay gusto sa to mga ginikanan. Ako na lang yung dawaton na to. Alam ba sab, mawala si mga nahuna si Bob. Doon kay, unam na kabuhan ko ikan sa maong trahedya. Ayaw ka bala ka, Jenny. Dilite ka pasagdan. Dilite ka pasakitan.

0: Pagpatulo na lang kasi, Manaw. Makasal na ko sa lalaki nga wag yun ko'y gusto. Pa, kung ako man ipahatod, kana kay gusto ko malimot sa tanan. Sorry kayo.
1: Jenny!
0: Oh, baka kumagdam ko. Si Bob ka na! Bob! Bob!
1: Jenny! Jenny!
0: Nagdam ko ba ko? Buhay ka!
1: Buhay ko! Dilibali sa akin ko, di mo mabalik ko? Ha? Niya! Ibalik ko ni mo! Huwag yun na ako pakiasa na akong gisaan ni mo! Ibalik ta ka! Tumutuka lang sa atong gugma!
0: Huwag sa mga pagkahitabuwa, ha? Abi na kugwa ka na!
1: Dako kay milagro ang itabu na ko! Dako milagro ang pagbuot sa Ginoong tanan! Ano magkauban pa ta pagbalik?

Kuya Helen, ang nahitabo di ay mauni. Nalagsa di ay si Bob sa usa ka lugar o ginisiya maknakuma. Usa ka insidente ang nahitabo kaniya, kuya. Maong dugay siyang na-report sa iyang pagkadagsa. O karon ang akong problema, kuya, kini may mahitungod sa gikatakda ng kasal. Nako og ni Jim. Og ang pangutana ko, kuya, mao kini. Muatras na ba ko sa among kasal? Pero sigurado kong masuko ang akong mama o ang ginikana ni Jim. Unsa kaya angay na kong buhaton, kuya? O kaha mulayas na lang ko? O makig-ipon na lang ko ni Bob? Ang maginikanan o sabra ba ni Bob o agin makagusto sa among panag-ipon? Kay iskandalo ko, no, kay kasulunon ko. Ikatulo kong pangutana, kuya, angay ba nga mubiya na lang ko ni among lugar o mubalhin sa pagpuyo o magpuyo nga magmalinawon? Kalihog tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Jenny.

grabe kaayo mga paryente, no? Daghan kayo tag problema, pero niya, dungagan pag ining problema ni Jenny. Pero tungod kay si Jenny, sincero man nga, nangutana o nagpakitabang ka na to, o niya kita kay maluluyon po kay tagkasing-kasing, maluoy man ganit na sa mga lalaki nga mga yuglod na to. So, muhatag-tag tambag niya, uy, no? Ato ning tabangan mga paryente, no? Kay total, nag-apil-apil man mo diri, naminaw man mo sa kuha niya, ako araman unta ni. So kay nag-apil-apil man mo, ato ning unsay to gani, karawon ta ni. Ato aning kanon? Ato aning pagsawaan unyang taod-taod mga paryente, ha? Tabangan na to ni tambag. So, ang aton text line, kung doon na mo'y mga load, ha, o wala mo'y load, wag yun, zero yun, no? Kung doon na mo'y mga load, ha, pwede mong mo text na ako. Akong number usbon ko, 0919-498-3878. Usbon ko, ha, 0919-498-3878. Text mo sa inyong mga tambag, mga paryente. Mabalik ko unyang taod-taod para sa pagbat-bat, pagbasa sa inyohang mga suwat, sa inyohang mga tambag dinhi sa suliran ni Jenny.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Welcome back, pag-usab sa atong tulumanon. Ang atong programa nga naguluhan o X-rated. Kaman gihapon ninyo karon ang inyuhang Kuya Helen, mga pariente, no? Welcome back to me. Sulod sa taas nga panahon, karon ibalik na gid in town ta. Nahigmata na tagikan sa laong nga pagkatulog. Ay, nakuha. Kini atong programa, gihatod ka ninyo wala laing kundili sa Santon Plus Herbal Capsule. For your information, ang Santon Plus Herbal Capsule, maokini kadtong dunay box nga color maroon. Kaila mong maroon? Basigwa mo na kailag maroon ba? Basig ka ng, kung ano mo? Color blind? Oy! Pasailuag yun. Kay karun yun, asing karun, ang akong cellphone, ambot nga nung di makadawat og text. Nalibog ko nga no. Pero, tagaan ta mo og usapa ka ng vertex line para madawat na ko ang inyuhang kuan. Madawat na ko ang inyuhang mga text messages. Sige, ang unang lima siguro? Ang unang lima nga mo text na to, atong tagaan dayon og load, no? Tagaan na itong load sa, pinagi sa itong Gcash, syempre, tagaan na itong load dayon. Oh? Kung kisa itong walay load, pwede mo nga maka-chat na to aran maka-load mo.
1: Pinawa!
0: Ah, sige ha. Ang akong number nga text line, maukini 0969-201-1309. Usbon ko, kay basigwa kadungog ang uban nga naminaw. Usbon ko ang atong text line 0969-201-1309. Tabangan na itong tambag kining sulti ni Jenny. Unsa man ang pangutana ni Jenny, iyang magining ipaklaro ang iyang question din sa tua tungod kay naana siya sa kalibog, no? Nalilibog na talaga si Jenny. So, ang iyahang pangutana nga rin nato, ingon siya, akong usbon ha, ingon siya, muatras ba ko, no? Ay, miatras na ko, miatras di ay ni. Miatras na ko sa among kasal ni Jim. Pero suko kaayo ang akong mama og ang ginikanan ni Jim. Unsay akong buhaton? Ha? Nangutana ka kung unsay imong buhaton? Pwede mangutana sa ka kung unsay ilang gibati? Karong ba? Kay nalain biya to sila ni mo, Jenny. Nalain to. Sunod nga pangutana niya, kining milayas ko karon sa amo og miipon ko ni Bob. Ang ginikana ni Bob, wala sab magkagusto sa among panag-ipon kay iskandalo kay kaslunon ko. Amo na iyang ingon. Nya unsa imong pangutana? Wala kay pangutana? About ani? Unsa ka? Nga napagyo din hi, angay ba nga mubiya na lang ko? Aning lugara o mubalihin na lang ko? Pagpuyo? Nga magmalinaon? Murag natubag na ni mo, Jenny. Uy, yung saan naman yung nalubat na mabuli. Osbo na ko, be, ang text line na to, Dre. Ken, ang sa may kwan, ano yung Ken? Sa may pattern na yun, naman yun, pattern di ay? Mauntog diya nga di ko kabasa kay may pattern man diya. Yung pattern yan ibe. O, na? Sana X? Uy! Sa maning M, mayaman? O, mahirap? Diri be. Tanong na to, kin ha? Kini. Uy, nainag-text na to, diri. 8080. Ingon siya, ang imong promo na human na. Maghintay sa'yo. Biduang, wala naman din ni Kwan diya. Wala ko'y Kwan, o. Wala diyo ko'y signal. Ano, gikahan ni? Hala. Di man siguro ni Mao Ken, kaya wala ko yung nadawat, Ken. Ang number ngayon mong natag, kaya dili Mao. Tawa o, di ba, naka-close ang isa ka number o. Close o. So dili na mao number kay wala na dawat. Ang nadawat ako kay kwan lang yun. Warning lang yun sa TM. Uy, sorry kayo mga pariente ha. Nga ka na. Maguanon pa, manggod na diri good. Karun pa good. Nya, ulaw biya kayo dili na ko madawat inyong mga messages no. Magpag-greet lang usa ko eh. Ato usang timbayaon ang atong mga higalang mga malalang mananap nga naminaw karon labi na dinis kanlaon. Oy, nibuto na sad ang kanlaon sa? Oh, nakita na ko nga grabe na pud ang pagbuto sa kanlaon. So, amping mo diri ha? Namo ko'y mga pariente biya diri. Labi na diri San Carlos, okay, parinti diri San Carlos. Dagang kay mga parinti San Carlos, pero dili na sila sa kaila sa kuha, kay ilang pagkaibaw sa kuha, lalaki man. Nya karon kay syempre ni biya na ko sa pagkalalaki, padung na ko sa pagkababayi. So dili na sila kaila sa kuha diri. Tagayan ta mog henta sa mga paryente na ko dinhi sa San Carlos. Ang akong pari ang akong mga paryente diri ang apelyido nila kay bakterya. Oh, bakterya. Kita may apelyido diri, kanang hapit-hapit ng sa bakterya. Ana, mga pariente na ko dinhi sa San Carlos. So pagamping mo tanan, labi na dinhi sa kanlaon. Siyempre magpanimbaya dinhi sa Cebu City. Labi na mga pinalangga na to mga driver dinhi. Ogan, mga naminaw dinhi sa isla sa Lapu-Lapu. Kumusta kamo mga pariente dinhi sa Lapu-Lapu nang hinaot ko? Namos maayong panlawas dinhi ah. Dire sa amo sa Davao mga pariente, naagi ng word nga ah. Dinhi ah, tuara ah. Dara ah. Bungot sa itoy. Huwag mga kaparintiyan na to, diri sa, o dinhi sa General Santos City. Kining General Santos City, mauni lugar sa mga kunyo. Kana bang Tagalog ba nga, waka kasabot ba, malilibog din ang mga, ang kausap mong Tagalog, malibog din. Hindi, waka bang kasabot. Samtang, ipaabot pa na to ang atong text line kay mga parinti, ambot lang, ano kaha? I don't know. Unsay nahitabo sa ako ang cellphone. Sayang nga po na yung cellphone na po. Uy, nindot man ta kayo ni. Ganun, wak man ni text line. Gikuan man siguro ni. Gitunglo man siguro ni akong text line. Wala ko'y, wak po kayo madawat. Abot-abotan lang ninyo, jutay ha. Anyway, doon na pa yung oras. Ano? Wak po'y nag-text, no? Diarang number, di ay. Diarang number, paminaw mo, diarang number. Muhatag yung kugload kin, ay, kay maulaw ko sa ilaha, dugay, late ha. Sige, 0997, o, sabong ko ha, 0997-615-6267. O, sabong ko, 0997-615-6267. Sige, kuan lang sa ta. Mag-music lang sa ta kay kuan. Maulaw naman kay ko. Yan. Maulaw naman ko. Mag-kuan lang sa ta. Mag-music lang sa ta kay diyot. Kay atong pabuton ilang mga chat, no? Ang ilang mga text di ay. Ang atong oras karon alas tres naman po ni sa hapon. Nanay ka tawag din. Ay, mag-tawag text lang sa ta kay... Hindi pa ko ready yun sa ako ni.

0: Ah, sige na, pwede na mo mukan. Tawag eh, pwede na po din mo tawag. Mo text, mo tawag, pwede na po din eh kayo. Okay. Atong basahon ni Big, ingon din yung doon ay tambag ta na dawat din ikaroon mga parinti. Gikan kini sa 9886. Ngayon siya, pilia si Bob kung mahal mo, ipaglaban mo. Wow, nindot po nga tambag, no? Gikan po sa atong higala sa 2896. Ang iyang problema, gidungagan niya glain pang problema, Kuya Helen. Murag igat kay siya ba? Dili ko makasulti nga igat siya, basta kay susama ra. Ha? Gidungagan kuno nimo ang imo ang problema, ug laing problema. Bitaw no, lisod man kay itong kahimtang po ni Jenny, oy. Hala, sige, pwede mong makatawag din ni sa 0997-615-6267. Agoy, duharay, matagaan na kong load, ani di ay karun. Duharay din ni. Ayaw mong kalimot, mga pariente. Og mga kahigalaan nato nga mga tigpaminaw ay mukalimot ha, niining umalabot ko no nga El Nino matod pa sa atong gobyerno, matod pa ni BBM nga mamalit ko no mug baldi kay samtang mag-uwan mag-ipon daw mug baldi aw tubig, no? We were fools. Di ka na mahurot dayon. Now we know it. Pag-ipon mo og kwan, pag-ipon mo og kanang tubig, halama. Mag-ipon mo og tubig, perting tatuan ning kwan karon. Perting tatuan ning kining mamaligyaay og kanang mga baldi diha sa Daplin sa dalan. Ako pa nimo muhawa na siya diha sa iyang lugar. Igat kay kaham na matud pa. Natay caller karon, hello, maayong adlaw?
1: May adlaw, DJ.
0: Oo, may adlaw. Si Kuya Helen ang akong pangalan. Kinsa ka man?
1: Ay, ito, DJ Kuya Helen.
0: Wala. Ayaw nagsumpay ng DJ. Iditso na lang, Kuya Helen lang. Kuya Helen, ana, ako. Kinsa man ka? Ay, diha sa Paradise. Wow, kanindot diha. Nakaanha ko diha, honestly. Nakalaag ko diha.
1: Anha di ka diri?
0: Masay, nakaanha ka diri. Nakaanhi ka diri. Ikaw ba, lamia po ni mo kusnuto ng Nail Cutter, oy. Nakaanha ko diha sa Paradise. Paradise Imbak?
1: Oo.
0: Oh. Oh, nakaanha ko diha, oy. Unsa may naka-paradise na inyong lugar diha? Nga batoon man na.
1: Ganin, bakura ka na.

0: ka naminaw sa kuwa siguro, no? Wa ka naminaw radyo, no? Kay na. Well, mauning nahitabo, Joel. Kining si Jenny, kas gibuya ni siya, kas luno ni siya ngadto kang gym. Wala ni siya na, wala ni siya maminyo. Oh, ana. So, karon nag-ipon-ipon sila ni Bob.
1: Oh.
0: Oh, unya unsa may angay ang buhaton ko, no? Kay kalaban man po siya dito sa, wa man po siya mauyon ni dito sa ginikanan ni Bob nga iyang giipunan.
1: Ah, ang mayo anak niya mo, kanang kuha na lang siya, kanang wa man siya mauyon niya, yung ipugos na rin. Kuha na lang siya mo, hawa na lang siya dito kay Bob.
0: Hawa na lang siya mo, ato na lang mo, anak na lang siya dias pakibato.
1: Hindi po mo, magpakinuna lang sa siya dito sa iha.
0: Hila, bitaw, bitaw. Nga nung gung magdali, manggudoy. Pero grabe magunyang paabot ni... Kanang Joel, grabe magunyang paabot nga to ni Bob. Good kay love gig kayo niya si Bob ba?
1: Bisa kong saan niya, love ni Bob. Nagkahitumahay lang doon. Huwag magyapon sa mga gusto sa mga ginikanan. Huwag lang magyapon.
0: Bitaw, oy. Pwede maulaw, ana, no?
1: Ako matali niya, ana. Huwag kay Juan. Huwag kay... Kung saan mo nang iyang... ilang gugman doon itong time na higugmahigit lang niya. Kasi orgugat siya nga naligugma si Bob niya nga ang iyang ginikanan ni Bob wak man kagusto sa babae.
0: Bitaw. Uy, maigyo ka musulsul, Julius. Uy, maigyo ka musulsul ba? So, paulio na lang na to siya, ha? Mauna lang to. Paulio na lang na to siya.
1: I-class, mag-class ka lang sa siya. Siyempre, malay, magunahuna siya nga. Sa may maayo na kuno nga. Kanang wak di makasukuhan sa kuwa. Okay. Wa man murdili pa mabuda ya hagin termino di pa ya hang kain banga mahabot siya ya nga punto gay
0: bata para ba kay sa Jol kay baititris pa
1: wala gina siya
0: gani bata pa gay ulo
1: magpahilo na lang siya
0: sige maura to
1: kanang kuya Helen
0: oh sige Bob sa oh, Bob Jol salamat kay Jol mulaag na po ko diya Jol.
1: Oh, nara ko dress paradise mo. Oh, kita ra ta dress.
0: Oh, manginahas ko dia kay dagko mo dia kay kinahason dia Jol bisag bukid.
1: Ay, wala man ang kinahason dre. Kuan man dre kanang mga bakti o kanang mga
0: Diloy, takyo, taklubo dagang kay taklubo dia oy.
1: Ana ko dlo katonon nang kanang kuan dre, ang nas mga sapat ni bakti o kanang mga piyo, maap ni mga piyo dre.
0: Ayaw na lang, Jol, ay ba yung ala, Jol, tanaw ni mo sa kung ano, kay taga, kung nagyog kayo, primitive nagyog kayo, tama na, Jol, ay, tanaw ko, sorry, apit ang maglagot ni mo, Jol. Bye-bye, Jol. Grabe si Julius, mga pariente, ay, ano ito si Julius ba? Taga Pakibato to siya, o taga kuan? Taga Paradise Imbak? Masig natingala mo, asa ng Paradise, ha? Kuan na siya? Bukirang bahin na sa Davao City. Matod pa niya kusog kuno kay ta didto. Napatay laing caller ato ni siyang tubagon. Hello, maayong hapon kanimo caller, kinsa ka? Caller. Di ka mo tingog kay pabutahan ta ka. Hello.
2: Maayong hapon.
0: Yes, maayong hapon. Si Kuya Helen ko, kinsa man ka?
2: Hi.
0: Hi. Hi, mong balay.
2: Naku sa balay.
0: Unsay nga, oy?
2: Tawagan na lang kong Nay.
0: Nay? Ikaw ni Nay? Hello.
2: Yes, hello.
0: Oh, asa man ka karon? Asa ka karon?
3: Sana all.
2: Number 9.
0: Ah, number 9. Okay. Asa man ka karon? Diri ra paminaw sa cellphone, ay paminaw sa radyo kay late man adya sa mong radyo.
2: Taga Bunawan.
0: Taga Bunawan gihapon ka. Sige. Unsa man ang imo matambag aning atong letter sender karon?
2: Mm-hmm.
0: Be. Tubaga ko nain. Ayaw kong dugaya. Nine.
2: Pa.

0: Diri ayo paminaw si mong radyo kay late kay kadya diri ka sa cellphone paminaw kay diretso.
1: Ako na matambag sa iya ano.
0: Mm. Chaman. Lag ba ni si Nine oy? Gibutang gibutang man kabantay ka lang Nine ha, imong gibutang ha, bantay ka lang, di ka ta nako tagaan. Namigyan din nagbangag nagyud siya oy baldi kuya, ang problema ang maayo pani kuya Helen, manghatag siya baldi, ihatag diri sa mua sa tagom pagkaway klaro ni kuya Helen oy baldi ragyud ang ito maning problema sa kuan, umabot niya oy apit na maurot ato oras ba doon na giingon kuya Helen ba yes unsa man ha ingon pa din he sa 3938 ako matambag ani niya kuya kun asa siya malipay padayon kay lisod pod og makiguban ka sa tawo nga wala tay gugma bitaw no. Mhm. Duna pay giingon din he, pilion niya kung asa siya maka-feel og happy. Kay useless gihapon ang kasal nga dili love ang iyang paggipakaslan, moabot ang point nga apektuhan ang mga anak og mga anak man sila puhon. Aw. Laluma pud ani oy. Doon na pa'y laing text din nag-ingon, may exclusive promo naghintay sa iyo ka team Power Sorp 999. Uy, binuang, saan mo dahin eh? Ha? Oh, Globe dahin eh? Ano nag-chat man po ni sa atong programa po rin? Na, bot na lang, uy. Okay, so kaya wala naman tayo oras, ato na nang hinahinahin paghipos sa atong programa, uy. Unang adlaw pabiya sa itong programa diri karon.
2: We were fools.
0: Ako'y mutambag na pod ni mo, kuan. Jenny. Paminaw rin, Jenny. Abin mo, Jenny, no? Nagsurok kung dugo na minaw ni mo.

Nakasabot man ko ni mo Jenny nung love kaayo ni mo si Bob. Abi ganina abi na ko ganina naminaw ko abi na ko pop. Bob di ay. Love kaayo ni mo si Bob. Nagkahigog maanay mong duha. Karon di a nakig-ipon ka na niya tungod kay di mo kayang makig-uba ni Jim. Og si Jim pod, wa man po nigugman ni mo, no? Karon adto mo dunay atraso sa inyohang mga ginikanan. Sa ginikanan ni Jim og sa imong mama. Jen, dili man mo legally gikasal. Dili mo legally minyo. Doon na pa kay freedom unsay angay ni mong buhaton. Ang imong concern karon kanang imong kaugalingon. Wala kay concern adto nila. In fact, imong mama. Unsa man imong mama ni mga taga-bukid sa mountain, imong mama? Ngano man nga, nasa inyong kultura nga ipakasal mo bisag wala mahigugma. Sa atong society, labi na kung ikaw Bisaya, gyud ka Jen. Tanaw na ko, Bisaya man imong apil ang imungan ba? Sa atong society karon, dili na nauso ng ingana. Jen, pwede ka nga mo reklamo sa imong mama. Adto kas DSWD. Oh, pwede ba ni? DSWD. Maingon nato Jen nga wala katungod ang imuhang mama nga ipakasal ka ngadto sa laing tawo. Wala tay balaod about anak. Wala tayo balaod, ana, ha? So, kung pwede ka nga dili mo sugot, ana, no? Malain man tinuod imong mama, pero imong pasabton. Tama sa panggingon sa ato mga letter, mga texter nga, uli sa ka dito sa inyong balay. Ay, pag-igat-igat dito sa balay ni Bob. Kay, ang iyang ginikanan, wapo nakagusto ni mo. Uli ka sa inyong bahay. Pasabton po ni mo si... Jim, kung anak po diyang ginikanan, pasabton po ni mo, o gimong mama nga ma, wa ko mahigugma. Dili maayo nga imo kung iipon dito. Ingno ni mo yung mama, mayan tagbaboy, tagbaboy stangkal ani mga paupahan lang. Na kamo'y magbuot. Dili na pwede. Abi ni mo Jim, mulabay lang gyud ang mga panahon. Yes, mulabay ang panahon. Mahimong okay ra gyud ang tanan. Pabugnawa lang ang kainit sa ulos mga tao, kainit sa ilang mga pagbati, pabugnawa lang. Samtang duna mo'y relasyon ni Bob. Si Bob pod, ingon nga mag-uyab mo, magbaning kamot na mo nga mahinay-hinay pagkabalik ang inyong maayong panginabuhi. Unya naana mo'y mga plano sa inyong kinabuhi, no? Unya inyong mga kaugmaon, inyong atimanon. Kay unsaon man ang magdali-dali ka karon na kay kaugmaon pero di pod ka maugmaan. Kay nasuko po itong napoy mga tao na suko nimo, di ba? So importante nga malipayon ka og labaw sa tanan pangayog giya sa Ginoo diyan. Basta wala man sure kay simba-simba sigurong kanahana ka, no? Simba pod, ha? Unya pangayog tabang gyud dapat ampo gyud sa Ginoo. Mao na yung pinaka importante kayo, okay? Maginahinay na ko mga paryente oy kay wa nay oras. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon X-rated. Si Kuya Helen ang inyong kauban samtang wala pa ta makakitag laing ilis. Aning ako ang programa karon kay absent pa man to katong atong tikuan kay not feeling well ang atong babe na to si Sabrina anang teenage witch. Wala pa man, no? Alam sa pahuway lang sa kadiaday Sabrina. Kaya ako lang sa'y balat sa mga laki dire. Paalam na good ninyo, ha? Dagang kayo salamat sa inyong pagpaminaw, sa mga nanawag. O kisa man tong wa maday tawag si Nine. Lagot. Bye-bye!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Santia, Sakel, Mawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: mag-Santon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunya ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itim sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa lig-on nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Play best music nationwide. This is XFM.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning a Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santong Plus Herbal Soap.
2: Puti Norma Oda, tagatibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santong Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santong Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Santong Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santong Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santong Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santong Plus.
3: Kamusad? Mag Santong Plus Herbal Capsule na.
0: Santong Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santong Plus Herbal Oil.
3: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santong Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
8: Sao na?
7: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini, kay nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: sing it, make it yours.
1: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ay, lali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Sinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusok dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusok ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusok.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago.
11: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Kami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Nationwide!

0: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

Mayong gabi eh. Sa tanan, mga higala o sa kahanginan, mga katropa, diri sa XFM 107.1, live na usab kita nining mga takna sa kahaponon. O dalaygo ng Diyos nining kahaponon tungod kay gihatagan ta og higayon alang sa pagmantala sa iyang sa maayong balita, no? Diri sa ang tingog sa reformasyon. Og ako nagalaom nga ana-ana usab kamo magapadayon sa pagsubaybay og pag paminaw sa ato ang programa, no, nining ka hapunon. Mapadulong na sa kagabion. Og ako nagapanghinaot nga na kamos maayong panglawas, maayong nga panghunahuna nining mga taknaa alang sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong. Og sa tanan usab nga naga-hook up niini sa tanan nga nagkalain-lain ng mga dapit dinhi sa ato ang nagkalain-lain o nagkalain-lahi ng mga istasyon diri sa XFM Davao o sa XFM Mati. Maayong gabi sa tanan, no? XFM Jinsan Usab, maayong gabi mga katropa. O sa XFM Bukidnon o sa XFM Sambuanga, no? Mga katropa, mga kaigsunan, mga kahigalaan sa kahanginan. O sa XFM San Frans o sa XFM Bayugan usab. O manginaot ko nga magmalampuson usab nining kahaponon ang ato ang mensahe, no, sa nagkalain-lain nga mga dapit. O ako nagapasalamat usab sa ato ang buutan nga CEO. Maayong gabi kanimo din, ha, Doc. Walay lain, no, si Doc Remelito Oy uban sa iyahang Vice President. Maayong gabi usab, Ma'am Olivine Oy. O sa ato ang mabtikon nga General Manager, Sir Edwin Garing. O sa ato ang Station Manager, Sir Arnel Cortez usab, no. Maayong gabi kanimo din, ha, Sir. O sa ato ang Master Control, walay lain kundi si Sir Ken Acevedo. O uban sa tanan ng mga staff o mga kaubanan nato dinhi sa istasyon, maayong gabi kanatong tanan. O greetings usab sa mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga padayon nagalantaw og nagasubaybay ni ini nga programa ang tingog sa reformasyon. O ako nagatimbaya sa mga kaigsuonan nako dinha sa diha sa pantukan ato ang mga kaigsuonan dinha, no, nga nagasubaybay usab ato ang kaigsuonan Sister Sierra uban sa iyahang mga kabataan. Ingo man usab si Brother Tuto, no? Brother Tuto, mayong gabi usab din, ha, kanimo, no, uban sa imuhang pamilya. Ingo man usab sa ato ang mga kaigsuunan, no, din, ha, Ate Helen diha sa pantukan. Mayong gabi diha kanimo usab ti. Manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin, no, matagan ka og maayong panglawas kanunay. Ikaw lang usa din, ha, sa imuhang panimalay usab uban ing imuhang anak, no, o ang Diyos magapanalangin, no, kanimo. Manghinaot ko nga ikaw magapadayon usab sa pag magalantaw sa to ang live, no, o magapaminaw sa ato ang programa niini nga kahaponon. O sa ato ang mga kaigsuonan din, ha, sa Mati, no, Autida family, manusab sa kang Sister Jima uban sa iyahang mama, iyahang kabataan. Mayong gabi eh. O ingo manusab kang Brother Eli Nodalo. Mayong gabi kanimo, brother. O kang Brother Plenius and family, Sister Linlin, uban sa mga kabataan
God bless kaninyong tanan, no? O manginaot kong hatagan kamo o maayong panglawas sa kanunay diha sa inyohang dapit uban sa mga kabataan, no? I hope nga maayo na ang imuhang balatian usab, no? Ang imuhang tahi sa imuhang opera, no? Atong ipangamuyo sa Ginoo nga hatagan na o kalinaw kahapsay ang imuhang panglawas, no? Aron makapadayon sa pagpangalagad usab kaniya. Mga kaigsuonan usab dinha sa Maragusan, no? Maayong gabi, Brother Edwin. Inuhalis uban sa iyahang mga kaigsuonan usab, no? Sister Ali, ingoman usab si Sister Marlene o si Nanay, no? Maayong gabi kaninyong tanan diha. Uban sa mga kaigsuonan usab, no? Nga naa dinha mga kabataan o mga kaigsuonan usab dinhi sa Tagum, dinha sa Bisayan Village, ang kang Pastor Marlon Buhol, maayong gabi kanimo dinha, Pastor. O sa ingon man usab sa iyahang mahal sa kinabuhi, Sister Grace. O sa iyahang silingan dinha, no? Sister Wilma, no? Nga naa dinha sa pastoral nagpuyo. O maayong gabi kanimo diha, Sister Wilma. Ang Diyos usab magapanalangin kanimo. O sa mga kaigsuonan nato, naa dinhi sa Tagum, Brother Aurelio Masangkay and family, maayong gabi kaninyo diha. O Brother Lumando Oliver, maayong gabi uban sa imuhang pamilya. O Tagapulot family, o Rubino family, Francisco family, Brother Daniel, uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, Sister Mona, dinha sa Nine A's, no? Ako din gi auhag ang ato ang mga kaigsuonan, mga katawhan din sa Tagum nga aduna tay vegetarian karinderia dinha sa likod sa gym mall, no? Na dinha ang mga lamian nga mga pagkaon, no? Nga ato ang matilawan, no? Ingon man usab kang Doc Manasis Dumagit and family, no, diha sa iyahang clinic o sa iyahang panimalay, mga kabataan. Doc Vincent King Dumagit, ingon man usab kang Sister Sister Edith, no? Maayong gabi kaninyong tanan din, ha. Ingon man usab kang Sister Lablab, no? Maayong gabi kanimo din, ha, Ma'am Lablab. O dalay gun ang Diyos niining kahaponon, siya magauban o magapadayon sa paghatag nato o maayong panglawas, no, sa kanunay makapangalaga din ha kaniya. Yung manusab sa itong mga kaisuunan diha sa dinha sa may palingki, no, dinhi sa Tagum City, Doc Jupri Laget, maayong gabi kanimo din, ha, Dok, uban sa imuhang mga kauban din, ha, sa clinic, no, dilita mo maisa-isa. Yung manusab kang Brother Charles Estrera, maayong gabi kanimo din, ha, Brother. O sa kang Sister Anging, maayong gabi. O ang Diyos magapanalangin usab kaninyo din, ha. Ingon man usab sa Ayaron family sa Abiod, ingon man usab sa Ruyo family, Akyatan family, no, Brother Randy, Pastor Randy, no, Akyatan, maayong gabi. O akong gipanghinaot nga anak kamo sa maayong pagsikay-sikay nini nga kagabion. Bukaling family, Alingalan family, no, labi na sa ato ang kaigsuonan usab nga na dito sa Butuan, no, pangulo nato sa Union. Maayong gabi kanimo din, ha, Kuya Alan, uban sa imuhang pamilya, no, Sister Ayin, uban sa iyahang mga kabataan. Maayong gabi sa tanan. O sa mga kaigsuonan nato sa Mawab Osaris family, Brother Daniel Osaris, maayong gabi.
Inga man usab kang Brother Carlos Estrella, no? Maayong gabi, God bless, no? Ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kaninyo. Inga man usab kang Sister Arlene Bagnaan dinha sa Mawab, no? O Brother Bubong Usaris, maayong gabi kaninyong tanan dinha uban sa mga kabataan, Sister Nunun o Brother Juniper, no? Sister Bening Lunis, ingon man usab kang Sister Genevieve, no? Maayong gabi kaninyong tanan dinha. Ingon man usab sa mga kaigsuonan nato sa Nabunturan o sa akoang pamilya. Maayong gabi o God bless kaninyong tanan, amping, no? Tanan mga tropa din ha, no? Mga kaigsuunan, mga kaparintihan, maayong gabi kanatong tanan.

0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kinia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Iniguman na po o ginom sa itong kape. Ikapakara kong ulcer. Inagingo na po. Sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po. Wala na gato para kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-butiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
6: No.
1: Santon Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong na ko kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

check is now 7 minutes past the hour of 7 and this evening, and this program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule. Yes po, welcome sa programang Love Life Stories with me, your Deji Love, right here at XFM. Katropa mo, exciting! Ayan, sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon, kung gusto niyo pong magbahagi ng iyong kwentong pag-ibig, you can text me up to 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Yung mga kwentong hindi mo masabi kay mama mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay mo, syempre, baka i-chismis ka lang. Yes, dito po sa programa natin, pwede mong isigaw. Alright, so samahan mo ako ngayong gabi at sabay-sabay tayong ma-inlove. Sabay-sabay tayong mag-move on. Dahil bawat luha may aral, bawat pag-ibig may sugat. At sa bawat sugat, may paghilom. Kung saan ang kwento mo ay kwento nating lahat. Ito ang Love Life Stories with me, your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Sa lahat ng mga avid listeners right now, sa mga kapulisan, kasundaluhan, sa ating mga ka-interfraternity, ayon, lalong-lalo na sa mga Kilion, Tau Gamma Pi, The Magic Five, Pi Lambda Epsilon, Delta Sigma Pi, Alpha Rho Omicron, Pi Lambda Epsilon, long live mga Brad and Sis, at sa lahat ng mga guardians nakikinig right now, maraming maraming salamat. Alam kong ikaw ay nasasaktan ngayon, lalong-lalo na kay Reiki. Reiki Flores, alam kong mahirap mag-move on. Oo, talagang na-appreciate kita, di ba? Kasi syempre, iilan lang ang mga lalaking broken-hearted sa panahon ngayon. But ikaw, Reiki, wow! And Reiki, alam kong makaka-move on ka in God's perfect time. I love you, Reiki, and kasama mo ngayon sa Deji Love. At sa lahat ng mga in love at broken-hearted right now, stay tuned only here at XF. Katropa mo, exciting, love is in the air.

right, 12 minutes past the hour of 7 and this evening, and this program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule. And sa lahat ng mga avid listeners right now, dyan sa may Davao City, Toril Mental Kalinan, na nakikinig sa 89.1 FM. And sa lahat ng mga avid listeners natin sa Panabo, Carmen, Kapalong, Asuncion, ng 107.1 XFM, and sa Matilupon, Banay-Banay, Governor Generoso, ng 99.1 FM. Maraming maraming salamat po. And hi nga pala kay Kajong and Mordino family na nakikinig right now. DJ Unsay Lami. Okay. Lami na mo kaon. Sa manay mo ha, oy. Lami mo tumbling or mulami mo BLG? I don't even know what is BLG or tumbling. Alright, pagkain ba yun? Alright, ahiha nga pala kay Jovi. Happy listening, Jovi. And please advise, wala na ko'y gana. Okay, nabasa ko to last ano. And once again, sa ating pinakamagandang single mom na naghahanap ng textmate right now. Okay, daliun ako ni siya kay Unya, taon-taon akong basahon ang love story ng ating letter sender na talaga namang aantig sa lahat ng mga nasasaktan. Okay, and ayun, iyahang cellphone number 0905-6025913. Again, nangita siya dili gwapo, basta seryoso nga lalaki. Lalaki nga kabalo makontento og isa. Lalaki nga higugmaon siya, dawat pati iyang anak, okay? Gwapa nga single mom. Again, iyang cellphone number 0905-6025913. Alright, sa lahat ng mga labi na kay G-Boy and Rosie, nga ganahan ka ayaw mag-drive sa ilahang mga sakyanan. Ah, mga sakyanan yun ah. Alright, okay, and I'm so happy kasi nandyan kayo, and thank you for listening right now, for making us number one background in your radio. Alright, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

right, 16 minutes past the hour of 7 and this evening. And this program brought to us by Santon Herbal Oil and yes, Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga mahilig magkape, ayun, lumipat na kayo sa Santon Gold Coffee Mix, guys, kasi walang halong kimikal and masarap sa katawan, di ba? Kung gusto tag-healthy living, ayun, ito yung kape na talagang sarap inumin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, di ba? Tingtugnaw na. Alright. Okay, ang ating letter sender ngayong gabi, si Andrea, na naging kabit ng matandang mayaman pero sa hindi inaasahan na in love sa anak ng kabit niya. And yes, pasasalamatan ko lang muna ang bumubuhay ng ating programa to our former mayor, Mayor Alan Lopez Relion, Honorable Esther Angoy, and Honorable Nikhil Suway Baguio, Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio, Natagong Police Station Chief of Police Sir Bahan, and Imam Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. And this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, itago mo na lang ako sa pangalang Andrea, 23 years old, taga Davao City, pero ngayon nasa Tagum na. Deji Love, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko kasi ako mismo nahihiya sa ginagawa ko. Naging kabit ako, Deji Love, pero hindi ko ginusto maging kabit nung una.

room kasi tumatawag si mama, wala na kaming bigas at wala nang gamot. Nakita ako ni Teto Henry Digilove, sabi ni Andrea, anong problema mo? Sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Sinabi ko Digilove at binigyan niya ako ng 5,000 pesos agad at sabi niya, wag mo nang bayaran yan, tulong ko na lang yan sa'yo. At simula nung Digilove naging malapit siya sa akin, binibigyan niya ako ng 10,000 buwan-buwan para kay mama, pinag-aral niya ang mga kapatid ko. Hanggang sa isang gabi, Digilove, isang gabi, niyaya niya ako kumain sa labas, pagkatapos dinala niya ako sa hotel, hindi sa lodge na mura, sa hotel na may aircon at malambot. And Digilove, alam kong mali, alam kong kabit ako, pero pag uwi ko, nakita ko si mama na hirap ng huminga at walang gamot. Mga kapatid kong umiiyak kasi walang ulam. Nasasaktan ako, Digilove. Kaya pumayag ako maging kabit. Kabit ni Tito Henry. Binilhan niya ako ng apartment sa Tago, maliit lang pero may aircon. May allowance na 25,000 per month. Nabibili ko ang gamot ni mama, nakapag-aral ang mga kapatid ko. Digilove, kapalit noon, tuwing Friday at Saturday, nasa akin si Tito Henry. Yeah, 58 years old na siya pero malakas pa rin at active na active sa sex. Isang araw, Digilove, isang araw may nakilala akong lalaki, 25 years old, maputi, matangkad, nakapolo, mabango, amoy mayaman pero simple lang at naging magkaibigan kami. Isang buwan, Digilove, danligaw siya sa akin. Ang sabi niya, Andrea, gusto kita. Hindi dahil maganda ka o sexy ka, kundi dahil masipag ka at mahal mo ang pamilya mo. Digilove, doon ako na in love. First time, Digilove, na in love ako nang hindi dahil sa pera. Naging kami ni Josh, Digilove, at nag-post pa siya sa Facebook, my girlfriend, my future engineer. Sobrang natuwa ako, Digilove, na may lalaking proud sa akin. Kinilig ako. Hanggang isang linggo, Digilove, sabi ni Josh, love, sama ka sa amin sa Davao, birthday ni Papa. Gusto ko na makilala ka nila kasi gusto na rin ni Mama na makilala ka eh. And Digilove, sabi ko, sige love, excited ako. Kaya Digilove, bumili ako ng dress na bago, yung hindi mukhang pangkabit. Pumunta kami sa malaking bahay sa Davao, 3-story, may swimming pool. Pagpasok namin, Digilove, nakita ko sa sala si Tito Henry. Nakaupo siya, may hawak na cake na happy birthday, Henry, 60th. At si Josh, Digilove, lumapit kay Tito Henry at sabi pa, Andrea, halika, Andrea po, girlfriend ko. And doon ko nalaman, Digilove, si Tito Henry, yung kabit ko na matandang mayaman, siya ang papa ni Josh. Si Josh yung lalaking mahal na mahal ko at mahal ako, anak ng kabit ko. Digilove, gumuho ang mundo ko. Si Tito Henry namutla, si Josh natuwa pa. Kilala mo na ba si Andrea pa? Para bang magkakilala kayo, sabi ni Josh. Sabi ni Tito Henry, utal na utal, oo, nakita ko na siya sa Tagum, sa hardware. Tinitingnan niya ako, Digilove. Tinitingnan ko siya, pareho kaming takot na takot. Umalis

umalis ako agad. And DJ, sabi ko kay Josh, love, masakit tiyan ko. Umuwi muna ako. Uuwi muna ako. And pag uwi ko, DJ Love's apartment sa Tagum, tinawagan ako ni Tito Henry, galit na galit siya. Sabi niya, Andrea, anong ginawa mo? Bakit mo pinatulan ng anak ko? Anak ko pa talaga? Alam mo bang pwedeng masira ang pamilya ko? Sabi ko, Tito Henry, hindi ko alam. Hindi ko alam na anak mo siya. Hindi mo sinabi na Josh ang pangalan ng anak mo. Sabi niya, iwanan mo ng anak ko, layuan mo si Josh. Kung hindi, hindi kita bibigyan ng pera at sasabihin ko sa lahat na kabit ka lang. DJ Love, umiyak ako. Umiyak ako. Gusto kong sabihin kay Josh. Gusto kong i-text sa kanya, Love, kabit ako ng papa mo. Isang taon na. Pero hindi ko masabi. DJ Love, kasi mahal ko si Josh. Mahal ko si mama na may sakit. At ngayon, DJ Love, isang buwan na. Isang buwan na simula nung birthday. Hindi na ako nagpapakita kay Tito Henry. Hindi ko na kinukuha ang pera. Kahit alam kong hirap na kami. Pero wala na rin pambili ng gamot si Mama DJ Love. Si Josh araw-araw nagme-message, Love, miss na kita. Bakit ka lumayo? May nagawa ba akong mali? Mahal na mahal kita, Andrea. DJ Love, mahal na mahal ko si Josh. Pero paano ko sasabihin na naging kapit ako ng papa niya? Paano kung malaman ni Josh, DJ Love, isusumpa niya ako at sasabihin niyang malandi ako, mukha akong pera? DJ Love, gusto kong itama ang buhay ko. Gusto kong makasama si Josh ng malinis. Hindi bilang kabit ng papa niya, pero bilang girlfriend niya. Pero DJ Love, gulong-gulo ako. Iwanan ko ba si Josh? Kahit mahal ko siya, para matapos na ang kasalanan ko kay Tito Henry? O ipagtapat ko kay Josh ang totoo kahit mawala siya at mawalan ng tulong ang mama ko? DJ Love, 23 pa lang ako. Pero pakiramdam ko 50 na ako sa bigat ng kasalanan ko. Ako ba ang may malaking kasalanan dito, DJ Love? Please enlighten me. Ako nga pala si Andrea ng Davao, dito na sa Tagum nakatira. Naging kabit ng matandang mayaman, pero na-inlove sa anak ng kabit niya. Hindi alam na anak pala niya ng kabit niya at ngayon nahihirapan. Alright, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay DJ Love. I love you, Andrea, right here, right now. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Enjoy 30 minutes past the hour of 7 and this evening. And meron tayong caller online. Hello? Hello?
1: Hello.
0: Yes, hello po. Hello, sir. Good evening. Asa dapit na nawag?
1: Darira sa Tagum.
0: Ah, darira sa Tagum. In love, broken-hearted.
1: Broken-hearted.
0: Oh, bakit broken-hearted si sir?
1: Kasi iniwanan.
0: Iniwanan. Iniwanan ng girlfriend o asawa?
1: Asawa.
0: Huh? Bakit, sir?
1: Ano?
0: Nakaykabit, no? Joke lang. Love you, sir.
1: Nahay. Ah. Nahay. Paan? I mean, gibiyaan kay Taglay.
0: Kisay nang itaglay? Ang imong asawa?
1: Yes.
0: Oh, bakit?
1: Tapos may ano kami, may dalawang anak.
0: Duha inyong anak, sir, unya inyong asawa ning biya kay naay lalaki.
1: 6 years ago na.
0: Oh, 6 years ago.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pila imong edad, sir?
1: 45.
0: Bata pa, no? And 6 years na, sir. Medyo mingaw-mingaw na na, no?
1: Mingaw din.
0: Mingaw na. Oh. Sir, sorry sa word nga akong gamiton, sir, ha. Nganong gibiyaan ka sa imong asawa? Unsay kulang? Basin og kulang ka sa performance level, sir. Sorry, sir, ha. Unsay kulang, sir?
1: Maybe napod kay hard worker magugo.
0: Hard worker, kanang tungod sa trabaho and wala na kay time sa imong asawa.
1: Oh, ana, murag ingon ana.
0: Oh. And sir, katong kamo pa ni ma'am? Eh, by the way, mangunta na kung upila mo katuig nag-uban ni ma'am?
1: May almost 5 years.
0: Almost 5 years. And sa five... okay. So, wow. Sir, 5 years ha. Dapat mas kanang grabe pa na kanang usan eh. On fire sa... when it comes to love making, right? Pero nga nung... halos wala kay time sa iya ha.
1: Narbako mo guna siya.
0: Nanarbaho siya, niya pareha mo na yung trabaho. And halos wala mo yung time sa isa't isa.
1: Anak yun.
0: Okay. So, sir, sa nakakita siya... same ka, umada, sir. So, kakita siya glain, nga na ay time sa iya, ha? Nga satisfied siya. Oh.
1: Anak yun.
0: And, kumusta imong kasing-kasing karon?
1: Masunog na ako kasing-kasing.
0: Grabe po si sir. Uy, sunog yun. Pero happy lagi ka karon, sir. Oh, nanawag.
1: maybe nakamove on na pro.
0: Abita, no?
1: Remember.
0: Noon, 6 years naman po, right?
1: Yes.
0: Okay. So, nakamove on na kay almost 6 years na nga wala na mo. And wala kay plano mangitaglain po, sir?
1: Kung na ay kuan, fans, pero kung wala, magpabot ang ton na.
0: Maghulat na lang og ganang naay mo abot.
1: Yes.
0: Oh. Alright. Ang mga bata aron, sir, naa sa imuhang asawa or naa sa imuha?
1: Nasa akong kuan. Nasa ginikanan sa akong partner.
0: Ah, nasa ginikanan sa iyong partner. So,
1: pero nasa naasa ako. Then, namo ko 'tong problema kung isipod sa tinanggitawag na ito ining capacity sa mental na nadaot na siya dati.
0: Nadaot sa?
1: Ining nasiraan siya kung may pag-isip. Pero na ulian na siya.
0: Na, mura, medyo na, dili siya okay iyang pang huna-huna? Kanang...
1: Yes, na kan siya. Ang siya tawag na, ining... a mental kansya disturb.
0: Okay. Pero naulian? Naulian?
1: Naulian naman siya noon. Pero itong pagkadaot pa gini ha. Problema dyan kay yung ginapangita mo na mo. Mawala mo siya.
0: Okay. Pero okay, at least naging okay mo naman kayo noon, sir. Tapos ang di ba ang reason is that nangabit siya.
1: Oo.
0: Pero naulian na siya ato.
1: After sayang mental incapacity, naulian siya at nangita na siya.
0: Okay. And kasal mo ato, sir? Imahang asawa?
1: Oh, kasal.
0: Okay. And wala jud kay nang wala jud ka nang itaglain, sir? Or naalang kay ka mga ka fling-fling?
1: Wala ko nang itaglain kay nalingaw lang po sa trabaho.
0: Okay. Pero naa kay ka mga ka fling-fling?
1: Fling-fling lang.
0: Okay. Sa imong mga ka sir, sorry sir ha. Kanang sa imong mga ka fling-fling, sir, napoy mga nahitabo?
1: Wala.
0: Okay. 45 years old, wala. Tapos ka pling-pling. Oh, seryoso, sir. Si sir, oy, okay na good, sir. Dili wita ka ma, dili makamahibalan sa mga tao. Di man nila ma-identify nga ikaw ang nanawak. Okay na good. Sige na, i-share lang ko na, sir. Na, sir, no?
1: Wala, sir. Okay. Mahadlok ko.
0: Ay, mahadlok. Yeah, 45 busy. Years old.
1: Okay, busy mo po ko sa underbago kay electrician.
0: O, saro mo na yung mga fling-fling, sir. Kanang kumaga... holding hands lang, kiss-kiss lang, ana.
1: At lang, chat-chat.
0: Ay, chat lang. Ah, okay. Mm. Chat-chat lang. Ano. Hello, good morning, I love you, ana-ana lang. Kilig-kilig lang. Ay! Kailang kilig-kilig lang yung mga sir, yung mo reply mo ng babae.
1: Oh, yan lang ako
0: siya. Alright, okay. Oh, okay, okay. Sige, kasabot na ko. Wala gyud ingon nga mahitabo ingon sorry sa word magkita ta
1: magkita magabot
0: oo mag okay
1: eh kun busy man pugos sa work
0: okay busy sa trabaho okay and mahal mo pa yung asawa mo sir
1: sa pagkaron mo lang dili na kay murag layo-layo na sa tuig
0: okay. And kasal pod mo no lison na. All right. And salamat sa pag-share sa imong love story sir ha. And praying nga ma okay ka, ma happy ka. And sir by the way, last na lang gyud nga panguntana. If mingawon ka, wala jud ka gimingaw nga kanang for example, matag gabi mangita imong lawas, wala nangita imong lawas sir about sex.
1: Honestly, normal na siya kay ako pumunta.
0: Okay.
1: Ano na sa imuha, personally.
0: Mm-mm. Ang sa imong ginabuhat, sir? Pag mingawon ka?
1: Pag mingawon, manigingawon nga. Pangad na lang sa langit.
0: Secret.
1: Understand ba na siya, ma'am?
0: understand. Sir, nag-solo flight ka, no?
1: Pwede.
0: Pwede, okay. Kaya usahay, no, di ba, mingawon? Okay. All right. I understand. Okay, sir. And salamat na kay i-share i-request ni kanta or last nga mensahe nimo. Basi na minaw imong ex sir kasi pangalan ato.
1: Di lang ako i-sulti nga lang.
0: Ay, okay, sige sige sir. Okay.
1: Kan lang ning kanang forevermore.
0: Ah, okay. Naka-igrit on air?
1: Pwede sa kumina lang sa kanta.
0: Alright. Wala ka i-greet. Ah, sige naman, mahibalan hinoon imong ko ano? Imong identity. sige sir, salamat ka sa pagtawag sir, ha? Love you. Sige. Good night. Sige. Paki-off ko sa cellphone sir.
1: Sige. Alright. Sige, salamat ma'am.
0: Alright, sa lahat ng mga nakikinig right now, sa lahat ng mga in love, sa lahat ng mga broken-hearted, I understand that feelings. And, wag nang tumawag ha. Pwede po kayong tumag-text pero wag nang tumawag kasi yung oras po natin. Yeah, 1 hour lang ta pag Monday, Tuesday and Thursday, okay? Pag Sunday to 2 hours ta. 1:30 PM to 3 PM. So, pwede po kayong tumawag doon kahit pila ang manawag. Pero karon isa lang, okay? Thank you sa pagsabot, love. Right here, right now, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

8:42 minutes past the hour of 7 and this evening. And this program brought to us by Santon Plus Coffee Mix. Ayan, sa mga mahilig magkape, bili na para lami ang kalawasan. Hi nga pala kay Rilin and Elver Ampan. And Wilfred Patrick Bartulay. Hey, lisod mag-move on. Unta at hatagan pa ko niya og chance ni Princess nga love kaayo niya. And Rudel Opinaldo, kumusta ka na ng Visayan Village? Na-miss kita? Alright, sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Visayan Village, maraming salamat po. And praying, no, nga karon nga year makahatag tagtabang sa mga single mom, mga itagtabang ni Lord. Labi na sa mga sender ni Deji Love and caller ni Deji Love nga mga single mom. Apil na mga single dad dito, depende tanaw na to ang sitwasyon. Ay mga itagtabang ni Lord, praying for that. Okay, and yun, nakatawa ko ani. Pero dili sa nako basahon ang inyong mga greetings ha. Ako sa aning hatagan og pagtagad ang atong sender. Okay, mo hatagtag advice ni Andrea.

0: right, Andrea. 23 ka pa lang, pero pakiramdam mo. 50 years old ka na sa bigat ng kasalanan mo. Kasi dalawang mundo, nagbanggaan sa iisang sala, sa birthday mismo ni Tito Henry. Andrea, huminga ka muna, hindi kita huhusgahan, okay? Pero kailangan kitang kausapin ng prangkahan, parang ate o tita mo, kaibigan mo, mama mo, sa radyo. Sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, and 99.1 XFM Mati. Andrea, hindi ka mukhang pera, okay? Anak ka lang na naipit. Naging kabit ka, oo. Binigyan ng apartment na sa Tagum. May 25K na allowance every month. Gamot ni mama at pag-aaral ng mga kapatid mo. Ang kapalit ay Friday, Saturday, makikipag-sex si Tito Henry sa'yo. Andrea, hindi kita tinatawag na malandi. Ha? Okay? I understand, baby ko. Okay? Ang tawag ko sa'yo, bata ka pa, okay? Bata ka na walang choice noon. At ginagamit ng matandang may asawa na alam niyang gipit na gipit ka. Si Tito Henry ang may mas malaking kasalanan. 58 na siya, mayaman, may asawa at dalawang anak. Pero pinatulan niya. Pinatulan ka na 20 years old na sales lady na gipit at alam niya na walang-wala ka. Pero Andrea, kabit ka pa rin at alam mo yan, tama? Kaya ka nahihiya. And dumating si Josh at doon ka nakaramdam ng totoong pagmamahal. Isang taon kayo ni Tito Henry, nag-e-enjoy sa sex and yes, tapos nakilala mo si Josh na minahal mo. First time, Andrea, naging magkaibigan ng ligaw sa'yo. Ginusto ka dahil hindi dahil maganda ka, kundi masipag ka. And Andrea, na in love ka nang hindi dahil sa pera, kaya ka kinilig. Naging kayo official. Doon mo nalaman si Tito Henry na kabit mo, siya ang papa ni Josh. At si Josh na mahal mo, anak ng kabit mo. Andrea, gumuho ang mundo mo, normal yan. At tinakot ka pa ni Tito Henry, iwanan mo na anak ko, layuan mo na si Josh. Kung hindi, hindi na kita bibigyan ng pera at sasabihin ko sa lahat na kabit ka lang. Andrea, makinig ka, please. Ito ang dapat mong gawin ngayon. Sunod-sunod para matapos na ang gulo. Step 1, putulin mo na ng tuluyan ang relasyon niyo ni Tito Henry. Dapat ngayon na, please. And Andrea, hindi mo kinuha ang pera niya ng isang buwan, and tama yan. Ituloy mo yan, okay? And please, i-block mo na yung number ni Tito Henry. Then, tapos umalis ka sa apartment na binigay niya kung kaya mo nang umupa sa iba. Kahit maliit na boarding house sa Tagum, kasi hanggat nasa apartment ka niya, okay, hawak ka pa rin niya sa lieg. And Andrea, alam kong wala nang panggamot si mama mo. Pero Andrea, hindi solusyon ang bumalik sa pagiging kapit ng papa ng boyfriend mo. Pwedeng lumapit ka sa DSWD sa Tagum or Davao. May medical assistant para sa puso. Sa SPMC Davao, may libreng gamot para sa puso at sa malasakit center, okay? And magtrabaho ka ulit sa mall kahit 350 per day. Okay, habang nag-o-online class ka, Andrea. And step 2 kay Josh, kailangan mong magsabi ng totoo pero sa tamang paraan at sa tamang oras, Andrea. Andrea, mahal mo si Josh at mahal ka rin niya. Kaya nga araw-araw, 'di ba, nagme-message siya sa'yo, "Love, miss na kita." Oh. Hindi mo pwedeng mahalin si Josh habang may tinatago kang kabit. Kabit ka ng papa niya ng isang taon. Kaya kailangan mong magsabi ng totoo ng harapan, hindi sa text, hindi sa tawag. Paano sabihin? Pumili ka ng tahimik na lugar, pwedeng sa coffee shop, kung saan kayo unang nagkakilala, sa tagong pwede. At sabihin mo ng mahinahon, umiyak ka kung kailangan. Oo, iparamdam mo sa kanyang sobra kang nagsisisi at nasasaktan. Sabihin mo ito. Pwedeng ito yung sabihin mo, Josh, mahal kita. Kaya kailangan kong sabihin ang totoo bago pa lumalim. Bago pa kita nakilala, naging kabit ako ng papa mo ng isang taon. Namatay kasi si papa ko, may sakit ang mama ko sa puso, walang bigas at gamot. Binigyan ako ng papa mo ng pera para kay mama. Alam kong mali, pero ginawa ko para kay mama. Hindi ko alam na papa mo siya nung naging tayo. Nalaman ko na lang nung birthday niya doon sa sala niyo. Isang buwan na akong hindi nagpapakita sa papa mo, Josh. Hindi ko na kinukuha ang pera niya. Gusto kong itama ang buhay ko. Gusto kong makasama ka ng malinis. Hindi bilang kabit ng papa mo, pero bilang girlfriend mo. Kung iiwan mo ako pagkatapos nito, maiintindihan kita. Pero ayoko nang magsinungaling sa'yo. Mahal kita, Josh. Ayan. Yan ang sabihin mo, Andrea, okay? Ginawa ko to para sa'yo, Andrea. Sana ma-appreciate mo. And Andrea, pagkatapos mong sabihin yan, manahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang magalit. Hayaan mo siyang umiyak. Oo, magwala. Hayaan mo siya. At kung aalis siya, tatalikuran ka, hayaan mo siya. Umalis siya. Now, anong pwedeng mangyari? Pag mahal ka talaga ni Josh, masasaktan siya. Magagalit siya sa papa niya, pero makikita niya ang tapang mo. Hindi niya makakalimutan na 20 ka lang at ginagamit ka ng papa niya. Baka hindi kayo magkabalikan agad, pero re-respetuhin ka niya. And then, pag iniwan ka niya, masakit, Andrea. Iiyak ka ng isang linggo, kahit isang buwan, or a year. Talagang sobra kang masasaktan, sobra kang mapagod, oo, ma-broken hearted, yun kag tamantamanday. Pero at least, malinis ka na. Hindi ka nakabit ng papa at girlfriend ng anak ng iisang pamilya. At makapagsimula ka na ulit ng walang tinatagong kasalanan. And then, step 3, huwag mong isipin na tapos na ang buhay mo sa 23. Andrea, 23 ka pa lang, may online class ka pa. Gusto mong maging engineer, di ba? Kaya lumaban ka dyan, may pangarap ka pa. Yung isang taon mo kay Tito Henry, parte lang yan ng hirap mo. Hindi yan buong ikaw. Ang tunay na ikaw, yung sales lady na 354 day na nagtitiis para kay mama at kapatid, yung babaeng masipag na nakita ni Josh, yan ikaw, Andrea. At yan ang nakita ni Josh, hindi yung kabit. Huling payo ko sa'yo, Andrea, I love you, sobra. Iwanan mo na si Tito Henry, okay? Tuluyan na. Magsabi ka ng totoo kay Josh, harapan, at magsimula ka ulit. Hindi bilang kabit sa apartment na may aircon, pero bilang Andrea na masipag at mapagmahal sa pamilya. Kahit sa boarding house lang na maliit, pero malinis ang konsensya, Andrea. At kahit mawala si Josh, Andrea, hindi mawawala si Lord na nakakita ng iyak at kalungkutan mo. Andrea, mahal na mahal ka ni Jesus. Si Jesus na hindi mo nakikita, si Jesus na sobrang concern sa'yo, ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundo. Kaya lumaban ka dyan, Andrea, lumaban ka. Huwag mong hayaan ang sarili mong mapagod sa brokenness, okay? Lahat tayo nasasaktan, lahat tayo napapagod. Lahat tayo nawawalan ng pag-asa kung minsan. Pero at the end, at least tinutulungan mo yung sarili mo. Okay? Kaya sa lahat ng mga brokenhearted dyan, kay Wilfred Bartulay, again Wilfred, naiintindihan kita. Napakayaman pa naman ng pamilya mo, negosyante, may, di ba, beach pagyod mo. Paligo ako dito, Sir Wilfred, ha? Pero sir, well fled. Kinakausap ko na si Ma'am Princess, pero talagang ayaw na niya. And sana mag-move on ka na. And co-parenting na lang sa anak niyo. Okay? Oo. And magsinaptanay na lang mo, sir. Kasi bisan unsaon ni mo si Princess, wala na gyud siya. Dili na gyud siya. Bisan pa nagmuhilak ka o ganang dugo, sir. O si imagine, anak, sir. O, di, wala naman yun siya feeling sa imuha, sir. And naka-move on na siya. And gusto niya, sir, nga makakita na siya. Again, I mean, gusto niya nga tabangan niyang kaugalingon. So, this time, sir, please. Dili lang DJ din hi sa radyo. But as a friend ni Lord, okay? As kanang servant ni Lord na lang. Okay? Parang isipin mo na lang na servant ako ni Lord na sabi ni Lord ngayon, tama na, move on na. Okay? Alright, tulungan mo yung sarili mo, Sir Wilfred. And salamat sa pagtitiwala mo kay DJ Love. Dahil nung naging broken-hearted ka, naramdaman ko yung bawat kadurog mo, naramdaman ko yung bawat sakit mo, 'di ba? Kasi talaga sa onra baya ang mga lalaki nga broken hearted. Oo, sir, dato ka na kay negosyante imong mamagpapa na business. Unya ikaw na ay bitch, unya 'di ba? Kuan na kaay ka, stable na kaayo ka. And I know, sir, na pagay lalaki nga moabot, I mean babae nga moabot sa imuha, na ay babae nga ihatag si Lord para nimo. And si Princess i-let go na siya. Tama na, sir. Maluoy pod ka sa iya, ha. Okay? Love kaayo ta mong duha ay, promise. Wala ko gidapigan din hi, sir, ha. Oh, love ta mo pareho ni Princess. Respish yung gwapa kaayo. Oo, naminaw siya karon. And Sir Bertulay, gwapo kaayo ka. And naapay mo abot nga babae nga kanang pahalagahan ka. Babae nga kanang higugmaon ka. Okay? Forever na nimo. Okay, ganito guys, sabi ko nga dito, paulit-ulit, kapag naramdaman mong wala nang pagpapahalaga sa'yo, tama na, enough na. Okay? O paulit-ulit kong sinasabi dito, pag naramdaman mong wala nang nararamdaman sa'yo, hindi ka na pinapahalagahan, wala na gagiblock na gani mo, di ba? Wala na gani gitubag inyong mga tawag, wala na gani mo reply, tama na, oh, move on na ta. Okay, tama na. Time for us to say bye. Alright. And before I say bye, nais kong pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suway Baguio, Datagong Police Station, Chief of Police Sir Bahan, and Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio. Maraming salamat, Ma'am Rowena Duwalio, ang may-ari ng GM Car. And Santon Plus Herbal Soap and Santon Herbal Oil and yes, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Santon Plus Herbal Capsule. Ayon. So, itong herbal capsule, lahat pwede. Bata, matanda, may alam at wala. Pwede mo mapalit og Santon Plus Herbal Capsule para i-take sa inyohang kalawasan para healthy. O, diba? Healthy living. Oo. So, ayon, bumili na. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa 68th Infantry Battalion, sa atong mga kasundaluhan, nga mga gwapo daw kaayo, labi na sa mga single din, ha? I love you. Mwah, ah? Thank you sa pagpakilig kanunay. And sa lahat ng mga avid listeners natin ng mga SWAT, ha? Mga gwapo po ng mga SWAT. Thank you. And sa atong mga kapulisan, ugma kita kits atong mga kapulisan sa barracks, na yung mga MRP din, ha? See you soon. And to Sir Jeric, and maraming salamat po sa kay Sespo and sa pinakagwapong head sa Police Section and Vest Section, as to Sir Arnel. Sir, kumusta po? Saludo po ako sa iyo and congratulations dahil ayun, aning taas ang ranggo ni Sir atong palakpakan si Sir Arnel. Yay! Ayun, talaga naman. Enough na, okay na. Happy na si Sir Erna.
1: Thank you!
0: Thank you! And good night, everyone. Palaging tatandaan. Jesus loves you sobra-sobra. Si Lord lang ang talagang totoong nagmamahal sa atin. Okay? And pasensya na po sa lahat ng mga text dito na hindi ko na mabasa. Ugma ako ning basahon ha. To Pastor Raul Dianon, maayang pagpaminaw. And sorry kaayo, dili na ako mabasa inyo ang mga text. Ugma, ato ning hatagan o pagtagad. O unahon ako basa, ugma be, para malipay mo, labi na sa mga naglilibog. Nalalibog sa ilahang mga love life and nawawala sa ilahang pagka-soul of light. Ha? Sabay-sabay tayong mag-soul of light! Joke lang. Alright, good night everyone. I love you. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Mwah.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagbuswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, EXO

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abin akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28. Taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3.
5: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali, rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami, isa pirmi pong tulog. Jubert Kenny, sir. Taga Matanaw.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Sister Paige. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paige, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Paige, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sister Paige, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Pibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Cystapain.
2: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
1: Cystapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga bukol-bukol.
0: Santone Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
6: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
7: Nakailan na.
6: Ang anong ganaan magkamay naman eh?
7: Nay, alibyo nga itong pamati sa lawas.
6: O sila'y pamati sa lawas mo kanya ito?
7: Sakit kayo kung tiil, tuhod, o makamot, arthritis.
6: Sukad pag inom mo sa Santone Plus Capsule, kumusta man yung arthritis?
7: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning a capsule kay makawakay na sakit sa lawas.
6: So, mga katropa, kung gusto mo palitan yung dapat awag ninyo kanang night attack nga yes to hell.
0: Usa ka mo, pagtumar na og Santone Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na epektibo.
9: Oh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naguben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
9: Oh, galit. Diri yun.
10: Ay, dali na.

ngayong gabi, pag-usap ninyo yung tanan, mga pinilangga na ko, mga tigpamina, kumusta mong tanan, maayong gabi inin yun, no? Kaya siyempre, di maurun adlaw, no? Gabi na ron. So, mayang gabi ininyo. Kumusta mo, oy? Ha? Ni Ana Saddan, ini atong tulumanon. Atong tulumanon karong gabi una. Kauban ninyo ang inyong Kuya Helen din sa atong programa. Ang putahe sa gabi. Yan. Pakpak dayo. Karong gabi una, nindot tayo ang atong putahe, mga awit nga nagkalain-lain, atong sagul-sagulon, himoon atong halo-halo. Ah, ang atong putahe. Kana mga awit na madungga ninyo sa jukebox. Kana mga awit nga dili ninyo makanta bitaw, kana inikanta ninyo malangan mo. Kana, awit nga pinakapaborito ninyo sama sa malunggay pandisal. Nadungga ba ra ba akong friend ana kay hubog ba sige nagsigig inom sigig tugtog ng malunggay pandisal. Ha grabe kayo. Delikado di ay ng kantahan. Ha? So karong gabi una mga paryente, kaoban ninyo ang inyong Kuya Helen din sa atong programa. Putahe sa gabi eh. Wala pa biya ko kabayad itong mga kuan, oy, itong mga mag-load. Kunya, karoon na siguro ko mag-load na. Sama ni, oy, masaya, malimot, manggod. Huwag bayaran tato ko yun. Umsa. Abi pa lang, dito ako bayad. No? Hala, asaman mo dapita ron. Nagkalalaing dapit din sa Kabisayan. Din sa Sugbo. Din sa probinsya sa Sugbo, no? Din sa Cebu City. Namo din sa Negros. Asama mo kanlaon mo. Namo din sa San Carlos. Bisag asa mo, ayaw na ko niyo kapuyag i-mention ang lugar. Uy, kapuy man, no? Magpaabot ko sa inyo ang kwento. Mga text on niya. Manindot nga awit mga pariente. Katong mga nagbilar diha kay dunay mga trabaho karon. Ayaw mo kalimot lagi. Basta nga ni ganin, bilar-bilar na gani atong trabaho. Ginahanglan nga mo inom na ta og Santon. Ha? Paminaw mo ha? Santon Gold Coffee Mix. O, oh, nga tanan mo gano. Ay, ang Santon Gold Coffee Mix, manggod. Dunay glutathione. Dunay collagen. Mabisan pag nagsikag bilar, nindot gihapon ang imong kutis. Pangitaan na ha, nasa butika o pharmacy, Santon Gold Coffee.

0: Ang pamatuntang epektibo.
1: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Kung anong ganaan makamay naman eh?
2: Nay, alibyo nga itong pamati sa lawas.
1: Kasi na'y pamati sa lawas mo kanito?
2: Sakit kayo kung tiil, tuhod, o mga kamot, arthritis.
1: Sukat pag inom niyo sa Sadlong Plus Capsule, kumusta man yung arthritis?
2: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo ani nga capsule kay makawakin yung sakit sa lawas.
1: So, mga katropa, kung gusto mo palitan niyo, dapat anawag ninyo kanang night attack na yes to help.
0: Usa ka mo, pag tumar na, o Sadlong Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sadlong Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sadlong Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Sadlong Plus Coffee Mix.
4: Sadlong Plus Coffee Mix. Available nationwide. Vision Next. Daghan na ang natabangan.
6: Kwan sir, ning galit regidog kahanap niya kung matao niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong gitong maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig madayonan ba? O araba may kwarta. Sus, sir, tinuod yun ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
4: Vision X. Sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3. Ang bago.
8: Mahilig ko sa sports. Ang pirmi kong nagpag-condition sa akong lawas ang ginakonsider ang pag-take of premium D3 kadaadlaw. Ako si Jason. Kamayman.
7: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
4: Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.

siya mga pariente, ing ani ni. Kung ikaw gani in love, umaminaw kag kanta, mag-enjoy ragyud ka sa music, tama no? Rayaning kanta ha. Enjoy-enjoy lang ka. Pero kung broken-hearted gani ka, wow, you understand the lyrics. Ang may tabo, no? Makarelate ka sa tanang mga lyrics sa kanta. Kada kong bungot sa ito'y... So, naaran na ni Moron nga naminaw. Ganahan ka sa akong mga kanta. O kaha... baka sabot ka sa mga lyrics. Mga higala, wala yung pay ato, no? Istoryahan na ito. Kaya nagpapriskon manggod ni atong presidente. Ingon manggod siya, mga pariente nga magandam andam na kuno tao ka ng laton. L. Gandam kuno tag balde L. Taghanon kuno na ito ang balde. Grabe no, kita'y paandamo no. Abi na ko ang gobyerno mo'y mangandaman ni hatag tubig sa tua. Basig, nagplano na po ni sila nga mamaligya na po daw laton. Hala, ipon tagbaldi, ipon daghan kaayo. Mga usa ka buwan. Ipayabura po, kay, siyempre, nagano kay glamok. Bungot sa ito'y aning mga tawanan. Kahit tungod lagi, doon na lagi umalabot o kuno nga El Nino. Bikwa na ba itong sulti? Oktubre. Bagay, Oktubre na biya ron. Oktubre 12 na, hapit na po ting swildo. Uy, kung hapit na swildo palit, biya mo baldi ha. Or mas maayo ka ng drum. Uy, drum na lang di. Ay, nga nung baldihon man. Uy, klaro niya itong... I-drum na lang na. Kay kung sa drum ang good, ka ng plastic nga drum, ka ng blue, mas daghan pag maipon kaysa baldi. Ay na. Glagot na ko ani ba? So magbantay ta mga pariente ha. Pero kung yan ang mga bot, magayon ng mga sakit-sakit mga parinti, mas maayo gud nga makatumar ta og Santon Plus Herbal Capsule. Kita mo ng brown? Kanang brown ba nga kapsula ba? Mauna siya, Santon Plus Herbal Capsule na. Mauna ipalitan ninyo, ha? Ayaw ng light color. Kanarag yung brown, Santon Plus Herbal Capsule. Dugay na kayo na nailan, daghan kay mamalita na, dugay na nailan, tungod kay maunay ilado o maunay grabe makahatag na to o alibyo sa mga gibati. Kanang mo yung mga ginikanan, bitaw nga nanay mga sakit-sakit nga gibati-bati, patumarago na ninyo, good. Kamu kay di man kayo mo hingkuan sa inyong mga parents, good ba? Kamu-kamu, ramam, good, ang unsa na, inyong kaugalingon na timanon, po ng mga tao nga nagsikripisyo ninyo. Nasa. Diba? Glago trabadayong ko. Yan ay laing awit alang kaninyo. Matod kaninyo sa Santon Go.

0: ang epektibo.
1: So nay, nakailan na ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Ang anong ganahan makamay naman eh?
2: Nay, alibyo nga tong pamati sa lawas.
1: Masa nay pamati sa lawas mo kinito?
2: Sakit kayo kung tiil, tuhod, kamot, arthritis.
1: Sukat pag inom ni mo sa Saddon Plus capsule, kumusta man ni mo arthritis?
2: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning capsule kay makawakin ni sakit sa lawas.
1: So mga katropa, kung gusto mo palitan ni dapat anawag ninyo kanang night attack nga yes to help.
0: Usa kamo

0: ang natubangan.
1: Lalim ang kagloko mo, sir. Uy, hindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka.
2: Ito ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule.
1: Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba?
2: Salamat yun kayo sa Vision X Plus.
1: Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
6: Alin sa una, wala gib ko gakape. Pero sang nabatian ko ang Zanthon Plus Coffee Mix. Gintry ko, pero wala ko kabalo nga ang akon bukol nagnipis kag hasa subong na dula na gib. Sang wala pa ko gainom sang Zanthon Plus Coffee Mix na ang akon bukol niyo. Katol, gikatol, halos sa daadlaw gakatol siya. Sang nakainom na ako sang Zanthon Plus Coffee Mix, ang katol na dula. At yagan ako nga nagnipis, nga nagnipis, hasta nga. Hasa subong, wala na gib. Gamay na gib kalatama. Salamat sa Zanthon Plus Coffee Mix. Amunin ginahambal nila nga kape na bulong pa.
7: Sa kanami isang aroma, wala ka na sang pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, bulong pa. Mabakal sa mga butika.
8: Sister Paint. Ko si Boom, sang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
9: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
10: Symptoms persist. Sa mga butika.

Thank you. Thank you, thank you, thank you, Kayo. Panya, makinamdom pa mo aning klase nga mga awit? Inamdom pa mo? Kadang mga time 1990s manino? Kung mauni ang panahon sa imong pagkaulitawo, nya wala pa ka maminyo ron, may problema gyud ka. Nakay problema nga pagkatawo. Ang iyong problema, kung dili sa batasan, mabot lang. Ito, hindi na ito yung minawin yung kanta. Mawin yung gitawag sa English o nostalgic, no? Napantay mo, ana, ang gitawag nilag nostalgic. Nindot kayo paminawin, magigdaigda ka, ana. Makainumdum ka sa imong mga classmate nimong mga katulibay. Halimbawa, high school, may pinakanidot sa tanang classmate, di ba? Makainumdum ka classmate nimo high school, ana, ganahan kay ka, gwapahan kay ka. Karon, di na kaayo. Kaingon siguro ka nga. May rapod nga, wala may magkuhan. Uban. Paminahon, oy. Sige lang kay kuan pa man ito, padugok pa nito ano, padugok pa ni sa mga panunbat. So, kanta-kanta lang sa tagwa. Kining atong awit hatod kaninyo, wala lang kundi sa Santon plus Herbal Cup.

0: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, pwerte yun lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos din na ako makalihok ng tarong. Ako yun akong pasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo Santon Plus Capsule, sukan-sukan ato radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal lang kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayin ninyo ang Santon Plus Capsule.
1: Usa ka mo!

0: Ikan mata hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Vision X, daghan na ang natabangan.
5: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Ugsilhig ka itong nadula ni Gagmay Pamisa akong manghol. Wala akong magdaho mga maapektuhan akong pananaw. Mo-auto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mo-auto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision X Plus Capsule o wala na ako damhang mao'y makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision X Plus.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag og instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Mag Premium D3. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO og moringa. Palit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

sa earth. Pero katong gusto pang mumata. Itong gusto pang dekan pagkuan ba, kuri-kuriun. Ako'y bahala sa kanta. Ang to, dalas dosin yung kanta. Ako'y bahala, ani. Ha? Gita ko makanta ba nga ka ng sakitan, gitbitaw mo. Ganaan ko ng sakitan mo, ay. Kaya kini man kanta, hamang good. Kaya sakitan kay kakay ka ng kuan. Kaya ng makarelate yun kay mo sa mga kanta, bitaw. Kung sa akin, pagpili mo, ka i-play na ako, kining, ni? Kining Malunggay Pandesal o kining My Way? Pili mo. Asa mo yatong ikuan ani, i-play ani, kining My Way or Malunggay Pandesal. Kaya kung Malunggay Pandesal, atong i-play, mabuhi ang inyong mga dugo. Pero kung kining My Way, murag delikado po niyo eh. Nadagan po ang, basta dagan delikado po niyong kwan po. Delikado po niyong My Way. Ah, kwan na lang akong kataon eh. Kining, makagana po sa inyo ba? Dili ng mga makaguol po sa inyo, no? Sa bala gabiin na, di lang po ta magkuradang magabiin. Ang mga kanta ragod nga makapahinumdom, makapahinuklog. Tingnan na klase nga mga kanta, ha? Naala, sige, naayawit ako alang ninyo, oh. Kini atong awit, hatod ka ninyo, wala dahil kundi sa Visionix Capsule.

tsaka yung kanta, oy, mga pariente, relate kayo, grabe kayo. Ako naminaw ko dre mga pariente, murag makaing gusto akong galingon ko yawa. Maojud ning mga panahon na gyud nga murag kon gyud, grabe gyud. Murag mao gini panahon na bang na dirigid na buhak ang pag-apaga sa itong utot. Higalag mga pariente, nining urasa gaon sa paman mo diha karon. Nanginaot ko nga nag-enjoy gyapon mo sa pagpaminaw sa itong mga kanta. Kanang mga natulog diha. Tulog-tulog lang sa mo. Kay unyag, magplitag kamunggay pang disal, basig di mo kadungog na. Doi kaayo mo.

Atong mga balita ka ng lusot, o mga dlawang, mga headline gin sa balita, mga paryente, si Inday Sara, sa latest nga survey, 50% kung inkaso himuon ang election karon, 50% ang nakuha ni Inday Sara, samtang 46% si Lenny Robredo. Naa sa 20% plus si Rapi Tulpo. Siyempre, dili na lang nato dili na nato i-mention siguro si PBBM nga negative 11 man. Kinsa pa may padaganon niyong presidente. Kinsa pa may inyong gustong apilon. Lini Ramano. Si Risa Hontiveros. Uy, puro man babae ang maglabanay. Survey-survey ganina sa Pulse Asia. Ang survey sa Pulse Asia, mauna nga 50% yun. Bipisara yun ang daog kung himuon ang eleksyon karong adlaw. Sa nakadakong balita, no? Laing balita pag yun, nga bilyon-bilyong ang kantidad sa Shabu ang nasakmit din sa may Laos, diya silang airport o sa usa ka barko sa Thailand, paingon tanan sa Pilipinas, no? Gani ang destination ani ang Metro Manila ang destination, pero ang imbestigaran paingon kuno sa Davao na nabuang na. Nga naman to? Pa Manila manunta to? Kitawa kita kay Bao karon mga pariente kung si Kinsagid nang nag-import ni Ana. Matod pa ang mga babe kuno ang sud. Sumala pa sa manipisto nga vape kuno ang sulod, pero pag ukay pa makalilisang nga Mauna yung mga init kayong mga istorya karong adlaw, mga pariente, ha. Inyo na madunggan din sa XFM Philippines, kay kita nag-broadcast mga higala. O ingon man din sa Solid FM Cebu, 92.3, nag-broadcast ta og mga balita, mga pariente, nga prisko kayo, bago pa kayo. Kapula-pula pa ba? Lunggo pa? Kapula-pula pa? O sige na, text na mo din sa kuha, be. O, tanaw na to, be. Kitsa bagay nagmata ron, be. Bawaan man eh, bawaan man eh ron kung kisa pa'y nagmata. Ang akong number kay 0919-498-3878. Ingon niya diri, Kuya, ma good PM. PM ni? Ano sa amin inabot ni? O, ganina. Kuya, good PM si John Kent ni sa Cebu. A and J Travel Philippines diri sa Mactan. Pa shout out na lang kuya sa tanan, always me na minaw nimo. Ay salamat kaayo dong. Dong diyan. Aday ka diya sa Cebu A and J Travel. Abi na ko sa nan gravel ni dong pagbasa na ko ganina. A and J Travel eh ni. Tarong agsuat big tanan ko sa nan gravel. Salamat kayo dong ha, sa may Cebu A and J. Anong matapaman mo diya dong? Mayo.

Okay, okay, okay. So, katorang dua, puro lalaki, ganaan, klaro kayo, ganaan to silag bayot. Kaya naminaw manggit sila sa kuha, dili pa rin ang uban niya. Ew, no, tingin maminaw sa tuha. Padayon sa mga awit nga makalilisang kaayo. Dili sa...

0: balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ado na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Vision X, daghan ang natabangan.
6: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulihan yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Ang mga bukol-bukol,
9: Santon Plus Herbal Capsule, na pamatutang epektibo.
10: Silya Pidrahas, sa among pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto nga pagkaon, kabiregular na pag-atipan sa among kagalingon, kabahin man ang among routine kagpag-inom sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Usa kamo,

labi na gets kayuhan nga atong ginampo kanunay na tungod kay kini ato ang mga pagpanambal na mga serbisyo sa Yestro Health Clinic. Yeah, tinudlan ko man dyan makayod, no? Tungod kay ang kayuhan gikan rama na sa gitawag na tog buhing Ginoo. Okay, kung adunay mo ingon din nga makaayo, dili na tinud mga katropa, ha? Tungod kay kini atong mga produkto, mga serbisyo, mga instrumento lamang kini. Alang gayod sa pag-uswag o pagkahimsog sa atuwag paglawas mga katropa. Pero ang kayuhan, ato ng pirming ginapahinumdom nga din kana nagikan lamang sa ato ang buhing Ginoo mga katropa, no? And that's why atong ginapuhan, labi na sa mga katropa nato, ubay-ubay karon ang mga nag-undergo medication. Labi na gayod sa ato Yestro Health Clinic at Dagong Branch. Ubay-ubay ang mga nag-undergo medication. We're praying, no? And hoping nga din na mahimong okay and good result ang ato agayong gihimong medikasyon. And speaking of Yestro Health Clinic, mga katropa, ha? Welcome ka mong tanan sa atong mga katropa din, ha, nga din na naminaw ka ron. Asa man mong lugar, nga din nagapaminaw ka ron sa atong programa The Secret of Health. Welcome ka mong mga katropa, ha? Tungod kayang ato ang Yestro Health Clinic kapadayon. Ang paghatod ka ninyo o libreng check-up o libreng konsultasyon. Abrido kita matag-adlong Domingo hangtod Bernes. No, adlong Sabado lamang kita sarado mga katropa. Unong ka-adlaw sa usa ka semana mga katropa o sa semana. Abrido gayod ang atuwa gayong Yestro Health Clinic para gayod sa paghatod ka ninyo o mga libreng servisyon. No? Labi na kini atuwa gayong libreng check-up o konsultasyon. O sa akong gawag ang tanan, labi na kung adun na mo ipambati din na sa inyong panglawas, ay mo kaikog. Huwag ay na mo paglangan na bisita ha ang Yestro Health Clinic. Din higayod sa Davao Region, ha. Doon na kita'y duha ka branches mga katropa. Makaapas pata, makahabol pata tungod kay... bago tamo ato bang bagong tuig sa ato aga yung kinabuhi. Palingkamutan na itong kadin mahimong mahimsog ang ato ang lawas. Ado na kita hinagiban. No, bisan pa man sa mga panghitabos palibot ang mga katropa. Abrido ang atong Yestro Health Clinic alas 7 sa buntag. Hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Dinagayod sa atong Yestro Health Clinic at Tagong Branch. Na nahamutang sa... M Central Building, door number 8, narata sa first floor. O ang atong pinaka-landmark, tapad data mismo sa Mr. DIY Public Market. O sa mga taga-Davao, ha? Abrido ang atong clinic usab mga katropa mataga Domingo hangtod Bernes. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong address, anak kita sa Cellpol Building, door number 3. GSIS Heights, MacArthur Highway na siya mga katropa, dali na kayo nato na i-locate. Tapad ta sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. Siyaro, daggan kayo ga landmark, no? Mana ato ang Yestro Health Clinic Davao Branch, ha? Ilabi na sa mga nagpaminaw karon mga katropa. Nga mga taga Davao and the good news, ha? Tungod kay matag-adlong Lunes o adlong Martes, magayod ang atong schedule para sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinin sa Davao, mag-uban-uban ta matag-adlong Lunes o adlong Martes. Sa mga taga-Tagong, every Wednesday, Thursday, and Friday, kauban usab ang adlong Domingo, no? Ilabi na sa atong mga katropa din, ha? Nga din nagasimbag Domingo. Kasi di ay doon na mo'y panahon, hugikan niyo'y simbahan na pwede usab ka mo hapit, no, sa ato agayong Yestro Health Clinic mga katropa. Tungod kay abrido kita og adlaw nga Domingo, okay? Ayaw kalimot, Yestro Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And good news, no? Atong ipahabol mga katropa, no, tungod kay padayon na sa gihapon, kini ato agayong gitawag nga raffle promo. Nga din, gidalit nga na kaninyo sa Yestro Health Clinic ang mga katropa. Nagsugutan niya itong September. Papataman ta December mga katropa. So doon na pa yung mga pipilang kabulan. Pwede pa kamo muhabol mga katropa o muapil, no? Nini atuwa gayong raffle promo mga katropa. Hindi lamang kini usa ka simpleng raffle promo. Tungod kay usa-usab kini kada kong benepisyo ilabi na sa ato agay mga katropa din, ha, nga din na pirmi nagagamit sa ato mga produkto, na tungod kay aduna kita'y gitawag mga bundle promo,

0: Ilabi na sa atong mga katropa din ang adi nagagamit pirmi sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, tungod kay karon mga katropa, grabe mas gipabrato gayo ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, dati ang Usaka Box 1,350 ang SRP. Karon kumuad mo sa atong Yes to Health Clinic ha, 1,000 na lang. Isipon niyo mo, no? Dako kayo og discount, mga katropa, ha? Abusa sa mga listeners nato din, hay labi na sa mga nagagamit sa atuang produkto. Ato na mo sa atuang Yes to Health Clinic tungod kay, no? Talagsaon lamang kini, og wata na sayod, hangtod ganos akini nga promo. Abusa, i-grab na, mga katropa. Atoy ang Yes to Health Clinic tungod kay only for 1,000 only. Ato na kay Usaka Box nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. How about sa ato ang Santon Vitamin C? Mas gipanindot kini ato ang Bundle 2 promo, mga katropa. Tungod kay buy one na get one. Kung mapalit ka og Usaka Box, doon na pag-ipakapin nga Usaka Box sa Santon na Vitamin C. Diba, inanak kanindot, mga katropa, ha? Busa, bisitahin lamang ang Yes to Health Clinic, ano, din sa Davao or sa Tagum, asa mang kakaroon nga lugar, para gayon maka-avail sa ato ang mga promo, mga katropa. And then of course, no, if you avail 500 worth of purchase, mga katropa, automatic na po kayo gitawag na ito nga one ticket entry, para gayon sa ato ang pagahimuon nga raffle promo, mga katropa. So, mao ka na, ano? And then, syempre, mato na naman dyan ka sa atong Yes to Health Clinic, i-avail na po ng atong libreng health check-up o konsultasyon. Balik kita, mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom, ilabi na sa atong pagahimon ng health information. Apan na, maminos ang kitag manindot nga testimonya, nagikan gayad sa atong master controller, Sir Gab. O, kaya mo gawa ha, balik kita, mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom. Hello, mayong adlaw. Live kita karon mga katropa at tumakauban si Nanay Melinda Daog sa gayot ka-active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ano sa aking experience bago ka nigamit sa ito ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinagi niya na nga
0: produkto.
1: Produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Mm-hmm. Salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto na isang pulsa vitamin C, mm-hmm, na coffee, nakapanasa ako, nakahatay na ako, alibyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit ko ka o Santon Coffee?
1: Oo. Oh,
0: gamit ko ka o Santon Vitamin C?
1: O vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka o yulok. Pero karon, nanay, kumusta? Sa diyang na-maintain na kaog Santon Plus Gold, kung sila kadugay na gamit sa ito Santon Gold?
1: Magkuman ng gold.
0: Ah, so it means sa Santon Plus
1: Gold? Sa usaw na pa Santon Plus, pero mas, ang ako na kami sa Santon Gold is mas kuandit siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
0: So, na-okay na gina yung mga pagtulog karon?
1: Okay na gina kayo.
0: So, praise God. So, tungod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santon Gold.
0: Santon Gold. Kung saan po yung mainom ni mo na rin sa Yes to Health Wellness Center, ilabi na sa atong mga gulong ko?
1: Yes to Health is really good. Mm-hmm. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang, sa kung dito ang sinyalan anong sa mga synthetic. Mas maayo na siya.
0: Estate and probe. Yeah. So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.
0: Yan.
2: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Santon Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ining atong programa The Secret of Health. Kauban sa gyapon ninyo ang yung health consultant CJ Nedruda. Pag inyong nandungog no, atong manindot nga testimonya, Nanay Melinda Daug. Presko pa kayo sa ako ang panghunona mga katropa sa diyang ato ning interview sa nanay. Ito ang kalagi makita nimo sa iyang panagway. No, nga din gusto gid siya mo paabot sa iya hagayong kalipay. No, og syempre para usab mahimo siyang usa ka buhing testimonya alang kayo sa mga katropa nga din adunay gipambatis panglawas og nagduwa-duha pa sa paggamit sa atong mga produkto sa pag-ato mismo sa atong Yes to Health Clinic. No? Nindot kayo ang testimonya ni nanay. Yes to Health is good. No, ang iyang pagtulog, nahimong manindot na. Mga problema sa panglawas, mga katropa banstaban sa atong buhing Ginoo. Nawala gayod og nakaangkon siya kayuhan. O sa iyang gawa, gantanan ha, hilabi na sa mga naminaw karon asa man mga lugar. Bisitaha ang Yes to Health Clinic, mga katropa, watay gipili edad, basado na problema sa panglawas. Welcome ka mo nga muadto og bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic. Ha? And then again, ayaw kalimot, libre ang ato ang servisyo. Libre atong check-up, libre atong konsultasyon, napagitay dietary guidelines, no, kayong uban manggod, libre ang check-up lagi. Pero basig magka-problema po ta, kawa man tayo pang avail sa mga medication. Sa Yes to Health Clinic, dili na problema tungod kay bisan man, wa mo'y budget nga mo aton sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna man tayo libreng dietary guidelines. Kana ato ang dietary guidelines, ang pinaka-purpose niya na kadiin tudluan mo mismo no sa inyong health consultant nga diin unsay pwede ninyong himuon. No? Pansamantala, labi na kung wa pa mo'y budget, pwede ninyong himuon sa inyong panimalay. No? Halimbawa, warm water every morning with 11 leaves of manga, 2 leaves of pandan, sun bathing or sun exposure, pipino, sayote juice with carrots. Depende na kung sa inyo ang kondisyon, buko juice every morning, hot seat bath, hot compress, dagantag mga modalities, especially juicing therapy. Ngayon, atong pwedeng i-advise sa inyo, depende kung sa inyong kondisyon. Ngayon, bisan pa man, wa mo'y budget mga katropa, di mo magka-problema. Ngayon, muli sa inyo ang panimalay, no? Ngayon, mas na-stress no, tungkol kay lagi na hibaluan ng balati ano niya wabay pang panambal na mo na inana kanindot ang ato aga yung dietary guidelines na mahalag di kay gwapo mo sulat na inyuhang health consultant basta atong paningkamutan og sulat na mga katropa din na sa inyo mga papel para lamang mapadala sa inyo ang ato ang dietary guidelines og pwede ninyo na susihon pag ulit ninyo siyang panimalay hilabi na gusto mo may sayran or nakalimot mo kung si angay mga buhato no? So nindot kay na mga katropa ha og kana inyuhang makulat.

nga programa maogya pong oras sa mga katropa dinhi gayud sa atoang radio station XFM mga katropa. So kini gayong gitawag nato nga arthritis no, ngano man nga nahitabo kini sa atoang lawas, particularly kini sa atoa gayong mga lutahan no, kay diha man gid na ma-develop kini gitawag nato nga arthritis mga katropa. So mala pa sa bagton sa atong mga eksperto, ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit, kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga katropa, sa mga health experts na to nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakapekto din na gayon sa atong mga lutahan. No, nga di kini magresulta og sakit, pagpanghubag, no, pag ubos sa paglihok no, sa imuhang tiil, sa imuhang kamot. O usahay gani, adunay kondisyon usab, gani na deform ang mga pipila ka mga lutahan gayon sa usa ka katawo mga katropa. Kini magong gitawag nato nga lutahan nato, dapat ang normal condition ni ini dapat hapsay, nindot ang paglihok, way sakit no, ani nga mulakaw-lakaw ka, wa kay bation sa imong tuhod no, sa imong mismong lapalapan, sa imong hawak, mao nay normal no, nga diin nga kalihukan dapat sa atuang mga joints, and that is the help no, pinaagi gayud dining gitawag nato nga cartilage. Apan unsa maday na hitabo nining kondisyon sa arthritis no, dina sa atuang mga kabukugan mga katropa, doon na magunay gitawag nato nga cartilage no, kanang cartilage para mas dali ninyo masabtan kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan basta mga pwede nimo masakyan nga basta adunay mga brake, no, nga din adunay brake pad mga katropa sa amo naman sa sakyan or motorsiklo no, kung ang brake pad gani no, mahilis na mga katropa, delikado nga nakain na tungod kay ang imuhang mismong tawag ni ana rotor disc, hindi mo automatic mudikit gina sa imuhang rotor nga din wa na may brake pad saba na kain na hantun maguba ang imuhang rotor nga din mas dakong problema. Inana po na ang lawas sa tawo, labi na kung kining gitawag nato nga mga bukog, kung nahilis na gani kining gitawag nato cartilage nga murag nagsilbing brake pad mga katropa, sobra kasakit tungod kay dili pwede nga magdikit kining mga bukog nato mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra nga din dapat dili gina siya pwede magdikit, o kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag nato arthritis. Ug ang pinaka common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage no, nga atong giingon kanina nga murag nagsilbing brake pad no. Diha gayod sa ato ang mga kabukugan, nahilis na mga katropa ug kana nagresulta og tumang kasakit, pagpanghubag no, ang paglihok medyo lisod na. Mao nay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawhan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag natog osteoarthritis. Although dagang klase nga mga arthritis karon no, aduna po yung rheumatoid arthritis, aduna po yung gout no, mao nay mga pipila ka mga klase gayud sa arthritis, pero ang pinaka common kini yung osteoarthritis no, and then kining gout naapod na mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis, ugma atong ipadayon kung unsay angay na to buhaton, especially sa mga katropa na to din nga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala, lagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wa man gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma mga katropa unsay angay na tong buhaton in a very natural way no, especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, at wag kayong pag-aistutan ka na ugma mga katropa. Panwa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa na to din hanga din na minaw. Apa na bago tamo human, ato sa hatagan o pagtagan, no? Kini mga nagpadala sa ilahang mensahe from 982 Mayong Adlaw, Doc. Na ako'y bukol dok sa akong liog, tabangi ko dok sa'y angay itambal, salamat sa pagtubag. Bukol sa liog mga katropa, ato araning dalion tungod kawa na tay oras. Pag doon ang ganin mo'y bukol ha, asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag

sa inyo hagan ning liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili ra na normal nga bukol ha. Basig dili ra na simpleng nodule din gayud sa imong thyroid gland. Mas maayo ipa-check jud dayon na asa man nga parte sa inyo ang lawas kini mga bukol-bukol bitaw, ipa-check up dayon. Ilabi na kun diya sa inyo ang liog, no? Og nya kung inyo ang lugar, ilabi na sa atong texter mi kung layo-layo mo sa gitawag na tong hospital or asa man nga pwede ipa-check. For the meantime, kung dunay butike din ha, pangita agayod ang ato ang mga produkto, no? Natay mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Ubani sa ato ang Santon Vitamin C, paspas kay na mo mga katropa mutabang tungod kay kini lagi hataas kini og anti-inflammatory properties para paspas mo kuyos. And then syempre likay pugas mga bawal kining tamis og tambok mo na mga pinakabawal ini gitawag nato nga bukol ha. Unya kung duna nay panahon, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up. Libreng konsultasyon para sa tanan, ha? At doon na tayo branches sa Tagum, doon na po tayo branches kayo din higayon sa Davao. Wala naman tayo igong oras, mga katropa. Dagan salamat, no, sa mga katropa na itong adiniuban. Huwag ugma, no, sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Inigayon ang inyong health consultant, CJ Nedruda, kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo.

0: Xanton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Julian, basta makainom na gamit ko ang Xanton Plus Coffee Mix, nindot yung kayo ang akong paminas akong lawas. Energetic ko o bili na yun ko kapuyin. Kaya daghan na yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa ka sa Xanton Plus Coffee Mix, bili ko kubahan ko, bili man yung sama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Ako nga sa Xanton Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Xanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Xanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanton Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Xanton Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Xanton Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanton Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Xanton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Xanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Xanton Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan. Mag Xanton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanton Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Xanton at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Xanton at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: sa usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nayuyap nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
1: hawa ayaw
2: mga katrupa exciting
3: exciting Pilipinas.
4: Nya sa kagaroon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
5: Nakadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
6: Good morning.
3: Exciting Pilipinas.
7: Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas.

0: said good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Damao, good morning, Sundan, Mindanao, good morning, Tagum City, good morning, sa tanang mga sugitig palubayog, welcome, welcome, welcome sa programang Exciting Pilipinas. Kaaban ako karoon walang lain, my name is Master Ilita Nineo, siyempre kaaban ako walang lain, Paring Lar!
1: Nauna ba na yung mic?
0: Nauna.
1: Oy, good morning, yung karot, mga pare!
0: Oy!
1: Oy, mga pare! Ha? Murag luspad naman kayo ng imong kwan, pare, ha? Murag naman nagnyati na ganang... ganang wati?
0: Murag wati nga giyasinan. Luspad na, ha?
1: Ay, good morning, welcome mga katropa sa tuwang Panaguban, Exciting Pilipinas. Exciting time, alas 4:43 na sa buntag. Siyempre ako si Paring Lar, ang anak sa pubring Tabadidoy.
0: Okay, as useless, may lain, Master Edita Nini, andar kita alas 5:30 ako taman.
1: Yan! So mga katropa, katuang hotline numero, text nyo mga gusto ipaabot diyan ang mga mensahe, mga komentaryo.
0: Okay na, mga...
1: Mga suggestion,
0: mga reaction, mga violenting reaction. Ayun lang, mga violenting reaction. Ay,
1: na.
0: Lingaw-lingaw naman niya, tuwa-taon niyo. Tin. Tin, ayun. Alas Martin lagi rin. Tin, ayun, Tin.
1: Si Martin Collins.
0: Si Enrico Martin, ako kumpare.
1: Scammer ba si Martin Collins?
0: Ah, Martin Collins. Ah, kato nga, kuhaan, scammer.
1: Alas 4:43 na itong oras, mga katropa. Maayong morning sa mga namati karon, Riz Davao de Oro. Maayong pagkisi-kisi, labi na sa mga taga-Mawab. Good morning all.
0: Yes,
1: sa mga chicks karon, master, nga wapakauli, wapakatugpa kay kanang mga takirub.
0: Mga takirub gutom. Kanang mga, kwaday, kanang mga night shift.
1: Yes.
0: Yes, mga night shift.
1: Mga GRI.
0: Yes, kana.
1: Gabi ira income.
0: Ah, mga chote.
1: Aksu nag-adla, wala na income.
0: Gani.
1: I-text me, katropa 09663069569. Usbun na ko mga katropa 09663069569. Siyempre, Master, kinito ang Panaguban. Ito di ka nato sa itong gitawag o Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Palig-una ang imong immune system. Lakip ng imong resistensya. Inumi adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Sa kanang kulor ani kato ganing maroon. Katong muras mo sa nina ni mo.
0: Maroon siya.
1: Muto siya ang the original Santon Plus Herbal Capsule. Nga dekha nakaayog nga mga balatian nga napapa sa mga panglawas sa mga Pilipino labi na gyud sa mga anak sa pubring ta Badidoy.
0: Kana kana mga problema sa lawas kay bukat kay lawas ha.
1: Dapat palaban ka sa kapsula nga kana ganing herbal. Ayo dayon pag dangop ana mga sintetik kay ang imong kidney na mabalising gyud.
0: Mga ang imong kidney nimo diya maraga mo salisi.
1: Ha? Ano nga? Grabe naman yan.
0: Grabe naman ang mo kuan mo salisi o mo balising.
1: Ah, maraga kuan mo ang dapat ba stretching.
0: Nice day.
1: Balising mga.
0: Stretching.
1: Ay sa mga 23 ka mga barangay diri asab sa tuang pinanunggang syudad. Sa Mugat. Kumusta to ang mga kuan diya, mga paninda, mga kakanin diya sa merkado publiko. Sayo pas buntag na may bagsakan sa kakanin diya sa palingki.
0: Nakala mo namin kayo, kala mga sapin-sapin, mga akong paborito, isa rin akong paborito, putumaya o kining kuchinta.
1: Ako ka ng kuan diyo, ka biko gyan.
0: Biko?
1: Biko, o ka ng nyati ning suman nga ka ng malagkit. Huwag na pinakalami din ang mga katropa. Labi po sa mga taga-bigsakan area sa tuang mga taga-isdaan. Dire sa Tagum City. Mga taga-gulayan. Sayo kayo ng mata ng mga orasa, katropang master.
0: Yes, sayo kayo. Labi na gina itong mga inahan nga. Inahan sa karoon ng panabang at mga operator o karenderiya na.
1: Sa mga naglain-lain, karoon diya sila mga banyera-banyero sa mga gilahit o mga ipit.
0: No.
1: Maligyag brato niya.
0: Mga labasero na ito niya. Sige.
1: Sa mga namati karon sa mga katropa sa mga manghihilot mga mananagtan
0: kanang mga dili mga kanang mananagtan mga sa pala kanang mga
1: kana ganing tighaton og kwan tighaton
0: apil lang sa nato nang kwan kanang mamamarang
1: apil lang
0: kanang mamaligya ka marang ba
1: katong kwan ba katong mamaligya marang
0: mamarang ay bitaw kana kanang mamaligya ka marang
1: ako mamamarang mo ko nito
0: ama ba
1: kay do mamimi do kapunoan sa gawas marang so mamaligya ko marang so mamamarang ko
0: mamarang ay
1: kasi kitawag anang kwan kanang ni mamatay niya ni mo balita sa mga kapurukan mo namatay na si kwan
0: tatulo kwan kanang kini nga ko kada public address
1: Aron ato nang i-welcome na di ato mga kaigsunan nga namati karon diri sa Mati City. Labi na gyud sa mga taga public market sa Madang. Sa mga taga Puro Kalimatok.
2: Dari Puro Kalimatok ya.
1: Na daw.
2: Yawa pud anang kuano.
1: Kalimatok ya, kantag sud sa mga bangag.
2: Hoy. Kakuyawa na, kakuyawa na god.
1: Ibang mga patimbaya, Master, at unang itong subyan, ito ang mga headlines kay Kapungasi, nagmayon eh.
2: Yes, before anything else, no, ito nga, I grab this opportunity to greet kasi ko nga ako mare nga, di ba sa basta, no, nga, sawa ni Paring Julatan, si Josie Lars, salamat kayo ba niya, si Rosita Gomez Alboroto, salamat kayo, kang, sa panisya, Di Quini Galinsuga.
1: Uy, kuyawan.
2: O, kang Sin Kababat. Okay, salamat kayo.
1: Sa panay mo mga kuan diya, mga...
2: Si Lota Sagid, o si Ma'am Jennifer. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Sa tanang mga nanay, tatay nga sayo kayo ni Mataron sa mga kuan na, haling-haling nagbunot.
2: Nagkuan na, kanang pakaw lang kayo ng kuan. Gato bunot nga, dili, iyos ha?
1: Ayaw itong bunot na gamit na doon na yung
2: mga... Tosikanhan, tosikanhan.
1: Okay.
2: Ayaw to kay wala to, mga kuan ta ato, mga supukit ato. Kapel ato.
1: Ang mga lamok ato bisag unsa og mas wala gyud. Balising gyud mga lamok.
2: Balising nga mo lang. Taga koy masuhan oy, taga luya dayon.
1: Hoy na Master, alas 4:50 na atong oras, ito maglangay tan sa na to ang mga headlines, to ang mga balita.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Orang headlines to ang balita, Master, palgang pating lawas sa bagong himugso nga bata sa Tagom. Parayon karon nga giimbestigahan. Samtang adunay 3.5 million ka pesos nga kantidad sa illegal nga droga sa Compostela, Davao de Oro, nasakmit sa PDA 11. Mag-live-in si Cop. Yawag negosyo eh, droga man.
2: Droga man nga lang, wa man ginay siya, way tax. Tax-free.
1: Samtang katropa ang Tagom City Police Station na kadawat og pasidungog ubos sa medalya ng kagalingan.
3: Exciting Pilipinas!
1: Ito nang taga-pagtagad, taon-taon katropa nganong nakadawat malig medalya ng kagalingan ato ang Tagom CPS. Unsa ka ilang mga kalampusan pod. Unsa ka ilang mga kining gitawag mga accomplishment. Samtang sa tuang XFM Mindanao Reports. Diriya sa Davao City katropa, manager sa iladong appliance store sa Davao City. Nadagitan og 50,000 ka pesos. Mga tulisan, ikaapat nga pagpanulis ning bulan sa Oktubre.
3: Exciting Pilipinas.
1: Samtang katropa, driver patay diriya sa Bukidnon sa vehicular accident sa lungsod sa Talakag.
3: Exciting Pilipinas.
1: Aduna say katropag balita sa diriya, batan-on nga suspek sa pagpanunggab tungod sa inom. Gisurrender na sa inahan. Biktima nagpabilin sa ospital. Diriya na sa balita mga katropa sa Jensan.
2: Sando City.
1: Ilani
2: katropag rin.
1: Ilani kuan, ilani Philip Oligario.
2: Kaya.
1: Samtang diri asab mga katropa sa San Francisco Agusan del Sur. PNP blanco pa sa suspek og motibo sa pagpamusil nga gigamatay sa usang kanegosyante sa Butuan City.
3: Exciting
1: Pilipinas. Ito taot-taot katropang Master, ato ang palangga nga si Junji
2: Librias. Onya
1: ato na siya.
2: Importante, wala angol.
1: Importante kay kinaunsa pa diya, wala angol
2: gyud.
1: Og sa ulahing headline mga katropa, diri asab sa sakuan gyapon kining gitawag og San Franz si Representative Brian Po, itudlong honorary advisor sa climate field school sa Siargao. Oy, kumusta mo diyan mga taga Siargao? Tirabandakan ng mga hamis diyan.
2: Mga kuwang kayo, mga sino kayo, mga swing arm.
1: Kaya nakaanto naman tag El Nido, nakaanto na po tag Boracay. Kining Siargao kung magandam kita guan dia pod andam ta soto ang mga
2: swimming trunk
1: ato na hinisan ato ang mata
2: di gawas ka hinisan ang mata kanang kung kanang mga gigi ni mo kibag prepare ka rin to basig asora pod kaayo basig asora sad kaayo
1: maulo po ta na mag-prepare
2: gani mao gani
1: mao gi mulakra
2: wa may tago tanan
1: uraga kuan man kanang self defense mo gani
2: mao gani
1: in case of emergency Alas 4:53 ang ating oras. Mo to mga headlines kato ang pagtagad sa to ang pagbalik mga katropa. Ay mong hawa niya ha sa mga nakaros pa ni Mai. Oy, sa mga tungab-tungab o kape. O sa mga kape ay mong gitungab niya pare.
2: Ayaw na ang steak ha. Ayaw na ang steak. Ipagpalpintate mo. Ayaw na ang steak. Ayaw yun.
1: O sa mga dapat na yun.
2: Dapat Santon Gold Coffee Mix. Ako
1: lang paibugon.
2: Nahurot na yun nakuha yun noon. No. Ako grabe, oi. Lami kayo na mga katropa. Lami kayo.
1: Kating lami agad, oi. Makaingon po ta na yun. Nagtungab ng mga apopo, apopo.
2: Apopo.
1: Lami agad, oi.
2: Muna na.
1: Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga pari, mapalit na sa mga pharmacy at butika nga dolo mismo sa inyong mga lugar. Ang nilang modelo sa tagom na ato mga kitaan na ato ang Yes to Health Clinic and a pharmacy sa may door 8. First floor M Central Building. Diriya sa may barangay Magugpo West, Tagom City. Ito na libre nga check-up gikan sa Miyerkules, kanto na sa Biyernes. Pangitaan si Doc si Jenny Druda. At siyempre mga katropa, pangitaan po si...
2: Palangga!
1: Kumusta ang taon si Palangga?
2: Palangga, asa naman taon ka Palangga ay?
1: Mayintay na si Palangga po o gaka na ganing mulaag po nito. Orang nga mahimsog po tapo.
2: Palangga, makasin di po tama, di po talayon po.
1: Manang kaanak ka nga, oy, murang po taga nakainom o kuwan ani, murang po taga nakainom o Santon Plus Herbal Cafe. At nakitaan ang kaanyag ni Palangga po.
2: Kana? Oo, kayo.
1: Murang action po ta o kanang kaning master, action po ta ka ng, murang nakabati tag kahimsog.
2: Kanang kaning makakita ka ni Palangga, murang usaka imong libido. Kaya ma-excite kag naas siya.
1: Murang kuwan ka, pero na problema ka kay kiningyati o basin o naminaw siya.
2: Kana ba?
1: Katarog uli.
2: Ay, nako.
1: Makauli mo ito, pero katarog uli. Alas 4:55 na itong oras, mga katropa. Maghawa na, balik me. Kina Exciting Pilipinas, ako si Paring Lar.
2: Master Inay Tanire.
4: Breaking news, sa usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nayuyap nga 16 anyos apan sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay! Pero kung bungod, ito'y mga higala.
2: Hawa!
5: Mga katupa, it's

0: Zanton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gamit ko og Zanton Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paminas akong lawas. Energy ko og dili na yun ko kapuyin. Kay daghan na yun mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalimot ta kay Zanton Plus Coffee Mix, dili ko kubaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan na yun mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubanta. Kaya nga sa Zanton Plus Coffee Mix sa yun ko.
0: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Zanton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Zanton Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Zanton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Zanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Zanton Plus Herbal Oil.

0: We're back.
1: We're back. Balik na mga katropa, alas 5, alas 4, 58 na itong oras. Sa maning oras nga di man kayo maglaro ni.
0: Ayaw mo kumpiyansa niya.
1: Kining oras mga katropa, ito ginato sa Santon Herbal Oil. Sa mga dunay panuhot, yaga pingit-pingit na tungod sa mga piang, tungod sa mga lisa. Dunay mga bayuok.
0: Kala mga panuhot sa piang, yaga na nga. Baga kabalong, sakit kayo abaga para sa ako, sakit kayo abaga, giyaplasa na ko ka ako, ano, Santon na oil, oy.
1: Matura kayo gipukaw, takaroon.
0: Lami kayo ko tolo, kamantay ka. Lami kayo ko tolo.
1: Nagatipara pa ka na
0: tolo. Nagatipara. Sa pamandi ay ana, ha? Klaro, ana, ha?
1: Basi na yung mga urgent,
0: yaga.
1: Klaro na yun.
0: Klaro,
1: napulay mo agi, diha nga hamis kayo.
0: Naturalmente.
1: Ika malipat, maklaro rin yung mga telescopic. Good morning, chicks. Good morning, friends.
0: Good morning, Philippines.
1: Good morning, friends are what are for?
0: What are friends are sports?
1: Sa mga nanay, tatay, nga namati karon, sa mga senior
0: citizens. Uy! Bakwal pa niya,
1: ay! Mama Philip Liciano, good morning.
0: Yes, so katisa si...
1: Kanga Sabiliano, Mama Ismaila Sabiliano Asuncion.
0: Tana, good morning.
1: Sa silang mamatis tong programa, good.
0: Oh, sila si Nita Valderosa.
1: Yan, makalimta na to sila, og timbaya, murag maipit, puta ng klakihan.
0: Mara niya.
1: Mangluod na baray na sila na ito mga baby girls.
0: Ay mo pang ang mga baby girls na ito.
1: Mama Ismaila Sabiliano Asuncion og si Philip Liciano. Ito ang mga baby girls.
0: Mga solid na ito ng mga followers.
1: Mga solid na sila.
0: Solid.
1: Ani ka solid o?
0: Kaya ka nagalang santing kaayo.
1: Kado ni malingkuran ni ngani.
0: Ay wala kay di manabod. Di manabod pa regular. Sa pakikers diyan. Ay kada mga bala sa pakikers pa kayo. Ibdiran na niyo ay kay wani ko. Ni kuno tang ulolo ano ay.
1: Ay na inyo man ang i-press diha. Kuno ta kay mura nang siko ang ulolo.
0: Nang siko nang ulolo. Lai na kayo.
1: Kay hulbutan ana. Sa mga naasab karon diha mga katropa sa mga gabiyahe karon gasakay og bus. Sakay og mga jeep.
0: Yes, mga jeep, mga habal-habal driver.
1: Labi na gyud katropang master inday tanini kini mga tricycle drivers dakbayan. Nga nagbuto-buto ang ilaha mga
0: speaker.
1: O si Bugard Salyut pa. Nagbuto-buto bro ang ilang mga gitawag og monitoring sense. Ang ilang mga kana mga bao-bao nga nagbuto-buto ilaha mga radyo karon sa kadlawon. Ay na naglisuak para og mapuhon magdungdungog yapunta.
0: Correct sa kokikol.
1: Kauban kaya punta mga pare sa inyo ang papanginabuhi. Kauban ang exciting Pilipinas diriya sa XFM Dagom. Siyempre kauban ni mga ngilingig.
0: Mga niya basta-basta makalima na ilo eh buhay na gapon.
1: Gipitsinan o balising ko. Nagkalingo-lingo
0: ako
1: si Paring Lar.
0: Yes, master ni Tanili.
1: Ang pinaka mga kagungkong mga personalidad.
0: Basta-basta.
1: Basta-basta ni mukha ni mukhaon ni agipo.
0: Mukhaon ni blin nga ay butang kitchap.
1: Sabi ko yawa naman.
0: Ayaw na kaya gano'n. Naging kitchap, paminta.
1: Di ka tama dinali agdala sa bukas entir.
0: Magbuka ng mutama kung ka na bildo.
1: Oy, mga pare, dapat pinumdom ninyo. Karon palang daan mga pare. Kay nagpinumdom na si Baby M.
0: Sabi ko ni Baby M. Gawas nga, mangwa tao ka. Mamana ka itong mamalita na nagbalde.
1: May balde dali sa istasyon. Maragpat ni daan. Kuna ng savings na daan.
0: Oy.
1: Tagduwa ta ni.
0: Tagduwa siguro ta na.
1: Bala na si Quintasio.
0: Kaya Quintasio, ikaw ni bala. Ano mo di ay mga Quintasio? Ano sa'yo mga? Namay ang mga mineral water niya. Nga galon, katingin na ng ulo, ana.
1: Ingon pa si Baby M.
0: Ingon si Baby M, mga katropa.
1: Ingon siya mga pare, nga mamalit na tagbil, baldi kay...
0: Naya, super El Nino.
1: O niya, kanang mga baha diha. As easy ko na niya, tiguman niyo na. Ay apil na ng mga kasili.
0: apil na ng mga kasili niya.
1: Apil na ng mga kiti-kiti, tiguman niyo na. Kaya iha kuno tang tudluan saon pag
0: mga tubig
1: aron nga magamit na nato puhon inagaduna na El Nino migo ning strong El Nino bisan matod pa kini mga bata makainom kuno sa tubig
0: kuya kayo nga bala mga sisto mo dia.
1: Sisto kong doha.
0: Doha.
1: Kung isa ra.
0: Siswan. Mga siswan mo niya. Ano si BBM.
1: Masa ko ning style ni mo mga tradad mo BBM.
0: BBM. O sa'yo masulti ni mo. Ano kaya ikon magkala BBM ha? Gani.
1: Punta na siya.
0: BBM manuno kay ngon magkana okay sige okay ra okay
2: wa problema good morning boys
0: wa problema wa problema pagkapin ba o pagkapin ba joga
1: sige lang
0: sige sige
1: ala asa na to nawa na na alas 5:04 ng katong oras mga katropa bo muna panawagan sa to presidente pero ya masay bisan pa mga katropa og kana ganing wa ta magkauyon sa iyang giingon pero kay iya man pud na
0: iya pud na yo kanang di ba ta magkakwanan na paring larga ya yaman ang opinion
1: si Kaloy pa ipasulti yon iya pud na
0: iya pud na
1: diha pud ta nag comment ka mga kwan mga Pilipino sa social media ningon sila nung kwan man gyud grabe jud ka pangutok no kay grabe bilib jud ko sa utok kay ganong bandi man nga pwede mag-drum
0: yaman pud na
1: iya pud na
0: yaman pud na
1: yun na siya pwedeng butan mga katropa si Baby M
0: si Baby M matod pa ni Baby M mga iya gusto may tabo nga pagbuabot ang sa tawag to strong El Nino.
1: Strong El Nino.
0: Strong El Nino. Inang lang sampakikers yung kayo ang inyo ang mga baldi.
1: Sa balay, dili man baldi, mga laton kita akong giandam dito.
0: Ha?
1: Hindi pala, ipang salod akong lan.
0: Ibang amigo ang mga tagiyag bikiri ay, gato mga dagko nilang laton.
1: Booking.
0: Nag-booking ako, ayun mo, sige lang ako niya. Ito ba'y pangkret ba?
1: Bisang pag mo abot ang sobra pa, super strong, yun ninyo.
0: Super strong,
1: Di na kayo mauhaw kayo na kayo mga tubig.
0: Gusto man niya eh?
1: Balay masisuan ka niya.
0: Balay masisuan ka niya. Kay matod pa ni VVM ang super strong El Nino di basta-basta.
1: Ah, di na basta-basta eh. Ngilingig kina siyang kuana siya kay...
0: Matilimad o.
1: Gani isa sa mga tilimad o ng gawas ng mga kasilin.
0: Ah, mga kasilin. Di ba na basta-basta nga.
1: Dili na yung mga kasilin rin dili. Piti nang lumoy na kayo.
0: Na yung kasilin. Ah, wala na rin. Lumoy na kayo rin. Mag-akin ako gabi niya. Dahil ni gawas nga kuan kasilin.
1: Kumusta yung kasilin?
0: Wala na eh. Loya.
1: Kumusta yung kasilin?
0: Sa bus. Ah, taka bus. Ah, sa o. Na kumusta nung kasilin niya? Ang yamid na. Namoy-poy.
1: Ay, ito maglangay. Katrobag. Kaya ito ang nagkakapagtagad kini ito ang mga balita.
0: Kala. Sighting Pilipinas.
1: Gusto man eh, kanang... headline man na yun eh.
0: Headline man na. Kini
1: itong gamiton kay Nindot is ya.
0: Siyempre para power ba?
1: Sa to ang padayon na Katrobag Master sa paghipos o mga impormasyon. Kining kabahin lagi aning napalgang pating lawas sa bagong himugsong ng bata dinis tagom na kalabay ng adlaw.
0: Oo.
1: Sa ato na hipos ng impormasyon sa kapulisan, parayon pa ang papangailab o mga impormasyon sa mga personay sa Women and Children Protection Desk sa Tagum City Police Station o General Investigation Section kalabot sa pating lawas sa bagong himugso nga bata nga lalaki duol ang napalgan duol sa seminary drive-in Purok Talisay, Barangay Magugpawes, Tagum City nitong milabayng buntag. Mahinom naman nga wala na kinabuhi ang bagong himugso nga batang lalaki nga napalgan sa mga residente nga gisulod og silupin daplin sa dalan katropang master. Samtang sumalapas sa General Investigation Section sa Tagum City Police Station, dakong hagit matod pa alang kanila ang pag-ila sa responsable. Sanit walay may patimaw nga testigo og makatudlo sa naglabay sa bata og wala usab CCTV duol sa area. Isa ni karon sa pagsulay sa tuang kapulisan master kay walay CCTV duol sa area og wala poy testigo. Isa may
0: makatudlo
1: kisa galabay. Ni basig pasibol basig kadlawon pag gilabay ba.
0: Na dako kayo tama nang ingon challenge sa ato mga kapulisan diri sa Tagum City karon.
1: Kay ingon pa sa kanang mga residente nga nakakita. Ila kining nabantayan tungod kay lain na kuno kon
0: magdili
1: maho ba.
0: Oh, lagi maho.
1: Luyo sa bat. Ispok ko muna master kung atong itawag ba nga kanang buhi-buhi patong bata gilabay sa dapin kasada
0: no, looy kayo dakot pag dakot na magiging bata
1: may gani kay wala maagiig iro lagi bisa pag maagiig iro patay na mga gihapon
0: patay na magiging may gani to kay po ginakitaan kay kung wala itong tama to kay ngon basi matangag sus kinuok ko
1: usa ka adlaw ni ini mo suri tas barangay kuan barangay west barangay hall atong subayon di master puhon ang kanang ilahang center. Kaya itong kano nito, basig, imbisiga ta dito, basig naa dito ba? Kaya nagka-prenatal man ang mga buntis.
0: Ato ito
1: nga. Basig naradiha, gapuyo di ay.
0: Yes.
1: Sa Barangay West. So katropa, dapat nga mailagid no, o nga masikop kining maong responsable ni ini. Aron po ato pong madungog ang iyahang side. Madungog na to ang iyang side. Kanya kung doon nag-isay tulubagon sa balaod, dapat marubagi sa balaod si kining maong babae. Bahay magin, di magin laki ni. Kay aron nga pamalandungan kinis uban nga dili gid basta basta nang imulang ianak ng bata
0: ni. Imong is musulod ka lang ang responsibilidad.
1: Ayo ra nimong
0: kaya.
1: Ayo ra nimong yakayaka nang kasili unya. Nya human dili ra nimong kuno nang imong responsibilidad.
0: Orang kalimtan na.
1: Kung atong gitawag master og pagkatawo sa bata atong ibutang lang ba? Natawo ang bata alimbawa patay daan. Dapat iyahang gitagaan og saktong kuan, saktong lama kanang mahatagan ang bata intawon og saktong lamay. Malamayan unya pamangajian. Di kay ilabay ra nimo sa kuan, mura ra ka galabay nga
0: manika da. Potos, ha?
1: Sapo to po noong
0: kasi. Ay, imne kape. Kana.
1: Mag-hukom.
0: Kana, kana. Kaya parang tanggal mga resiko ba?
1: Kapot yung ko?
0: Ayaw ko biyan sabiya.
1: Ang kinipod, master, angay po na itong masayaran dapat ani ba? Nga mailapod kung kisay mahal aning bata ani.
0: Oo.
1: Mailapod kung kisay responsable nga igo ra ka mo jerjer ang imong nabuntisan wala nimo panindugi
0: ang imong nga responsibilidad ang imong gi imong gibuntisan nga babae.
1: Sa pagkakaroon mga katropa gipalagman sa kapulisan ang imbestigasyon aron matino ang panghitabo masayran ang mga personalidad nga dunay kalambigitan sa paglabay sa bata. Yawag sab sa kapulisan ang publiko nga dunay positibong impormasyon nga makatabang sa imbestigasyon nga mo-report sa ilang buhatan alang sa nanaling pagsulbad sa maong kaso og manubag ang responsable. Nga dapat manubagit ang responsable katropa aning paglabay aning bata kay spoko mura mura kagalabay guan ba?
0: Mura kagalabay bulingon? No?
1: Nga warag wala ka balo unsa ka bililhon ang kinabuhi ba? Ako ba gani mga ginikanan? Nagtinga-tinga na ilang mga bata tungod kay dunay balatian, gidala sa ospital. Bahalag bu gasto og dagko kay gasto alam magkahubo-hubo.
0: Bahala na.
1: Sa tinguha nga mabuhi lang gyud basalba ang bata. Pero kining usa ka babae nga gilabay lang ning iyang bata diha. Sa kilid-kilid nga murag galabay lag basura. Mia gini mo.
0: Ni kape. Na sa dai mga style ma. Kana
1: nawala akong sapot.
0: Nawala kaya kay dong kaka. Yes, kana.
1: Alas 5:11 na atong oras mga katropa, biyaan taning balitaan.
0: Baby, sapot ta. Pikas bahin, bahin na.
1: Sa pikas bahin mga katropa, mukabat sa kapin 3.5 million ka pesos ng katidad sa gitudahang Cebu. Ano sakmit sa gilusad ng Baybas Operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Kilpidea Regional Office 11 sa koordinasyon sab sa Police Regional Office 11 Regional Intelligence Unit Davao de Oro Police Provincial Office o Compostela Municipal Police Station sa Porok 16 Barangay San Miguel Compostela Davao de Oro niadtong Oktubre 10 sa hapon. Arestado sab sa otoridad ang subject sa operasyon nga mag-live-in partner nga sila si alias Inting 32 anyos og alias Janice 37 anyos kinihuman na palitan sa post operatiba og usa ka sachet sa droga nga nakatidad og 7,000 pesos. Sumalapas sa report gibarabara ang mitimbang og 517 gramos nga shabu. Ana kopiska sa operasyon nga dunay estimated value nga 3,515,600 pesos base sumalapas sa standard drug price. Naglaing-laing drug paraphernalia o buy-bus money. Priso na karon ang mga sospek. O dikatubang o kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isboko mo na, master ko. Kining 3 million kapin nga droga kung napayuhot ni Compostela. Exciting Pilipinas! Diba? Kining kung natagtag ning kapin 3 million ka pesos nga Cebu, isa kalungsod lang, ubay-ubay yung mga angol diha.
0: Kada kay nga nangaliki ana parilar kung mga inaana na.
1: Kang usa magud ka lugar daghan kay mga tulak og Cebu. Kabalo ka peligro dia ang kuan na miligro ang mga kaluwasan sa mga
0: kabataan.
1: Mga
0: katigulangan nga katigulangan nga nagkasagaran ra kita ra kos video lapil patigulang na.
1: Tanan. Kay abi nimo kung wala man gyud droga wa gyud matintal. Kung kining usa ka lungsod walay droga, why matinta siya maka? Bala na kay ato ka speakers lungsod malit ka dito.
0: Basta kay ilan di sa inyo lungsod.
1: At least walay gapayuhot ba?
0: Pero bawal ka pala sa parilar.
1: Bawal.
0: Bawal kayo. Yabadakpan ka na. mabalho ka sa police station.
1: Dakupon juga ni Kirnil bahan.
0: Dia juga tiwas juga dia.
1: Kita debaning ko ana si no, lahi man sa kumpusila pero dia Tagum City. Grabe ni ka aktibo ang ato ang kapulisan nga gamonitor penaminti. Sumala palagi akong na interview na ko si ato ang kanhi hepe nga si Police Lieutenant Colonel Frederick Delis. Matod pa niya nang tanong ko, sir, wala lagi balita nga mga shaburon, sir. Pila na kasimana, sir, wala lagi, sir. Wala lagi tay mga bypass, wala mga search warrant.
0: O sa may asoy po niya, lar. Pareng lar.
1: Sige lang, lar, kay patambok-tambok sa namo. O sa kaadlaw, ini, sunod-sunod. Kay abini mo, dilis na basa-basa mo operate. Di ilang, ang kanad ay pag-bypass sa kanagaling mga personalidad sa droga. Gina-monitor na si mana hantod bulan. O mukapin bulan ta pila ka bulan gina-monitor nila na nga kanang usa ka tigpayuhot. Dili nila na kanang dakupon kung kanang makadawat ang sila balita nga kini si Tarpulano, sir. Gabaligya ning Cebu.
0: Mo na sila kita mga straight level individual. Kanang mana siya mana sila.
1: Pero kanang makadawat ang kapulisan og report nga namaligya ang Cebu ning usa ka tawo. Dili pa na nila ikasa ang operasyon. Ipipailalon mas investigasyon.
0: Investigahan sila nila.
1: Investigahan. Palitan sa Postor Bayer. Onya ka na ganing mag-confirm. Nakadukit ng pangalan. Onya, palitan na pod. Murag hapon. Maligya yun. Hantod sa ilan na yung tagaan o...
0: Kasahan o...
1: Kasahan nila na
0: operasyon. Vivas!
1: Vivas operation.
0: Kala-kala o.
1: Ang itawag. Muna katropa. Nga, mabita ng uban nga... Tingnan mo mumbalibad pag
0: wala mo na ay sa sila ni Mai
1: wala mo kuno maligya siya bo sir
0: ay na istoryahe
1: pila ka mo na kang gi monitor na duklon be
0: ay pataka anaon ka da ay ay ay
1: daghan naman kang gi testingan nga na maligya ka so may adlaw ra unya
0: apar gi pag malas
1: og si tatay digong pay pasultihon Maabot tagya pong adlo ni Mawang ka.
0: Maabot tagya pon. Nabutan gid siya.
1: May managdi mo, may managkuan
0: daot. May nagsili gid mo, hang dayon.
1: May managdaot nga orasan kay di mo tuyo.
0: Kani.
1: Maabot gid imong oras diya.
0: Time welcome.
1: So good job sa tuang kapulisan diri sa.
0: Palakpakan, palakpakan, palakpakan, palakpakan, palakpak, palakpak, palakpak, palakpak.
1: Kay dili alim ning accomplishment ni nga nakadakop sila o nakakumpiska sila og kining yati ning 3 million kapin nga kantidad sa droga. Onya kay na dakpan pag gini maglipin. Gini siguro kung makita nimo sa picture sa kong gipost katropag master ang picture gikan sa PDA nagniwang na yung tao ni si Inting o si Janice.
0: Wala ka na
1: sapsing naglawas
0: sapsing na kayo?
1: Kay siguro mga ko mga istukoy gini
0: lang sige kwan ko sige okay na nga dab-dab sige dab-dab
1: sige dab-dab
0: lang
1: utot sa gini ating
0: demonyo anak
1: muna so good job kayo. Imo mga parinti sa Compostela, ha?
0: Kung mga parinti diya sa kuwan, Gabi.
1: Kaya
0: kuwan na mo. Gabi diya.
1: Nadakpa na inyo ang kuwan diya, giilang nga mga kuwan, tigpayuhot.
0: Tigpayuhot diya, sikop yun.
1: Tigpahuyot o siya buo. Alas 5:16 na nga itong oras, mga katropa. Oy, congrats siya, katropang master. Tungod kay ang nagadawat o pasidungog ang Tagum City Police Station. Nga gitawag og medalya ng kagalingan tungod sa malampusong pag-implementa sa warat o bares atol sa Monday flag raising ceremony nga gipagayon sa Camp Quintin Mirisido Katitipan Buhangin Davao City nga itong Oktobre 12 sa buntag kagahapon master personal nga mitambong sa seremonya si Tagum City Police Station Chief of Police Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan kinsa personal nga midawat sa maong pasidungog kauban ang mga personahe sa Tagum City Police Station Tracker Team Naangkon ang pasidungog tungod sa malampusong operasyon sa kapulisan sa siyudad sa Tagum sa pag-implementar o warrant of arrest niyato Oktobre 1, 2026 na may resulta sa pag-aresto kang alias Giselle din sa giila isip top 1 most wanted person sa kasong murder. Samtang gila usab sa maong pasidungog ang maayong pagdumala o dedikasyon sa Tagum City Police sa pagtuman sa ilang mga tahas sa pagpatalipod sa katawahan, labi na ang pagdakop sa mga wanted, person o manubag. Aron mapanubag kini sa balaod. Ito ang mainitong pag-congrats sa ito ang hepe. Kapi-kapi na punta ni sir.
0: Kapi-kapi na sir.
1: Salamat kayo diya ni mo kaya ng Colonel Bahan kay kining pinasahi. Pwede, although nga, daghang mga ng labay nga mga hepe de Tagum City Police Station, ubay-ubay po ilang mga accomplishment. Nya kini po si Colonel Bahan, pinasahi po niya accomplishment. Pinasahi po niya ha, kay kung doon ay mga nakalabay nga mga bulan, doon ay mga shooting, mga krimen, anang adlawa, pipila ka oras lang milabay, madakpan ang suspek.
0: Oh, may mga inana ka lang
1: din. Kuya po din si Colonel Bahan po, o mga intelligence.
0: Oh, mga intelligence unit, mga intelligent.
1: Kung sa'yo ganyan, manguna siya. Chinilas pa, ato na sa area. Kay, kung ako siguro ikuan, master, kung ako'y police, no?
0: Kung ako ikaw.
1: Kung ako'y police ba kay, kanang, ako siguro naunin mga, wala ba mong ka-video diyo, mong nag-camera? Oh, wala, sir. Patuol lang suspect na rin.
0: Ato rin nga, gitiko na ito ni B. Ang mga inaan mga makasakpa, pero bawal mo na. Bawal mo na siya.
1: Bisan gani ang kanaganing kuan, kanang bisag unsa ng suspect niya, kanaganing napasakahan na nagkaso, bisag unsa ka heinous crime iyang nabuhat.
0: Dili mo gina siya dapat masadanas, kustodiyas, kapulisan.
1: Hindi mo na pwedeng pasipadaan na kayo doon na po sila katungod. Doon na po'y balaod nga nagprotekta sila.
0: Mga rights! Dala sila yung mga rights.
1: Mga rules.
0: Mga rules.
1: Mga
0: law. At aga itong lood.
1: Mabito na, katropa nga. Oban, mga mangutana sila ito ang mga mangutana ito ang mga followers. Kano man ang nadakpan naman na sila pa rin. Kano wala ba lagi nga nang tapan man ng dagway?
0: Wala naman lang. Nagbuhat na sila mga daotan niya.
1: Dili may makakita kung gusto yun.
0: Kinsa ng mga naong anak?
1: Sakto bitapod ang ito ang mga netizen. Kaya kung kining wanted na siya o niya kining suspect na siyang gipangita, dapat aware ang ito ang katawahan nga makita yung dagway.
0: Correct!
1: Kay basing nga titig mo agi ay si kuan mo niyo katumaning gipangita at tuwagan ng pulis ana unta kay doon naman bugi balaod kag protekta pud sa mga dagway sa mga personalidad sa kining nyati ning mga suspect ato ginasunod kasi pag buhat ang balaod wala may mundoklon po
0: ay pa basig si Kiko na kuan
1: si Kiko
0: kisa nga Kiko matching
1: abina ko Kiko
0: Sige,
1: Matching. Ay, mabana. Oras. Once again, congrats sa to ang Tagum City Police Station. Labi pa kang Colonel Bahan. Sir, congrats, sir. Sa nakabot nga mga pasidungog. Gikan sa ilang niyo mga highest level PNP. Imang kay, ispoko mo na nakuha nga master, ha? Spoko mo lang kanyang gitawag o medalya ng pagalingan.
0: Mga medal.
1: The medal of...
0: Ito balor kailan mo doon.
1: Masama ni kagalingan.
0: The medal of successful. Successful operation.
1: Beautiful, bright. Diba? Kasi diba? Mong kape ginom.
0: Siyempre, Santon Gold Coffee Mix. O, sa pamanday. Bebe ka na. Mubaos gudeg ka. Mubaos gudeg ka. Ugham sa ugham, ugham. Kada, ha?
1: Lingi na yun to si Manoy kay Neko na yun iigham mo. Manoy!
0: Uy, ay sige kwan ni Dok-Dok niya, Loy. Siligi na lang mong tukaran niya, Loy.
1: Patagang tigway na si mong kabaw kay Mais na ni Kwan. Niyo to, suding.
0: Mga kwan na ganun, mga tanggal kayo ng mga anagon niya, mga hurot kayo na, na. Ikaw kipasang ilan niya.
1: Patagang tigway siyong kabaw kay mga patyan mo niyong silingan. Sa ulahing balita, Master, mukabat sa 102,068 pesos nga katidad sa gidudahang Cebu ang nasakmit sa gilusad nga drug buyback operation sa mga personal sa Panabo City Police Station ubos sa direktiba sa imong amigo nga si Police Lieutenant Colonel Ronald Lau idabanan sa ubang elemento sa kapulisan sa Purok Dacudao extension na barangay GP Laurel Panabo City alas 10:15 antak na sa buntag ni ato Oktubre 12 kahapon nga katrupang master Sumalapas sa report, gilayong gidakop ang sospitsado nga nailang si alias Ayan o Ian. Kanyang man ang palitan sa puser buyer o droga. Kung di nasakmit, gikan sa iyang posisyon ang 15.01 gramo sa ituhang Cebu. Balog na ang suspect sa Panabo City Police Station o nagatubang sa tukmang kaso batok pagpayuhot sa ilegal nga droga. Exciting Pilipinas! Mula gina. Magkuhan na ba dayon? Kanangyan ding magbasol-basol na ba dayon? Spoko muna, Master. Sa to ang pagsubay sa BGMP ba? Diris Tagum. Sa kuhan, sa... Tamag aning...
0: Asa na ba?
1: Tagum City Jail.
0: Tagum City Jail.
1: Nangutaan na ta rito, Sir, unsay kumusta ang mga kaso diri? Kining... Unsay majority ng mga kaso, matod pa nila, lagpas daw 70% o halos 80% sa mga nangapriso, puros mga droga.
0: Magod gapon na sugatan to sa pinpin eh. Sa pinpin, sa itong ginalatong apolis. Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp sa drugs ni?
1: Siya bupod.
0: Grabe kayo, pati daghana.
1: Ang kuan ba? Ang kining wa ko maluoy nga dakpan. Ang maluoy ko sa ilang mga anak ba?
0: Ang nabambiyaan nila dito sa gawas?
1: Kana ganin na. Diya, kaya sige mo kita balik-balik sa tagong PNP. Diya, di mo makita ba nga? Kasi kaway, kawalay pulos ko di mong amahan nga kana ganin maabot sa punto ba? Nga wani mo ginahuna nga. Nakpriso ka o yung mong anak nga babae, anak ni mong laki nga mga minor o di ba kayo sa pagkatagong mga dalagag o litaw muhatod o balon sa imo ha?
0: Hanang matuon ka dito ba?
1: Wala ko masakiti magtanaw nga napriso kining tigpayuhot o droga kay may rapod. Pero sakit pamalandungon master ba? Nga ka na ganing makitani mo ning bata nga
0: magbitbit
1: magbitbit og balon gihato dito si ang papa nga na priso.
0: Amot pwede ba pakasulod ang mga bata ron? Pwede ba? Mag di man pwede siro pwede?
1: Muhatod og balon.
0: Ang balon mo asulod dito sa pagkakan muhatod sa prisoan?
1: O pwede ang
0: pwede ba?
1: Basa na ay kwan basa na ay kanang
0: gili kanan. Oh, nasa bayon sa mama.
1: Pwede silang muhatod dito. O niya makita ni mo ba nga imagino ni mo nga unsa kasakit ang gibati ang anak nga makita niya ang papa nga napriso.
0: Napriso.
1: Pero pag untang yating ining napriso tungod kay self defense.
0: Ang kanang ipinigtahan ang pamilya.
1: Napriso tungod sa droga?
0: Tungod sa pag gidoo ko.
1: Kanang kana ganing ako po niya. Kana ganing
0: imo po na.
1: Maadi ka sa butang nga binuhat rapos tao. Sus Ginoo ko.
0: Dapat mo kuang ka maadi ka kumaadik pala ka sa butang. Ang imo ang pagpa-service sa pamilya?
1: Oh,
0: kana.
1: Dapat maadi ka sa butang, maadi ka sa mga kuan mga kana ganing kuan. Kanang dili iyas tao.
0: Oh, kana.
1: Siya bo tao ra may gibuhat.
0: Tao, heto chay na.
1: Tao ra may gibuhat na.
0: Narana sa kuan gay buhat ta, kada nga budiga ra gibuhat ta, laboratory.
1: May pag maadi ka sa pulong sa Ginoo.
0: Oh, kana. Kaysa ba adi ka nang binuhat ala nga sama gingon sa gigibuhat og tao nga muraga nang makaliki o makadaot sa imong pagkatao.
1: Ako lagi mahimong presidente master butangan ko man hilo nang siya bo.
0: Imong tagangeng support ko ba.
1: Tangan ko ba ato ko nung ang yon si Baby M.
0: Ato ala si Baby M nga kung pwede ba nang inana Baby M.
1: Kada ka naman juga ang sakit nga droga gid sa tibok Pilipinas igasuro ang mga pila na katunilada nga mga shabu.
0: May sige kay tunilada, sobra-sobra pa.
1: Nya kay butangan ko na butangan na og kanang hilo.
0: Kanang sa pagkana kanang malatayon.
1: Butangan og kanang kuan kanang dili pud kanang pangpapatay largo lain na pud patyon pud mo bud.
0: Dili na nana dai.
1: Kanang aksyon og kalipong ba nga. Tama-tama ra madala sa bukas center.
0: Kanang igo ra matagam.
1: Tama-tama ra ma-admit.
0: Mga inaana ba no?
1: Kay luwas man tong at least di magid maigo ang mga dili adik ato. Pero luoy pud siguro no.
0: Luoy kayo eh. Pero ang risi na nila eh.
1: Alas 5:26 na nga itong oras.
0: Huwag na, dali aragon.
1: Siyempre ka nito ang paglili sa oras. Hato ni kanato mga paring sa kining gituwag og Santon Plus Herbal Soap. Sa mga misis sa imong patak-patakag, nus-nus sa

0: Si mo hang kwani ani antiyo ko?
1: Ah,
0: di ba kay ani yo?
1: Ah,
0: kayo.
1: Perti hamluya oy.
0: Pero kung pag ana sa imo hang kuani mo, pag ana sa imo hang banan nimo, sa imo sampot kay mo action siya og ganang action siya gismering ho.
1: Action siya ganang kupog, action kupog. Oy oy oy oy, lain na man, lain man nagoyok oyok na man. Ay ay ay ay ay ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay, ay, alas 5.27 itong oras, katapas, sublion ko, Santon Plus Herbal Soap. Inusnus ni mga maring sa inyong lagumon nga bahin sa inyong kalawasan, sa inyong kilikili, ilok, o ban pa mga lagumon.
1: Bugan, mga bugan.
0: Mga bugan, apil sa inyong kigol.
1: Igot-igot ka na.
0: Santon Plus Herbal Cup Soap, ang inyuhang inusnus mga pare.
1: Aha.
0: Kay kami mapuna mo ginusto subita nang mag bisag nga nila ni dagway na muna
1: bro. Hamis kayo, ah, hamis kayo,
0: murag ka nang bakukang nga laki.
1: Ay ay ay, kada ko buko chay chay
2: ayo.
0: Ah, ngano ka na matingala ka ba? Matingala ka be sa tao kasagaran hamis mga babae gyud.
1: Mm.
0: Babae mo gyud pero babae gyud matikuloso, matikulosa kayo
1: kay kwan man kadang arte be nga mga babae no
0: arte. Pero ngano sa bakukang ang mga laki may hamis?
1: Hamis may buong ka nga, labi na itom nga lalaki. Kanya mo, hamis na kanya, sinaw. Murag yung, bukubukos pa kukang, oy.
0: Murag hailang.
1: Hailang. Ay, nakot.
0: Ato nang duki-duki yun.
1: Ato nang sutao nun niya.
0: Ato nang imbestigahan mga pare, kung unsa dyan mga staping, anong ingana, man siya. May na masayod po taro, hindi ta malipat aning kalakihan.
1: Iba? Ayaw mo kumpiyansa niya.
0: Okay, so Master, tipurario nang manamilit
1: si... Uy, dali araw, ay, tipurario manamilit ang mga katrabagay. Maghayag na sa kawas, no? So, ugma na bulbulog, nung sa programa Exciting Pilipinas. Mm-hmm. Kaman ninyo, wala lain, Master in Aitan nini!
0: Ayan, so, unya, katropa, mabali ko man ang aning ato ang mga pahinomdom. O uban ato ang mga XFM Mindanao Reports. Oras, katropa, alas 6:29 na sa buntag.
3: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa tong kape. Ipakarap ng ulcer. Inagingo na po. Sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po. Wala na gatukara kong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
4: Santon Plus Herbal
2: herbal oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
8: No harm. Santan Plus Herbal Oil. Handu mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santan Plus Herbal Soap.

0: Para to na epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Certain Plus Herbal Soap.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga nayuyap nga 16 anyos apan sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay! Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
2: Hawa!
3: Mga katupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Balik na mga katropa, alas 5.36 na itong oras sa buntag. Live na takaroon makitaan sa ato ang Facebook page. Search lang ang XFM 107.1 Tagum. Live sa Tamadumog mga katropa sa ito ang dial sa radyo 107.1. Samtang ito ang oras, katropa, atunin ka nato sa Santon Plus Herbal Capsule. Palikuna katropa imong immune system, imong inman, imong resistensya sa imong kalawasan, inom adu-adla og Santon Plus Herbal Capsule. Kita maglangay ito ng siren, ato ang mga balita. Ito ang itawag og XFM Mindanao Reports.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Unang hanig katropa sa ito ang mga balita na nukagikan sa Davao City. Manager sa iladong appliances store sa Davao City, naragitan og 50,000 pesos nga cash sa mga tulisan. Ikaapat nga pagmanulis ning bulan sa Oktobre. Atong mabati katropa ang malita na nukagikan sa Davao City, katropang Marvin Ibano.
4: XFM Mindanao Reports.
7: Gikumpirma sa Davao City Police Office nga nakatala na sab kini og laing reklamo labot sa pagpang-hold up sa may Davao Bukidnon Road dapit sa Puting Bato Barangay Riverside Davao City. Pila pa lamang kaadlaw human ang tulo ka serye sa pagpanulis sa Matina Playa ug Matina Crossing ng syudad ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Sumala sa kapulisan usa ka branch manager sa usa ka iladong appliance store sa syudad nga si alias Mar 32 anyos ang gituli sa riding in tandem bandang alas 7:30 sa gabii. Sumala sa mahayag sa biktima nga samtang nagmotor kini ni hunong matud pa siya aron pagtarong sa iyang gisuot nga raincoat dihang kalit siyang giduol sa duha ka wala mailhing lalaki sakay sa Honda XRM nga motor dayon deklara og tulis gamit ang usa ka pistola tion sa iyang likod. Malampuson matud pang nakuha sa mga suspek ang dala ni ining cash nga anaa sa 50,000 pesos ayha kini daling nanibat. Taliwala sa pamahayag sa biktima gibutyag ni DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan nga padayon pa nilang giimbestigahan ang panghitabo ug wala ni iniwala ang posibilidad nga usa ka hold up me ang maong insidente. Sa pikas bahin atol sa interview sa XFM Davao gibutyag ni Talomo Police Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga padayon pa ang ilang paghipos og dugang mga ebidensya batok sa gitutukan ni ining persons of interest sa nahitabong serye sa pagpanulis sa Matina sa pagsiguro nga dili mabasura ang kaso. Mga katropa, aron mabatukan ang oxidative stress ug free radical sa lawas, imintinar ang pag-inom sa Xanthone Plus Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Samtang katropa, ato ang dalikyata ng mga balita na nukagikan sa probinsya sa Bukidnon. 30,800 nga katidad sa Cebu nakumpiska sa lantapan Bukidnon. Suspect arestado. Alang sa kompleto detalye, katropang Jao Pagutayaw.
4: XFM Mindanao Reports.
8: Muabot sa 30,804 ang kinatibok ang kantidad sa nasakmit nga gituwang shabu atol sa bypass operation sa Purok 3, Barangay Poblasyon, Lantapan, Bukidnon ni atong Domingo sa gabi, Oktobre 11, 2026. Giila ang suspect nga si Alias Cardo, 27 anyos. Adunay live-in partner, driver o residente sa Purok 2, Baclayon, Lantapan. Nakuha gikan kaniya ang 4.53 gramos nga gituwang shabu uban sa bypass money, usa ka sling bag o usa ka coin purse. Ana karon sa kustodiya sa Lantapan Municipal Police Station ang suspect, kinsa magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginililing droga. Mga katropa, aron tinaw ang atong pananaw, kailangan nato tumaron ang gigama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga na lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga makapatinaw sa atong mga pananaw. Tumar na sa Vision X Plus sub gel capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Nanukad, dari sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News!
4: XFM Mindanao Reports!
6: Driver patay sa vehicular accident sa lungsod sa Talakag. Alang sa kompleto detalye, katropang Michael Ricabo.
4: XFM Mindanao Reports.
9: Patay ang driver sa motorsiklo human kini na aksidente sa National Road sa Purok 1, Sitio Taloban, Barangay Basak, Talakag, Bukidnon, Domingo sa buntag, Oktubre 11, 2026. Ang biktima nga nagpangidaron og 28, residente sa Poblasyon 1, Tamparan, Lanao del Sur, og nagmaneho sa Yamaha Aerox 155 nga motor. Sa gihimo nga imbestigasyon sa Talakag Municipal Police Station, nasayran nga nagbiyahe ang biktima gikan sa Marawi City padulong unta sa Cagayan de Oro City. Pag-abot sa kurbada nga bahay sa dalan, kalit matudban na nawadaan sa kontrol sa manubilang driver, hinungdan sa aksidente. Tungod sa kusog nga impact, nakaangkon og seryosong mga samad sa nagkadayong bahin sa lawas ang biktima. Kinsa, gisulayan pa kini pagdala sa hospital. Apan, gideklara kini sa tinig physician nga dead on arrival. Dugang pa ang motorsiklo sa biktima gidala sa Talakag Municipal Police Station. Mga katropa ron makalikahit na sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, mar perme sa mga pod supplements ng gama sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Olahing balita na nugad sa Bukidnon, katropa, 64 anyos nga wanted sa kasong murder narakpan sa Don Carlos human sa 18 katuig nga pagtago-tago. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
4: XFM Mindanao Reports.
10: Alampusong nalakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen nga nakatuwang sa kasong murder dihang gisilbi ang warrant of arrest pasado alas 9 sa buntag niatong Domingo, Oktubre 11, 2026 sa Purok 2, Barangay Sur, Don Carlos, Bukidnon. Giilaan dinakpan nga si Pablito, walay asawa o lumulupyo sa Purok 8, Barangay San Nicolas sa maong lungsod. Ang maong malampusong operasyon hiniusang gilusad sa mga sakop sa Don Carlos Police Station, Provincial Intelligence Unit, 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Provincial Intelligence Team, Lanao del Norte Provincial Intelligence Unit o Regional Intelligence Division 10. Gidakop si Pablito pinasikad sa warrant of arrest nga giisyo ni ato pang Mayo 8, 2008 o kapin 18 katuig na ang nilabay. Isairan nga ang korte walay girekomenda nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan, gitanggong na sa detention cell sa Don Carlos Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Nagasalamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report. Dito mo lang ay katropa tong sayro ng mga balita na nukagikan sa XFM Jensan o sa General Santos City. Batanon nga sospek sa pagpanunggab tungod sa inom, gi-surrender na sa inahan. Biktima, nagpabilin sa ospital. Alang sa kompleto detalye, katropang Chris Ligaspe.
4: XFM Mindanao Reports.
11: Balhog sa selda ang 19 anyos nga lalaki nga nalambigit sa pagpanunggab sa kainom kagahapon alas 5:30 sa buntag sa Burok 24, Barangay Fatima ning siyudad sa General Santos. Gilang sospek nga si alias Jeric, samtang ang biktima mao si alias Marlo, 20 anyos nga pulos residente sa Purok Placida, Barangay Kalumpang. Subay sa kapulisan, midiritso sila sa Dr. George Rieca Hospital kun diin gidala ang biktima og nasayran nga ayha nitabo ang pagpanunggab gikan sa malipayong inom ang biktima. Suspek og lain pang barkada, milabay ang pipila ka oras tungod sa impluwensya sa ilimnong makahubog, naglalis ang mga nasangpit nga miresulta sa pagpanunggab. Human sa insidente, niuli pa ang biktima kauban ng mga barkada apan gipukaw ang iyang ginikanan o gipahibalo. Nga nadunggaban maong gidala sa ospital, samtang alas 6 sa buntag, miabot ang sospek kauban ang iyang ginikanan aron isurrender sa kapulisan. Sa pagkakaroon, nanas kustudiya sa Fatima Police Station ang sospek samtang nagpabilin sa ospital ang biktima. Giabisuhan usab kini nga mag-andam og medical certificate isip ebidensya o galing idayon ang kaso. Ayaw ibutang sa alanganin ang kaugmaon sa pamilya, maniguro ng daan sa maayong paglawas, mag-Santon Plus Herbal Capsule para sa ultimate antioxidant absorption. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Samtang katropa, adunay nagpailang NBI agent aristado human nakuhaan og kapin 300,000 pesos ang kantidad sa Shabu. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario,
4: XFM Mindanao Reports.
12: Arestado ang 45 anyos ka lalaki human misukol sa kapulisan ug makuhaan og droga aton sa checkpoint kagilusan ni nakalabayng adlaw sa Isulan Sultan Kudarat. Subay sa imbestigasyon nga gipahunong ana sa pit sa checkpoint samtang gimanehoan ang iyang sakyanan. Apan imbes butuman, midiretso kini sa pagmaneho hinungdan gigukod sa kapulisan. Higayon nga na corner, ginaog sa nasampit ang bintana kun diin gipamanikasan o gibaharan ang operatiba nga pangpusilon. Dinhi na siya gisikop o giinspect ang sakyanan kun diin nakumpiska ang usa ka handgun o usa ka sachet sa shabu nga nagkatidan sa 352,000 pesos. Ingon man ang managlaing ID sa NBI. Giklaro usab sa PRO 12 nga dili aktibong National Bureau of Investigation kun NBI agent ang dinakpan. Nakig-alayo na usab ang regional director aron klaruhon nga dili kinikonektado sa nasampit nga ahensya. Sa pagkakaroon, ginaandam na sa kapulisan ang kaso pagsupak sa Article 151 sa Revised Penal Code, RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 10951 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, sa matag buntag, healthy nga kape ang imong kinahanglan. Mag-Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Nagasalamat katropang Philip Olegario. Samtang katropatong oras, alas 5.47 na sa buntag. Atong ginato sa Clear Skin Herbal Soap. Aron nga mas muhamis ang kutis, mag Clear Skin Herbal Soap. Narukad sab sa XFM San Franz. Onang hanig sa balita, Representative Brian Po, itudlong honorary advisor sa Climate Field School sa Siargao. Alang sa kompleto detalye, katropang Limuel Ukay.
4: XFM Mindanao Reports.
13: Gitudlo si Representative Brian Po sa FPG Panday Bayanihan Party List isip honorary advisor sa Climate Field School. Kini nagpailan sa iyang ligong tinguha nga mapalig-on na ang kaalam sa katawhan batok sa kausaban sa panahon kung climate resilience o mapalambo ang mga lungtarong panginabuhian sa isla sa Siargao. Girepresentahan ni Liaros Valerio ang iyang Chief of Political Affairs si Po dito sa gipahigayon nga Siargao Climate and Circular Economy Forum sa lungsod sa Del Carmen na sakop sa Siargao Island Protected Landscape and Seascape. Gitigom sa mga forum ang mga opisyal sa nasudnon ug lokal nga kagamhanan, mga kaubanan sa kalambuan ug mga representante sa komunidad. Ang maong panagtigom nagtumong sa pagpauswag sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagsiguro sa malahutayong panginabuhian, ilabi na alang sa mga mag-uuma ug mangingisda sa mga islang komunidad. Pinaagi ni Valerio, gipaabot ni Po ang iyang kinasingkasing nga suporta sa Climate Field School ug sa misyon niini nga pakusgan ang siyensya, teknolohiya ug mga praktikal nga solusyon ngadto sa mga mag-uuma ug mangingisda. Gidugang usab ni Valerio nga mahinungdanon kaayo ang mga kasinatian ug mulo sa lokal nga komunidad mao'y mahimong sumbanan sa paghimo ug mga balaod, ilabi na katong naglambigit sa climate adaptation, suporta sa agrikultura ug pangisda ug padayon nga pundo sa gobyerno alang sa kinaiyahan. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar ug premium D3 alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Lugang balita, katropa, nanugad gikan sa San Franz. PNP blanco pa sa suspect sa og motibo sa pagpamusil nga gikamatay sa usa ka negosyante sa Butuan City. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
4: XFM Mindanao Reports.
14: Nagpabiling blanco gihapon ang kapulisan sa nahitabong pagpamusil nga may resulta sa kamatayon sa usa ka 47 anyos nga negosyante sa Barangay Holy Redeemer, Dakbayan, Butuan niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Oktubre tuig 2026 kahibalo ang nabugtuan sa hinulamang kinabuhi kagahapong adlaw ang biktima nga si Nelson Belmonte Dorico, residente sa Purok Otso poblasyon, Upper Duungan, siyudad sa Butuan. Kung madumduman nga ang biktima ang gipusil sa wa mailang responsable ni adtong Oktubre 5 tuig 2026 sa Purok ka Barangay Holy Redeemer alas 8 sa gabi og nadamay pa ang usa ka minor de edad nga sa karon anaa sa maayong kahimtang. Kalabot ni ini namahayag si Police Major Pretzel Cobillian ang COP sa Butuan City Police Station 2 nga nagpadayon ang ilang imbestigasyon aron sa pag-ila sa mga mamumuno. Mga katropa, aron kanunay kondisyon ang atong panglawa.
15: gawas sa inadlaw-adlaw nato nga ginbuhaton mag premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Salamat katropang Junji Lebrias sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 5:50 na sa buntag.
4: Exciting Pilipinas!
6: Inyong nabati katropa, ito ang XFM Mindanao Reports.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
6: Samtang sa ito ang weather update mga katropa. As of Oktubre 13, 2026. Matod pa, ito nakuha ang nahipos ng impormasyon gikan kanina alas 2 sa buntag. Ang Tropical Depression, formerly LPA, nga na-monitor sa outside o na-monitor gawa sa Philippine Area of Responsibility CONPAR. O gabasi usab sa pinakabagong forecast. Diriya sa Davao del Norte, Katropa, Karagbuntaga. Adunay init o galimuot. Apat adunay posibilidad sa pag-ulan o dalugdog sa hapon hangtod nas gabi. Natay temperatura karon mga kadlawon 27 ngadto sa 34 degrees Celsius. Ang temperatura mahimo ang maglahi-lahi depende sa lungsod. O gaganina katropa ni sidlak ang adlaw alas 5:23 sa buntag. Alaumang mo salop kini alas 5:23 sa hapon usab. Samtang pahimangno sa tuang mga eksperto lakip na labi na ang pag-asa. Maayo man ang panahon alang sa buluhaton sa gawas apan bantayan gihapon peraminti ang kausaban sa tuang panganod. Kay mabitan na nabantayan nga usay mo kalit usab ang panganod ba. Kiting inida niya pag hinahinay nag tapok-tapok niya mga panganod. Murag kuan hinahinay tapok-tapok murag na mag-meeting murag mo dawat og uplip.
16: Ayo ma.
6: Magandang peraminti og payong og kapote kay posible ang ulan og dalugdog. Unya ni siya. Di kayan usab mga katropa ang pagtabok sa baha o pagduol sa mga sapa o lugar nga posibleng mga landslide prone areas. Sumalapas sa pag-asa diri sa Mindanao, natapos na ang thunderstorm advisory number 3 alas 2:30 sa buntag ganina sa kadlawon. Apat gikinanglan gihapon nga bantayan ang bag-ong pahimangno.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
6: Inyo nadungog katropa ang mga balita karong adlaw nga Martes, Oktubre 13, 2026. Sa ngalan sa inspiring partner sa technical side katropang Ken Acevedo, ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ay kamughawa katropa mo sunod na ang express balita sa buntag. Ato makauban si Javet Espanyol o katropang Alan Abais. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. Exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas!
17: Ya dekat keron gawas aturon atau kini ngakuan ang reaction sa ketahuan.
18: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
19: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
20: Playing best music nationwide. This is XFM.
4: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up o consultation Nation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
16: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingon na po. Sulayan na po kung inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabula na pag-inom na po. Wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
23: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Check!

0: Αλλά σας δώσ' να σας μπουντάγκα. Headlines Express Manita. Headlines. Ano yan itong mga headlines sa karong mga orasa? Adlaw kita karon nga Martes, pisa 13 ng bulan sa Oktubre, tuig 2026. Sa balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Manager sa Ladong Appliance Store sa Davao City, nadagitan og 50,000 pesos nga cash sa mga tulisan. Ika-upat na gini nga pagpanulis ning bulan na lamang sa Oktubre. Headlines. Davao News, giawhag nga magtipid sa tubig o mag-andam batok sa grabing epekto sa El Nino. Headlines. Sa balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Nagpaila nga NBI agent arestado human makuhaan og kapin na 300,000 pesos nga kantidad sa Shabu. Headlines. Sa itong balitang international.
1: Balitang international.
0: Si Trump dismayado human wala makadawat sa Nobel Peace Prize. Headlines. Sa sports news. WTA rankings ni Alex Ayala mikanaog sa number 19. Headlines. Sa showbiz na to nga balita, mga katropa. RC Munoz na bantayang aduna na usab kausaban sa iyahang panagway. Headlines. Sa tuwa po mga katropa, ang health alert, pagkaburo o bloating sa tiyan, unsay hinungdan o paagi sa pag-alibyo.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala, Membundaga, welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Usbon ko at laong ara nga Martes, pizza 3 o pizza 13 ning bulan sa Oktubre, tuig 2026, mga katropa. Ug karon sa mga pagbuhagay sa detalye sa tonga balita, una sa tonga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Kini yung tigbalita karong rasa, katropa nga Alan na abay sala ni katropa nga Jovetta Espanyol. Manager sa Iladong Appliance Store sa Davao City, nadagitan kiniyog 50,000 pesos nga cash money sa mga tulisan. Ika-upat nga pagpanulis na kini inimbulan lamang sa Oktubre. Ang Express Balita Manukad ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Gikumpirma sa Davao City Police Office nga nakatala na sab kini og laing reklamo labot sa pagpang-hold up sa may Davao Bukidnon Road dapit sa Puting Bato, Barangay Riverside, Davao City. Pila pa lamang kaadlaw human ang tulo ka serye sa pagpanulis sa Matina Playa ug Matina Crossing ng syudad ning bulan sa Oktubre, tuig 2026. Sumala sa kapulisan, usa ka branch manager sa usa ka Iladong Appliance Store sa syudad nga si Alias Mar, 32 anyos, ang gituli sa riding in tandem bandang alas 7:30 sa gabi. Sumala sa pamahayag sa biktima nga samtang nagmotor kini, nihunong matud pa siya aron pagtarong sa iyang gisuot nga raincoat, dihang kalit siyang giduol sa duha ka wala mailhing lalaki sakay sa Honda XRM nga motor, dayon deklara og tulis gamit ang usa ka pistola tion sa iyang likod. Malampuson matud pang nakuha sa mga suspek ang dala ni ining cash nga anaa sa 50,000 pesos ayha kini daling nanibat. Taliwala sa pamahayag sa biktima, gibutyag ni DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan nga padayon pa nilang giimbestigahan ang panghitabo ug wala ni iniwala ang posibilidad nga usa ka hold up mi ang maong insidente. Sa pikas bahin atol sa interview sa XFM Davao, gibutyag ni Talomo Police Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga padayon pa ang ilang paghipos ug dugang mga ebidensya batok sa gitutukan ni ining persons of interest sa nahitabong serye sa pagpanulis sa Matina sa pagsiguro nga dili mabasura ang kaso. Mga katropa, aron mabatukan ang oxidative stress ug free radical sa lawas, imintinar ang pag-inom sa Xanthone Plus Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Express Balita.
0: Dugang pa nga hukad sa tunga balita nga lokal nag-awha karon ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ngadto sa mga Davaoino nga kinaiyahon ang pagtipid sa paggamit og tubig o himuon ang uban pang mga diskarte isip pagmangandam batok sa epekto sa El Nino. Sumala pa ni CDRRMO Head Alfredo Baloran angay matod pa nga sugdan ang gardening o pagpananom o mga utanon sa tugkaran sa matag panimalay samtang aduna pa ay panagsang pagulan sa syudad. Pero aduna kini kaugalingon nga supply sa pagkaon. Gipa himangnuan usab ang mga barangay nga hugtanong bantayan. Ang kabukiran batok sa pagpangdaob aron nga malikayan ang forest fires. Gipa siugda ni Baloran nga ang pagpangandam sa El Nino dili lamang responsibilidad sa gobyerno kun dili usa kini ka hiniusang paningkamot sa tanan aron nga maminusan ang posibleng grabing epekto sa El Nino. Sumala sa pag-asa gilauman nga mulig-on pa ang El Nino gikan sa September hangto Disyembre ug magpadayon kini sa unang tunga sa tuig 2027.
1: Express Balita.
0: Duga bang hukad sa tuang balitang lokal, hatod ka na to sa Santon Plaza Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, kini makatabang sa pagbugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa paggawala sa memorya o kapakosgon ang cognitive function sa utok na mo hinungdan sa paggawala sa memorya. Maregulate ang pagpitig sa kasing-kasing o mapakalma kini sa nervous system kung ang Santon Plaza Coffee Mix. Wala kini caffeine. Ang Santon Plaza Coffee Mix, kapinatambal pa. Nasikop sa mga operatiba sa buhangin na police station ang usa ka pare sa mag-uyab atol kini sa gilusa dini nga by-bust operation tol kini sa pickleball court sa Agul compound da barangay Kabantian Davao City alas 4:21 sa hapon sa nakalabay nga adlaw. Gila ang mag-uyab nga sila si Alia alias Ken 26 anyos usa ka driver nga taga barangay Kabantian o si alias Ann 28 anyos nga taga barangay Ilang ning syudad. Kinsa pulos kini gikonsidera ingon nga high value individual drug personality. Nakuhaan kini sa mga kapulisan og daghang puto sa gituhang shabu sa managlahi nga gidak-on nga mitimbang kini og 49 grams og gibaraw na ang nagkatirad og total 333,200 pesos. Subay kini sa standard drug price. Paslak na sa prisuan ang duha nga gipasagaan karon og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subling gipasiugda sa Davao City Police Office nga ang maong kalampusan nagpakita sa ligon nga panaguban sa kapulisan, mga lokal nga opisyal ug sa komunidad sa pagigbatok sa ilegal nga droga nga tungod nini posible ang mas luwas ug walay droga nga dagbayan sa Davao. Pinagi sa padayon nga pagbantay ug panaghiusan.
1: Express Balita.
0: Napalgang patayng lawas sa bagong himugso nga bata sa Tagum City, pabilin pa karon nga giimbestigahan. Ang Express Balita manukad ni Lara Sanyol.
1: XFM. Report.
3: Nagpadayon ang pabangaylap og mga impormasyon sa mga personahe sa WCPD, Tagum City Police Station, og General Investigation Section, kalabot sa pating lawas sa bagong himugso nga bata nga napalgan duol sa Seminary Drive-In, Portaliza, Barangay Magumpawes, Tagum City, niadto October 9 sa buntag. Kahinumduman nga wala na ginabuhi ang bagong himugso nga batang lalaki nga napalgan sa mga residente nga gisulod sa silupin. Sumala sa General Investigation Section sa Tagum City Police Station, dagong hangit matod pa alang kanila ang pag-ila sa responsable, sanglit wala mipatimaw nga testigo nga makatudlo sa naglabay sa bata og wala usab CCTV duol sa dapit. Hinunuman nga human sa mga insidente, daka mga netizen ang nagpagawas sa ilang kalagot ngadto sa posibleng responsable sa pag-abandona sa bata nga miresulta sa kamatayon nini, kundi naghan ang gibate o kaanugon sanglit daghan matudba ang nagandoy o anak. Sa pagkakaroon, di palagman sa kapulisan ang investigasyon, aromatino ang pakitabo o masayaran ang mga personalidad nga doon ay kalambigitan sa paglabay sa bata. Giyawag sab sa kapulisan ang publiko nga doon ay positibong impormasyon nga makatabang sa investigasyon nga mo-report lamang sa ilang buhatan alang sa paspas nga magsubad sa kaso o manubag ang responsable. Para makita o maabot ang ambisyon, dapat tinapriminti ato ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule adlo-adlo. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Express Balita.
0: Ato na kita ay 11 minutos ng paglagutog sa ikalasay sa buntag. Dugo pang mga hukad sa itong balita ang o sa itong balita karoon nga Regional.
1: Balitang Regional.
0: Ang atong balitang regional hatod kanato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato aron sa pagbalambo sa atong immune system aron ang pamilya di magkasakit o magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa mga butika nationwide. Nagpaila nga NBI agent arestado human makuhaan kini og kapin 300,000 nga kantidad sa Shabu mga katropa. Ang Express balita manukad ni Philip Oligario.
1: XFM. Report.
4: Arestado ang 45 anyos nga lalaki human misukol sa kapulisan ug makuhaan og droga aton sa checkpoint kagilusad ni nakalabayng adlaw sa Isulan Sultan Kudarat. Subay sa imbestigasyon nga gipahunong ana sa pizza checkpoint samtang gimanehoan ang iyang sakyanan, apan imbes butuman midiretso kini sa pagmaneho hinungdan gigukod sa kapulisan. Higayon nga na corner ginaog sa nasampit ang bintana kun diin gipamalikasan o gibaharan ang operatiba nga pangpusilon. Dinhi na siya gisikop og inspect ang sakyanan kun diin nakumpiska ang usa ka handgun og usa ka sachet sa Shabu nga nagkatidad sa 352,000 pesos. Ingon man ang managlaing ID sa NBI, giklaro usab sa PRO 12 nga dili aktibong National Bureau of Investigation kun NBI agent ang dinakpan. Nakig-alayo na usab ang regional director aron klaruhon nga dili kini konektado sa nasampit nga ahensya. Sa pagkakaroon, ginaandam na sa kapulisan ang kaso pagsupak sa Article 151 sa Revised Penal Code, RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 10951 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, sa matagbuntag, healthy nga kape ang imong kinahanglan. Mag Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Express Balita.
0: Katapusang hungit sa itong balitang regional, 64 anyos nga wanted sa kasong murder. Nadakpan gini sa Don Carlos human sa 18 katuig nga pagtago-tago. Ang Express Balita manukad ni Rostom Villafranca.
1: XFM. Report.
5: Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen nga nakatuwang sa kasong murder dihang gisilbi ang warrant of arrest pasado alas 9 sa buntag niatong Domingo, Oktobre 11, 2026 sa Purok 2, Barangay Sur, Don Carlos, Bukidnon. Giila ang dinakpan nga si Pablito, walay asawa o lumulupyo sa Purok 8, Barangay San Nicolas sa maong lungsod. Ang maong malampusong operasyon, hiniusang gilusad sa mga sakop sa Don Carlos Police Station, Provincial Intelligence Unit, 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Provincial Intelligence Team, Lanao del Norte Provincial Intelligence Unit o Regional Intelligence Division 10. Gidakop si Pablito pinasikad sa warrant of arrest nga giisyo ni ato pang Mayo 8, 2008 o kapin 18 katuig na ang nilabay. Isairan nga ang korte walay girekomenda nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan, gitanggong na sa detention cell sa Don Carlos Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita.
0: Ato na kita 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa Balitang National.
1: Balitang National.
0: Ang atong balitang national atong kanato sa Vision X Plans. Ang Vision X Plans sa gituyo kini paghimo alang sa mata. Aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, si zantin, beta carotene o vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga magabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Ang Vision X Plans mapalit kan sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang national manukan sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila.
6: Mga katropa, inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo tuling pagbasa
7: ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 sa botong 281 pabor, 13 tutol at isang abstention. Ayon sa House Committee on Appropriations, nanatiling pinakamalaking prioridad ang edukasyon na may pondong 1.107 trillion pesos, habang pinalaki rin ang pondo para sa serbisyong pangkalusugan. Kabilang sa nakalaang pondo ang 23.97 billion pesos para sa medical assistance program upang makatulong sa gastusing medikal ng mga Pilipino at 10 billion pesos na tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Nagland din ng 4.96 billion pesos para sa mga kalsadang nag-uugnay sa mga sakahan at pamilihan. Gayon din ang 1 bilyong pisong pondo sa subsidy sa gasolina para sa sektor ng transportasyon. Gayunman, kunistyon ng ilang mambabatas ang mga pagbabago sa alokasyon ng budget at ang umunoy kawalan ng sapat na transparency sa mga dagdag pondo. Ang nasabing budget ay dadaan pa sa Senado habang hinimok ni House Speaker Faustino Bodzi D. III ang publiko na bantayan ang paggamit ng pondo ng bayan upang matiyak na mapupunta ito sa mga programang nakalaan para sa mamamayan.
1: Express Balita.
7: Inaayos pa ng Senate Impeachment Court ang mga patakaran sa paghawak ng confidential financial records na ihaharap ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte upang maprotektahan ang sensitibong impormasyon habang nanantiling bukas sa publiko ang paglilitis. Ayon kay Senate Presiding Officer Francis Cheese Escudero, kailangan munang makumpleto ang mga panuntunan bago formal na isumite ng prosekusyon ang mga ebidensya, kabilang ang mga dokumentong mula sa mga banko at financial institutions. Kinumpirma naman ni House Prosecutor Chel Jocno na si forensic expert Alexander Cabrera na ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y hindi may paliwanag na yaman. Samantala, pinag-aaralan pa ng korte ang kahilingan ng prosekusyon na bawiin ang Article 3 na may kaugnayan sa bribery, habang itinakda sa araw na ito ang pagpapatuloy ng pagdinig para sa mga natitirang usapin bago bigyang daan ang budget deliberation sa Miyerkules.
1: Express Balita.
7: Hindi na ipapatawag ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa aligasyon ng unexplained wealth dahil sapat na umano ang mga dokumentong naiharap sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Attorney Jay Tolosa, si Financial Forensic Analyst Alexander Cabrera na ang huling testigo ng prosekusyon sa usapin ng umano'y hindi may paliwanag na yaman ni VP Duterte. Sinabi ni Attorney Tolosa na kabilang sa mga ebidensyang naiharap ang SALN, bank records at tax filings na naglalaman ng mga impormasyong isinumite mismo ng Vice Presidente. Gayunman, handa ang prosekusyon na questionin si VP Duterte kung magdedesisyon ang depensa na ipatawag sa bilang testigo.
1: Express Balita.
7: Posibleng umabot sa 1.5 billion pesos ang umano'y hindi na ideklarang yaman ni Vice President Sara Duterte ayon ito sa forensic expert na si Alexander Cabrera sa impeachment court ng Senado. Aniya, lumabas na halos doble ito sa orihinal na 817.87 million pesos ang kanyang pagtataya kung isasama ang iba pang transaksyon at asset na hindi kabilang sa unang computation. Kabilang sa mga posibleng magpataas sa halaga ang humigit kumulang 475 million pesos confidential funds, karagdagang diferensya sa financial records ng Anti-Money Laundering Council at mas mataas na tansya sa ownership ni VP Duterte sa GenCorp. Gayunman, nilino ni Cabrera na hypothetical upper estimate lamang ang 1.5 billion pesos at hindi itong binagong opisyal na resulta ng kanyang pagsusuri. Ayon sa eksperto, kailangang ibawas sa kabuuang halaga ang anumang mapatutunayang utang at iba pang pananagutan upang makuha ang net na halaga ng mga questionableng asset.
1: Express Balita.
7: Tinatayang 250 million pesos ang hindi nabayarang buwis ng GenCorp Industries Incorporated sa umano'y 1 bilyong pisong pumasok na pondo sa kumpanya mula sa 2022 hanggang 2025. Ayon ito sa financial forensic analyst na si Alexander Alex Cabrera. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Cabrera na hindi nakatala ang naturang halaga sa financial statements at income tax return ng kumpanya. Ipinaliwanag niyang nagkwenta ang 250 million pesos na buwis gamit ang 25% tax rate, habang kinumpirma rin niyang maaaring managot ang mga shareholders sa nasabing tax liability Kung mapapatunayang naaangkop ang pagtanggal sa legal na proteksyon ng kumpanya laban sa personal na pananagutan ng mga may-ari nito.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Balik rin sa ito sa Dakben sa Davao tong luparan ang atong balitang international.
1: Balitang international.
0: Ang balitang international at tungkol na ito sa Premium D3, ang soft gel capsule nga magkahatag ni og instant energy. Tungod na doon na gini taas nga medium chain na triglycerides nga kung masulod sa lawas, mudiritso gini sa atay og mahimo gini instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga doon na gini VCO, moringa seed oil extract, mapalit gini sa mga butika nationwide. Gipadayag ni US President Donald Trump ang iyahang pagkadismaya human na wala siya makadawat sa Nobel Peace Prize kung asa gitawag niya nga makauuwaw ang maong desisyon. Ug miingon kini nga makadaot kini sa ngalan sa Norway. Gibati ko si Trump ang Norwegian Nobel Committee ug giingon nga sayop ang ilang desisyon. Apan gibati nao sa mga eksperto nga ang committee independente ug dili kontrolado sa gobyerno sa Norway. Mato ni Trump nga angay siyang makadawat sa maong award tungkol siya ang papel sa pagsulbad sa walo ka panagbangi sa kalibutan. Apan sumala sa mga analista, gamay ang iyahang tsansa nga makadawat ini tungkol sa nagapadayon nga mga gubat o atensyon karon tali sa mga nasud.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Katapos ang hungit sa tunga balitang nasyonal, gisiradaan sa Malaysia ang mga eskwilahan sa Kuala Lumpur o lima kasilingang estado tungkol kini sa delikado nga level sa pollution. Sa hangin nga resulta ni sa baga o baga nga aso gikan sa forest fires sa Indonesia. Apektado ang nasa 2 million ka mga estudyante human miabot sa 170 ang air pollutant index kon API sa Kuala Lumpur. Samtang miabot sa very unhealthy nga level ang kalidad sa hangin sa Singapore. Gimanduan ni King Sultan Ibrahim nga siradaan ang mga eskwilahan kung mula pa sa 150 ang API aron nga mapanalipdan ang panglawas sa mga estudyante o sa mga tao nga dali maapektuhan sa pollution. Mato ba ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim? Naging pulong na siya kang Indonesian President Prabowo Subianto aron nga mangayo og aksyon. Nangayosab siya og emergency meeting sa mga environment ministers sa ASEAN. Gipatuman usab ang cloud seeding aron nga makatabang muulan og muubos ang aso sa palibot samtang kapin 170,000 pesos ka kaso sa respiratory infection ang natala tungod sa mga sunog nga nakasunog sa gibinabraang 200,000 ka hektarya nga kalasangan sa Indonesia.
1: Express Balita!
0: O karon sa tuwang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
0: Ato kina to syempre sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy bang imong gipangita? Kaping makatabang malikayan na mga sakit tungod kay aduna kining kamunggay, mangustin o soya. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ang kapina tambal pa. Mikanaog ngadto sa number 19 ang rankings ni Pinay tennis star Alex Ayala. Base kini sa pinakabag-o nga official nga ranggo nini sa Women's Tennis Association o WTA. Dungan sa pag-ubos sa iyang ranggo, mausap ang pagsaka sa o pagsaka ni Belgian na tennis player nga si Elise Mertens ngadto sa number 14 gikan kini sa number 19. Base sa rankings nga gipagawas sa WTA ning Malabay nga adlaw, nakatigom na si Mertens og 2,540 ka mga puntos samtang naa lamang pa sa 2,241 ang puntos ni Ayala.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ito nga balitang showbiz news! Ang ato nga balitang showbiz sa tugan nato sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga maalagaron. Paborito nga sabon ni Mr. o ni Mrs. Labina sa ato mga pangpahamis sa kutis sa ato mga kabataan. Clear Skin Herbal Soap, mga katropa. RC Munoz, nabantayang, aduna na usab kausaban sa iyahang naong... Detalye atong panukaran gikan kang Maring Erica!
1: XFM. XFM. Report.
8: Hello, mga maring! Gikagugtan karon sa mga marites ang daw sa namantayang kausaban sa nawong sa sixing actress na si R.C. Munoz. Kinihaman sa pinakabagong post sa actress ay iyahang Instagram na ubay-ubay sa mga netizen ang nakamatikod na Koreana ang peg ni R.C. Munoz. Nga daw susama sa paraguay ni Jennie sa Blackpink. Hinoon, taliwala sa mga komento, giyang konsab ni R.C. nga wala kini nalagot mahitungod sa mga pananaw sa mga tao kabahin sa iyang pabagong bag-og hitsura. Una na sabi tubag ang aktres sa dugay ng istoryahanan kalabot sa pag-usap-usap sa hitsura sa iyang nawala.

0: Atunci când o să împreză premium D3 capsul, o Santon Plus Coffee Mix. Ang soft gel capsule nga makahatag ng instant energy tungod na doon na ginitas nga medium chain na triglyceride sa mga katropa. Nga kung musulod kinisay mong lawas, mudritso kinisay mong atayog, mahimong kining instant nga kusug. Ang premium D3, ang vitamin D3 nga doon na ginibisiyo, moringa seed oil extract. Mabalik na sa mga butika nationwide. Pagkaburo o pagbutod o bloating sa tiyan, unsa hinungdan o gapagi, aron nga malibihan. Ang pagbutod o bloating sa tiyan, kasagarang resulta kini sa natipon o naipon nga gas sa tinai, constipation, paspas nga pagkaon, o gabaginom o soft drinks, mahimusap kini nga tungod sa pagkaon nga lisod turawan. Aron nga maibsan ang kaburo kon pagbloated o pabloating, tambag sa panglawas ang inahinay nga pagkaon. Pag-inom o igo nga tubig, paglikay po sa mga pagkaon nga makapaburo sa tiyan o paglakaw-lakaw, human kini ang mukhaon. Apan kung kanunay nga muburo ang tiyan, dugay mawala o di ba kagiubanan kini sa pagkunod sa timbang o kausaban sa paglibang. Ikinahanglan ang konsultasyon na sa doktor aron nga may balaan ang posibleng hinungdan. Kung kalit ang grabe nga kasakit sa tiyan, nagsigi ka na og suka o dili makautot o makapupo. Kinahanglan nga magpatambal dayon tungod kay posible nga dunay seryosong problema sa imuhang tinai. Apan maghatag usab og alibyo ang ato ang Santon Herbal Oil mga katropa. Kung duro may gibati nga mga panuhot sa tiyan o sakit sa mga kasukasuhan, aplasi ka na sa ato ang Santon Herbal Oil.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo ko itong naglangkaw sa tuang Express Balita sa Buntag adlaw nga Martes sa pitsa 13 na nimbulan sa Oktobre 2, 2026. Good morning kay Pedrito Porol. Good morning sir, watching from Tagbilaran City. Salamat at sa mga taga-Tagbilaran na nandito sa atin ngayon. Raquel MC, good morning katropa, gikan din sa Mati City. And Gloria Malala Apilo, good morning Sir Alan, always listening Express Balita. Have a blessed day from Bayugan City. Mary Grace Cruzada also, good morning Express Balita katropang Sir Alan. Og sa mga naga-opidrito for all, good morning Sir, watching from Tagbilaran. And Raquel MC, good morning po niyo muna. Sa mga nagamonitor na ito, karong mga katropa sa tuang, Sibianan sa 89.1. Salamat matsalam, musunod na mga katropa ang Bullseye. Kauban sila si Arnel Cortez o Brix Flores, mga katropa. Alam sa mga issue, purisyo lang, trabaho lang, walang personalan, mga katropa. Standby, sala sa tuang News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Sugalan sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Sa kalunsab ni katrupang Jovette Espanyol. Ako niyong katrupang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos, sa Kamaya, and good morning sa Matora ng Sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salton Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung

0: table soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
1: Sentum Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sentum Plus Herbal Soap.
2: Marami na ang natulungan ng Sentum Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Sentum Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Sentum Plus. Lima na dinik na tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Sentum Plus.
2: Kamusad? Mag-Sentum Plus Herbal Capsule na.
5: Sentum Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi. Narinig ko na radyo ang Sentum Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Sentum Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Sentum Plus Herbal Oil.
8: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Makina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura ko'y ni Bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuan ko. Basta tinood yun kini, kayo nasulayan na yun ako ni.
8: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan ug reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: pa yung buntag ka rin yung tanan. Good morning! Sa mga katropo, Shab, din may galas sa Davao Region. O din may galas Island Garden City of Samal. Good morning! Good morning! Of course, may galas itong mga katropo ka rin. Din may galas Dakbayan sa Tagum na Mino. Pinaagis 107.1 XFM Tagum. Mayong buntag sa 23 ka mga barangay. Good morning! Sa ito mga katropa, adri magaigala sa palengke. O kasama mong bahin karon mga igala sa mga sakyanan. O, sa ilang mga panimalay. O sa ilang mga igalang sala bakaha. O sa ilang kusina. Kasama mong na banda na minaro. Sa gawas baka mo mga igala sa balay kaya nagkapi-kapi mong Santon Gold Coffee Mix. O, nagainom niya higop-higop mong lamian kayong kakapi ng Santon Gold Coffee Mix niya. Samta nagpalagubo mga igala sa itong programa. Alam ayong buntag.
1: Good morning boys and girls.
0: Good morning. Sa itong mga katropo, Sab, din mga higala sa Davao del Norte, mga lalawigan, may gala, mga lungsod o mga syudad nga sakop sa probinsya, mga higala din sa Island Garden City of Samal, mga katropa nato din sa Panabo, din mga higala sa may Santo Tomas, may buntag ninyo, din sa may New Corilla, o din sa may Kapalong, Talaingod, Asuncion, o din sa may Sawata, San Isidro, Carmen. Alamayong buntag ka rin yung tanan, di ha, mga kaigsunan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Mga katropa na to, di mga kaigsunan sa Davao de Oro. O, di sa unahon na to, di sa may Laak.
1: Good morning, boys and girls.
0: May buntag sa mga taga-Laak, yung marusap, mga higala, di sa may akining mawab na bunturan, mong tibistag, mong kayo.
1: Good morning, boys and girls.
0: Di mga higala sa Compostela, yung Bataan o Maragusan. Good morning! Lahos na mga higala, usap, di sa Ubos. Nga bahin, di mga higala sa kabaybayon ng Bino Coastal Area sa Lalawigan sa Davao de Oro, mga higala. Diyan sa may Mako, Mabini, ug Pantukan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Okay, good morning. Good morning! May buntag sa itong mga katropa karon na Minaw Online. Pinagili sa itong mga higala mga Facebook pages. Diri sa XFM, katropa, XFM Davao, katropa digital. Okay, marusap, mga higala, diri sa itong 107.1 o XFM 107.1 Tagum. Mayong buntag ka ninyo tanan. Sa mga naka-tune in na karoon, baliw kong share sa ito mga higala ang programa. Aron mga slapad pa, mga higala, mas slapad pa sa itong agtang mga kaigsunan. No? Ang ato mga higala ang maabtan sa ito mga higala ang pagpanagumanuman. Mayong buntag sa ito mga katropa, sa ito mga silingan, may higala ang mga probinsya. Din yung mga igsoon sa Bukidnon area, address Agusan del Sur area. Din yung sabang ay gala sa akining Sarangani province area may gala. Namabot sa atong signal karon nala. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. May pagbalik kay Sikay ng umarosab sa itong mga katropa karon naka-tune na o naka-pasalida na sa ilang mga TV karon, no? Si katropang Arnel Cortez na napilit sa ilang TV. Ito, no? Inibitong social media karon mga igala, makaimong baya punta nga. Salamat gyud gyapon nga naman mga kaigsunan. Gumikan ni ning social media na napadali ang tanan. Sa una may gala o kining mauton tagnao kining naginuton tagdagway mga igsug magartista ta himuon man tang kalaban. O kaha mga igala himuon tang ungo-ungo sa salida mga kaigsunan. Pero adi gyud ka adi wa gi chance mabutang manggaling kag TV mga igala. Og arkilahan sa kay himuon kang pari-pari may gala dia sa salida, hatagan na siya kag 3 segundos. Pwerte ra dali asa mong exposure. Oh, medyo dugay-dugay kung ikaw may gala may kontrabida. Pero bunog sa lagi ka. O ka may gala himuong kang ungu-ungo. Yapo, no? Pero karon, dali na kaayo mga higala, no? Mura na tag correct. Makita na rin kada sa television mga kaigsunan sa una. Lisod kaayo mga igala, no? Pwede, muuntang cookie. No? Pero, na may pinaka-qualified anak nga role, may igala o cookie man na isgutan. Na may pinaka-qualified anak, na dito may igala karon sa Senate Impeachment Court, may igala, nagsigig Aliwaros. Si Ilong Ranger. Kailan mong Ilong Ranger? Masi mo ingon yung mga manlalaban, dumadapig mga igala ni Ilong Ranger nga kuambog ka ay kanang tawag ani ilas rabog ka paunhan na ira na alas 6:58 na mga higala at nasa itong pagpanagumanuban mayong pagpaminaw ka ninyong danan mga higala sa itong mga kaigsuna mga Bisaya bay umusta man morning tag nas buntag doon na ba mo'y balding na palit palit na mo'y baldi oy noon sa noon langan-langan pa mamudiya. Kung mga katropa, dire sumay bangkiruan, tagpilang baldi di aron ay baldi di ha? O dire rami sa Amurag brato nang di asumay kuan ka nang uyang gurin banda. Nadi siguro ko mo palit, ato siguro ko niya di agay. Malit kong balde. Na kulang man akong balde, nagproblema gani ko kasan na ako pamutang. Kaya siguro, hutdun ako ng karsada, pamutang mga galaw. Alas 6:58 na mga galaw, grabe issue no. Tanan mga igala, kadautan sa kalibutan, gipahid na mga igala sa gobyerno kang BP Sara. Oh. Og nato mga kaigsunan diri sa Davao area. Liman muna mga igala nga katukunong eroplanong na wa mapalupad mga igala. Katunong pugan dito sa kuan ba? Laos. Gikag Laos, wa kalahos diri mga igala sa Manila. Paingon ko na ito diri sa Davao!
2: Pinawa!
0: Huwag naman yung storya ha? Tiyaw muna. No? Abi halos tanan na lang yun mga igala. Sala sa kalibutan o kanyang mga kagubot sa kalibutan. Patik-atik pa si Antikler paingon-ingon mga igala nga yung Russian plague baka, isisin nyo naman yan kay BBM. Di na mo isisi kang BBM, isisi na mo sa imuha it. Kabudlatan na imong matarya. Alas 6:59 na mga igala ang Dagnas morning. Halos nalang tanan eh. Ang mga kuan mga higala no, napa impeachment niya. Mga agricultural mga higala nahimo na ko ng mga resort.
2: Hawa!
0: Ayya! Pero anaka nakanindot diha abini mo. Ang sukdanan aning tanan tao raman. No, ang mga tao raman tanawa daw. Mga kaigsuunan kung natandog ba ang rating ni Vice President Sara Duterte. Isip presidentiable. Hilak lagi ni mga political analyst ni mga expert kunuhay. Kato sila Richard Hidarian. Pagawas silang ilang justification. Ayaw na! Ayaw na! Ayaw dawat na lang tagtinood. Inyo pa mang yung asukaran ang dagat paitan. Ayaw na nagpanindota ng biya kayo inyong manok. Ana ra nakasimple. Ikin mo kadawat o pilihon lamog taga Davao, no? Kuyawa, ganun yung mga tawhana, may gala. Labi na ni Sridon, may gala, dako kay pagdumot ba? Huwag ma-kongresista, huwag madaog ni Aguanta Partilis Gab, huwag dayon nun na ito ni Gab. Unya, ako'y manumini, unya, maadto ko dito. Ah, sumbagay, abuto na mo, ani. Munang, di na lang ko mag-apil-apil niya eh. Sibya na nata, sibya. Ganata sa itong trabaho, mga igala kay ngilngig kayo na. No, ngilngig kayo ng ato ang, kuhan, pang-gobyerno. Apil ka niya, mga igala, sus, gino.
2: Hawa! Ayaw!
0: Oh, alas 7:01 na, mga igala, ang Dagnas Buntag. Ato sa niyo, mga igala, pasadahan, mga pagpanimbaya ninyo para di na matapukan din kay Pilar Bayntao, mga igala, uras ka dahil. Paspas kayo mga kaigsunan, si Rodel Opinaldo, dire mga higala sa may Bisayan Village, uban sa Tatay Roger, salamat sa pagpaminaw.
1: Good morning boys and girls.
0: Isa pa man, Robert Camiging, Mayong Buntag, Ricky Lumbay Misiona, good morning. Si Kana, si Tut, Antay DDS na, sagdi na, irrespeto, alam ninyo ng mga namanggi mga ingana. Sagdi lang sila. Basta di lang ko hilabtan, wasa, di man, oh, man, hilabtan na inong ilaham po na. Oh. Muna yung ingon ni Bay Kaloy nga, ilapod na, no? Ruin Carbon, good morning boys and girls. Good morning, Sir Aaron. Mino with Dres Burok Tres, Kamansi, New Sambog, New Corilia, Davao del Norte, o akong papabiling Carbon, membro siya sa Aguanta Partilis. Mayo. Si Eugene Uyanggurin, Mayong Buntag, mga picture ni Matibag, nakita naman to, nako, kambinay. Iana po to style nila. Actually, sobra-sobrang gihimo nila kang BP Sara, no? Katong kabinay, wa man to niabot sa impeachment. Pero ang isa may galang nakaguba kang binay, Trillanes, bay. Muna ako may ngunyo ko, di na yung kumutuho ang Trillanes, mga ison. No? Okay. Tambag itong ingon, mga igala ni Malutikia, ang Trillanes, mga igala, kanang, kuana siya, bakakon for hire.
2: Hawa! Ayaw!
0: Oh. Kuyawa na nga trabaho, no? Hayron lang ka para mamakak. Asa po na eskwilahan na iyan na ba? Murag mali man yung among kurso na sudlan kay wa may di man taka paldo ani. Ano ila paldo-paldo mang guna, no? Para sila gracioso, gibiyaan na magkapulis kaya para ditos pamakak. Gwapo siguro na profesyon. No, gwapo na profesyon na protektado sa gaba. Paita, no? Joey Adlawan Batinggal, mayong buntag. Si Langga Vlogger, mayong buntag di Alangga. Good morning, sir. Shout out to the pulog. Hurot-hurot dyan ang mga baldi diri, sir. Pamalit sa mga tao. Ah, kaya sagot.
2: Hawa! Ay, ah!
0: Tuo sa daimong BBM, di ay? Ni ano, ano, problema na? Tatlubin ninyo, mga dinggi mo, ana. Kasi puy, ana, onyag mga Aegis Aegypti. Kailan mo, ga? Kailan mo, ana, ang Aegis Aegypti? Muti, lamok, begalang, nagdagdangan nga dinggi. Butangin niya nagkuan dia, no? Kaya nagbalit na magkamog, kuan, kining baldi. Kuya awa mga katropa, no?
3: XFM Katropa!
0: Munindot na yung ekonomiya na to, ani. Kaya ni Piskay naman may galang pa, kining patigayon sa baldi. Ano, drum na lang dia ito. Baldi-baldi pa man.
2: Hawa!
0: Ay, nakunin mo BBM. Alas 7:04 na mga ikalandag na sa tumbag bago naman maing buntag si kasi man eh pariha man ning abli nako mga igala. Oy, si katropang Eric Siras Manait. Limot na gay na rin taon ni Galili di ID ha. Lami ang paminaw sa entrada mayong morning agawon kung gikahinaman. Morning ni Muria. Agawon. Ang higala di sa Dakbayan Sugbo. Katropang Eric Siras Manait. Programa niya mga igala kay Asinsado.
2: Pinawang!
0: Asintado. Dahil may buntag ni mo niya agaon. Huwag may pagpanik kay Sikay. Hing takna. Oy, Pingping Tansyado Montesilio, mayong buntag. Rodilo Pinaldo, si... Kasi ba ni? Si Ricky Lumbay, Mission Humana. Si Wilma Joaquin, mayong buntag. Langga Vlogger, Joey Adlaon, humana ni. Wilma Joaquin, humana sad, no? Arita sa atong YouTube, no, si Jijo. Noon siya naman si BBM, sir, bakakon kaayo hirap na kami ipaglaban ang Pilipinas, agay. Sabihin niyo na lang na mahirap na ipaglaban ang Pilipinas. Noon kamong naasa abroad. Danilo Ayop, official, maayong buntag, katropang Arnel, washing problem, Sabangan, Sawata, Davao del Norte, France Valley, maayong buntag, Gikas Liluan, Cebu, Marina Donio, maayong buntag, Koreanong Hilason may buntag, Pinabinay style karon ang NBI boss. Kuyaw kayo. No, ang tirada magaigala. Silin Duero, ikan magaigala sa Dakbayan sa Davao. Sir, ang kapital ba sa Pilipinas, Davao na? Yes. Dili na Manila, magaigala, FYI. Ha? Davao na. Glenn Condiman may buntag, Robert Atay, ikan sa Ronda, Cebu. May buntag, si Batdiha. Maing buntag ba diha? Maing buntag boss, kinsay nagkanta katong inyong gipatugtog karon nga nindot paminahon. Bisaya so nga gihimong slow rock. Ah, katong Himayang Honlak. Oh, si Kwanto. Si Marlo ang nikanta to. Marlo ang pangahan siyang singer. Oh. Katong Padayon sa Himaya mo karon. Ano ito? Ano ito? Imo pa karon man to, imo pa karon. Katong ingon sa Gimino. Kanto si Marlo Atirada ato. Si Oliver Pasyon, mayong buntag, taga Kabaka North Cotabato. Good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Sodo Yester, mayong buntag, diha boss, nagtanaw ko gikas Dublin, Ireland. Sa mga urasa das Dublin, Ireland, ano yung mga lugar nga gusto na kumahanaan ba kana mga Ireland, mga ga kana mga Greenland, ug tanaw na ko green bagyo na siya, no. Iceland, gusto ko muna na mga lugar, no, kana mga lugar sa mga kana mga Nordic places ba, Nordic area. Nahan ko ana diha. Oh, kanus apa kata maabot diha mga igsu. Ipunta magpakamatay ana tong trabaho di sa tagkaabot og laing lugar. Ay nako. Oh, shala, kanang adto ta ba nga watay kita lang ba no? Wakay kon, wakay ka di ka makonsensya. Muhungit ka? Ay, di naman ni ako kwarta din. Ano mo ato ka ba? Nga bahalag, usaw, paratsar ka di. Paratsar ka gasto di, may galaw. Ay, problema kay imo mang takwards ng imong ginadala. Pero kanang inigatikang ni mo. Ay, delikado, maka, mahal ra bang kamatis. Siguro rin lugar, maka tamak tang kamatis diri. Di, takabayadan. Ipit ka nunay. Ay, nako. Ah, ninot na di ang inyong area, Ireland. Gusto kumuan na di, ha? Ah, silang tanawon na ko si YouTube na kung sa kanindo. Kinsa pa? Spirit 250 maing bundag katro ba kanang sa tanang mga nag-antos sa kagwantas panahon karon more powers tanan. Oh, sa ato mga katro, Christian Wilson, good morning. Oy, sa ato mga kaigsunan diri sa dakbayan sa Davao eh, mga katropa ha. Karong Domingo do na tay serbisyong katropa karaban. Minawa mga labi na sa mga taga Second District, taga Agdao area no. Taga Carpinter, taga Sentro, no data sa may San Juan, the place dagat kanang barangay hold ni Kapitan Estorpe. No kana na yang mini covered court diha. Maga kaigsuonan, no? Alas 7 buntag ngadto na sa alauna sa hapon, no dili ta mag kwantaman lang sa alauna kay basin napay mugamit, na pay mugamit yata. More time available mga kaigsuonan basin gamiton pa nas meeting sa mga senior ba, no? So ana ta magaygala sa San Juan Agdao mga katropa karong Domingo, do na tay libre nga check up. No, do na libre may gala nga napud dental check up nata ana. Daya tay libreng gupit. Natay libreng lugaw. Yan ato yung mga panghatag adulaan sa mga bata. And of course, ang pinakaimportante diri, makapamalit mo mga higala og produkto sa Yes to Health, no, labi na ning atong kape nga barato lang mga kaigsunan. Oh, I mean discounted siya ba? No, kay unlike wadto kag butika, medyo patunga na gyud na. Kana may galawa na patong. Nya, naapod mi tanan ana mga katropa nato no diri sa XFM 89.1 Davao og X naman. XFM 107.1 Tagum. Oh, duha ni sanib puwersa naman ni Ron. Mga kaigsunan sa una lain-lain man to, no? Karon sanib puwersa na ni Ron. Oh. Wala may rason maglain-lain kay X manita na, no? Di ba ni Y, no? Oh, karon sanib puwersa na. Oh, naapon mga ikalato mga kaubanan, gikan diri sa XFM Tagum, unya diri sa XFM Davao. Oh, mga kuyog ta, mga higala dito sa barangay San Juan Agdao. Oh, alas 7 ta mag-start yun ha kay usay mga tumuduga ko ani. Kung manimba mo, pwede maghapon na mo manimba no, ato na mo third mass. Buntag tambong sa mo mga higala sa mga kuan no, tambong sa mo sa mga serbisyo. Late lagi is live, asa man ka nga live nagtan-aw? Basig sa YouTube ka nagtan-aw kay malit yun agamay kay magsige man nag-advertise ng YouTube god, di ba takabuot na pod. Diri sa kuan no sa Facebook anong late man no late na ginagjutay hindi mag ginaingon nga ma perfect nga 0-0 yun ba no nagin na yung mga at least mga siguro mga 3 seconds mga gala nga delay taas na gali kaya na sir ang capital bas Pilipinas sa Davao na o Davao na mo gani nga naami service yung katropa karaban kay mo naman ni capital no bitaw mga katropa magkita kids ta no Ellen Malasarte Chu. Kasi mga lugar mo, kato mga katropa na to, mga subscriber na to, mga higalas YouTube, no? Pwede tanin yung maghimamat po. Daso may San Juan Agdao, no? Dito sa ilahang, napit silang kuan, ilahang mga higalang covered court, no? At bang sa ilang barangay hall, kanang Duplins Dagat, no? Sa barangay ni Kapitan Estorpe, mga kaigsuunan, no? Natay servisyong katropa karaban, alas 7 buntag magsugod, ngayon na sa alauna sa hapon, diha yun kay maka-discount yun mo mga igala sa mga produkto. Barato ang ato aga kung ano na mga kining Santon Gold Coffee Mix. No? Ang ato ang mga igala ang Santon Plus Capsule. No? Mapalit ninyo mga igalas barato lang. No? So, ayun na mo paglangan-langan diha. Alas 7:12 na mga igala dag na sa tubag para kumanuban. Si Juliet Clark sa Davao di ay kadol. Yes. Oh, kada kang laro anang nasa kong likod. No? Watching from San Francisco, California. Yo, Prasinia Babael, good morning to all Aguanta Party List.
4: Ayaw surrender, aguanta lang. Aguanta, higala.
0: Good morning. Abel Manlangit, good morning. May buntag na sumay dipolog. Naaday gusto maminos, tuktuak.
5: I talk to my, where the...
0: Alas 7:13 na may kalantag. Nasa itong bagpanagumanuman. Good morning, Kuya Toto Villanueva. Naka-monitor karon sa 89.1 XFM Katropa Davao.
3: XFM Katropa.
0: Arlene Villafuerte dia sa Hipodromo, Cebu City. Mayong buntag. Og sa itong mga katropa dia sa mga Dan Bantayan, dia mga Igalas Danau. Sana namina ron. Tibok Pilipinas na ni. Mayong pagbalik kay Shikay ninyong hurot mga kaigsunan. Randel Yurong, mayong buntag, present sa Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na, hindi kita maglangan, mga igala. Rin na kita sa naguna, mga igala, mga rito sa itong pag-ampus Bullseye. Mga katropa ka ng taon-taon. Sa itong mga kaigsunan, dahil mga Ilonggo, may nag-aaga sa inyo. Sa itong mga kaigsunan, mga Ilocano, na imbag na bigat. Sa itong mga kaigsunan, mga Muslim, assalamualaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, syukran. Mga katropa na ito niya, mga Dabawenios, Dabawnons, taga Davao Region, Madayaw, Davao. Madayaw na timprano kamayo bus lumon. Salamatay gayad sa pagpaningag mayo adika natin programa. Ma'am Leia Manalaysay, good morning ni Mudasturil. Pukus ka na nga itong radyo niya, ma'am. No? I-tune in na ma'am sa 89.1 XFM Katropa, Davao.
3: XFM Katropa.
0: Alas 7:14 na may galandang nasa tubag. Banagubanuban kita nagpanginaot ngang rasyag. Banalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muda nagbudagaya ka natong tananing laing adlo na usab laing panin na usab. Sa tubag pagkabuhi ba bauni madanlog tang kalibutan. Of course mga katropa, di kita malimot sa pag-atubag ampo. Sa tubag pasalamat sa tulabaw nga magkagagahom. Dining laing adlo na usab may galang nga gihatag. Laing adlo na usab may galang nga gipatagamtam sa Dios alang ka nato magkakaigsunan.

0: XFM Catrupa.
1: Oras bay, doon na tayo 17 minutos na pasado alas 7 buntag. Inumdumi ka nun ay mga igalangan daw, tan mo sana inining katilingban. Gumikan kay mga tao nga doon ay mahimong kamatarong ng yugpus lamang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sabakaw sabay ka lang kumusta og maing buntag ka ninyong tanan. Welcome mga igala sa atong Bullseye Reloaded.
0: Bullseye!
1: Reloaded na ni Reloaded. No? Dari mga igalas, Davao City, 89.1 XFM Davao. Og, nirmasab mga igalas sa 107.1 XFM Katropa Tagum. Magkuyong tahang to dalas Jess sa buntag. Inubaran sa atong partner niya taon-taon, mga igala Katropa ang Briggs Flores. Atong hataga bagdagan, mga igala, kini naguna mga katikaran, mga balita isyo gisgutanan. Una mga igala din sa atong pagpanagubanuban sa mga balita, mga katropa atong hatagan o pagtagad, gumikan kay sa mga headlines, mga igala. Proposed 2027 National Budget pasado sa House of Representatives. Ah, muna ito nang hilak sila. Ah, hilaks kalipay. Excited na kayo sila mga igala nga. Ah, makakita sa 7.2 ba din karon? 7.2 trillion? Ay, naku, ano, ito basahon ni mga igala. So, taon yun na itong pila ng ilang gihilakan. May gihilak-hilakan, no, eh. Muramag true. 7.2 trillion nga budget para sa 2027 gyud ay. O ni mga igala ilang gihilak sa tago. May buntag di mo diya Kuya Stace Mungkano. Shout out daw si Along Banggiitan nga kauban si Roy. Roy Fox, Jimwell og si Seth Clark, mga di basta-basta ni mga tropa nimo ah. Oh, murag. Nga, sama niyo, sa may, kuwala niyo, sa mga kalaki ani Kuya Stace. Ha? Sa mga kalaki ani imong trupa. si Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion, good morning ka trupa. Musta naman ang Davao? Sige bag ulan, mawab fra. Okay ra kayo. May ulan ang Davao region karon. Yan man atong panahon baya. No? Samta mga igala, dugang pa sa mga katikaran. Pa si PBBM nagganayon mga katropa nga ang giingong Chinese fans hulga kuno mga igala sa nasudnong seguridad kung tinuod nagmando na karon mga igala sa investigasyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Grabe nga ko ano, grabe nga kini mga igalang giatubang sa atong vice presidente. Kulang na lang lagi mga igala kamatayon ni Lapu-Lapu ipasangil mga igala kang Sara.
0: Bullseye!
1: Una-una agod, gumikan sa ilahang paningkamot. Kanang pangako tayo sa mga Marcos bay. Karon, ilan na nang gibalhin nga ito kang Sara Duterte.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ingana sila ka Marukoy. O, ingana sila mga igala ka... Ha? Desidido. Mga... Di na yun mga igala tugutan. Nga napay Duterte mga igalang mutungtong sa nasyonal nga posisyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero mo lang ginaginaingon nga sa umang kundi mong tao umang mag-decide. No? Tao umang mag-decide. Tanawa ka ron. Bunawan bagangga ang biya mga igala sa sorbe. As ka layu ah. Bisa kung saon na nilang pahumot o saon na nilang mga igalag baligya silini. Silini po din taon mga igala kay di naman ang gununta na siya na mag-apil-apil kay naan naman lang siya sa Naga kay mayor naman lang siya sa Naga City. Sugnuran po na aning mga kakamping. Hatagan po ni Marcos may galag 500 million para maparinovate lang itong mga galag itong Jesse Robredo nga gymnasium. Tiyaw mo na. Samantala ang uban may galag ang mga lokal nga panggamanan maglisod ganyan tao may galag pangayog budget. O, pinamuingon pag si Antikler nga way pagpamulitika ni ha. Ilaron pa tanin yung mga galag udong tutok na unsa day mo. Ay, nakapait niya mga katropa. Pero tanaw ni mo ba no? Wa man matandog mga igala pagsalig sa tao. Ang ka-BBM na nooy nalubong og samot. compare na to ba? May buddag diha nilang Abel Manlangit na sumay dipulog no. Salamat sa pagkumina nagpalagubo kanunay og si katropang Albarico no diha sumay Gunob Lapu-Lapu Cebu. Ayong buntag ninyo diha sa mga malimtan ako. Alam mo pangluod ha. Comment lang niya mo kay para mabasa na to inyong mga mensahe mga kaigsunan. Tanawon ni mo ang resulta sa survey, mga higala, kung kuan ka kanang if you really sabi tawag ana DDH man ano DDH kanang haters ba diehard Duterte haters no kanang para nang Hidarian para na may galang Ilong Ranger no mga kuan man na oh, unsa nga kisa man na si Ilong Ranger ambot tagnaan. Kinsa ka na si Ilong Ranger? Tagna ako no be. Og DDH gyud ka mga higala. Kanang diehard Duterte haters gyud ka, mag-uul gyud ka. Magtan-aw mga higala sa survey. Magakaigsoonan niya ngano man nga grabe no 50% magyapon mga higala ang iyang rating. Layo ra man kay Slini Tormas 26. Ah si Risa gyud. Si Risa gyud mga higala. Ano Risa is naman na siya mga balaod na nga himo mga higala si Risa. Oh, kung low making atong isgutan, maayo ba yung mga balaod yung nahimo? Pero politiking atong isgutan, naipit ka niya. Oh. Ito, no? Kung mayon ka, oh, low making, kamo mga, labi na kamo mga babae, ng mga trabahante, pasalamat mo anang Risa. Isa man na sa mga nagpanday, mga higala, anang extended maternity leave. No? Siya man na, gagihimo ng 120 kaadlaw, mga higala, with pay. Oh. Ig mga anak mo ba? Oh, pila na na? 120 is 4 kabuwan. Bayaran mo ana, no? Oh, mga anak, mga igala, makuha nyo sa SSS na, no? Depende sa imong contribution. Dako sa na oy. Oh. Siyam iyaha na. Kung legislation atong isgutan, okay. Pero kung politika atong isgutan, di gyud ka manimaho, ma'am. Sa usaho ni mo. Labi pa nga, arong mob kaayo eh. Kung politiko kakaroon niya Duterte imong birahan, apag-uba na lang mo BBM. May manas BBM, kaya nag-ihap naman adaan may galag 18 kabuan na lang kuy nabilin ko nun niya. Munang banat kumbate, yun na sila mag-ahigalag panghipos o malita karon 18 months na lang. Ha? 18 months na lang. Sharo mga higala. Naminaw ko ni mo, Sir Dries Digos Hagunoy with my kaubas work. Asaman mo inyong gigamit sa pagpaminaw, Dries Digos, Sir Geraldson Dumandan. Naka-radyo mo, i-tune in us 89.1, murag abot makaya. Leah Claire, wala nagsilbi ang bot-bot sa mga buaya. Arlene Villafer, sige, kamunay away anang mga trolls niya, mga kwan. Hindi ako maglagan-lagan kayo. Usik akong uras eh. Cantayuso Jairo. Mayong bunta, pag-grito, belated happy birthday anniversary daw sa P. Delta Gamma Santo Tomas Chapter.
2: Good morning, boys and girls.
1: Nida si Chico, gikas Marangay Mabini, Surigao. Naminaw karon, no? Idol, gika ni Michael Villarubian. Idol naman nung tanin. Ayaw tong idol, no? Gika ni Michael Villarubian. Idol. May buntag diha kompleto ang adlaw ni Henry Titing Villarubia diri sa Marscon Santo Tomas. Mauman ang kalipay niya maminaw kay dili man siya kakita. Birthday niya karon 67th birthday niya.
2: Good morning, oy, boys and girls.
1: Happy birthday ni mo. Asa man tong happy birthday na to diri gab na wala naman no. Na may napapatuplok na diri. Happy birthday na lang ni mo diha Ting. Si Titing Villarubia diha sa may Santo Tomas no. Ayong buntag now. Kini mga higala ang tanawa oh. Bisag unsa nila mga higala og kining duot no? Muingon pa sila mga higala nga di man na makatabang ng survey, main conditioning ra man na. Pero sukad-sukad, wa pa mo ko'y nabantayan nga tuwa mga higala sa iwit sa survey nga nahimong presidente. Kamo, naana mo'y nabantayan anak mga igsuon. No? Kabantay na mo ka nang naiwit gani sa survey mga higala tuas pinakauwit iwit yun. Pananglitan si Auntie Risa karon kaya naaman si may higala pila 3% luyo pa man sa iyang warawara.
3: Hawa!
1: Oh. Kuya man po kayo siya kuan pod. Kuya man po kayo siya vlogger si kuan man katong si Granada katong Labsong.
3: Pino ah!
1: Oh, Labsong ba? Why the people cry when they hear the words goodbye in a love song?
3: Kanta ba kanta?
1: It will tear you apart and it's gonna break your heart in a love song.
3: Mamati vlogger niya? Risa na!
1: Tumana na ba?
3: Risa na! Da, pildihasa!
1: Pinawa!
3: Watching live, naka-tune in si YouTube. Pwede na dahil mo tune in si YouTube, bro. Salamat kayo na, Judeline Rocamora, ha? Salamat sa yung pag, mayong pagtagat o pagtanaw na gihimo ko ninyong sumsumans buntag. Gihimo dyan ko ninyong bulad ba? Paganas kaon. Ay, nako. Alas 7:27, may galandag na sa tubag, barang kumanuman. Matod pa ni Luis Stro, may galan na pangutana siya in an interview. Mga kaigsuunan. Nga, unsay kunoy mga yagalay mahitabo sa Pilipinas if ever ma-acquit or ma-convict si Sara mga katropa. Si kuno, paminawon din nato siya mga yagala. Okay, asulti karon mga yagala sa mga DDH o kining mga trolls ni Marcos nga kanabang wala kuno ng survey, ipit kuno ng survey. Mangutana lagi ko ninyo. Kaya nga mo, ako ang maigalang huna-huna. Kung pananglitan mga igala ma-impeach ninyo si Sara. O kaya mga igala both ways, ma-acquit or ma-impeach?

0: Ay, droga dito sa Laos, mga igalaw. Pag ganit kalahos, panong daw dabaw to?
1: Oh.
0: Awa ng kalaki nila. Isay gabutang-butang, anaron. Alas 7.29, paminaon sa nato, mga igalaw, si Manang Luistro.
2: XFM Katropa.
3: Anong mangyayari sa bansa kapag naging tagumpay ang prosecution na impeach si VP Sara? At ano rin ang mangyayari? Anong ating political scenario, ang sinari ng basa kapag successful siyang napa-impeach? At pangalawa, ano din ang mangyayari kapag siya ay na-acquit sa impeachment?
4: Well,
0: Laong magiginhawa. Laong magiginhawa ba? Laong magiginhawa, day, no? O natin mga laway dihan. Sige daw, sige daw.
4: Option only that the verdict will be for conviction. Tingin ko mas maniniwala ang mga Pilipino na meron talagang pananagutan. Totoo yung sinasabi sa saligang batas, public office is a public trust and public officials must be accountable to the people at all times. Maniniwala ang taong bayan na mayroong pananagutan ang mga opisyal. But on the assumption...
0: Okay na nagab, no? Ako sa nintimbayaon, dere mga nagtanaw. Sorry, yung kaayo, ha? Kay tulon na ni Kasilpon akong gitapad-tapad, dere. Page sa XFM Katropa Dabaw. Tagom, ugan, maguni ako na una. Pasaylo, agyo ko ninyo kaayo. Eh. Pasaylo pa mangkaha ko ninyo. Wala ko mabasa ning sa uban, no? Na-address dong tuling, nagtanaw, dere sa XFM Katropa Dabaw. XFM Katropa Digital. Si Flutie Jack, nagtanaw po si Flutie Jack dire. So, yung Flutie Jack, dong jeep dire, si dong jeep. Amay, no? May buntag ni mo dia, dong. Kumusta mga basakan na to dia? Lensky Michael Learns, gulong. Good morning, katropa. Watching from Laak, Davao de Oro. Si Flutie Jack, pa-wash out from Davao del Norte. Uy, aday kag Davao del Norte karon. Elmer Curioso Cabillo, good morning, Sir Briggs and Sir Arnel. Salamat niyo dia. Oh, good morning sa tuang 91. Dili ni siya frequency ha, atong viewers 91 kabuok. Mga igala sa atong Facebook. Dire sa YouTube do na tay. Pila ra man ni karon be? Mga 500 na siguro pud ni mga igala nagtapon og karon. Mga pina mo? Mga pisa mo ay magtimpla tag Santon Gold Coffee Mix mga igala. Sabi nimo ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, doon na ni Mangustin, doon na ni Malunggay, doon na ni mga igalay, collagen o glutathione, doon na ni turmeric o chia seeds. Wapo kayo nga combination mga igala, di yung kamagluya. Besang unsa pa nato ka-stress mga igala. Now, mapalit na si mga butika, unya karon mga igalang pizza kuan, no? Kinang pizza 18, karon Domingo pohon, diya sa may sentro Agdao mga igala, magkita-kits ta diha magkakaigsuunan. Kuan kining makabarato mo diha no naanay mapalit ninyong kape no nya napay mga serbisyo nga inyo mga igalang madawatan. Good morning sa atong 687 viewers nato karon sa YouTube. Maayong buntag ninyong tanan diha mga kaigsuonan og asa man mo nagtan-aw, asa man mo bahay may galas Pilipinas ron no? Asa man mo bahay sa kalibutan. Good morning boys and girls.
5: Good
0: no?
5: Morning boys and girls.
0: Luistro, butang ig sandayong imong baba basin sa libo. May buntag, gikan diya sa may barangay 40-D. Ni mga igalas, dakbayan sa Davao. Asa ganin ang 40-D gani, sir? Limot naman ko, sir. Eh. Si John Codera, may buntag, gikan sa Mawab, Davao de Oro. Huwag si JC Losarito, di askabakungan na bunturan. Ay, nako. Excuse me po. Alas 7.33, mga igala. Ingon si Luistro, nga kung kuno mga igala ma-convict si VP Sara, mas maniniwala kuno ang taong bayan, mga kaigsuunan, nga adunay accountability. Abi nimo, ma'am, tama man ka, no? Tama man ka, no? Pero tama na. Nga naman, nakita ba yami, no? Nga ang accountability, nga word, no? Ang accountability, mga igala, nga kining gahum, no? I mean, trabaho, no? Di mga igalas konstitusyon, mga kaigsuunan, inyong gigamit nga tura sa usa ka tawo. Inyong gihimong hinagiban sa politika, aron nga mabungkag ninyo ang usa ka

0: apelido. Ano na lang, ang usa ka kusog nga kandidato. Ngayon yung gikahadlukan nga kung siya mangigala may mahimong presidente, dila ray way labod ninyong mga katabaghaka. Mama na, tinuod man na mangigala. Hadlok man ni sila. Gini si Ilong Ranger ay ambot. Sige lon gyud ka sa imong pagkakonsulta kay warba de kay nahimo diri sa Davao nag dawat-dawat ra kag bayad. Sayangas mga gihaguas mga Davaoan niyo ay. Paminaw mo mga taga Davao. Kay basi managa ni senador ni. Way commercial, way commercial ay. Uumanga ng commercial, unsa nang commercial na? Kapoy ng commercial. Hawa. Ayo. Dita ka buy. Alas 7:34 na mga igalan tagna sa tubag panag-uban-uban. Maing buntag na sa atong 85 kabuhok mga igalang mga viewers. Mag-commercial sa ko kay magkabayad ko. Lagi. Ingon may gara sa Luistro kuno nga muwa kuno ang mas mubilib kuno ang tao may gara sa accountability dili. Oy. Di ba nibuta ni mga tao nga ang accountability gigamit lang ninyo sa usa ka pangalan, usa ka tao. Gigamit na ninyo kang Sara, kang BP Sara Duterte. Gibuguan na jud kanamo, ma'am. Balag bugo at least di maglaway. Oras. Oras na para mga pina mo, may buntag di ani Lucy Libong Kugon. O gikas Linaw Mikel San Talisay Cebu. Musta ma mo di Cebu oi? Eh? Oh, sa Cebu na lang ako mag-program. Alas 7:35 na may kalantag na sa buntag. Balik tahuman lamang nini. Kajot lang yun.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. XFM.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
1: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 25426 Series of 2026.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
7: Summit Natural Drinking Water.
8: Rain or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
9: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumexy, try nyo din.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Anumang...
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Maring, alin pagod, Maring? Pagkurati na ko na yung imong bana? Ina nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
15: Mga katrupa, exciting!
13: XFM.
16: XFM
13: Katrupa.
17: Bullseye.
18: Alas 7:39 na ang dagna sa atong pagpanag-uban. Balik may gala sa atong tulumanon ang Bullseye. Aton pa magay gala ni Luistro nga mas mo believe ko no, motuo ko no magay gala ang mga tao, mga Pilipino, sa word nga accountability, nga naapagyuday accountability ang atong gobyerno. Kung mapakunbik ko no magaigala si BP Sara, dili. Tara na ko. Nganuman, na may dagang nangawat mga igalas flood control, wak pa man lagi. Ha? Na ay mga tinuon mga igalang kawatan. Gawas dun man. Pipilara ba din tao na nasampulan? May sila nga, ginakop naman si Romualdez, ganong banha pa man kayo mo. In fairness, may gala si Romualdez na dahil na naghila, nagkuana na. Mutuog yun mo mga gala o si o ka nang gialigar, may gala kang Romualdez. Siya ragyo ka, siya ragyo nag pahimulos. Ano, dili, oy!
19: Hoy!
18: Otro po ni, hoy-hoy ka naroon. Oh. Napay daghan mga gala. No, no, ah, trillion ang nawa. Sobra, may gala, trillion ang nawa. Asa niya, patuohon ninyo accountability? Nga mapa-impeach ninyo ang ipangitaan ninyo 125 milyones? Unya karon mo ingon mo, ah, naagi na accountability ang gobyerno, pero selected. Naay accountability, pero manipulated. Naay accountability, pero pinugos. Naay accountability, pero ahat. Naay accountability, pero fabricated. So mura gyapog, walay accountability.
16: Bullseye!
18: Oh, kaya ang tinuon ng mga singlanan sa accountability, mga higala, gawas nun man ang hilak-hilak pang uban. Hilaks kalipay kay bago na po mga higalang pundo 7.2 trillion sa 2027. Tiba-tiba nasad mga kaigsunan.
16: Bullseye! Bullseye!
18: Atikon man tayo eh. Ino man ta mga higalang accountability, accountability. Nakaklaro, ana? Nakaklaro, ana, mga higalang inyong kamada niya? Nga usa lang kaapilido taw oh, gisob may kanang tanan may galang gipang utingkay karon kanang giingon nila nga na ako noy mansion na diskubrehan ng NBI. Wala lumang tugtugi na yan.
20: Hawa. Ay,
18: na ako noy mga resort ginawa nyo din yan kay Binay eh. Oh, halos na lang yun mga igalatanan para lagi maguba yun. Pero di ka kapugong sa tao eh. Tinuod lang mga kaigsuunan. Mapugnan ba ni mong tao? Kung kuan gyud mo gyud piliun, di ka kuan na. Problema lang na kay baga mabudayon ang ilang impeachment mga kaigsuunan in taon. No, mahikawa na sa iya mga igalang katungod nga mo papili. No, kuan mga ultimo barangay kapitan di na pwede. Mga igalas bipisara kung magmalampuso ning laraw mga kaigsuunan ani mga tibaghak. Pero may paglaom pa man. Kay samtang may gala na apay musunod, o kinsa man ang ituboy ni bipisara mga higala, mubalhin dito ang pagsalig. O muna nga, basi naguna-una sila nga kung ma-impeach simbako mga higala si bipisara, basi naguna-una sila nga musikat na si Luis Tro. Basi naguna-una sila may gala nga pwede nang magsinador si Abante, katuog na lang dito sa inyo, ay pauli.
14: Hawa!
18: Samok-samok pa kaniya sa... Uli na lang dito sa balay, gatuog na lang.
14: Hawa!
18: Oh. Mo, kuan na, mo uminto na ang rating ni Risha di ay. Oh, kay mo na ba dahil sila nga, survey, kuan man na, mind conditioning man na. Kung di, lagi mo pabor sa inyo. Pero mo pabor sa inyong survey, mo ingo man dahil mo, ito ang boses ng bayan. Ana, raman na. Pero di ka nimo pabor, wala yan. Oh. Pero ganing pabor, we need to respect. Lumabas talaga sa rating, tinan mo naman, no? De, kapoy ba yan, ha? No? Kapoy ba yan ang mga igalang, ano? Grabe ninyong paningkamot, manglisngag dala ng inyong mga ilong di ang mga igalang paningkamot, sigig daot ni Sarah. Manglisngag dala ng inyong mga ilong di ha? Maglaway-laway na mo, sigig pandaot ni Sarah. Ang uban niya magkatog, nas kakapoy mga kaigsuunan. Bisag usao na lang himuon, pamakak mga kaigsuunan. Bisag bahas Manila, ipahid kang Sara. Unya ang ending mga kaigsuunan, hatagan na gabukas mga tao, 50% ka ratings presidentiable, binungang na istorya ha. Di ka kapuyon, ala, undangan na ito na itong kalaki siguro. Kung mauhon, manggaling, mura bagwa kapaksi ba? Matewa man lang katandog ng ilahang mga paningkamot may gala nga i-down. Kaya nga naman, mauro man gyapoy pinakataas. Samantala ba kay gala? Although managlahi ni nga survey ha, kay presidentiable maning isa, niya kaning isa may gala satisfaction rating man eh. Imbis unta nga mubilib ang tahos paningkamot ni BBM na eh, tiorok naman og sabot. Kinsa pwede mo tiorok anang sa El Nino, i-suggest na po ninyo, mamalit ni Balde, binuang sa na inyong kalaki. Kadagag... Bright, brilliant idea talaga.
14: Hawa! Ayaw!
18: Palakpakan natin, no? Mauna, muna'y nakaingon. Matinga pa mo, nganong digyod hangupons na, matinga pa mo, nganong bagsak, nganong kulilat, tanawa po ninyo ng solusyon. No? Di ba mo makita sa tao ang sinsiridad? Naman ka ba eh, usawa man naman ang balde. Una-una, ano na mga tao nasa squatter area, kamo nung taga Manila man mo. Hala, kamo may mas dagang squatter di, abuwa na may squatter na mo din eh. Ipangbalayan na dito mga kuan. Mali na dito sa kalinan. Pero inyo manggiang ko ng project, kagisugdan sa mga Duterte. Mag-inahilig ninyo, pati kayo ng kuan, pati kayo ng... Dias Kostal, giangkor ba kayo ninyo na? Hala, kanaan ninyo na!
14: Hawa! Ayaw!
18: Ya, aram mo. Amot ko sa'yo nasugdan aning BBM? Kaya natanan niyang gitiwas nga programa, nasugdan man na sa una. Kamu ko no? Masa may nasugdan yun anin niya? Naapagani karon katropa ang PDEA daw naghimong investigasyon sa Davao. Sa Davao lagi daw itong eroplano paingon. Oo, naunay muna inigawas karon mga higala. Padung kuno nagdabaw. Naliman muna mga higala ng istorya.
16: Bullseye!
18: Niya kisa na po'y sad-anana, si Pulong na po'n.
14: Hawa! Ayaw!
18: Basig, pwede, lahit na po'n ka Duterte, si kuwan na po'n, katong atong amigo, si John Duterte na po'n. Murag ihurot naman ninyo talan. Mani karon mga higala niya. Ina yung think ang tao kumbinsido nga dunay kamatuuran ng tanan mga kaigsunan lang ipasangin. Makaingon yun ang tao nga this is political persecution. No? Kaya kita man kung mga higala nga mga katawan, observer ta eh. Ano na ta mga higala magtanaw? No? Ano na magtanaw? Saan siya ito makita? Mga katropa, dayag na ito makita. No? Kanang kuan ba? No? Evident kumbaga. Mga kaigsuunan. No? Kaya ano, ilan na sana ipakuan nga, di rin na sa Davao itong isa ka aeroplano. Yaga, ginang kalakihan.
14: Pinawa!
18: Alas 7:47 na mga igalan. Dag na sa tumbag para gumanuman. Mali. Para na ko mga igalan. Mali ningon ni Luistro. Nga, kung ma-convict ko no si Bipisara mga kaigsuunan, mas musalig kuno ang tao. No, para na ko mga igalan, mas mag-alburuto ang tao anang inyong kalaki. Ha? Inyuhap. Muna ingon na gini. Paring kaloy nga. Aw. Imo pod na.
4: Mata.
18: Oh. Pero di gina mo'y mahitabo yun, no? Di gina mo'y mahitabo. Oh. Jerry Rama, may buntang, sir, palahi lang ko ba? Maayo pag spokesperson na lang ni BBM si ChatGPT kay Maipa. Maayo pa! Pwede! O kaha, bagay gala! Si Jiminay! Murag bright pa na kaysa ni Antik. Ah, bright pa na si Antik Claire, pero kuan lang ba? Kanang listen mo na may gala ng mahiluan lang kas politika. Bright man na? Victoriano Kurambaw, may buntag diha. Jerry Ilibito, sir, si Risa yan yata ang manok ni Leo Lastimusa sa pangapanguluhan. Si Barbers tatakbo ata pagka-presidente. Si Abante, ali na kung manghilabot na ng ilang mga ipit-ipit diha sa Cebu. Eh, di mangkunta ka Cebu, mga higala. kana si Leo kay diha man na Cebu ng programa, no? Okay, kung ano na, ilaga diha man na, no? Ako kay damang kus Dabaw. Ano na kus Dabaw? Huwag na amang galing mga kwan. Sag din na, sila attorney Rufil diha, no? Ilahana na. Ilahana na nga. Sila man ay magsungi ang ilahang mga kwan. Pero ani man gunay mga broadcaster na man gunay panip ang gud may kanunay kauban, no, labi na sa mga baruganan kay na ilaha pud na di po na to sila pakasadon mga higalang naara gyud nyo nagmutuo mo. Oh, naara gyud nyo nagmutuo mo og di mo mutuo ay ana lang mo paminaw. Pamito ni gina ingnan ako ni mga higalang mga trolls ni Marcos gausik-usik ra gyud mo panahon nganong ari mo mutan-aw nako.
4: Hawa.
18: Pananglitan kana mga taong gatan-aw nako nagtuo nagtuo mo mutuo sa dan ninyo. Naagani na ni tan-aw nako kay mutuo na nako.
4: Mata.
18: Ya ikaw mutan-aw ka mo apo samok-samok ka diha mo ingon kag oy ang droga para sa Dabaw. Kay bahawiran ko tong droga ha to itingal ko to sa imong ngalagala ispaslak ko to sa imong tilaok.
4: Hawa. Ay.
18: Oh, Roman Mancio, maing bunta. Good morning, sir. Gusto sa katauhan nga makasuhan ang mga kongresman niya kontraktor. Gidungog pa ba di ito mga igala ang kuan? Gidungog pa ba di ito mga isoon tong mga gitawag nilang kontraktor? Wala na eh! Wa mo, basig magmata na lang mong morning ha? Basig yan eh ba? Magmata na lang mong morning mga isoon. Si Tintin mga igala nakabuhi na. Nakabuhi na mga igala sa hawla si Tintin Madugay. Muabtik lagi ng kalit. Mawa lagi ng walo kasakit. Na. Di ba? Na may walo kasakit na ron. Oh. Kuya, okay nang iyahang mga igalang kuan. Kanang iyang iyahang wheelchair kay na kuan ang makina. Biit. Gabi kusog yung dagat. Biit ang makina. Pwede pang lumba. Oh, magmata na tag morning ani madugay mga igala. Ah, nga kini may igala nakabuhi na ni sa hawla ni. May tanatog din ito sa Crocodile Park ibutang ay mabantayan man ato tanan.
4: Mata.
18: Ah? Ayaw siguro diya sa Muntinlupa. Gwapo din bakante man eh. Bakante kay ning Crocodile Park. Betay, ako'y bantay. Oy, nagkuha na ba ya? No, nag-file na mga igala o usan ni kining nag-bail hearing, nagtambong na nag-bail hearing may igala kagahapon. Ato nang hataga pagtaga rin taon-taon mga kaigsoonan. Tapusan na nagap. Kaya na nagpatiwas sa si Luistro. Tapusan na na ito ng iyahang pag-iyang appearance.
4: Mata.
18: Ay, baldi mo riha. Nay ako di rin, mga igala, PM lang. Palit mo?
4: Mata.
18: Oh, Dabaw only. Dabaw area only. Kay, pre-delivery.
4: Pinoa! Huh?
18: Pre-delivery ni. Ah, dali lang ha. Ito sa subayon mga igala. Sunuga pa na ito mga katikaran. Ay mo galimot mga igala ha. Mag Santon Plus ka kanunay mga kaigsunan. Kamuna ang nagtanaw. 734 na ito ka mga viewers niya mga katropa. Pagkuan na mo. No, pag kini mga igalang Santon Plus na mo mga katropa. Asa mo na minaw. Sibu ba mo ron? O para maipit niya mga igala sa mga HBHB. Mga kaigsunan, labi na sa mga debitison. Ayaw, good mo, kumpiyansa, baga kaigsunan. Nan, alas 7:52 naman magilantag na sa tubag para gubanuban. Oh, pagpangap, pagmangapi, masunta mga igala, Ritas Cafe, mga igala nga makatabang sa tuang resistensya. Ini mga igalang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Mapalit sana mga igala sa mga butika sa inyong lugar nationwide. O, gamuni ay ha, kanang mga nagpalit gani o Santon Plus Herbal Capsule. Kanang brown ang box, ana, Santon Plus Herbal Capsule. Ayaw itong isa, no, kay dirita na i-promo mga igala karun. No, umaabot ya rather nga promo. Katong isa katong gold ang color, kuan sa to, 50 sa to. Total mga igala, mas epektibo man ning kuan. Kining Santon Plus, kining brown ang color mga igala, no. O ni mamo man ni original atong ang mga bukol-bukol, ang tunaw, sesog tumor, Santon Herbal Capsule. Ay, nagapila-pila gini ba? Bitaw mga katropa, tiguma inyong mga blister pack kay ato nang himuon puhon nga proof of purchase, no, POP mga igala kumbaga. Himuon ato nang proof of purchase para makaapil mo mga igala sa ato ang katropa nalo, pero ako rin ang pangana to na eh. Lahat. Wapag ko kay boss pangan sa promo. O mga kaigsunan, ba padaw kuan pa na. Ginahikay pa na, pero tiguman ninyo daan. O, tirada na. Tiguman ninyo daan kay makadaog mo ana maigalan. Ya makadaog mo gawasan lahat. Ah, di basta-basta na mga katropa, di ba no? Anyway, alas 7:54 timan ni ha, Santon Plus Herbal Capsule, brown ang box. Mga katropa, at dukag butika, inangaday, palit ko atong Santon Plus Herbal Capsule. Ayaw sa atong yellow, dahil kanisang ako ang brown kay makadaog ko nung ani. Tigumon ko nung namo ni. Kana. Ayaw atong yellow ha. I mean, gold ang color, yellow man itong color. Katosang brown, mga higala. Sir ka ng BBM brand, Gabaldi, at doon sa Manila, Aron Y, Mulunop, dito. Oh. Kuyo na, Gabaldi, mga higala. Baga nagkuha ng baldiha, baga na, bagagnaw.
17: Hawa!
18: Ayaw! Ah, di ara? Oo. Oh. Kininga color timanaan ninyo ha, mga katropa. Brown man eh, brown man. Tuni agi, maroon akong pananawa ni brown man gudes ya. Pero duda ko, di man brown. Kani oh, mga katropa, di ara nga nung ato makus kamerang layo niya, may duol. Di ara, man eh mga katropa, inyong kung ano na. Murag yung kong lansang ni Gimaw diri aning atong kamera mga igala. Lansang numero 5 ni Gimaw, Santon Plus Herbal Capsule, Mangustin and Malunggay Capsule mga igala, no? Manin yung ang inyong tigumon, pwede ba ni abrihan eh? Siliado man eh, no? Makabayad ta ni mga igala ato ning abrihon. Yan na lang. Kanang makapalit ko. Oh, ako supply pa man ko dahil pa to, kung anong vitamin C pa tong supply na ko. Dire po to, kani siya. Tigumon ninyo ang blister ani, no? Tigumon ninyo ang blister ani kay naatay promo pohon. Sige, mura to ha? Oh, wala lang. Cirilla Alvarez, katropang Arnel, mupalit mig balde kay Permi walay tubig sa amu adres sa San Roque, Sambuanga City. Maupod, no? Jodeline Rocamora, oh, sagdi ninyo ng mga tabaghak
17: diyan. Hawa!
18: Ayaw! Usik akong. Jodeline, sagdi na sila. O, kamunay bahala na. Mausik akong kuha na. Oh. 7:55, may galantag na sa tubag para gubanuban. Luyo pa man sa ilang mga higalang pasangil, saksak sinagol, bisag unsa na lang mga higala, ang ipasangil gato kang BP o sa mga Duterte mga higala, kang Vice Presidente. Pag-abot di basti dito, no? Mga higala, mura sila mga iro, mga higala nga na, kuan ba, kanang, ang iko kay nilambod mga higala sa itlog. Ba't na ka sa uban, mga higala, no? Tingoy kay pag-aging basti. Murag, murabito ka ng askal, mga higala, gilabiyag buldog.
17: Hawa! Ayaw!
18: Napay abanti may gala pa na ana day batugtog dayon. Si Pati pabitaw hawa.
17: Hawa. Ayaw. Oh.
18: Mao na kay hugaw man kay mo. Abi nimo kining politika mga igala sa Pilipinas. Naa naman ni kardaan, daan naman ni. Ang problema lang aning karon may gala worst ni nga grupo eh. No, hugaw kay mo dagduwa. Onya, kanabang binugo kay mo dagduwa ba? Tama jud ni politika. Asa ka mga igala? Nadyo'y politika. May politika ganyan ng simbahan gani. Oh. Ay, politika ng kapilya. Ultimo purok na'y politika. Oh, naman yun sa mga organisasyon na agin ng politika, mga kaisyon. Nga naman, natural na siya. Nga naman, og ni Aristotle. Pakailan mo anong Aristotle? Murang taga-barangay 37-D.
17: Sino ba?
18: E po, ni Aristotle pa, we are political animal.
17: Hawa! Ayaw!
18: O sa Greek pa na, may kala, sa Griego pa na, zoon politikon. O, but masabot nga, kita, political animal. Animal. We are political animal. Kaling karon mga higala nga grupo karon sa politiko na sobrahan ka animal. Wala klarong istorya. Normal man na naman yun ang politics. We exist mga higala. Nag-sustain mga higala ang society, ang civilization because of politics. Di ba? Nasustener mga higala ang gikan sa Greek civilization, paingon mga higala sa Roman civilization, pulihantod mga higala nga mugna ang mga katilingban, namugna ang mga ang Europe medieval era, hantod ni abot as modernization, hantod na una ni ron. Nasustener ta mga higala because of politics. No? Pero no? Ang uban lang nasubrahan ka animal. Lagi, no? Umanaingon ni Aristotle, mga higala, na ang tao, kuno, mga higala, gawas nga, rational animal. Rational animal, mga kunota, no? We are also political animal. Zoon politikon, kuno, mga higala, political animal. Ang problema lang, kining sa Pilipinas, gikan sa 2022, paingon sa 2028, mga higala, nasubrahan ka animal. Tiyaw mo na mga pananglitan. Unsa karon ibinugo ba? Oh, yeah. Unsa karon mga higalay? Unsay unod mga kaigsuonan? Unsay connection pananglitan? Muingon mga higala nga kaya tayo binabaha nagagalit na ang Dios. Maka-assertin ba ka mga higalag na unsa pagkasuko sa Ginoo? Sa politika atong isgutan ha. Oh, wa na, nasuko na mga higala ning trolls ni BBM. Ha? Ah, siya dinigigab nga, kamuray mga animal. Lagi! Stoy! Ikaw, Desert Rose, ano dari, no? Suko na ka, ano na dari sa ka na dari? Sinagpaay ta, gamit ng rambong at sinilas, be. Inuod ba na? Di ba na binuha ko ah? I-search ko no? Huwag giingon ba ginang Aristotle? Kaya para... Pasig mo yung ka nga, fake news mga katulad. I-search niya! Pagunta na si ChatGPT kung unsa ng zone... Z-O-O-N niya, politikon. K ang... Ano. Sige, i-search ko no? Di ba political animal ang tawag ka na? Ang problema lang ani, karon kaya kini nga grupo mga egalan na BBM o kini mga kongresista ba egala, sasubrahan ka animal. To, mutiradag binugo, isa kung sa mga egala, ikamadag yun para lang yun, pahid dito sa mga, huna-una adaw. Kini ragod, no? Mga kaigsuunan, usugot ang antikler. Kaya utso na mga egala, no? O pakumresalo na yung taon-taon. Huna, sugda na to si antikler, mga katropa. No? Pagbutos gira, unang putok, ano siya? Unang putok, nasan ang vice presidente? Nganong pagitaon man niya? Lagi, kita tinood lang, unsay connection? Nganong ba di ay? Ang vice presidente ba ay magpahibalo nga to sa mga Pilipino nga naggira na po sa Middle East? Dili, oy, unsay di po sa anay mong presidente? Trabaho man na niya? Alak-alak, yung mong presidente, nag-reporter-reporter man. Binabalita ko po. Di ba? Kaya sagod. Oh, grabe na kapait mga igalas kahimtang nato ni abot nato pilatoy na giabot ato 140 man siguro to. Ni abot to tong huli week yata ni abot to 140 160 mga igala ang litros krudo. Sayunan ka? Mamaynaw ka mga igalas sa gobyerno ng Engon Rag, wala po tayong maiisip na krisis. Oh. Di ba kung nakasubrahan ka animal, may igala nga huna-huna? Oh. Asa man ka manang kong anak? Ma'am, binabaha na po tayo ang mga baha, no? Totoo naman, lubog pa rin sa baha ang Dabaw. Bungod sa ito eh. Ang ipangutana, ang kontekstos pangutana, ang Bulacan, mga egala, no? Ang Bulacan, nagbutang-butang, nagtarpulin, bumaba naman kayo dito sa Hagunoy. Basig ang ilang hunahuna, Hagunoy, mga egala, nga Dabaw del Sur. Di ba guna binugo na? Di ba guna nasubrahan ka animal? Ang kinawatay mga higalas flood control nga pinakadako na hitabo 2022-2025. No? Pangabangutan, basahan na itong report mga higala sa PCIJ. No? Philippine Center for Investigative Journalism. Kinsay nakadako, mga nakadawat, may galagdako kayong part mga kaigsunan sa mga infra funds, mga kaigsunan. Kinsa, kinisi itintin.
19: Hey!
18: Kinsa isigunda, katong sigag mata nga anak sa presidente.
19: Mata.
18: Eh, bakit ako katong nadawat, mga kaigsunan? Pila na kabuktao niya dito? No? Pila na kabuktao? Pila ka bilyon itong nadawat, may gala? Ang iyang distrito, 300,000 retao? Oh. Samantala, may gala doon na isa ka distrito, 1 million kabuktao. Ang gihatag may gala, 5,000 libatra.
19: Mata.
18: Diba? Naman na, katong Cabral Files, unsa na'y nahitabo. Alaos na, nga naman. Yatap naman si Cabral, mga katropa. Mani karon. So ang tanan, ay mo kalimot, ano ha? Dipa, walay labot si Sara niyo, ay. Kanang blood control. Eh, baka na ipahipin mo Sara, labot niya na.
19: Mata.
18: So ilang gihimo, agsigig kaot, nagsigig kaot mga igala, no? Balikan na to, itong GenCorp. Pati itong sheriff na gisumbag mga igala ni Sara, ay ilang gustong apilon.
19: Mata.
18: May nalang gani kay ni Balibad to, no? So di na ko mag-apil-apil kay HR na ko dress court. Labot na ko din ninyo. Dili ba na sobrahan ka-animal mga igala? Sobrahan ka-animal ning politika na to, karon. Way labot kung guslaon